0: algoritm sang utok ta. Kay parius lang na, kage ka panaka starapol katropang genre, ikaw katropang ira. Kage ka panaka starapol. Tinga, ginasundol-sundol ka ulo mong taning, mahambal ka dito spunta, ginami, oh. At ito gispunta, yakwaon mo, tikay nahulog ka, tikman. Mahambal niya, dabalda, hawak, wow. Ano man, ha? Algorithm na isang pinsarta, we need really to change. That's why, cases like this, dapat na ito ninitalupang doon. Ang pamilya sa babae came out sa police to complain with the police. Plano nilang pasaka kaso. Pero before that, that's your right. Kinamatarong sa pamilya ina. But you know, ang ato siling advice sa pamilya, ang himuon ninyo unagid, seek professional intervention. Kadto kamuto sa mga psychiatrist or an expert para magiyahan ng bata para maka-get over, maka-move on sa traumatic nga experience niya. Kaya number one, ha? Balasulon nga numero uno, gadyang bata man mo, at 17-year-old, kabalo na naman minsar. Ha? Ang iban gani sina, duha na kabilo, gina-ubit siya sa 17 anyos, de blaka tropan dyan, Ray? Kay balo na na. Kay balo na na sa sala, kag hindi maayo. Only that, minor under the law, under the close supervision of parents, ang below 18-year-old. Hindi ka pa pwede, gani ka pa kasal sina katropang dyan, Ray? Under the law, kung 18 anyo sa babae, you need really parental consent. Because kinanglan matapak sa 21, para nga bisan, why ginikanan niya, why question kasal ninyo sina? Pero kung 18 anyo sa ang babae, kinanglan mo gina parental consent sina? So ato ni karon nga hatagan sa dugang nga detalye sa ato sa nga pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Kag ang parte iya sa impeachment trial against the Vice President sa second articles of or article of impeachment ining pertaining to confidential fund of the Vice President. Tikahapon ginpresentar ang duha tanan ka mga empleyado sang Land Bank of the Philippines. Dira ginwithdraw ang kwarta sang office of the Vice President. Now, ano diri ang na bukaran that could possibly be used nga ma-impeach ang Vice Presidente? May ginhimo bala ang office of the Vice President illegal? May ginhimo bala ang office of the Vice President sining corrupt practices sa pag-withdraw sang kwarta? Well, ato ni karon nga hima-hima yon sa ato sining pagparagad. Kay do na bullseye diri ang prosecution kahapon eh. Paano na bullseye? Na bullseye in the sense, sa opening statement pa lang, sa nag-present sining public prosecutor, si Congresswoman Leila De Lima, Congresswoman na siya, the one handling this article of impeachment, tinalo siya dayo ni Senator Chis Escudero after some several objections coming from the defense saying that the utterances of the one to present the case, and that's public prosecutor Leila De Lima, already uttered sa mga interpretations and parte na iya sa ginatawag sining conclusions of the law. Kaya pares na maghambal ikaw. Ano dapat kung mag-present ka sa kaso mo? Ang inaalaw lang, mahambal ikaw nga senator judges, nabla, at lahat na andito, ipipresenta ko po yung witness namin sa second article of impeachment to be presented ang may kaugnayan sa spend ng Vice President ng confidential and intelligence funds. And we have witnesses from the banks that really proved that the transactions happened, the withdrawal, the deposits and the withdrawal of the amount, and so on and so forth, that will try to prove that, etc., etc. Ano na probahan? Nga impeachable offense kahapon, because that's the aim. Dapat mabukad ang impeachable offense kung may impeachable offense sa pagdeposito sang kwarta sa Land Bank, kag pag-withdraw sa office of the Vice President sang kwarta sa Land Bank, ano ang impeachable offense committed by the Vice President? Kay base, we wasted another 25 million yesterday for nothing. Klala mo siya ay nating, katropang dyan, Ray? Klala mo siya ay nating, why? Sa amon niya, nothing niya, hindi kay nothing. Ha? May each abiyang nothing, but tambalon wala, bla. Sa amon niya, ti nothing eh. Siya nothing, bla. Lala mo, sawa ti incheck, bla. Di sa amon, to maghambal ka nga. Siya si nothing. Siling niya, oo, niya sawa ti incheck. Pakaisa nanay na eh. So with this, ano bala ang nakit andari na impeachable offense? Both tamalo sini or a trace, agi, nga makasiling ikaw, this will lead towards possible commission of the vice president of an impeachable offense. You know, sa transaksyon katulad sini, may tatlo ka mayor ni nga kategorya the way we look at it. Number one, ang deposito kag-withdrawal sang kwarta. Traces ina ha sa money matters. Number two, how the money were spent. Paano gingasto ang kwarta? Number three, paano gin-liquidate ang kwarta? Buta mo sa ning liquidation, nagasanto dapat sa paggasto. Hindi nga ginhatag ko kay John Ray Bertis, ibutang kong pangalan nga nagbaton, ha? Ibutang kong pangalan nga nagbaton, si Jansen Crisostomo. So kung si John Ray Bertis kintagaan ko, sa liquidation, it should appear nga nabato ni John Ray Bertis 1 million. Hindi nga, ginhatag ko kay John Ray Bertis, sa liquidation, ang guwa niya, ginhatag gali sa kay Jansen Crisostomo. So that's some of the error or mahambal naton sini, hindi pwede, which is masiling naton, i-violation as far as the rules is concerned. Kaya kung kay Juan mo ginhatag, dapat si Juan da ma-acknowledge nga siya nakabaton. In this case, ginapatong nila nga confidential funds, ginhatag ko no, sa fictitious name. Pariyos abi kay Mary Grace Piatos. So gusto naton mentionihan nina sa mga next proceedings kung paano ginaliquidate ang confidential funds. From the word itself, we don't want to literally interpret if it is confidential, it could no longer be scrutinized. Ha? Ano ba lang proseso sa liquidation? Sang COA, Commission on Audit? Kaya ang Commission on Audit, amo ang naga, himay-himay sina, kinanglan ba lang isa-isahon mo ginag resibo sa diin ginhatag ini kay Mary Grace Piatos na kabaton sa sang amo ni nga amount? Sino ining si Mary Grace Piatos? Allowed ba lang mga aliases sa liquidation sang confidential funds? Next sina is question. Allowed bala ang office of the vice president at the very same time the one handling the Department of Education as the concurrent secretary at the time of the Department of Education to handle confidential funds? Pwede bala ang office of the president ang makahatag pundo sa opisina sang Vice President and the time Secretary of the Department of Education sang kwarta to be used as confidential funds? Ang pag-allocate bala sang questionable nga confidential funds nakaagi bala sa legislation, maghambal ka legislation, na aprubahan bala ina sa presentasyon sang budget, ara bala ina sa budget presentation, mambal, to the office of the vice president, confidential fund, 625 million. Ara bala ina na pagkit sa GAA, General Appropriations Act. Kung wala ini mapagkit sa GAA, may iban pa bala nga pamaagi para ma-downloadan, mahatagan sang confidential funds ang office of the vice president at the same time, secretary of the Department of Education. Pwede bala na? Pwede ayan yung office of the president. Why naman iba ni? Hindi man pwede guro nga PR06 mahatag confidential funds sa office of the vice president. Ang makahatag lang yun is the office of the president. Pwede bala maka-issue sang kwarta or maka-download sang kwarta halin sa yaman sininga whatever sources, confidential funds or intelligence fund, whatever. discretionary fund MOA sang office of the president, pwede ya bala ini i-download sa office of the vice president to be used as confidential funds? These are the things nga gusto nato sini may inchendihan sa masunod sini nga proceedings, ha? Ato ni karon nga himay-mayon dari sa ato sini nga pagparagad sa paratuntunan Bullseye. Tingwan tabi marabot kay Tropanjan Ray ang dumanggas sa police station, no? Kung may update na sa tao to balang na sa puan patay sa idalom sa taytay kahapon. Kaya makuha kita gamay nga background bi kay katropang Mario Hilongo kung ano mga distinguishing mark sang tao nga na-recover galing kayo ini na magwantahan to kahapon under the state of decomposition ay. Hato sa ring pagparagad, buhiloy na dulong sa inyo sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthon Vitamin C, quality product sang Yes Toys Incorporated, approved sang Food and Drug Administration. And soon to be produced by Yes to Health Laboratories na. Aprobado ng lisensya sang operation sang Yes to Health Laboratories sang Food and Drug Administration under the Department of Health. So produkto ini sang Yes to Health Incorporated ang ultimate trial nga makabulig agud to madipinsanta ko galingon ta sa mga masakit. Prevention is better than cure nga. Kung ma-preventa, why kita masakit, kag hindi kita magkasakit. Pero kung may masakit na kita, kaya mabulong ta sa mga tableta, mabulong naton sa mga antibiotics, ina mga abyan, mahambal nga nag-ayo ka, pero nakamasakit ka na. Naparyos lang sang tirador na nabugto, masugpon mo managyapon mo. Ha? Kaya nga, tisugponon mo lang gamit man ang ano eh, lastiko na karon. Ara man nagyapon, pwede man nagyapon magamit tirador o galing dasig lang siya mapuslot o mabugto liwat. Bullseye. So mas mayugid niyang tirador mo ay kagi kabugto. Ang tirador, amo ng kalimbawa, ya lawas ta. Mayugid niya, why kagi masakit lawas ta? Punanta sang vitamins and minerals or supplement. Amo ng kinanglanon sa lawas ta eh, para magbakod ang ato sining immune system. So inom ka mo, mga 1 to 2 capsules a day sa Sunthon Plus Gold Capsule, 1 to 2 capsules a day sa Premium D3 Soft Gel Capsule, amo man sang Sunthon Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:14 in the morning. Mabakal ninyo ang ultimate trial sa Yes to Health Incorporated sa suki niyo mabutika kag pharmacy. Mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, at ubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Bullseye. Well, sa ato sa ring pagparagad dari sa palatuntunan na Bullseye, we'll be having Dumangas Municipal Police Station sa Matunan. Update lang ko na kilala na itong patay bala nga nasapuan kahapon sa idalom sang taytay daras Dumangas. Sa linya na itong Dumangas Municipal Police Station, Katropang John Ray. Hello sir, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Sir Josel, good morning.
0: Oh, sir, si Katropang Josel Banya siniya sa XFM Iloilo. Sino gani sa linya na itong sir?
1: Journal
0: ka lang, sir. Dumanggas, MPS. I see. Chip, thank you. Gitsa chin po, sir. Sir, nakilala na to ang lalaki nga nasapuan kahapon na si Dalom sang taytay nga under the state of decomposition, ha?
1: Yes, sir. As much as we are eager mo sa politician to verify ang identity ni sir, why pa sang physically nag-reach out sa aton. But initially, since last night, sinakita sa inyo, may allegedly nga family member nga malakatan sa among kahapon to verify kung siya ang identity. And the context being, yung last week daw, ang family member nila nga ni naglangoy-langoy sa suba.
0: Oo.
1: So after that, nadula na siya.
0: Oh. Diin nga, dira man mismo sa Dumanga, sir?
1: Sa Haniway siya, sir. Sa
0: Haniway.
1: Haniway ang family member.
0: Amo. Ang suba dira sa Bantod Fabrika, lapos ini sa Haniway, sir. Kung at do hindi ko really that familiar, no, sang puno yagid bala. Pero amo ning lapos ang Suwagi River sa Haniway?
1: Well, connecting the streams, siguro, sir, I presume na ang mga alis kay buka-buka man ang river, ay assume na atong part ng paliguan niya, amo to ang nag-connect diri sa Bantod Fabrika.
0: I see. Pero ay paka palapit kid ang pamilya, sir. So far, ha, at least may ara kita karon na ano na ha, ginasunod nga clue ha. kabay party the soonest ma-identify ini. Pero way pada kapalapit ang any family member so far, sir?
1: Right now, sir, no, wala pa kami ka-contact directly. But we are making efforts na makontakt naman ang wife ni sir. Kahit ang wife kasi is working abroad daw eh.
0: Mm-hmm. Okay. And may ano pa sir, may mga distinguishing marks sa lawas niya. And if there's any injury so far, no, makita nato na being hindi lang pagkalumos, being ginalinan sa pagkapatay, but may mga traumatic injuries, sir Wyman.
1: Well, autopsy requires consent.
0: Mm-mm.
1: And by the objective observation, sir, ang body kasi ni sir medyo bloated, so marking and conclusively attributed to mga assault bala.
0: Oo.
1: Kasi syempre we have to input into consideration nga na anod siya, probably mga debris na pangkat ba rin.
0: Oo.
1: So not until kita natun siya sa presented autopsy.
0: Mm-hmm. So kinanglan gid yay pa autopsy, no, if in case ma identify kag willing ang pamilya. Pero right now, sir, konta na won tabi sa iyang physical look, ang estado karon sang iyalawas, may possibility pa sir nga ma-identify sang pamilya sa looks niya, sa itsura niya, sir.
1: Medyo with respect kay sir sa pag-birth, medyo bloated siya, sir. In my calculation, mga 5 days at ata.
0: Wow, dugay na.
1: In my objective observation.
0: Aho.
1: Pero ang topo is yet to up their official findings.
0: Kiti, kung way mabatak sa tubig, dugay, ginman na siya mag-decompose dan hayag sa nakabulag sa tubig. So right now, sir, ang bangkay niya ra pada sa sa isa ka funeral home sa inyo sa Dumangas.
1: Yes, sir, Jose. Kailangan waiting pa kung sino ang na-claim sa tangang si brother.
0: Oho. Paano gid ini na diskubrihan kapon, sir man? Pagka discover gid mga residente man das lugar.
1: Yes, sir. May isa kita ka bata, mga 20 years old. Yung presidente ng dara sa pagsubsa. Kaya ang tulay, alam doon, ginagdara sa kapityo pasulod sa barangay. Around 1 PM kahapon. Kung napansin niya nga may katabadi niya ng gahapa, ipapag siya sa ating
0: politik. Oo. So sa inner area gali ini sang Bantod Fabrika, hindi ining mayor nga taytay dara sa coastal area, sir, no? Nakitaan.
1: Yes, sir. Kay ang Bantod Fabrika kasi is malapad, sir. And low area na da. So kinanglatang damo nga abing niyo to get the other side.
0: Okay. With that, sir, we would like to thank you. Salamat, gina. Daw na hidlaw man takatingog mo ba? Long time no see. One time siguro ba siya makapamasyar kami dara sa imo. Salamat, gina, sir, ha?
1: Likewise, sir. Good, sir.
0: Good morning. There you are. Ang hipes ang Dumangas Municipal Police Station. Bullseye! Bullseye! Major nagalisubong dol si, Major Lipsia. Ang hipes ang Dumangas Municipal Police Station. There you are. Medyo kabalo ni siya sa ginatawag siya ng medical side. May gamay ng hibalo. You know, lateral entry ni siya sa PNP. Nursing ni siya. Nurse ni siya actually mo. That's why nga may mga may knowledge about sa medical aspect. Pero ang ginatanaw karon katropa Mario Dol, tagahaniway ini siya posibly. We don't know kung may dugang kita nga feedback, no? May kang tanan sin. Taga-haniway posible nga nagpaligo dito sa haniway. Nga ba si ginanod? Kalayo man sa haniway. Could you imagine that kung haniway ka, way man patay cellphone mo ay. Kung haniway ka, maagi ka pas Minadol, maagi ka pas Pototan. Pototan, maagi ka pas sa Saraga. Saraga, mausos ka, pakantos Dumangas. So wala ginsang distinguishing mark so far. Pero ina iya mga abyan, ano pala na information niya nakalabot dito sa Dumangas Municipal Police Station. Pero base kon may ara pagin iban bala nga miss, na missing nga member of the family downstream. Kay ti haniway pa lang subong feedback eh. Ha? Sumagi ka sa Lao River, grabe gurudol. Basi saga-saga lawas mo lugar klabot na gurus bantod fabrika. Alin dito sa Niway? Sang atan mo pala nga daan to alin sa Niway pagkadto plangs mina nga daan. Ha? Grabe na to mina pagkadros pototan. Pagkatapos pototan, us-us ka dira sa Zaraga. Zaraga, pagkadto ka dira sa Dumangas. Agi ka sa Halao River, gidbala. Mamangkot lang kita dol, gamay lang bidol. Dindampi ini nga taytay kaysa bantod fabrika. Ang bantod fabrika abi, medyo nasulod-sulod ini nga barangay. Hindi ini ang mayor nga taytay dira sa coastal area. Hindi man ini ang mayor nga taytay pagkadto ka dito sa Barotac Nuevo. We'll be checking Katropa Mario Dol.
2: Katropa Josel, ang taytay nga ning na-mention, balik ko maghalin ikaw Coastal Road, kung rin kayo magagi Coastal Road, ini siya, bypass road ni siya, pakadto sa highway sang Balabag. Highway sang Balabag, Katropa Josel. So ang mga barangay ning upstream niya, amo ni ang Barangay Balabag, Barangay Makina, tapos part na sang Saraga, and Pabrika Dumangas. Bali ang ining
0: Adere kagid gali magi ni Katropa Mario sa may Bangga Balabag.
2: Yes, hindi, kung direk ka mag-agi sa coastal.
0: Sa coastal.
2: After sang taytay nga mayor, may ara siyang ano, dalan nga sa left side.
0: Oo.
2: Daw nag-serve as bypass road ni siya.
0: Ah, nang kawayanan, agyan mo da?
2: Yes.
0: Oo.
2: So, mayo man ni siyang dalan actually, galing kay ang...
0: Layo ning taytay dol, halindera sa mayor nga taytay.
2: Hindi mangid, mga siguro mga dira sa 500 meters siguro.
0: Halin
2: sa oo, lapit. Kag buluswangan ni siya actually da Katropan Josel sang tubig nga halin sa ibabaw.
0: Mm-hmm.
2: Halin sa Halao River.
0: Ang taytay after sa mga talipapada dol sa coastal area.
2: Yes. Makita mo da ang signage nga
0: welcome to Dumangas.
2: Sa kilid diya sina may ara sang
0: sa tabok sa mobile force sang una.
2: Yes, sa tabok sang mobile force. So mga 500 meters away Katropan Josel. Kag inang suba buluswangan ini siya sang tubig halin sa ibabaw. Di why man siya sang pilas actually nga nakita kahapon Katropan Josel. Magluwas lang sa mga gasgas sa lawas niya. At siguro posible ang nagasagid sa mga bato, nagasagid sa mga kahoy ang mga nakita kahapon nga gasgas sa iya sing lawas. Ang mabudlay lang abi kahapon Katropan Josel kay nagakulob. Amo na kon nga ang na primero mabudlay siya makita ang lawas ang iyang itsura. Although nga hindi mo nagin man siya makilala gani kay halos bloated na siya bloated na ang iya sining lawas. Ang iya nga kataason base sa description mga dira sa 5'3 to 5'4 and sa pag-describe ni punong barangay Pidais suno sa iya nga dira sa mga 40 to 50. Ina basi man sa imbestigasyon sang pulis mga dira sa 40 to 50 ang edad. Kun dira sa Banuas na Dumangas, wala sa reported nga missing Katropan Josel. Same man sa Saraga, ang pinaka-possible niya Saraga, Barotac Nuevo or somewhere sa Pototan nga side Katropan Josel.
0: Oo. Ang pinaka tanaw naton si Katropa Mario parang ang lawas hindi magutay-utay. Dira lang guro sa Pututan area or Barotac Nuevo, Saraga area.
2: Posible Katropan Josel. Kay
0: kung basi taga Dumangas man dol kaysa hanon lang bala.
2: Tiwala sa reported Katropan Josel.
0: Kay
2: kun taga
0: diba si isa lang bala siya sa balay dol. Galing kiti bataon pa no. Hindi kid man tama nakatingunan.
2: Hindi pa man Katropan Josel.
0: On his 30s, 40s ang
2: mga dira sa between 40 to 50.
0: Oho.
2: Ang edad based sa sa paglantaw pag-assistang police. Kay kahapon ti amo na to kahapon nga damo-damo na sa mga residente kahapon nga nagkadto, may mga taga-iba na gani nga barangay nga nagkadto dito ti tapos na post naman sa social media bisan sa social media page sang police, pero wa gid kahapon sang ni isa ka miyembro sang pamilya katropan Josel nga nagkadto dito despite nga damo-damo na sa mga nagpangusyoso dito kahapon hasta kagabi hasta nang gindala sa funeraria wa gid sang ni isa ka miyembro sang pamilya nga nag-identify. Ti amo na subong ang panawagan sang police nga konsin o sa mga pamilya nga wala problema kapauli halin sang kahapon kay siling sang soko sa ilang paglantaw nga posible ang pagtiner sang sa tubi sang patay mga dira pa lang siguro katropan Diyosel way pa ma posible sang kaagahon lang hasta mag bloated siya kahit after 24 hours ang lawas tao katropan Diyosel malutaw na siya mo mabloated na siya. So posible nga sang gabi nagligad nga gabi or sang kaagahon lang natabo katropan Diyosel.
0: Mm-hmm. Pero so, bloated siya bulubanta ni Major Lipsia to mga base malabot mga 5 days na nakalipas, 3 to 5 days.
2: Ang hambal kapon gan isang taga Soko hindi way pa ka labot ito pang Jusel eh.
0: Mm-hmm.
2: Mga dira pa lang siguro sa mga isa kadlaw or isa or duwa kadlaw.
0: Kati ang lawas sa tao dol nagalutaw ina siya
2: kag, after 24 hours.
0: After 24 oh, hours.
2: Ti
0: after sang natawag la rigor mortem.
2: Oo.
0: Rigor mortis.
2: Galing kay nagtiner-tiner siya abi sa tubig tapos damo siya sa mga ginpangsang ginsabitan black ito pang Josel.
0: Oho.
2: Kay una kahapon nga nakita actually mga 12 o'clock na siya unang nakita mo
0: sa ugto
2: Oho. Ugaling why man siya napasaka kay nabudlayan ang mga residente sa pagpasaka sa iya sa halin sa iba dalom sang taytay kay ang taytay nga din kung makita nyo katupan Josel tindugon bala.
0: Mm-hmm.
2: So ang gini
0: para gin sa dalom sa
2: dalom
0: puno
2: isang
0: sa ligi.
2: Oo. So ang ginhimo sa mga residente para hindi siya pag ano doon sang daludo sang tubig gin bangot ini siya sa isa kakawayan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos gintawagan sang pulis ang pagpahigad gani kapon sin saya katupan Josel kun di makita mo aray pa di sa piyak nga side. Kung magtamwa ka sa may taytay ari di sa piyak nga side. So ang ginhimo sa mga barangay officials kag mga personnel sa punerarya ginigtan ang lawas niya tapos ginbangot sa punta sang kawayan kag ginbutong pakadto sa piyak nga side.
0: Mm-hmm.
2: Sa manubo-nubo nga side na kung makita mo diri siya nga side oh, sa piyak naging butong siya para mapasaka.
0: Dira sa gitpasaka sa kawayanan ng pe?
2: Yes, sa kawayanan. Oh.
0: Kay dira mahapos kaway sa
2: mahapos,
0: natan.
2: Yes. Oh. Kay kung dira siya ginpasaka sa piyak, ti mabudlay, kay tindugon kaayo, mabudlayan, kag kung hakwato ng iyalawas, mas iposible nga magkalataktak na bla.
0: Pero why man sang notable abi nga mga injuries nga makaduda ikaw katropa Mario no? So far ha?
2: Waay katropa Josel. Mga gas sa lawas niya.
0: At natural na sa ano na?
2: Sa bunggo-bunggo siguro sa ginaagyan niya bla nga bato. Kaya ito isin sa damo sa mga kahoy tapos sa bumunggo pati sa may daan nga structure sang taytay nga naguba na. Amo na kun nga ang adamo sang ano siya sang gasgas sa lawas.
0: Okay.
2: So amo na subong ang ginapanawagan ng sang pulis nga kun sino sa mga miyembro sang pamilya although nga timayara na sa may nagpakigangot but hindi pa man confirm kun na member sang pamilya nila nga ara subong sa funeraria ang bangkay sa sireng lalaki. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Bullseye! There you are, ang report with Katropa Mario Hilongo. Ginapanawagan talang sa mga kabanuhanan upstream. Just like Saraga, Pututan area, anyway may nag-feedback na eh. Pero why pa sila kakadto? Ginahulat pa ni Police Major Lipsia nga magkadto dito and i-identify nila. Bisan sa body structure lang, may palatandaan, gina, kon member of the family ikaw. Pero sa sitwasyon, amo ni hambal sang Soko daw, ano pa lang, mga 2 days, 1 to 2 days pa lang. Estimate siya ni Major Lipsia, ganun niya, basic kon sobra pa. Pero ti, a minimum of 2 days nga ra na sa tubig. So ginaprawagan la mga 40s or sa 40-hon hasta 50-hon ang edad sang tao. Basi kung may ara sa inyo na dulaan member of the family bala. Or may nahibaluan ka mo nga missing, paki-advise lang na magkanto sa Dumangas Municipal Police Station para nga i-check basi amuni bala. Ha? Ang nakitaan kahapon si Dalong sa title

0: bakal nyo ni sa tanan nga mga branches na subong sa Mercury Drugstore nationwide. Ha? Kon madulaan stocks ang inyo sinisuki nga pharmacy or butika, kadto ka mo sa Mercury Drugstore nationwide. Tanan nga branches ha, available na ang Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal man ni sa Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even maka-order ka mo sa TikTok Shop kag sa Shopee. Good morning lang gali dara sa mga taga Shopee, ah, mga riders tabla. Bao aga pa. Grabe mo daw mga ano eh, daw night market ara da subong sa Shopee oh. Biladay na sang inog deliver nga order te, may order ka mata. Trapang janay basi may ara si katropang irabi pa mang kutabe. May na pagpayawi bi ko mong rider ko mo kuan lang to tabukin lang sa tabok tobla. Good morning ida sa mga riders naton sa Shopee. Kag also dara sa Baby 9 food store. Kag Saliday store, good morning kag kay Nunong. Nong. Gutom na kami nong. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagpalag. Good morning anay kay Ma'am Lucille Capio. Thank you gid mama. Salamat gid dulong kapon sang anak mo dari. In behalf of the men and women of XFM, good morning gid sa kay Ma'am Lucille Capio, thank you. Sa kay Apple Tabanda, kamustang Leonda sa kay Apple. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dari sa Taiwan. Good morning gid. Bali Ma'am Lucille Capio. Good morning kay Shahara, kay Cisco, kay Baby Delfa de los Santos sa Anunang Leon. Asa kay Ma'am Delfa de los Santos. Good morning, good mama. Thank you for listening. There is XFM. Kag sa pamilya de los Santos, diraya sa Leon, sa barangay Anunang, good morning. Kay Florita Fontonalgo Alien, good morning, diraya sa Freedom Highway, Alimudyan. Mani Ma'am Edna Puray, sila niya, good morning lang kay Jigo, ah. Oh, te kamusta nung kape nyo da subong premium D3 coffee mix? Sa kay Florita Fontonalgo Alien, good morning gid amali Ma'am Edna Puray dara sa Freedom Highway Alimudyan. Kag happy birthday kay Ayana Catherine Alien Bandoles. Happy birthday. Ikapila nga birthday ini, dako galing nga selebrasyon ni dara sa Freedom Highway. Birthday ni Ayana Catherine Alien Bandoles. Siya, thank you sir. No problem. Ambal ni Ma'am Florita Fontonalgo Alien. Good morning sa sister ko sa Villa kay Edna Puray. Thank you sir Jocil. No problem. Good morning gid. Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko again, good morning. Thank you for listening. There is a XFM. And sa kay Miga Yunis Gumban sila kay Ma'am Kizuna Ramin, good morning from Ma'am Aloha Bueco. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparag. Ang oras ta alas 8:35.
1: XFM. Yes, to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santhon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santhon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santhon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santhon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang

0: Kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang
2: ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maaga ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing protection sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: We

0: 1-800-FINE-568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong banker at para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle
13: Nagali,
14: isa ka sales lead, nakabatsyag ko sang isa ka si man nakakabudlay sang pagpinto. Sobrang it kisa kero sang nag-inom ko sang Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Ibili sa mga butika.
16: Maka-late na ko.
13: XFM.
17: Patropa mo.
16: Exciting!
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold, coffee mix.
22: Ako si Malo. Isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
23: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
0: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: 1 billion pesos! Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
15: Wednesday!

0: 0968.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:53.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Paterno si Tarpac Libar III. Siya good morning katropa Jose Hill, kay katropa Romel, katropang Jansen. Shout out sa San Yonte, Paclibar families sa barangay Aligri Uton, sa kay Cap Arnel Astorias dera sa barangay Punong Lapus. God bless you always. Salamat sa kay Ma'am Aloha Bueco. Again, good morning. Sa kay Florita Fontonalgo Alien, happy 12th birthday kay Ayana Catherine Bandoles alias Precious from Nanay Dang. God bless you always. Happy 12th birthday gid kay Ayana Catherine Bandoles.
1: Bullseye!
0: Sa kay Cap Boss Florentine dira sa barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza. Cap Boss, good morning. Selenya watching live sa Molo Plaza Kapihan with Cap Pato Kim Singh. Sa kay Mr. Francisco Tapicolin Jr., kay Nening, kay Baby, kay Dexie, kay Shane, kay Agot, kay Pri Alvin, kay Sir Sally, kay Nung Peter Jimeniara na si Nung Peter, good morning gida. Kag kay Police Major Brian Alamo nagapangapide. Kag sa tanan niya nagapangapi sa barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kay Sherwin Marco Way, good morning. Kay Jenny Halyurina, good morning gid ha. Kamusta na dara, katulog na kamo ay nang nag-ingaw ang drone das Lebanon.
1: Bullseye!
0: Sa kay Migota Dennis Oyaban, Dennis, good morning. Thank you for listening. Kag kay JLC Caro, thank you for listening dari sa XFM. Kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning gid. Siling happy Thursday. And sa kay Apple Tabanda, hambal ni Ma'am Lucille Capio, correct ka sir. Magpa-psychiatric ang bata nga na sa viral. Sala man na nila kay sa public place sila nagbimbanganay. Bimbanganay. Kamaan magalit na si Ma'am Lucille Capio ka bimbanganay ha.
1: Bullseye!
0: No need ko kaso kay ila sala eh. Kag lesson learned sa iban nga hindi na masundan sang iban pagin sini nga mga teenagers sa ginikanan ang una nga prino sina mo ha, the back stops first with the parents. Kag syempre sa mindset sa mga kabataan bala subong ay ang mga kabataan subong no bao to hindi mo na mapadabata na sa una nga gakulo ka permik binial daw nagtarong man kag magdako sang magdako no.
1: Bullseye!
0: Sa kay Katropa Vibes Kanayunan dira sa may Bukuhan, good morning, kamusta kamo da selenya mahaw tala swa subak uga bao kampyon daw gin gutom ako gulpi ba.
1: Bullseye!
0: Sa kay Mr. Perfecto Franco Jr., siya good morning Katropa Josil and all Katropas, God bless, thank you. Sa kay Nyek Espinosa, kamusta na Nyek. Sa kay William Dakinan, good morning. Thank you for listening. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning Sir Josil. God bless you always. Salamat gid. Thank you sa pagpamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:56 sa to sa ring pagparagad. We'll try to check kon ano nang latest updates ang shooting incident nga natabo sa Banati. Ang ato niya concern diri base kon ang magpinamilya na malang bala magdinom tanay. The soonest possible time nga masulbar ini much better no. Kay ginpaninguan sang Anilaw Police nga matrack ang inagyan sa mga suspects via CCTV. Baka maan man tanda malagyo. Kay nagbalik sila pa Banati pag-abot sa uluunhan lang gid a few meters away. May bangga tawag dira sa Anilaw kag Banati, Dugwakan. Ang Dugwakan is part of Anilaw. Kon makasulod ka na dira sa may bangga Dugwakan, makapadugwakan proper ka, damo ka na lapusan, pwede ka kalapos sa Banati. Pakanto sa Dilapas. Pwede ka kalapos from Dilapas, pakanto sa La Fortuna, Barotac Viejo, and to San Rafael, or pwede ka man magbalik. Pagkanto sa proper sa Barotac Viejo or from De La Paz, pwede ka kalapos sa San Enrique, Pasig City area na.
1: Bullseye!
0: So, maiwat dirang CCTV except sa mga barangay. Sa proper sa barangay, pwede ikaw dira makaagi. Pwede ikaw dira makalusot. Ti pilagi ka barangay maagyan mo da may CCTV laban-laban si surveillance guro ko man suspitsado ana yung lugar ko may CCTV kon wala ay. Pero one thing ginatanaw ta diri ang they are really after sa kay Danny Cornell. Ha? Kaya ang bata, wala ginila, ginhilab. Tanitiklod, wais lak tiklods bata. Tinapipag bata, gani ang ilang ano mo. Ang kamot sang isa sang mga nobla. Suspitsado nga ma-finishing pakuntani, tiro sa ulo kay tatay ablaho. So, standby ka mo kay aton ina nga tinguan nga makuhaan sa dugang siling update sa ato siling nga pagparagad. Kaya as of now, daw nagapamirip hi ang Anilao Municipal Police Station. Alaus pagid, alaus! Ito ang problema, sini, deployment dapat to sa mga barangay officials sa area. Deployment sang police sa area. To prevent, base bala kung ma-misinterpretar sang mga, hindi man maglayo, ah, relatives, pamilya, sang napatay ang ginahanan nandang suspect, ah, or if not, nag-hire sang nagpatay sa kay Danny Cornell. Alas 8:59 sa ato siring pagparagad. Diri kita sa pagplastar kung ano nang latest update diri sa progreso, bika tropang Jan Ray. Sa progreso, lapos bala. You know, may ginaftar ang pamilya nga pasakan la kaso ang nag-upload sang video sang babae nga 17-year-old ang boyfriend niya nga 18-year-old nga nag-viral pagkatapos nga may nakakuha sang video nga nag-ano ah gausdang-usdang tanang babae sa sabak sang lalaki adlaw pa ni ah? Gasilak pang adlaw. Lapit kita sa taytay bilang nga nagarapos ang Arsenal pagkanto dira sa terminal sang Fastcraft Pabacolod. So ini mga abyan naka ani buta man nagresulta sang pagviral sang video. Nagresulta sang traumatic experience and mental health problem or condition sa mga natungdan indi la kuno babae pating lalaki. Good to know nga gin-acknowledge man dayon sa pamilya sa babae nga ila to bata, 17-year-old. At 17 na ano pala na, senior high. So with that, ladies and gentlemen, ginpalabot nila ini sa Police Station 8 dira iya sa Lapus. Lapus na da, tagsakop mo. Pero nakalabot naman gani sa atensyon sang Iloilo City Police Office. So may mga intervention sila dang himuon. Kag sa tanan sa ring mga esplanad diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. Ang esplanad amo ining mga walkways pwede ka ka jogging sa kilid sang Iloilo River do kanami man sang una sina ahay kalutakan na daya kag katunggan pero subongin butangan sang tawag dato sa ring esplanad which is a long stretch of esplanad in the entirety halos sang Iloilo River. Lapos pa na da, sa ginatawag dato sini nga Sunset Boulevard mo. So may mga lugar galing nga medyo secluded bala daw ay ginasaywan gawas ang tao. Daw ay pamaanad gurong iban sini nga magjaging-jaging da, magtultambay-tambay da, ha? Pero kon mandan ini sang tao, especially if may business opportunity da bala, pwede negosyo, baligya kada balut, baligya kada cheese curls, baligya kada drinks. Ay, hindi alcoholic drinks ha. Baligya kada sa mga pwede bala makaon, mga street foods along that area para tawo bala may telepunan. Ha? Isa na sa mga lugar wherein may ginatawag kita ng mga business opportunities. Labi na gid sa mga tulumpukan sa tao. Dira may plastaran ng tao, dira pwede makapulupungko-pungko, ka maka-jogging-jogging, kaga pwede gani maka-zumba-zumba mo. So with that, kung may tulumpukan ng tao, hindi naman siguro matabo niya may magpangahas pa ya maghimo sa publiko sa mga sexual activities pareho sini, di ba? Kung damo na tao, may timo mo huyada, nung patsaga, mas kugalingon mo, ido nga. Di ba? Bisan sabihan mo kung init, aarag yapon. Isa ini sa mga bagay nga ti dapat natun ma-address immediately. Ha? Dapat ini ma-address immediately. Pero may regional inspection sila subong sa Police Station 8. Oh, you see. So alang-alang karon si Major Truncoso. Tony Grace Truncoso. Major na kahapon lang siya na-promote ba nasibtan sa kahapon sang bag-o sining ranggo. Ginsumalang man sa dayon sang kontrobersiya. But these are problems that mahambal nato sini hindi man ni lubos sa kapabayaan sa pulisa. Number one sini kapabayaan, number one sa Ginikana, number two sa mindset sa mga kabataan. Good. Amo na sa may mga kabataan, mga katropang dyan, right? It doesn't specify kung babae, kung lalaking bata ni mo. Importante sining may kulba pa sa mga Ginikanan, bala? Hindi man nga instill mong kulbaan gin sila. Kulbaan sila in the sense, so kung maghimo sila sa katuntuhan, may penalidad sila. Ha? Ang penalidad, hindi man abakol ang permi mo. Pwede man na mambal nga, tinunto ka subong. Ha? Na lighter offense be. Nya buhinan ta allowance mo na 50 la na allowance mo for the day. Di mambal ang bata, hindi ako magliwat-liwat. Siya kay na meet man dad niya magbakal pagkaon. Wala ko yung bakal pagkaon, binuhinan allowance. Yung nagtinunto ko. There are so many forms of pagdisiplina sa kabataan mo. Ha? Sa pag-handle sila. Problema lang, very, very delicate subong mindset sa mga kabataan. Ha? Makon mo na nga, sus, pilap lang edad, katropang dyan, rin, kalampas pulong edad, kigan mo gani, wow, dumduman na tanda nga, hindi nyo ko guruplong kosin niya, ay, wow, ang iban sini, katropang dyan, rin, ambal nila, makita nila sa social media, mo galin eh, bayaan, tasanda forever. Dumduman na nila na, so amo nang masakit, ladies and gentlemen. Para nga madula ina, sometimes may mga best man nga kag may mga pamilya pa man nga way kagi dia bakol bata nila akig lang mo. Nang nipitik bla way kagi ka pitik, 'di ba? Pero not applicable to all. Hindi applicable to all. Number one, ang environment sa palibot mo. Te karon ko na aga pada ladies and gentlemen ma matan sang bata mo da karon nga, ay, member nga, ay, din ka naman nag-gabi, ande bla. That could contribute sa ginatawag sining hindi manami nga mindset panimuot sa bata bla. Ti mambal ti daw okay man lang nga buyayawon ko, di bla? Lain lang sinakaroon kung bata pa bla katropang dyan, rey, mambal sa imo bla nga lintek ka nga tatay ka din ka naman naglagaw kagabi siling yan oras ka nagpulit may lintek pa na katropang dyan, rey. Pero kung sala mo hipos ka na ikaw blenday mo, hindi bla, hindi bla totoo, langgata ka. It's already 9:05 sa ato siring pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiya, santin. Kinanglanon sa ato siring mata to maintain good eyesight. Amo nang kinanglanon ta, mga 1 to 2 capsules daily para nga ma-maintain ta ang good eyesight. Hindi nga gapiraw-piraw ng mata nyo. Amo palang pagadumdum nyo sang Vision X Plus. Samtang wala pa para mapunggan ang pagburon sa aton pananawan at an early age. Kinang lano na itong dira, lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiya, santin. Labi na gid kong palakaon, ikaw utan, palakaon, ikaw sang mga fruits. Damo ka na ma-harvest nga mga vitamins and minerals needed to maintain good eyesight. Pero sa pangginawi ito, subong laban-laban, deprive gid ang aton matasang enough supply sina, di ba? So makuha ta ang supplementation sa Vision X Plus. Quality products sa Yes to Health Incorporated. Sa mga suki ninyo nga butika available kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. May libre da nga konsultasyon ara ni si Dr. Rem Pinado, ara man si Ma'am Gina, si Ma'am Isen. Kadto lang kamo dara, umpisa 9 o'clock in the morning, open ina. Hindi kamo magkahuya pagkadto ninyo dara, hindi lang mahulog kamo entry sa ato sa nga Santon na Next FM libo-libong pa premyo ha. Kay pwede mo da kahulog. Pwede gid kamo kapakonsulta. Mambalti mapakonsulta lang ako ay ako kwarta nga dala. No problem. Ha? Importante si Rika kung mag-abot na ganing tiyempo may kwarta ka na, makabakal ka na sang suplemento para sa imo sining mata kag para sa imo sining ikaayong lawas. So, kanto lang kamo dira, again, libre ang konsultasyon. Kag dira, kamo pwede makabakal sang kompleto nga supply sang and produkto sang Yes to Health Incorporated. And we are very proud to say nga aprobado na ang permit sang Yes to Health Laboratories will be tooling our own products with the help of the experts and tawag na to sa mga scientists sa pag-operate sang laboratory sang Yes to Health Incorporated. So iya na laboratory ang ma-produce sang iyaman nga mga produkto. And that is Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Capsule, Premium Detergent Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Visionix Plus, Turbo Dietary Supplement for Men, pati na nga ito sa habon, ang Clear Skin, kagang Santhon Plus Herbal Soap, kagang Santhon Plus Herbal Oil, ha? Ina, tanan i-produce na sang Yes to Health Laboratories. Alas 9:08 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Aton, ladies and gentlemen, ipabati sa inyo kahapon ang proceedings sa impeachment trial against the Vice President. Ha? So, ang impeachment trial kapon na sentro sa duha ka mga witnesses from Land Bank of the Philippines. Ang isa ka branch sa Land Bank of the Philippines is just adjacent of the Department of Education na opisina. Buta malo sila gatambihanay sila. That's why kahapon may nagmuno nga ang pagkubra sa kwarta, pag-withdraw sa kwarta, ang taga Department of Education uses sa ginatawag nga exit. Pareho sa aton natumod na ni fire exit sa likod nag-agi. Mambal nga ti kung why man lang sang problema sa withdrawal nga sa likod ka maagi. Gali kay sa likod ka mag-agi. Lapos ikaw sa opisina sang DepEd. Na nag-withdraw taga DepEd, ti siyempre dito ka sa likod maagi. Number one, ma-avoid ni mo ang exposure sa damo nga tao. Yun ang dala mo kwarta, 125 milyones, iparada mo yung monas karsada kasi damo tao to. Oh, Diyos ko, tatlo kabag dala mo, apat kabag, dua kabag, milyones sa dala mo. Pagkatapos, hindi ka mangita sa pinaka-safe sining lugar para ma-secure mo. Now, as far as ang mga testimonya, ang paghambalan, duha ka terminolohiya ang nadalawat na dali. Number one, ang unusual. Number two, suspicious. Tikon tanawon ta sa diksyonaryo. Maghambal ikaw nga unusual. Maghambal ka nga unusual means something is not normal, rare, laka, or out of the ordinary, hindi ordinaryo. Nga anangin unusual. It's not about nga unusual ang kwarta o kon ang tawo. Unusual ang proseso. Hindi. Unusual in the sense nga ang Department of Education were not used to withdraw sang amuna kadako nga amount tig 125 million at any given time. But tama lang siya, one time withdrawal galabot sa 125 million. Hindi siya ordinary. Hindi siya normal, laka ina nagakinabo, that's unusual. Unusual because ang DepEd, wala kaagi withdraw sang amuna kadako nga kwarta, that's unusual, ha? Hindi typical. Timamangkot ikaw, ha? Kung unusual karon ang withdrawal, buta malon sini, nag-equate bala ina sa ginatawag nato sini nga illegal. No. Ha? Hindi illegal. Unusual lang. So, ginahimo sini sa mga large-scale withdrawals sa bangkong sistema. As narrated by the two witnesses of the prosecution yesterday, kagsaton man sini nga pagpamangkot sa mga taga-bangko, kagsaton man sini personal nga mga experiences. Basta gani, mag-withdraw ikaw 500,000 and up. Ang nagakahinabo sina, ang AMLAC may monitoring team. Magamali ka AMLAC, Anti-Money Laundering Council. May monitoring group na sila. Kag sa bangko mismo, ha? In coordination with the bank or bank concerned, ginabutang nila ikaw ina ang imo nga account number, ginabutangan nila red flag. In short, ginasegregate ina subject sa investigation sang flow of money. Let's say, account numbers ang DepEd nag-withdraw 125 million, which is far, far over than the 500,000 limit. So, i-red flag ina, i-trace ina sa AMLAC, inang 125 million nga withdrawal sa DepEd, diin ini nagkadto. Ha? So ini gingasto part sang disbursement sa ginatawag sini nga confidential fund sang Office of the Vice President at the same time Secretary of the Department of Education in the person of Sara Duterte. Usay! Ini man botambalon sini nga gin red flag ikaw botambalon illegal na. Ini man botambalon sini nga gin red flag ikaw sang AMLAC nagakahulugan ina nga ang imo transaction is no longer allowed, illegal, and with violation sa existing policies, rules, and regulations. Kung nagkadto ini sa legal sini nga palakadtuan, huwag gina problema, kaya ginatrack nila ini kung diin gindala sang nagwithdraw or if not sang institution wherein dira nagatrabaho ang nagwithdraw. Nambali ni gin-withdraw abini Juan de la Cruz. 125 million representing DepEd. Diin ni Juan de la Cruz inigindala kaysa nag-withdraw. Diba? So, gina-imbestigaran ina. Now, in that case, number one, unusual. Unusual means talagsa, diba? Malaka lang in the ordinaryo ang kantidad. Ang pamangkot, illegal. Hambal sang taga Land Bank of the Philippines, hindi. Ano lang, unusual lang. Kay wala, kag hindi, amo na kadako ang masami, nga gina-withdraw sa Department of Education. Next, suspicious. Anong butamalon sang suspicious? Kung sa meaning niya pa sini, suspicious is an adjective. You feel that something is wrong. Or, you do not trust the one having transactions with you. Why kasalig? You are suspecting and you have that feeling may sala gid nimo. May problema gid ini. Ang pamangkot may sala gid man balas transaction, may problema gid man bala. Salig yati that's given. If you are working in financial institutions, you must suspect everyone. Suspicion mo everyone, that's for security reason. Diba? Amo man ang training sa tanan sa ninyo mga security personnel. Suspect everyone. Suspicion mo gidang tanan, that is part sa ginatawag nato sa ninyo security. Now, so something, you have that feeling that something is wrong. May ara ka paino-ino kag balatsyagon. Daw, misala, guru ni ay, nga how suspicious mo or you do not have the trust, the full trust sa transaction. Now may pagpangduwa-duha ikaw, may doubt ikaw, diba? Nang pamangkot, that is illegal. Now being suspicious nga aman ti atong pag-agis likod nga suspicyohan nila to nga ang may main entrance man yung land bank dito sa likod nagagi. Galik ang likod sa land bank ang ginwidruhan La Poso Opisina sa Department of Education. Ano pa gid ang suspitsuhan nimo? Mambal ka nga, doka unusual ini, suspitsuso na niya. Nga ang nagwithdraw siya mo ni kadako, ganyang amount, how? Why man ni siya nagawithdraw sa una? So ang unusual transaction sang tao, mangin suspicioso ka na sa iya, anhon niya ini, why pa man sa kaagi withdraw sini, nga anatabo ini, ha? Nga aamo ini. So with that, ladies and gentlemen, nakahatag kita sa ideya sa inyo kung ano ang ginatawag sini nga suspicious kag ang unusual. Ining duha, suspicious kag unusual transactions, wala naga-equate, wala nagakahulugan nga illegal ang transaksyon. Why? So no, sa mga naistorya naton sini nga mga taga-bangko wherein they do not have the liberty to speak. Hambal nila, ang transaksyon sini nga, number one, kung gin-clear sa bangko, partly gin-shoulder sa bangko ang responsibilidad. Nga ina nga transaksyon is in accordance with the process, with the policy nga ginapatuman sang bangko. Kung nagaduda kagid, buta malusid, dako ang imo pagduda. Almost ma-convinced ikaw nga hindi ini legal ang transaksyon niya, the bank could always say no. Mahambal yung bangko, dali lang gid, ha? Prosesuhon anay namon kay large amount ini. Kay nagasuspitso ikaw sa nagawidraw, kag suspitso ikaw sa transaksyon kay unusual, wala kaagi sang amo na kadako nga withdrawal ang tawo o kon ang institusyon nga ginarepresentan sa tawo, in this case Department of Education. So may mga clearances ina. Parehos na abi sa mga negosyante. Kung unusual ng transaksyon mo, masami, may checking account ka, be. Masami ang gina-isuhan mo sang cheque, tag 5,000, 10,000, 20,000 at the most. Gulpi lang ginag-issue ikaw, 50,000 kag 100,000. Ang bangko sina, i-hold ya anay. Kung ipa-incash ang cheque, i-hold ya anay, mahambal, please wait. Ang ginahimo sang bangko as a matter of validation and verification, ginatawagan ang check owner. Kaya ti, accounted man ang cheque mo? Tawagan niya ka, hello ma'am, sir. Nag-issue kagin man ka cheque kay Juan de la Cruz, 50,000, ang isa 100,000. Because nagaduda ang tao, suspicious ang taga-bangko, kay unusual ang kadakuon sang amount nga gin-issue mo nga cheque. Kaysa masami, ang ina-issue mo lang at cheque, 5,000, 10,000, 20,000. Gulpi lang, may cheque sa ngalan mo nga gin-issue kay Juan de la Cruz, 50,000 kag 100,000. So ginatawagan ka na sa bangko as a matter of validation kag verification. Kung maghambal ikaw nga wala, i-hold sa bangko na. Maghambal ni mo nga, yes ma'am, yes sir. Mahambal ang bangko, thank you, gid, i-release namon, i-incash namon ang kwarta, i-deposit namon ang kwarta, i-obligate namon ang kwarta. Maghambal kang i-obligate ang amount sang cheque, be deducted to your bank account, checking account. Obligate, tawag sina. Ha? So, isa ina sa mga verification kag validation. May mga prior pagani nga notice ya ginapadala. Ang prior notice ay ginapadala, parehos na, for example, if mag-withdraw ikaw sa dako nga amount, millions. Ang ginahimo sa kalabanan, sininegosyante, nagapanawag sa ila bangko, bangko mo, bank ABC. Manawag ikaw sa bank ABC, in this case, Land Bank, manawag ka sa Land Bank. Nga, may account ka dira. Sa amuna nga branch, ma-withdraw. Mahambal ikaw nga, Island Bank of the Philippines ni LBP. Nambal, yes sir, yes ma'am. Nag-issue ako ka cheque 125 million. I-incash ina siya buwas. So can I have an assurance that ma-incash ina buwas ang 125 million? Kay ang mga bank branches, they do not have all the time sang amuna kadako sini nga standby cash. Ang inahimo sang mga bangko sini, may mga transactions I don't want to mention. Ha? Kiti part ina isang transaction sa bangko, nagakuha na sila sang cash somewhere else. Isa dira, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kung may araday, or sa other branches, para makapreparar sila. So in this case, at least 2 days before the encashment, sang dako nga amount, dapat na-notify mong bangko because right there and then, instantly, they cannot provide sang amuna kadako nga amount, kundi mangita pa sila, matipon sila, makuha sila, kundi inman sila makuha sang amount para ma-withdraw ni mo. Now, so in that case, pagtawag ni mo's bangko, can I have that tomorrow? Kung sa ma-bargain pa ng bangko, bodo kadako, gid ma'am, sir, pwede sila niya the day after tomorrow. Di hindi ko ma-release buwas, the day after. Pagkasunod niya buwas. So, ti okay. Mambal, okay. Makadudera, cheque, i-incash niya. Oh. Ti ko ni, na-verify na sang bangko, nga really, may ara sang inog-withdraw nga amuna kadako nga amount, 125 million. Pag-abot sang tawo, ang imuon sang bangko, amo nang gintawag, tawgo nila ng manager, tawgo nila ng branch manager, or if not, ang gauyat sang account, tawgo nila na, selling niya, nagtawag sang nagligad, ina, nga, mapawidraw gin man today sang 125 million. Ang inahimo pagin siya na sang bangko, ang iban, we don't know sa tanan niya bangko, ginatawagan pagin na ang issuing agency or person sang cheque. Mahambal na siya nga, ay imo ni cheque ho, i-withdraw 125 million gidman ini. Ah. Tipag-confirm sang institution, for example, gin-release abisang Treasury of the Republic of the Philippines. Kaya may account niyang Treasury of the Republic of the Philippines, Treasurer bla. So pagtawag siya na, yes, naka-issue kami sang cheque, you can release that. Okay, verified, validated, nga, may ara ginman gini-issue nga cheque. Ang himuon sina sang bangko i-release niya sa tao concerned. So pag-release sa concerned nga tao, ang cheque sina tiara sa ila sa bangko magapabilin. So i-release nila ang kwarta. May pirmahan kada nga mga papeles and that includes sa bangko, sa cheque. Sa cheque mismo, ikaw nga ma-withdraw sa kwarta in your name, sa ngalan ni mo, may permahan ka pa dira sa atubang kag may permahan ka pa sa likod. Mostly sa likod, sa atubang ang issuing person sang cheque permahan niya na. Sa likod, ikaw nga nag-withdraw, isulat mo pa imong ngalan, isulat mong imo sininga contact number, isulat mong imo sininga address, and then you signed it. As a proof, nga ini nga tawo sa amo ini nga petsa nagwithdraw sang 125 million ipaagi ina sa machine sa ila sa nga machine nga ginagamit tatakan ina tatakan sang machine nga on this date on this very particular time hour minute and second gin-withdraw ining kwarta. Kompleto na. Hour, minute, and second. Gin-withdraw ining 125 million. Sang pangalan nga naga-appear ang iya ngalan, ang iya contact number, ang iya address, kag ang iya perma. And then ang cheque, ipabilin ina sa bangko. Pagbilin sa bangko, may ginatawag ining period. Ha? Nga taguon ina sang bangko ang cheque. Ang policy sa Land Bank of the Philippines, 1 year. So, taguon nila ina ang obligated check. Maghambal ka obligated check na in cash tapos ng transaksyon. So, ti obligated na ang tawag sina, obligated check. So, pag tago nila sina, ang inahimo sa check, kung obligated na sa nabayran na bala, na in cash na, na obligar na, buhuan ina sang bangko. Ha? May ara na da sang ginatawag sininga depository ang may checking house iya ang bangko. Abi nyo kon kamula may balay man yang cheque, may checking house. Amo ina ang mga obligated nga mga cheque natapos na ang transaksyon niya sa bangko. So ginabuhuan taguon for a year. And after a year, may disposal. Ang disposal, ang process, it must be shredded. May shredding machine dapat ang bangko. After sang period nga gina-require sang rules, policy, and law, nga isa ka tuig nga pagtago from the date nga na-obligate ang cheque, gina-shred ina sang bangko. Buta malon sini, gina-himay-himay. Kita nyo man ang shredder? Ada pares man sang vegetable shredder nyo bla. So gina-shred ina. And you can no longer almost impossible na for you. Para nga ma-reconstitute pa ina. Kitama kapino inang pag-shred. Hindi lang langkoy-langkoy. Kung kisa yung napabalik pa na kaginautod-utod pagid. Very, very thin. Ang iya sininga pag-shred. So you can no longer reconstitute. Ang mabilin niya sina, most likely, sa ginatawag dato sa ni ang soft copy, ang picture captured sa bangko May ara na picture capture sa Bangkok kay ginasulod nila na sa may mga machine sila ginagamit that could capture the picture ang iya sining front face and the back face of the check. Ara da. So whatever ang mabilin sa bangko most likely would be the soft copy. Soft copy na lang na and the bank transaction sang nag-issue sang cheque. Kung ang nag-issue sang cheque, Treasury of the Republic of the Philippines, it will appear sa imo sininga bank statement. Ngang amon nga cheque, with that amount, 125 million, and na-withdraw sa amon nga petsa, sa amon nga oras, sa amon nga minuto, kag sa amon nga segundo. Ara na ma-reflect sa imo sininga bank statement kung ikaw ang nag-issue sang cheque. Pero hindi niya mag-reflect sa bank statement sang nag-withdraw sang cheque. So, ang ginpresentar kahapon, hindi ang original copy. There's no question about that sa bank transaction. Kaya nga, basta gani, marilis na sang banko ang cheque kag ang withdrawal na obligate na, for example, ang cheque. Ang buot tambalusina, natapos ang validation kag verification sang banko. Nga ang proseso sang bangko sa pag-release sang kwarta, sa nag-claim sang kwarta, kag nagpabaylo sang cheque, nag-incas ang cheque, natapos na nakaagi sa ginasunod kag standard nga proseso. In this case, sa pagdeposito kag pag-withdraw sang kwarta, halos nimo ini masibit ang bangko kag ang nag-withdraw unless otherwise may kakontsaba ang nagdeposito ang nag-withdraw kag ang taga-bangko kakontsaba in short just like money laundering di ba pwede ina pero kon ang nag-withdraw lang ang imo sini nga nagson nga nakaagi sa normal nga proseso kag insakto nga proseso sa pagdeposito kag pag-withdraw without sang ginatawag sininga kontsaba sa bangko, that is almost impossible. Ha? So kung wala sang question sa bangko, sa proseso sang bangko, pag-release ang kwarta, wala sang ginatawag nga illegalidad. And that's the first nga step. Makadto ikaw sunod, kung paano gingasto ang kwarta, dira na nagasulod, ang diin mo ginhatag, nga aginhatagan mo, kag ano ang imo rason sa pag-liquidate before the Commission on Audit. Kay ti-auditan ang opisina ni mo, auditan ang tao, kay ina government fund. Kag bisan pa gani sa mga private companies, may mga audit system man mo. Ha? So ina, wala pa matandog ya, ang paggasto, kag ang pag-liquidate. Wala pa na yan matandog. Ang natandog palang subong kagin presentaran sang witnesses kahapon, amo ang proseso sa withdrawal sang cheque. When asked these two personalities from Land Bank of the Philippines, witness and mga witnesses sang prosecution, gin-admit nila, there's nothing wrong. Only, it's unusual para sa DepEd to withdraw sa amo na kadakong amount. It is suspicious because unusual ang iya transaksyon. Ha? Unusual gani, talagsa lang or if not, why pa kaagi withdraw sa mo na kadakong amount? So unusual. Kagin suspicyuhan nila. Pero because of verification and validation, amo na ang proseso sang verification kag validation, tawgan ang issuing person sang cheque. Ha? Kon bala naka-issuing man sang cheque. Kag kon ang nakapangalan sang cheque, siya ginman ina ang tao nga gusto mag-incash sang cheque. So kung natapos na ina, i-release ang bangko, the fact na i-release ang bangko, nasunod nila ang proseso. So wala problema. There's nothing wrong. Wala sang nakitaan sining anomalia sa Lusay. Ha? So ipabati naton sa inyo. Anong may ara katropang John Ray? Ipabati naton ang part

0: Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman only ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng baliwalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pang ang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust.
1: With the permission of the Honorable De Lima, yes, Council for Respondent.
2: Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor.
1: Chair will instruct the Honorable De Lima to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law.
2: Your Honors, please, if I may just be given just
1: a few seconds.
2: Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, eh narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such, this really goes into the matter of fair play, Your Honor.
1: Honorable Dilima, kindly wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable Dilima, and call your witness.
0: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
1: yes,
0: this is supposed to be an overview
1: of the evidence. To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable Lima.
0: I submit to Your Honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
2: Objection, Your Honor.
0: Malinaw
2: again,
0: ito.
2: Objection, Your Honor.
1: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
0: And I have to
1: my
0: stop
1: due
0: now.
1: Apologies, but kindly call your witness already.
0: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
1: Kindly call your witness.
3: Bullseye.
4: That's it, ladies and gentlemen. Amo na yung kadismayani sa prosecution team as a whole. Bawad man kay ti ang mga pasakayli ni Congresswoman Laila De Lima was not permitted. And those utterances niya prior to this, prior to the stoppage sang iya sining pasakayli were all deleted from the records. Problem, it was already uttered kag nakasulod dun sa utok kag paminsaron sang mga nagapamati. Thus, causing unfairness. Amo niya ang rason sang depensa. You see, ladies and gentlemen, kung siya, ano mo lang nimo? Padiskarte, diskarte mo lang nimo. Dahil ha? Din pa nakapangasawa sa katruban dyan, rege nakadiskarte, mantanakag. Di pa diskarte, diskarte mo lang ha? Galing kiti, wala kalusot in this case. Which is, somehow, makasiling kita, they are trying to make the proceedings as fair as much as possible. Ha? Sa nagakainabo subong. So these are the things nga managkinabo. Ang isa pagidari, ladies and gentlemen, ining unusual kag suspicious, Senator Robin Padilla, somehow mambal kita nga nag-graduate lang sa ano mo sa PU, sa Prison University, no? Major in criminology. So the witnesses, amo ni si Constantino sa Land Bank Show Boulevard branch, et cetera, et cetera. May mga testimonya siya. Ginpamangkot, ang unusual kagang suspicious equates bala sa may illegal nga natabo. So it doesn't mean nga may illegal nga natabo. So the very first two witnesses, ang pinakauna nga duha ka mga witnesses, set of witnesses, presented by the prosecution on the second impeachment, article of impeachment, and that is pertaining to confidential funds of the Vice President. Sa una pa lang nga hugada, tatlo ka steps ha, ato na rin gina-consider. Number one is the deposit and withdrawal. So, palso ang ila sa rin first witness. There's no such traces or doubt man lang bala nga na impute sila nga makaduluda. Ha? Nga dapat dudahan. Kay ti it goes through the process. Pero may duha pa kamayor sini nga dapat mo sisiyon. Ang paggasto kag ang pagliquidate. Lain kun kay isang paggasto, lain man ang pagliquidate mo. Amo na ganing himplo ta sa nagligad, ginhatag mo sa kay Juan ang kwarta. Pero ginliquidate mo nga kuno si Pedro nagbaton. That is something. So, expenses and liquidation. Paano inigin gastos ang vice presidente? Kay sinuya inigin panghatag kung may ginhatagan man gid siya. Ang mga ginpanghatagan niya bala, amo man gid ini mga tao nga ginreflect niya sa iya sininga pag liquidate. Dito nagagwa kagin presentar sa prosecution, tinga siya may pangalan niya Mary Grace Piatos. Sa COMELEC record, there's no such thing as Mary Grace Piatos. Sa PSA, Philippine Statistics Authority, there's no such person as Mary Grace Piatos. Who is Mary Grace Piatos? So ina balantayan, sino ginman si Mary Grace Piatos? Ha? Pero let us all remember, these are confidential funds. Ang ginatawag sininga liquidation and audit, may lain nga gina-observe nga rules ang Commission on Audit. If it is confidential funds, if it is intelligence funds, ini mga biyan na wala na nag-aagi sa stricto nga scrutiny. Anabutang lang gani sa liquidation sini sa pagpamangkot sa mga nakaagi bala sa COA. Ang hambal, or Commission on Audit, ang hambal nila, ang kahinabo sina, ang requirement, ang tanan niya mga resibo, nga ara dira, isulod mo lang sa sobre pagkatapos, totalon, konpila, kagamo na na ang confidential funds. Let's say for example, 125 million. May ara mandira abi ikaw ginhatagan 1,000 katawo. Ha? 1,000 katawo. Inang mga tao ginhatagan pamangkot, sino dapat hatagan sina? If it is confidential funds and intelligence funds. Lain ang intelligence, lain ang confidential. Ang mga confidential funds, that also includes somehow gathering of intelligence informations. Ginabakal ang intelligence information sometimes. You want to know kung sino ang nag-recruit para magsulod sa mga cause-oriented groups ang mga kabataan in a university or in a high school. High school, abi kay deped mo. Ha? So dira, magasto ikaw in confidential funds. Mambal ikaw nga, okay. Ari Juan de la Cruz, selling niya, hatagi ako sang listahan, pangalan, activities, sang mga nagapang-recruit dira sa inyo eskulahan para magsulod sa cause-oriented groups. So kung ikaw iya si Juan, nambal nga, hadlak taken. Ah, di ba? Hadlak taken. Nambal hindi, tagaan ta ka 50 mil, ariyo. Tagay lang ko, kumplito nga picture, ha? Kag-kumplito nga detalye. Sino? Nambal, bi tatlo. Siya si Juan, or si Pedro, si Simon, kag si Matthew. Si Pedro, Simon, kag Matthew. Siya si Pedro, amo ni siling niya, ang naga, ang recruit nga nag-eskwila dara sa sulod sa eskwilahan. Iyagin recruit si Amoni, si Amoni, si Amuna, si Amoni, si Amuna. Siya ang leader sa grupo ang inatawag ABC. Adem la? Oh, so na-define mo si Pedro. How about ya si Simon? Ya si Simon, Amoni selling niya ang daan nga estudyante da. Ehemplo na niya, daan nga estudyante da nga ginaupod ni Pedro para makasulod sa eskwilahan kag ini siya ang naga-bulig sa pagpang-recruit. Dala? At least na-define. Sang una, na-recruit siya ini kagrupo, yung si Amoni, si Amoni, si Amoni. Ikatatlo, si Matthew. Si Matthew, siling niya, amun ang ginakilala, nga daw bossing sa tatlo sila. Amun na siya ang nagasulod sa amon si eskwilahan. Pagkatapos ang mga gina-recruit, ginapapamahawan to skantin, pagkatapos gina-meeting, kag siya nag-lecture. So you have a complete picture, pagkatapos inarate, sanay sino amoni nagtambong, sanay amoni na ang present, sanay amoni subong ang daw permi na nag-upod-upod, ang iban wala na. So at least you have the picture kung sino ang imo imbestigaran. Because of that intel information coming from Juan. So in exchange, you gave Juan 50,000. That is how they are buying information. Gakatabo ina sa ano sa tawag nato rebelde kag sa gobyerno, gakatabo ina. So that is part sang pwede magasuhan sang confidential funds. Now, with that ipa-appear mo gidya ang ngalan nga Juan de la Cruz sa liquidation. That is a question nga balantayan ta sa masunod sining trial. Ipa-appear gid balangalan kay naghatag sang information si Juan de la Cruz sang mga nagapang-recruit yung masulod sa cause-oriented groups. Amo inisanday si Peter, si Simon, kag si Matthew. Kag ara da ang listahan sang mga estudyante nga nag-upod sa ila sining nga meeting, kag nag-upod sila meeting, kag aktibo nga nagapasakop sa activities sang cause-oriented groups. So hingadlan mo gid sa liquidation mo da kag isubmit sa COA 50,000 Juan de la Cruz of Barangay Manaulan, Badyangan, Iloilo. Butangan mo gid sang amo na katropang Jan Ray or may pagsulundan ang Commission on Audit nga pwede ka makagamit. Okay, Juan de la Cruz alias Peter Pan. Ha? Peter Pan, 50,000 pesos. Sino si Peter Pan? Si Juan de la Cruz actually. But you keep the real identity of that person because he is in danger. Kung mahibaluan sa in real name, kay base kung hingabuton ka sang grupo, kag hingabuton sa sang grupo ni Peter, ni Simon, kag ni Matthew. Pwede bala ina? So these are questions, yeah, dapat bantayan ta sa masunod sininga trial. So, allowed ba lang paggamit sang alias? Just like for example, ang ngalan mo matuod si Juan de la Cruz, ibutang lang sa liquidation niya si Peter Pan ka. In this case, ngalan mo obiya, may matutod sa ngalan, ibutang mula Mary Grace Piatos. Butang ta nakabaton sa Shin Mill. Is it being tolerated or within the bound of law sa paggasto kag pag-liquidate sang confidential funds? You see? As of now, hindi ko gusto sabto na. Even though I have some knowledge sa pagpulupamangkot, pero hindi ko gusto sabton. Kaya gusto natin pamatian ang mga persons, ang mga tao, mga witnesses, both sang prosecution, kag sang defense, to argue about that before the impeachment court.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Okay, nagaling ta tiyempo sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Thank you for joining us sa dari sa ato sering pagparagad. Lastly, good morning, Anay, ha? Sa kay Ma'am Hermite, thank you. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, Ma'am, good morning. Kamusta na da sa lugar mo? Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Ma'am Mereri Cabarcia, good morning and happy Thursday, SM. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat din sa kay Ma'am Mereri Cabar, ha? Thank you for listening. There is a XFM.
3: Bullseye!
4: Daw, hindi ka ganahan magpuli sa Pilipinas. Kung namo ni mabatian mong balita, Ma'am Mary, no? Kasi tanan sining mga Arab na sa abroad. Ah, mambal nga puli ko to sa Pilipinas. Ay, Diyos. Mano ka dariman? Hambal nina, mano ko da, mananom kag mga alika muti. Ari na gid nga, gapang alika dulyar to sa abroad. Ni Black Trapang Jan Ray.
3: Bullseye!
4: Now, why not at Chempo, Abi? Thank you for listening to all of you. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Quality products ang Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Available sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic na resudad sa Ililo nga may libre nga konsultasyon. Ara datanan niya produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel.
3: Bullseye!
4: Kon car wash kinanglan nyo, quick and clean car wash, dira sa kilid sang Alta Chera Church. Kon manamit naman nga pansit mulo, Biyernes ka magkaon, Sabado ka kuno gutumon, cup ising pansit mulo. Ara da sa GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, sa Atria, kag sa SM City, may arada. Kag kinanglan nyo naman pa cater, catering services, or if not venue para sa inyo large gatherings, nga may catering panadala. Ara da kadto kamo sa may The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro.
3: Bullseye!
4: Ambal ni Ma'am Mary Ricabar niya, pensionada na ako, the reserve sa Florida. Tikita mo lang. Ano, ah, puli-puli man pag may time, ma'am. Oo, oh, parang makishare sang stress.
3: Bullseye!
4: Na-stress lang ko na si Ma'am Mary, mamati ko na sa mga balita, dari sa Pilipinas. Ah, daw ay naging tanagana magpuli niya. Pensionada na ako dariya sa Florida. Sa bagay, tauhay na pangabuhi mo to, mapagamu ka pa imo sa Pilipinas. Pero sometimes bala ma'am, kung mamiss mo man, di ba? Nakakamiss ko no talaga ang ano mo, ang ano ganit na, bayang sinilangan.
3: Bullseye!
4: Di ba, Katropa Mario? Well, thank you for listening. There is XFM sa technical side upod ta si Katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nag- kabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gig bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kasakit sa namung kung naging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! Apang sabihak sino? Hindi ko makimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
8: endless love.
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Centum Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya akong sa Sister Pain. Manasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

ambis pa rin ni Nadia? Nag-text sa akon? Basahon ko, be. Hindi. Si Nadia ko nun. Gindala sa ospital. Kay gintuguin eh. Oh, Diyos ko. Masi ko na nung matabo sa baby namon. Ano ba lang buhaton ko? Ba, si Nandonita. Hari na siya. Salamat. Mangayaw ko sa bulig sa iya. Mapaupod ako sa iya sa ospital.

0: Na ano ka? Ngamusta nang itsura mo, Francis?
1: Nang? Updi ko ay, please.
0: Sa diin?
1: Gindala ko nung nila si Nadia sa ospital.
0: Ano? Ay nga man. Anong natapos sa iya?
1: Gindugo ko nung siya. Kag wala pa may balaan kung mahulugan siya o kung hindi.
0: Sino nang sugid sa imo?
1: Ang best friend ni Nadia nang. Hindi na kita mag-usik sa tiyo nang. Malakad na kita. Ato galiyo, may taksi. Paparahan ko. Taksi! Taksi!

0: ako.
1: Pwede bala? Magkalma ka, Anay.
0: Ma'am, pinakurbanan ko na. Paano ko mahulog kayo na buso ni Nadia? Hindi ko gusto ng madulang baby namo, ma'am. Hindi.
1: Ay, hindi ka, Anay, magsubong sina. Usisaon, Anay, naton ang tanan. Hibaluon, Anay, naton ang kayong tanga nila nga mag-iloy.

0: Pai, ara na kita nang.
1: Ay.
0: Amo ning kwarto niya. Ngayon, text ni samang room number sa akon.
1: Madali lang. Hindi anay kita magsulod.
0: Ah?
1: Panilagan anay naton kung paano ka ba tunon sang pamilya ni Nadja.
0: Oh, sige, sige nang.
1: Manuktok ako. Ay, ara na. Bukas na.
2: Om,
1: ang lalaking agapong ko sa tupad sang pasyente. Si Brian?
2: Sapak ka!
1: Om! Ay! Lapas ko! Ay! Kinukupan niya si Francis. Kaginda sila sa dingding. Brian! Tama na! Ano ka pala? Tama na! Francis! Oh, Diyos ko! Kinauyatan niyang liog niya. Paginkuga ni Brian.
3: Bay! Brian! Ano pa lang natabo sa imo?
2: Ang lalaki nga ini! Amo nagpabusong kay Nadja, mami!
3: Pwes! Wala ka sang matarong na sakiton siya!
4: Francis!
0: Nadja!
4: Francis!
0: Sorry! Sorry sa akin pangamba ko, sorry kin Nadja!
3: Ah! Dali na ka mo sa sulod! Dito kita mapadayon sa pagsugilanon! Magtindog ka mo dira!

0: Kamusta ang baby?
1: Oh, maayo ko nung kapiyot. Nakasunod siya sa akon. Kaya hasta sa katapusan, nagapanguyapot-gihapon sa imo.
2: Utod mo si Nadia. Yan ang pabusong sang mangkod ko.
0: Oh.
2: Nakaibalo ko na malasina sang nangin kita. Nakaibalo ka na sina. Antes mo ako yung pangaluyagan.
0: Ho.
2: Francis, mapauli na ako.
0: Pero nang...
2: Mabilan ka diri. Kinahang na ninyo nga magsugulano ni Nadia.
0: Donita.
2: I hate you. Kailangan sa pamatsyag ko. Hindi ako mahimo ko magsala. Lain ang tuyo niya sa palapit niya sa akon. Hindi matudag na higugman niya ako. Kung naging plano niya na magtimalos kay Francis paagi sa akon.

0: niya, Brian?
1: Boyfriend siya ni Manang Dorita, ma'am. Kakilala niya si Manang pila kadlaw matapos ko mahibalan nga nagabusong na si Nadia. Kag-indi na coincidence. Ginpangaluyagan niya si Manang tungod gusto niya nga magtimalo sa akon. Tungod gintalikdan ko si Nadia.
0: Bay, Brian, matuod bala ina?
2: Oh, mami.
0: My God! Ano pa lang nagsunod sa pensar mo? Da pareho lang na ginpadako ko ikaw sa hindi maayo ka paagi. Ang maayo pa, magpauli ka na. Ginpabukal mo sang hinaling dugo ko. Akig ako sa imo subong. Gani maghalin ka sa atubang ko. Buwas na kita masugilanon.
2: Oh. Nadya. Mabalik ako dire, buwas.
3: Mangin okay gid ang tanan. Hindi pala noong?
2: Oh. Mangin okay gid ang tanan.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
2: Santon Coffee Mix.
0: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

Gusto kong akantuan si Donita sa ila. Gusto ko siya istoryahon. Gusto ko ba magpatag? Damn it! Damn it! Gusto ko nga mag-sorry. Sa una nga kahigayunan, gusto ko magpangayos ang pasensya sa isa ka babae nga nasakit kong balatyagon. Wala sa bukabularyo ko ang sorry. Apang kay Donita, abiktado ako katama. Importanteng tinaga nga sorry para sa akon. Oh, shit!

Maaari na ako sa lobby area sa kondo. Madiretso ako sa elevator. Ang babae nga nagapungko sa sofa. Si Donita ay na. Tag nagatulog sa sakon, nga puno sang kaakig. Nagpalapit siya sa sakon. Masunod ako sa elevator. Nagupo siya sa sakon diri sa elevator. Apang wala sa tingog-tingog. Mabudlayan ako sa pagkuhaliwat sa buot niya. Makita ko sa naong niya ang tuman niya kakit. Aran, nagbukas ng elevator. Magwa ako. Nagsunod man sa sakon unit. Nagasunod siya sa sakon. Ano ba lang plano niya? Wala mo lang siya nagpakigambal sa akong.

Ba, Dolita? Ano pala kinabuhat mo? Nga nga nag-auba ka sa bayo mo. My God! Bura na lang agpante ang bilin sa lawas niya. Ginatulok niya ako. Kagbabatsagan ko ang pagpalanginit sa lawas ko. Samtang nagatulok sa lawas niya, nga wala na sa bayo. My God! God! Kinalo ka niya ako. Samtang isa niya kakamot. Nagbukas ang zipper sa pantalon ko. Dolita, akoon ko. Gamadugay ko na gusto nga makasalo ka sa kalipay kasupong sini. Apang hindi sa mo sini nga pamahagi. Hindi sa mo sini nga tion na suntul sa langit ang kaagig mo sa akong. Wala siya nagasagat. Padayon ang paghalok niya sa akong. Halin sa bibig, pagkanto sa dugan ko. Hindi! Nagluhod siya? Dolita, please, please. Hindi ako gusto. Hindi ako gusto kayo ngalitan ka. Apang sakit ang buhat mo. Patawala ako. Apang hindi ko mapungga ng palatsyakon ko. Hindi na. Galing ka. Dito kita sa kama.

0: mali pa yung kinahatag mo. Ah, sige. Mailis na ako.
1: Madali lang.
0: Gusto mo magpangitas ang patas? Okay ka na. Ginasakit ni Francis si Nadia. Ganit ginagamit mo ako. Nasakit mong balatsyagon ko. So, quits na kita. Pero paano ka? Naisahan ko naman ikaw. Tugod, ikaw naman ang ginagamit ko. May rason ka naman para managit. Apang ako ang may sala sa imo, hindi ang pamilya ko. Kung gusto mong magbalos liwat, ako ang balusan mo. Wala sang labot ang ibang tao diri. Nakaibalo ka kung diin mo ako pangitawan. Kung gusto mo naman na manggamit sang tao. Otherwise, hindi na ako gusto na magkita kaliwat. Sige, mailis na ako.

Ato na si Donita. Shit! Shit! Kunaugot ako sa kaugalingon ko kayna. Mas naging nga kaaking ang ginbatsyag ko subong. Naugot ako sa kaugalingon ko. Nagsala ako. Nagsala ako.

0: ma'am. Basi kung gusto mo nga magpaway, ako na lang yung mabantay diri kay Nadja.
1: Ah, okay lang ako, iho.
2: Oh, mami, sige na. Magbalik ka na lang buhas. Magpadulong ka na lang sa driver naton. Nakahibalo ako. Nga hindi ka komportable diri sa ospital.
0: Hindi ka magabala ka, ma'am. Ma-update lang ako sa imo sa kahimtangan ni Nadja.
1: Ay, sige na lang gani.
2: Ay, tawagan kong driver sa idalo, mami. Para nga maalalayan kaniya.
1: Ah, sige. Palihog na lang.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot

0: mapi bili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
10: anghel sang kabuhi ko
9: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X FM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan.

0: laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagkapasalamat sa XFM kang kay Dr. Minito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kang XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
6: College na ko!
3: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Philippines last 10:43 na sa aga kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus ang suplemento nga produkto sang Yes to Health na incorporated ang mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan ta nga aton siring mata batok sa mga balatian bangod nga aton siring mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas kinanglanon aton siring proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Mabakal ang Vision X Plus sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agod maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Magtumar kita lawadlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 30 sa bulan sang Hulyo. Isa na lang ka tulog. Isa na lang ka adlaw na bilin. Bugto ng hinorango sang Hulyo, katropang January. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and the solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga ton nga aga? Ang aton sa mga XFM taxi patrollers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Hinahinay lang kita sa pagmaneho sang aton sa mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo. Ibitar sa aksidente, importante nga aton sila nga mga pasayro madulong naton sa safe nga destinasyon mga katropa. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, maayo ang butlak ni Haring Adlaw. Masingkal ang init, magpainit ka mo ni oras ka to pang January, kapin pa kon mga senior citizen ka, sigurado gid mabatyag ka gidayon. So sa mga senior citizen, likawan tanay magsagay ka expose direkta sa silak sang adlaw. Mga kunaga pwede makapainit-init para vitamin D3 para sa mga 10 to 15 minutes. Pero mga amo ni nga mga inoraso, mga sado last days baw, masakit ang silak sa nga adlaw. Pero maayo naman iniya, katropang January, sa mga nakapanglaba. Kay sigurado, tub-tub kiraon sa hapon sa mga nagpanglabada. Sigurado, malagi niyang linabhan, katropang January. Yeah, muna katropang January, buwas pa kami sa hapon. Di gani sa Sabado. May na kay may dako nga chimpo. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalopang doon nga mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kahapon way kita makaprograma because nga nag-cover kita sang ika-daten sang impeachment trial. So gin-transfer abi ang oras sang impeachment trial from 2 o'clock gin-transfer sa last jess and kahapon ika-daten. So sa masunod naman nga simana sa August 3 mag-resume and same time sa gyapon sa aga. So kay aga ang impeachment trial, basta gani may impeachment hindi kita makaprograma sa sentro kay gapamati kita, nagasunod kita sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nagahiwat sang kafiestahan, happy fiesta. Te ko si katropang Bea Subaldo pa. Te, wala gid ta da. Tiga sa Batman si katropang Jan, hindi ka magkamala ka. May ari tadi Sa aton sa mga katropa na sa mga nagpamati sa aton sa radio, mabatian kita sa 100.7 nga frequency sa lilisuan sang inyo silitag sa kamang radio. Yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. And one aton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook pages. Sa YouTube mga katropa, pwede man nga i-scan ninyo no kung makita nyo da sa aton sa mga Facebook live may QR code. Pwede nyo na maskan para i-direct ka mo sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga OFWs na ton nga nagapamati via XFM Radio Network na application, welcome sa Webes nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro daw kasan ulang buwas Biyernes naman kag katapusan sang bulan sa mga nakabaton sang sweldo tembrano pa subong payday subong katropan January sa mga naga-15-30 payday subong adlaw ti sa mga advance iya ti si katropan January advance na iya. Advance sa dekay katropang genre sa aton sa nga mga tag palamati. Last suggest 50 ang aton oras sa dekay sa aton sa nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga talalupang donta nga mga balita dekay sa aton sa nga pag pangalagad huwag pagyapon ma kilalaan to ang nasapuan nga patay sa bantod pabrika sa Banwasang Dumanga sa Iloilo. Although nga may ara na sang information ang Dumanga sa pulis sa interview kaina sa kay Police Major Kent Lipsia Kent Albert Lipsia ang hepe sang Dumanga sa Municipal Police Station. Pero daw wala pa to sang kasiguruhan, no? Kung bala atong information ilang na baton from Haniway, ang pamilya ginahulat pa to kung makapakigangot sa Dumangas Municipal Police Station. Kaya kung sa Dumangas lang, kagkaiping sila nga mga kabanuhanan daw wala so far sang information. Although nga way man sang pilas ne nga makita ang salawas sang biktima according sa aton sila nga paglantaw kahapon. Iho puli nga makabulig kita sa aton sila nga makatapo sang pulis sa Banwasang Dumangas. Agod nga ma-identify kag makadtuan man sang pamilya sa funeraria kaga maklaim ang bangkay sa siring lalaki nga nasapuan kahapon sang hapon dira sa suba sang bantod pabrika or pabrika sa Dumanga sa Iloilo. Check tanig kiron ang latest update sa pihak nga bahin. Sa iban pa nga mga balita sa aton sa nga pagpangalagad, sa Banwasang Haniway may ginpanghaboy itong mga patay nga manok sa suba sang barangay Magapa sa Banwasang Haniway. Actually isang nagligad lang ng adlaw te nakita ini sa mga residente ilabi na sa mga barangay officials sang among barangay nga nagalinapta lang ang patay nga manok sa idalom sang taytay sa barangay Magapa sa Haniway. Siguro hindi magnubo katropan dyan Ray sa ginatos, no? Ambot sino ang way batasan kagabas dyan nga batasan sang tao nga subai hindi ka balo mag-dispose ang patay nga mga manok? What if abi kung gin pang lubong? Kaya ang pag-dispose, hindi nga ihaboy lang sa suba. Te nag-reklamo ang pila ka mga residente kaya nakita nila mo nga nagalinapta lang sa idalom sang taytay sa barangay Magapa. And kahapon, sa latest information naton nga ginburuligan na lang sang mga residente kag mga barangay tanod sang barangay Magapa nga ilubong pamuluton kag ilubong ang ining mga naglalapta nga mga manok sa suba. Ahay, ti maburubudlay man kiti daw sa anobla katropan dyan Ray kung mabaho na yung katropan dyan Ray mo Di ba? Kapin pa na mo, damo, oh. Mga sigurong iba ni, mga piso pa ni, no? 45 days, nagbalandra lang sa idalom sa nga taytay sa Magapa, da. Di mga residentes, kag-tanod, sila na lang to ang nag-kot-kot sa nga buho sa kilid sang suba, ginpamulot ang mga patay nga manok, kag ginpang lubong. Pero kung tani, kung sino man ang responsable sin eh, araw-araw tapati mong bisan mag-dispose lang sa mga patay nga manok, hindi ka timo kamaan mag dispose properly. Tingin na patihan sa mga residente nga ang ining mga manok nga nakita nga nagbalandra sa idalom sang taytay sa barangay Magapa, ginapatihan nga halin sa isa ka poultry farm. Sinong malapit nga poultry farm, draman? Bebe, sa mga taga-Banwa sang Haniway, kag dapat i-imbestigaran isang LGU Haniway. Imbestigaran nila nga ang wala sang proper disposal sa part sang tag-iya sa siling mga gin nagkalamatay nga manok nga dira lang ano pa matyaga nyo sa suba basurahan nga sa centro. Sa mga taga-Banwa sang Haniway da. Sa LGU Haniway, te, may idea. Nakita ko na sino ang nagapanag-iya sila yung mga patay nga manok na gin-dispose lang, ginhaboy lang. Open sa suba. Mga piso, panikatropang dyan. Rino mga 45 days siguro na no? Ang ginpang haboy. So check tani ang dugang pa nga mga updates sa aton sa nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin, labuton taman tiron si Dr. Cynthia Parcon Dario ang aton sa nga peso head sa province of Iloilo. Kung bala ano na ang latest development sa si Ferrer nga nag ang pamilya nag pangayo sang bulig sa task force sa Bulig Ilonggo Help Desk sa idalom sang Public Employment Service Office sa province of Iloilo. Ining asiman nga nagasakay sa barko nga ang ila sila nga barko na igo sang drone sa attack nga ginhimo sang Russia dito sa Ukraine. Tikaron, may mga Filipino seafarers kita dito katropan dyan rin. And isa na dira ka crew sang sila nga barko nga naigo sang drone taga Banwa sang Dingli. Di ang pamilya nagpangayo sang bulig sa Task Force Bulig Ilonggo Help Desk sa idalom sang Public Employment Service Office. Hibaloon takon bala, diin na nisubong ang seaman and ano ang chance may schedule na bala nga i-repatriate kay ang manning agency sa siling ang manning agency sa siling nasambit nga barko ginasang ginasakyan sang asiman nga ni daw imbes nga buligan sila nga ma-repatriate kag mapauli diri sa Pilipinas daw bukot mayad daw ay ginsa may nabulig ang manning agency. So hibaloon tani ang dugang sila nga mga updates no sa aton sila nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. I-send nyo lang sa aton sa nga pag-pangalagad and para makaparticipate ka mo sa aton sa nga pag-pangalagad, pwede ka mo maka-comment sa aton sa nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo nga Facebook page mga katropa. Good morning, Anay. Isa kay Paterno Sithar Paklibar III. Good morning kay Ma'am Lourdes sa Tikson na Gayoso. Also, good morning, Mandira, sa Just Doing na Itery. Tinagasigabong de agyapo ng radyo sa Just Doing Itery kay Ma'am Gigi Doronila da kay Mister niya sa Managapanyaga da. And also, sa kay Paring Boy Mortel, bao pare, pasensya gig kahapon kay way gabi na kami abi makabalik sa halin sa Dumangas. So, way kita da makahingagaw sa imo kahapon. Happy ti ba si Kirona, no? Mahapit ko da Kirona kay ang nagapangayo to sa radyo bala, no? Sino to gani? Ang may ginsendi si Paring Boy, eh, no? Nga nagapangayo sa radyo da si Arere. Ang nagapangayo sa radyo dira sa Sambag kag sa Ungka, are si Mr. Juanito Cordero kag si Nungjo alias Torbo. Wow, grabe. Oh, may tatlo kita ka mga listener dira nga nagapamati sa aton. Ga pangayo sa radyo. Why problema, Paring Boy? Idulungan na ka nagkaroon. Dulungan ko nagkaroon ang nagapangayo. Tikita na ilang tada sa kay Mr. Juanito Cordero kag si Nung Joe alias Turbo. Nagapataya ni siya sang STL mo. May nagkaisamta, nagapataya sa sang STL da sa barangay Sambag. Makapamati siya sang balita kag mga programa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Why problema, pre? No? Importante da nga ang Turbo ta ara lang. Kahapon tani madiretso ko da galing kay Alang-Alang abi, no? Nagabihan kami na balik ni Katropang Romel halin sa Dumangas. Sa pag-follow up sa siling nasapuan nga bangkay sang lalaki nga nagalutaw sa suba sa may bantod pabrika sa Banwasang Dumangas, Iloilo. Karon pre, no? Mga hapon bla. Makatulo-chimpo, malusot ko na si mo. Kay para madulungan tada ang nagapangayo sa radyo. Si Katropang Gabi Gabo, may gapangayo man to sa Mandoryaw. Ate, sige, why problema? Radyo lang imong. Kung si Katropang Josel pa, isa ka track na radyo, di. Ay, hindi galit track, ha? Container van. Ang iban black atropang genre, oo, ginasuhot man. Abi nyo kung anong ginahatag nila, tagaan nila bugas. Sige lang ha, batunan nyo lang yung bugas, kaya what na. Kadlaw naman imigo ko. Sige, last 11:03, iban nga mga balita. Balita nasyonal, si Katropang Johnson, subo nga aga, naghatag sang papel sa akon. Tapos nakita ko bla ang contribution gali naton sa PhilHealth. Nakibot ko nga kay na ko lang nakita nga ang PhilHealth contribution ko 525 pesos per month. Grabe ka dako gali ka tropan dyan rin, no? Tapos ang SSS contribution ko do mga more than 1,000, masobra 1,000. Why labot pa na ina sa employee pa lang ka tropan dyan rin. May part pa na dira ang employer sa PhilHealth kag sa SSS. Ate, ang SSS, te okay na yan. Kaya te pwede mo malunan. Ang ano ne, ang PhilHealth, hindi ka dya. Hindi mo na malunan niya ang PhilHealth mo. Te, magamit mo lang yung PhilHealth mo kung magmasakit ka. Pero te, kung ikaw be nga PhilHealth member, gusto mo nga magkasakit ka? Ako bisan magkainano, ha? Bisan masiling pa na sila nga dako ang Centro. Ang ano da, dako ang gina ang mabulig da sa PhilHealth, ang ano na, ang package sa maospital ka? Pero the fact lang, ma-hospital ka. Sentro. Nagmuno lang ko kay nakay katropang adjunctions niko. Ay, kadako gali isang ginakalta sa aton sa ano, no? Sa PhilHealth, no? Sentro. Diyama, kun mo... ining ginabayad ta, ginakulikta sang PhilHealth, no, para sa aton sa nga mga tag palamati. Kada bulan ni siya, tekon pila kabilog ang mga empleyado sa bilog nga Pilipinas, no? Kag may bracket pa na katropan dyan si, no? Di ba? Ang pagkaltas, may bracket pa na. Hindi, nakibot lang ko kay... nakibot lang ko kay ina sa papel na gintao ni katropang Jansen, ha? Ay, kadako, gali, no? Tapos, ang aton nga gobyerno, gusto lang mag... pagwapo man. Okay, manawem na problema. Kung tani, galing... Ang ginakalta, sabi sa aton kong kaisa, do gina... gina-chikiming man sang iban. Gina-chikiming man sang iban nga mga opisyal sang gobyerno. Hindi ah, namuno ko lang na kay katropang genre. Kadako, gali, no? Kaya na ko nga ang... kay kita katropang genre, nagabayad. No, tani hindi man kita pagpaslawon kung kaisa sang hindi man kita pagpaslawon sang taga PhilHealth sa serbisyo man, no? Sa mga nagakinahanglan bala. Okay, madumduman ko naman ni ang isyu sa PhilHealth parte sa Sentro. Sa tong PhilHealth member bala nga napatay lang siya. Why gin siya ka-avail sang iya sa rin nga PhilHealth nga binipisyo? Ayo, last 11:07 ang aton oras sa diri sa aton sining pagpangalagad sa sentro kag kung makachansa kita kiro, no? Istoryahan ta man ang parte sa ginpahayag ni Presidenta Bongbong Marcos during sa iya sa rin nga State of the Nation address. Ang ginpalakpakan gin siya bla. Kag may standing ovation pa, no? Kag daw diri nagsugod ang standing ovation kag pagpamalakpak tudo sa iya ang parte sa pag-anunsyar niya nga dulaon ang systems loss sa electricity bill sang mga konsumidor sa aton sini nga mga tagpanamati. Sentro. Te ang electricity bill ta, kon makita nyo da sa inyo sa nga mga electricity bill, mayara dira sang item nga systems loss. Te ang hambal sa presidente kagati nagadepende ini kon anano ka dasig ang pagpasar sang kasuguan sang kongreso agod nga dulaon ang systems loss nga ginapatong sa mga distribution utilities sa mga konsumidor. Kay kung nantaon nyo, katropan dyan, Ray, like for example, sa mga distribution utilities, di amuni ang mga more power, ang mga electric cooperatives, no? Sa probinsya, in the case sa province of Iloilo, ang Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3. Te, pero sa imo, ano kaya gani? Eleco 1 ka, no? Eleco 2 ka? Amon Eleco 1 kami, kiti pabiya mo. Tigin lantaw-lantaw ko to ang kadakuon bala sang gina-charge. Kadakoon sang gina-charge nga systems loss sa tagsa ka mga konsumidor, pero dako. Katapang dyan, rekitaon gina. sorry po. Kadako. no? Te, I don't know kung san o maga take effect ini sa aton sa nga mga tag palamati ang hambal sa presidente, te kung magpatuma na sa pagdula sa systems loss, te kinanglan ini sa kasuguan, no? Nga naga nga ipasar sa nga aton sa nga kongreso kag subungman sa senado. Pero daw diri sa aton sini nga mga tropa diri nag damo sa mga nagpamalakpak ag kadamo sa mga nag tindog sa ginhambal sa presidente. Te gusto naton kuan man sang reaksyon ang mga distribution utilities like more power, Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3. Kung ano ang ilas ring reaksyon. Ay ti laban-laban may epekto somehow ini sa mga distribution utilities ang pag sa tion nga dulaon mo. Katropan dyan, Ray, ang systems loss sa electricity bill sa tagsa ka mga konsumidor. No? So, istoryahan tama ni Dugang, no? Diri sa aton sila nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang pamangkot man ang sini. Kung ano ang stand sa mga distribution utilities. And, ano kadako eh, no? Ang epekto sa distribution utilities if in case nga dulaon gidman ang systems loss nga item sa inyo nga electricity bill. Last 11:11 ang aton oras sa derisaton nga pag pangalagad. Aliyog tadabi kay Dr. Cynthia Parcon Dario, katropang John Ray. Unaunta si Dr. Cynthia Parcon Dario. Kaya hibaloon ta ang update sa status, no, sang sining pamilya sang seaman nga nagpangayo sang bulig sa Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk. Kung bala may update na and may schedule na nga i-repatriate din subong ang ining mga Ilonggo seafarer nga ning sakay sa barko to nga naigo sang drone sa pag-attack, no, sa Ukraine. Liyog lang ko na facilitate katropan dyan, Ray, kay balaan naton si Dr. Cynthia Parcon Dario ato subong sa Northern Iloilo kay mayaka sang activity subong ang Public Employment Service Office. But nagambal kita dito nga kung pwede ta siya, no, ma check at around 11. So standby sa aton sini nga mga tropa, ang oras last 11:13 na sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning, happy listening. Nagapamati kay Ma'am Lucel Capio. Doon nakapauli na si Ma'am Lucel Capio from Hong Kong. Si Ma'am Lourdes Tikson Gayoso. Nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Katropan dyan rin, anong kwan? Sige, kay may speaking engagement to siya subong sa Batad, kundi kita magsala, no, sa aton sa din nga mga katropa. I-check na ton kay sige, kay base ko naga ano pa sa naga speaking engagement pa, may speaking engagement pa si Dr. Cynthia Parcon Dario kay ang tanan nga mga information as to kung ano ng status, diri ni tanan nag-aagi sa iya kay ang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk under sa iya sa ring opisina. Amo na kun nga ang gusto nato ni baloon and kun bala may schedule na nga i-repatriate ang ining Ilonggo seafarer mga katropa nga crew sang isa ka barko nga naigo sang drone ang iya sining ginasakyan sa aton sining mga atag palamati diri sa aton nga pag pangalagad. So standby lang ha. Diri sa aton sila kapag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton sila nga mga katropa. While gina-check naton ang linya ni Dr. Cynthia Parcon na Dario, standby lang sa aton sila nga mga atag palamati. Ay, by the way, subong diri sa aton sa Iloilo, ari diri gali subong ang mga konsihales no sa bilog nga Pilipinas. Damo kita sa bisita subong di dira sa may Iloilo Convention Center sa ano sa Mandurriao, kay ang halos sa tanan nga mga konsihales sa bilog nga pungsod mayara sang convention diri sa aton, kitang host diri sa Iloilo. So damo kita sa mga bisita subong di no sa aton sering matag palamati. Pero dali gid lang kaya aras sa linya ta si Dr. Cynthia Parcon Dario, mahulam kita na isang oras no ni Dr. Dario kay bala nato na sa subong sa Northern Iloilo may speaking engagement siya no sa activities sang Public Employment Service Office sa Banwasang Batad. But sa line number 1, ma'am, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Katropang Mario, maayong aga, kagsubong man sa tanan nga tagpalamati sang aton istasyon no sa XFM.
0: Yes, Doc. Doc, maybe no sa latest development, ang pamilya nagkadto sa opisina sang Public Employment Service Office to seek sang bulig, may kang tanan sa siling pagka pagparepatriate sang Ilonggo nga seaman nga na ang ila siling nga barko na igo sang drone attack to sa Ukraine, Doc.
1: Yes, Katropang Mario, no, sang Lunes, July 26, nagkadto ang himata sang tatlo ka mga Ilonggo nga naapektuhan dito sa Ukraine. So, ginatubang ini sila sang aton provincial administrator ni Board Member Herminanda, ni Board Member Rudy Distura, kay ang ini nga pamilya nagapangayo nga for repatriation sang aton nga mga seafarers nga affected dito.
0: Doc, ang nakuha ko lang is dingli. So, tatlo na mention mo, tatlo ka pamilya. Ang the other two nga mga pamilya, taga diin ini, Doc?
2: Hello.
0: Hello, Doc. Okay.
2: Hello, sir. Hello.
0: Uh-oh. Okay. Siling ko na mention mo nga tatlo ka pamilya ang nagkadto. Ang nakuha ko lang is pamilya from Dingli. So the other two nga pamilya nga nagkadto taga diin niya, Doc?
1: Ang the other two, Katropang Mario, is from Miagaw. Pag ang isa is from Iloilo City.
0: Okay. So may taga Iloilo City. So anong status sinisubong, Doc, sang tatlo ka mga Ilonggo seafarers nga ang ila sa mga barko na igo sang drone sa pag-attack to sa Ukraine?
1: So ang status nila sinisubong Katropang Mario, ang kay 11 eh. 11 ang nagpabilin dito kag 11 man ang nag-decide na mapuli sila diri sa Pilipinas.
0: Uh-huh.
1: So ang first batch nakahalin na kagabi sa Romania, going to Istanbul, Hong Kong, and Hong Kong to Manila. So praise God no kay nakahalin na sila dito kay nag-abot na ang relibo sang 11. Mga seafarers.
0: Okay.
1: And the second batch, I think mahalin sila buwas or within karon sa gabi siguro Katropang Mario.
0: Uh-oh.
1: So manami ini nga development kay with active collaboration kag coordination with the DMW and OWA. And of course, pinaagi man sa suporta sang aton nga mga political leaders under sa direction kag instruction sang aton gobernador ni Gov. Toto, nagpinuligay kita tanan para nga makapauli ini sila sa labing madali nga panahon.
0: Oo. Ining tatlo ka mga Ilonggo seafarers sa Doc, from Dingli, Miagaw, and the other one sa Iloilo City. Diin sila na belong sa first batch or sa second batch?
1: Ang isa sa first batch nga naghalin kagabi and ang duha sa second batch nga probably maghahalin karon sa gabi or buwas.
0: Okay. Ang diin ini, Doc, ang nakaupod sa first batch?
1: Ang from Iloilo City.
0: Okay. So ang Dingli and Miagaw sa second batch and probably karon sa gabi sila mahalin.
1: Yes, katropang Mario, probably karon sa gabi or buwas kay ti may ara man kita nga constant communication sa ila, especially sa taga Dingli. Gina-update nila kita from time to time sino.
0: Okay. So, kung karon sila maghalin sa gabi, so probably mag-abot sila it's either Saturday or Sunday, Doc.
1: Yes, katropang Mario, kay ang last batch ang ilang rota sini is Romania to Istanbul, Istanbul to Bangkok, and then Bangkok to Manila.
0: Okay. So, ang plete sini, Doc, ang ticket nila, sino ang nag-shoulder? Is it the demanding agency or the government?
1: Ang plete sini nila, katropang Mario, gin-shoulders ang ilang manning agency.
0: Okay. So, gin... na natandog siguro, Doc, ang manning agency nila?
1: Natandog siguro, Sir Mario, kay because nagbulig na ang aton nga mga lideres pagid, no? Kag of course ginapatutukan gid abi ni Gov Toto ini nga concern. So that's why with the whole of government approach, kun nabalo na gid man naton ti natandog kag ginaksyonan nila sa madasig.
0: Oo. Doc, na-mention mo, Doc, nga 11-11, no? Ining Butsilingon, 22 sila tanan kabilog. Ining 22 sa information mo, Doc, ano ni sila? Mga Filipino seafarers ini and tatlo lang gidya ang Ilonggo nga nalakip sa siling mga seafarers nga na-stranded dito sa kwan sa Romania.
1: Yes, katropang Mario, 22 ang total nga crew sang ilang barko and tanan Pilipinos ini sila. So tatlo ang halin sa province of Iloilo.
0: Okay. So ano ang matabo si Doc? Like for example, maabot na diri ang sa ato na bi like Miag-aw and Dingli. So ano ang matabo si Doc? Sugaton sila sang Public Employment Service Office or OWA kag DMW?
1: Naglisin siya na ako sini Sir sa kay Dr. Banyas and may instruction siya nga sugaton naton sa airport.
0: Okay. So it's good, no, nga mag-abot sila. So siguro te ang familia kay te naga-feedback man sa imo sa Public Employment Service Office. So it's good nga may ara sang task force Bulig Ilonggo help desk sa idalom sang opisina mo nga nag-cater sa siling concern sa mga pamilya sa mga Ilonggo seafarers, Doc.
1: Yes, katropang Mario, no, kay ti may ara kita nga task force Bulig Ilonggo kag in fact ang atong gid nga Iloilo Provincial Migration and Development Center. So ginabuligan gid naton permi ang mga Ilonggo nga nagapalapit sa aton opisina, depende sa assistance nga ginapangayo nila sa aton.
0: Oo. So anyway, ti ang familia, Doc, ma upod man sugat.
1: Definitely maupod ni sila katropang Mario.
0: Okay, pero why pasang ano ginawa ay paginsang exact kon sano kon sano gid ang ilang abot diri sa aton sa Iloilo kiti pila pa ka country ang ila sa ring stop over antes magka abot diri sa Pilipinas.
1: Oo, katropang Mario, so tentatively ang first batch basing maabot August 31.
0: Then ang July or August? July siguro? July 31?
1: July 31, I mean, okay. Katropang Mario, pasensya.
0: Okay. Tapos ang second batch?
1: Ang second batch maybe August 1. But
0: August
1: it
0: 1.
1: Will depend pa, Sir Mario, kahit kung kaisa may mga changes man, may mga delay, so tentative schedule lang ina.
0: Oo. Okay.
1: After which madiretso pa ini sila katropang Mario sa ilang manning agency for some documents nga ga-process nila, then mabalaan natin kung saan ugin sila magapauli diri sa Iloilo.
0: Mm. Would you mind, Doc, ano ang manning agency sinisang mga seafarers nga ni?
1: Seagate.
0: Uh-oh.
1: Manning agency.
0: Manila base?
1: Manila base, katropang Mario.
0: Okay. Sige. So, siguro, Doc, at least may update kita, no? And Salamat gid sa information ginhatag diri sa amon sa XFM Iloilo. Balaan ko daw ara kada subong sa speaking engagement sa Banwasang Batad, no. Naghulam na kami sa imo sa tiempo. So last day doc, mensahe sa aton sa mga tagpalamati.
1: So sa aton nga mga tagpalamati, no, especially sa pamilya sang affected nga mga seafarers naton, ara na sila, nag-process na pauli. In fact, nakahali na ang first batch. So pangamuyuon lang naton nga safe gid ang ilang pag-abot diri, kag pasalamatan gid naton ang Iloilo Provincial Government, especially kay Gov Toto Defensor Jr., kay because ginapatutukan gid ni Gov ang ini nga case naton subong, which nabuligan na naton.
0: Yes. With that, Doc Cynthia Parcondario, ang aton sining peso head sa province of Iloilo. Doc, thank you again sa time, and maayong aga.
1: Katropang Mario, maayong aga, and salamat man.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si Dr. Cynthia Parcondario. So, maabot na sila ang tentative schedule sa una nga batch, which is dito nakaupod ang Ilonggo Seafarer nga taga Iloilo City, July 31. So buwas ang tentative. So ang second batch mahalin karon sa gabi, nalakip dito ang seafarer nga taga Dingli and taga Banwasang Miag-aw. So karon sa gabi, and ang tentative nila nga abot sa Petsa 1. Inatentative pa na from Romania, ma-travel sila, ma-Istanbul, tapos maisa pa kaya country. Ito ko na na-mention si Doc Dario, antes makapauli dari sa Pilipinas. Pero pag abot nila sa Pilipinas, mahapit pa ni sila sa manning agency nila, ang Seagate manning agency, no? And ma-report pa sila. So according sa kay Dr. Dario, te ang plete nila ginsabat sang manning agency. Huya goro ang manning agency. Katropang January, kiti hindi kayo muna mahuya nga. Nagareklamo na. Kaya ang primero nga report nga instead nga buligan sila, no, ginagusto pa ya sa manning isang ilang manning agency nga matravel pagin sila pakadto sa ano to? Sa US. Bayaran sila sang $1,000 kag mga incentives. Tigiron na muna tong sitwasyon, ma-travel ka pa imo ya katropan dyan, Ray. So at least, no, makapauli na sila kag sa bulig sang task force bulig Ilonggo Help Desk sa Idalom sang Public Employment Service Office, mga katropa. Dasig lang katropan dyan, Rhea. Centro. Sa aton sa mga tagpalamati. Last 11:27 ang aton oras. Ma-break kami ano ni katropan dyan, Rhea. Magabalik kita sa aton sa pagpangalagad pagkatapos sa aton sa mga commercials. So, please stand by.
2: XFM. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment.
6: Born for happiness.
7: Sanfum Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Sanfum Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
7: Sanfum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Chet.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
15: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
17: X-F-M.
15: X-F-M.
18: Yes, to health.
19: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
21: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
17: Supply, Samsung Plus Gold.
18: Mabibili sa pinang malapit butika sa inyong lugar.
22: The Secret of Health.
20: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan

0: na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:37 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa ding mga katropa dira sa kay Babin Kanayunan, no, sa may Maymay sa Bukuhanda. Good morning sa mga naga pabuka da. Ha, kay Sir Jimmy Berdin Charisma and belated happy birthday.
1: Sentro. Sentro.
0: Kay Mrs. niya da, good morning, no. Happy listening lang. Subuman, good morning and happy listening sa aton siring mga XFM Taxi Patrollers kay katropang Rodolfo Dilapos, basi matcheck kita dugay-dugay, no? And sa aton siring mga XFM Taxi Patrollers
1: Sentro.
0: Kay supposed to be kahapon may concerns sila. Kay ti pasalamat sila kung tanay kahapon katropang John Ray. Kay ti damo kita bisita diri sa kan sa Iloilo. Kay ti may convention diri ang Philippine Councilors League. Kay daw halos bilog nga Pilipinas aray diri sa Iloilo City ang venue sa convention sa Philippine Councilors League. Galing kay Muno ang iban nga mga drivers nila ti okay man tani nga damo pasayro. Galing kay daw akupado ang ano daw may ara sang bus
1: Sentro.
0: May bus sila ang ginokupar, oh, and triple ko ng traffic kahapon. Do tatlo na ni kadlaw ang ang Philippine Councilors League nga convention
1: Sentro.
0: Dagang host amo ang Iloilo sa aton sa nga mga katropa. Basi maka-check kita aliyog dada katropa ng John Ray kay katropa Rodolfo Dilapos sa aton sini nga mga tag panamati. Ini nga bayin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Vitamin C kag Premium D3. Importante ang ato ni kayong lawas, dapat preparado kita, may pambato kita sa

0: mga balatian nga posible magatapik sa aton sini nga lawas. Sa subo nga panyimpo, prevention is better than cure. Amuna kun nga ang proteksyonan tang aton sini nga ikayong lawas. Tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Dapat tatlo gini kay ining tatlo ginakabig naton nga the ultimate trio bangod man sa mga health benefits nga makuha naton like sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and ang Premium D3. Ang Premium D3 nga may arasang antibiotic effect, may arasang vitamin D3, ginpabasog pa sang virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. The ultimate trio, Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3, mabakal na doon sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa tanan-tanan ng mabutika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Check na si katropang Rodolfo Dilapos, ang aton siling coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Ibaloon tabi kay damo kita sa bisita, sumundi no, sa Iloilo, mga konsehal sa nagkakalain-lain nga lugar sa probinsya sang Ilo, sa probinsya sa Pilipinas, no? Si katropang Rodolfo Dilapos. Katropang Rodolfo, good morning!
1: Maayong hapon, katropang Mario, at sa atong pagpalamati sa XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Oh, aga pa lang. Why pa alas 12?
1: Ay, mayong aga, gali sa tanan-tanan. Oh,
0: sige. Oh, kamusta ang dalanon ta? Kaya dinamo kita bisita, subongde. Damo kita sa mga bisita ng mga konsihales na din sa nagkakalain-lain nga lugar sa Pilipinas, sa katropang Rodolfo.
1: Ay, abaw kagahapon, ras hour, inog-inog-puli. Tinubuhi mang sa aton mga councilors sa city kag province sa bilog nga Pilipinas nga ari subong dire sa Iloilo. Nagseminar sila sa ICC.
0: Uh-huh. So ang damo subong ano, damo subong sang tawo ara sa ICC. Dakito tatlo adlaw na ang convention nila da.
1: Correct, sa Mega World base buwas tapos na sila. Pupun karon sa gabi bla.
0: So kamusta ang dalanon subong?
1: Subong medyo trotaway subong, ang grabe gid nga traffic, inugpuli mga alas 5 pa alas 7 sang gabi.
0: Okay. Pero ti kamusta ang pamasada kay ti damo kita bisita, damo kita mga pasayro day, ti kamusta ang pamasada?
1: Sa subong daw nagdugang-dugang gamay aton nga pasayro sungod sa bisita naton. So salamat gid sa aton mga bisita dire nga halin sa nakalain-lain nga syudad kag province sang Iloilo, nga mga city councilors, sa mga province councilors sa Luzon, Visayas kag Mindanao, ari gid dire sa Iloilo. Salamat gid.
0: Oh, amo nang
1: dugang pasayro naman.
0: Amo na ang isa ka maayong epekto katropa Rodolfo kon may mga convention dire sa aton sa Iloilo, kay tibisan pa paano buhi man ang ekonomiya, ga ano bala, ga tiyog ang ekonomiya katropa Rodolfo.
1: Correct, manami ang ekonomiya sang Iloilo. Binagid ko ng tourism na ito, nag-kwangit gahulag, no? Taga ang aton nga city, ang aton nga convention center namin, butangan extension, kaya daw gutok.
0: Ah, gutok?
1: Gutok-gutok, gara sa front ang iban nga mga bisita, hindi kasulod.
0: Oo. Oh. Ati, damo-damo, abi, ti, at least ang mga hotels ta diri, and mga lugar nga mapabugal naton makita sang mga ibang mga konsihales nga bisita naton nga nag-attend sa convention na subong.
1: Okay, katropang Mario, shout out sa akong pasayro nga taga Ilocos.
0: Ah, may pasayro ka taga Ilocos?
1: Ang kagapon kay ang ilang ang ilab lang nga paghanga kag pagdayaw sa Iloilo mo niyo. Gadlagan ng taksi, sila nga, wow! Katahom kag malimpyong Iloilo, ang samon, igko, tuyaw.
0: Ah, gali. May komparasyon gid no?
1: May ginakumpara nila nga limpyo ang Iloilo City. Ti siling ko may naka-assign na daya nga nagapanilhig. Shout out man sa mga naka-assign sa nagapanilhig kag panglimpyo sa aton nga syudad.
0: Okay.
1: Kamu gid ang kwal ang ilang nakitaan.
0: Ang importante dira nga at least bisan papano nakadugang in terms of pasahero, income sa aton sila nga mga drivers like pareho sa inyo. So nakadugang-dugang ang katropang Rodolfo.
1: Katropang Mario, ang ginakasubo ko after 3 days ang seminar bala.
0: Back to normal.
1: Back to normal. Jutay pasahero, tapos ang gas nagtaas pangadaan. Damo pa kami mga kompetensya nga laga. Laga lumbayag sa dala nun.
0: Sige lang. Ang importante lang, ano lang, bakas lang, Katropa Rodolfo.
1: Oo, mas namitan yung Department of Tourism. Ta, sige-sige, tuloy-tuloy, bla, consistent nga may mga bisita kita nga mag-abot sa siyudad sang Iloilo kag sa province naton.
0: Okay.
1: So, Katropang Mario, ang parte naman sa fuel subsidy namon.
0: Why pagid?
1: Why pagid kami amon niya?
0: Why
1: pagid? Ang kahapon to, may nakabaton, pero to restricted sa gihapon.
0: Diba siya may harap paman sang fourth batch?
1: Bombot fourth batch, pila naman kabulan nga ulat namon, tani subong iatag na nila kay para makabulig sa amon nga gasolina.
0: Subong ang pilang gintaas subong.
1: Tay subong lag 80 na mo.
0: 80 na
1: ng litro. Tay next week kung magtaas pa gid ma plus 5 85. To basi maglabot ta 100 ni kay ang diesel do nag 91 na.
0: So, asta subong ya kamo sa Hydra Taxi, way kamo ya gyapon ni isa sa Hydra Taxi, way pagid kamo ya nakabaton subsidy.
1: Yes, Hydra TR, wala pagid kami. Ang amo no upod gani sa piyak to nga dugay na to nga kampanya, way gani ka baton.
0: So, Hydra Taxi, TR Taxi,
1: TR. Light of Glory,
0: kita ko do may mga reklamo man asta subong ay pagidya. Why pagidya sa mga kabaton?
1: Why pang iban daw halos pila pa lang ka porsyento ang ginatagan. Amo ni gani ang Katropang Mario sa akon pag pamati sa XFM sa live blast sa Suna. Nagambal gid ang CBBM nga 100% gin-release niya ang fuel subsidy sa mga chopper. Ang tingalaan namo nga halos do wala galing ka 50% ang ila pag hatag diri sa Iloilo.
0: Ati ba si kun may masunod pa man? Anyway, ti pa man.
1: Kinaprokadlaw lang namon gani. Katupang Mario mo, kahit wala kami mahimo mo, napasubo sa pangabuhing na tawag. Kahit padre di pamilya, isa ka kaamay. Pigado makulun di bakas ka lang sige gyapon consistent nga kayod.
0: Sige lang ah. Makayod lang kita, maninguha lang kita ya katropa Rodolfo para nga makapangita kita kag may inog sagod kita sa pamilya kay ti kun saliganta ni ang ayuda sang gobyerno ti basi kun maputi matatabla.
1: Okay, manami man tani na makabulig sa aton kay ti siyempre unay kita mga taxpayer man sa aton gobyerno mo. Sa Japan, ginapanawagan namon sa Altiparbe kay Attorney Dira nga kabay dali-dali on malangamon sa Hydra TR Light of Glory ng mga taxi driver kasi iban man nga mga taxi driver nga company co-op subong para riyo lang kami nga ang iban wala man nakakuha. So panawagan kita mon pagi diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa kay Katropang Mario nga amon nga founder sa mga patrollers kabay nga mabuligan kami sa pag follow up gid sa fuel subsidy sa wala pa nakakuha pareho sa amon.
0: Sige. Okay, so sa time Katropa Rodolfo tibia ano anay money market kita nay subong Katropa Rodolfo.
1: Ate, consistent gid ang money market namon, no, never give up gid eh. Kaya ti, adlaw kita kakaon mo. May mga bata kita kaswila. Kabay lang hindi kita ma-abtan sang sakit, kaya wala kita sang ayuda sa ospital.
0: Budlay. Sige, salamat gid ang Katropa Rodolfo.
1: Salamat Katropang Mario para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Rodolfo De Lapos Jr., XFM News.
0: Centro. Si Katropa Rodolfo De Lapos, no, sa aton sila nga pagpangalagad. Tinamo pa sila ito ay makabaton sang subsidy. Ahay, ti, anong tanabi kiro, no?
2: Centro.
0: Amo na ganin pamatian tang suna, mamalakpak kita. No, lunsay lang to tanan kayuhan pero damo sang mga nagabakho. Las 11:49 ang aton oras, may estudyante sang Pototan Pilot Elementary School nakabaton sang message sa TikTok. Pangtiruhon sila sa silang estudyante buwas July 31 gamit ang AK-47 araw. Nag-report niya sa police station. Okay, sige, kay follow up tayo siguro karon katropan dyan rin, no? Sa Pototan Pilot Elementary School. Sige, kay daw daw pamahog ni katropan dyan rin, di ba? No? Forming pag pamahog ang natabo through ano naman eh, through online naman eh, no? Sa aton sa nga matag para matik through TikTok niyo. Sige, i-follow up tani, no? Sa aton sa nga pag pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Hindi nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. And by the way, sa aton sila nga mga katropa, mayong balita ni kay ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen available na sa Mercury Drugstore. No? Available na ni sa Mercury Drugstore. So, kung sang una, magkato ka mo sa Mercury Drugstore, gapangita ka mo, sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen hindi pa available, subong available na, pwede na kamo makabakalda para nga magagwapo ka magwapa man kamo kapariyo na mo ni katropang genre hindi na niya kinanglan pa yan nga maghambalo gwapo kay gwapo na niya nga daan. Ako ya base pa lang kung na base pa lang yung katropang genre sa dalayon kung pagpangapi magwapo man ko. No? Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang health benefits sa siling makuha ta kay may mangosteen, may moringa, may garlic, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans gidiay sa mga coffee lover and gindugangan sang glutathione and collagen. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sang mga gwapa. Available man ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangustin, may moringa, may soya powder extract. May soya extract, may ice of labon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling lawas, ilabi na sa mga kababainhan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa mga kalalaki na naman nga mayara sang prostatitis ukon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix may mangustin, may moringa, and ang Santon kon ang Premium D3 Coffee Mix may mangustin, may vitamin D3, real coffee beans and sweetener sini ang stevia. So piliin nyo lang tatlo ka mga variant sa aton sini nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 kapakag ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Initanan mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drugstore, Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kagdraman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Centro. Pag sa mga may ginabatyag sa lawas, madamo na kamo sa mga ginainom nga bulong pero may kamo gyapon nag-aayo sa inyo sa mga ginabatyag, magbisita ka magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man dira, no, sa ang tanan-tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal dira sa Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon. Halin Domingo tubto Biyernes, arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo sila nga mga ginabatyag. So bisita ka magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Halin Domingo tubto Biyernes. Di gani, kontak kamo sa cellphone number ni Dr. Impinado koordinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan naton, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Alang-alan na kita sa oras, sa diri sa aton siling pagpangalagad sa sentro, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa pangalan sa aton nga technical partner, kaya tropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintag tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
9: Santone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
8: XFM.
13: Patroba mo!
14: Exciting!
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
8: Santone Coffee Mix.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
13: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
1: Senate President Win Gatchalian at Pro Tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
0: Senator Jinggoy Estrada nag-ayon naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
1: Defensor at Espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
0: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
1: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
0: Palitang Regional DPW Secretary Vince Dison, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
1: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
0: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Alas 12:02, katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din yung napapahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao, at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depart.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulfo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss, at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
3: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoon kong bayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo, line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang inik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
0: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginawa ito, hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
0: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na may ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
4: Meron naman, meron mga disadvantage din, ano? Maganda pakinggan, pero hindi enough mapu-recover natin yung loss continue sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa interest of investment, in terms of tourism, intensification of disadvantage. Well, ito walang ito problema nga natin. Eh, kumala sa buong mundo yung ating iskandalo rito dahil hindi natin nasosold at hindi kumbisido mga ano na masosold natin.
0: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po ng mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Rodante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian DePasta, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Pinagtanggol ni Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita,
1: Sa kaugnay na balita, naghain ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, igreet ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagain po si na dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon mga katropa para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ang kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna yung mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogol Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
2: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Mans Carpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay, habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipon, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Higit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang kabuhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataon magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news. Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa bina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
2: Breaking news! Breaking news!
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa WOW FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ay kinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
6: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
7: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pagkato 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari. nangyari dito? Hindi in-address. Kaya ang galo ako nagagalit dito sa diin natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol, hindi tinugay tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyong-bilyong ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
6: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dahik na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahik. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo na opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
2: Live report.
8: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hininalang debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
2: Report.
9: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro ng Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa Barangay Mabilon ni Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, hepe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang rumesponde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na aresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa Exafam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Exafam News.
1: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pagulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Janina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
6: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bangkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pagulan sa ilang bahagi ng Luzon.
1: Katropang Brian, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pagulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
0: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
1: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
0: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi, ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at tulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ng aftershock sa lugar.
2: Showbiz, showbiz news.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-livestream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Atid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala, matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinn Wen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
11: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
3: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubtob Biyernes, Last Jess tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong update.

0: Panood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, Absuelto o Kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Age na ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginaton sa ninyo mga tagpalamati nagasunod sa programa The Secrets of Health. Ululupod kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pagparagad para nga itong istoryahan. Kung number one, makalikaw kita nga magkamasakit sang malala. Sunod sina kung paano naton ina malikawan pinagi sa ato sa ninyo mga ginakaon kaginainom. Kag kun anong aton makuha sa masami naton sa ginakaon kaginainom. Kalakip man ang kondisyon nga nag-occur sa aton. Ang mga balatian bala nag-igo sa aton. In terms of food supplementation, ano bala ang aton pwede mahimo para malikawan ini? Kay pinagi sa bastante sini nga pag-supply sa lawas ta sa mga vitamina kag minerals. Kun bastante lang ha, indi dali-dali kita magmasakit sa mga malala mo. Kaya nga, ang lawas ta may aragin man tawag bala nga pasungaw kun kaysa. Pero hindi maglala ang ato sinang ginabatsyag kun bastante lang aton lawas sang nutrisyon. Kaya nga, mabaskog aton immune system. Kaya immune system naton ang natural iya nga nag-aaway sa mga nagadala infection sa aton viruses, bacteria, fungi. Parang hindi maglala ang balatian ta. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilog Isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sining pagparagad, pwede kamo makapasakop, pwede kamo makapadala sa inyo sining mga palamangkotanon, parte sa inyo sining ikayong lawas sa kutob sa masarangan. Pinagi sa insaktong supplementation. Sabto nina sa ato sining consultant. Kay sa ato sining pagparagad, upod ta sa gihapon na ato sining certified naturopath practitioner and consultant sining programa si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Kag-tikamusta na naman ang aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Nagapangabay kita, Sir Josiel, na kuntani ara sila pirme sa maayos sa nga sitwasyon, maayos sa nga kondisyon. But as usual, kung maginabatsyag sila sa nga kalawasan ng piladira, why kami nagkakataka ni Sir Josiel sa paghatag sa inyo sa kung ano makabulig paayos sa inyo sa nga maginabatsyag sa lawas, paayos sa inyo sa nga kondisyon. Pero labi kag labaw sa tanan katiyari kita sa ni sa patag sa naturopathic medicine ang pinaka goal gid naton ang pinaka gusto gid naton nya matabo matunaan naton Sir Jose lang about sa prevention. Inablang indi nata magsigibulong sa balatian or nagi-maintain kita kisa sa kung ano ginabatyag ta para makontrol na manage naton din na damo na ginatumar naton. Why not nga mas pilion naton nga i-maintain ng maayong pamatyag pinaagi sa pagpili sang masustansya sa mga pagkaon kag sa mga kakulangan naton Sir Jose para indi makita sa ni mahulog sa deficiency or chronic deficiencies pagpili sang nagkakaigo kaga syempre efektibo kag FDA approved yung mga food supplements.
0: Ang mga supplements nga ito siring inamuno pariyo sabi sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detrus of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Actually, inigin create para sa mga pariyo sa aton bala nga masako, hindi bala sa masami makakaon sang utan. Kag sa mga nagkakaon man sang utan, pero balaan nila nga kulang gihapon sila sa nutrisyon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga pida, gadya pa kanon utan eh.
0: Oo. Oh, kita iya pa ng utan, mabalik ko makaon. Galing kasi dalom sa utan at tutugal yung paborito, ya.
1: Pinakulob, ha?
0: Oo. So, sa mga kauturan ta, ang importante sa tanan, may baluan ta. Anong makuha ta bala sa mga ginakaon ta? Kadamo kita sa ginakaon pareho sabi, subong abi nga tigkalaon, ano ang inyo nga ginkaon magluwas abi sa kanon? Ano ang inyo sila ginsudan? Ano ay hanang nakuha ninyo nga vitamina o kon nutrients man sa inyo ginakaon? Basiguro more on carbohydrates, 90% carbohydrates, kiti sabaw lang upod sang carbohydrates, Dok Leo, bala?
1: Kung kaysa, Sir Josiel, siyempre, ang staple gid naton is carbohydrate. Kanon. Tapos, ang sudaan naton, kaging sabaw naton, halin man sa carbohydrates.
0: Oh.
1: At makasiling kita, Sir Josiel, nga hibi aton pangkriyase.
0: Kaya mayroon malanon kami na sa una, bago pa lang kita nagsulod sa industriya. Ining pagkaon pala makatipid, isa kanon, 3 pansit sabaw dayon.
1: Mm-hmm.
0: Ti dos kanon, tres pansit sa baudayon, limang pisos, busog ka na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pamangkot, anong nutrients ka nagsulod sa lawas mo?
1: Amo na binakapunto, Sir Josil. Ano ba lang ang pinaka-goal na ton sa ton sa nga pagkaon adlaw-adlaw? Kabulusgan, uko nutrina or nutrient.
0: Gakaon kita para no, maglawig ang kabuhi or palipoton tagaton kabuhi.
1: Correct, Sir Josil. Nagakaon para sa benepisyo, hambali Sir Josil, or sa perwisyo.
0: The choice is yours. Pero ari kami diri, don't worry. Hindi kami magkataka ni Dok Leo sa paghatag sa inyo sa mapuslanon sa mga health tips and informations. Kalakip man, ang mga ideya, pamaagi, supplementation, kung may ara ka na kamo, ginabatsyag sa mga problema, labi na gid kung paano naton likawan ang mga kumun nga mga masakit nga ginabatsyag naton. Pare sa biso bung adlaw ang ato sini nga topic, pulo pasensya lang gid sa naga pinanya nagakinaon subong ha. Kay ang topic naton is party ni sa ginatawag naton nga hemorrhoid, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Diri ni sa ubos-ubos nga parte or sa isa siguro, Sir Josil, natunga-tunga nga parte sang lawas ah.
0: Mm. Kay ang hambal sinisang una sa mga malam, sila niya, nagwa ang buwa niya.
1: Mm-hmm.
0: That's the term used, the old term nga ginagamit. Nagwa ko nung buwa. In short, sini, sa sobra mo ko nung apamursa, gagwa ang imo buwa. Actually, ara bala sa punta sa imo sining rectum. Instead niya magbalik na pasulod, nagagwa ang iya sining inner part. And that's what we call as hemorrhoid, Dok Leo. Or almoranas.
1: Correct, Sir Josil. Di man lang tani eh, kung lubi lang inestoryahan ta kahit damo na kauyon sina mo.
0: Mm-hmm.
1: Sang buwa, sang lubi bala.
0: Ay, mahal galit na. Ginabaligya si Ibanya Pungsod na ang buwa sa lubi. Eh.
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. Kaya damo ka man galit na nutrients yung makuha, Dok Leo, aside sa watery. Bota malun sini fluid may makuha ka dara. Pero tidiri kita sa problema gining istoryanta. We'll be talking about hemorrhoids o con almoranas. Sinyo-sinyo nakaagi dara nga nali gani ka mo may ara pag ihapon traditional nga naga gamit balas ang CR. Labi na gid ko magpamuhin. Ambot kung may kagamit pag inman subong sang lipak, Dok Leo. Ah. Kalabanan siguro, ano eh, tawag na ito sini, napkin? Tissue.
1: Tissue.
0: Oo, tissue. So, kaya napkin, iyak babae na, no?
1: May ara man napkin sa lamisam. Table napkin.
0: Oh.
1: Sa una, Sir Josel, kadamo lang, no? Manib lang termino sa iba sa una, kundin abtan, dito ipautwas.
0: Oo. Oh.
1: May mga dahon-dahon dira.
0: Ramay kasaging.
1: Ramay kasaging. Daw medyo...
0: Kung kaysa ganun, lipak.
1: Or, sa una, Sir Josel, sa madumduman ko, typical sa uma.
0: Oh.
1: Niblang sinukdapan bala. Ginahungod, gina-reserve, gina. Oh. Set aside, gina. Para sa muna nga purpose.
0: Mm.
1: Pasensya sa nagkaon. Pero ang mga uling tubo, sinaway naman sila gurukan chinde. May kaabot sina. Kasi anad sila sa mga toilet bowl.
0: Mm.
1: Wala sa una, Sir Josel, ti squat gini o si kungkong gini sa una.
0: Shoot to the hole.
1: Correct, Sir Josel, direct target, ano? Amun isang una, ang ginatawag pamaagi pag-abot sa evacuation akong bowel movement. And speaking of ining hemorrhoid, Sir Josel, kada mo ang nagabatsyag o kung may ara sini nga hindi nila as much as possible ha, hindi gusto ma hibalaan kay ti amugin man tuod ning isa sang ginabatsyag nga hindi lang halata no, pero may kilala ko si Sir Josel nga siling niya daw nagapamulanon siya.
0: Oh.
1: Tungod na may spotting, bala may spot-spot sa siling underwear. Pero tiyan mo ni Sir Josel, dira ka plan sinin makakita sang nagapamulan nun nga lalaki.
0: Kay budlay mo to din eh. Kay, for example, could you imagine that? Ang pamagi subong para maglimpyo kita after magpamuhin. Either ginagamit na ton manually tubig kag gamot.
1: Mm-hmm.
0: Pero prior to that, trapuhan mo anay sang tissue paper. Tapos tubig kag kamot ang ina pamunlaw para masipot gid kag well, why odor nga mabilin. Or may ara na subong sang bidet.
1: Mm-hmm.
0: Ara da bala sa inyo sa mga CR nga pisliton mo lang mapuswit ang tubig pero kamuton mo gihapon.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nya kon plopersadong bidet, pwede man nga paapok na lang sa bidet.
1: Pati gani ko na daw belonggay, Sir Josil, apok mo.
0: Kag may ara subong, mga modernized nga mga lugar kag mga teliniran just like hotels. May ara na sang built-in bidet sa sulod mismo sang mga toilet bowl.
1: Correct, Sir Josel. And even there is aton sa Pilipinas, may ara na mga toilet toilet bowl nga... Kung ano, Sir Josel, tanan? Matik na tanan?
0: Oo.
1: Pungko ka na lang, pagpalapit mo, since sensor siya, ma-open na niya sa ring cover. Pagkatapos, pungko ka na lang. Pagkatapos mo, hugasan niya mo sa ring latrasan. And then after that, i-flash siya. Saraduhon, or saraduhon niya, kag-i-flash siya ang toilet bowl. Why ka na, Sir Josel, sang himuon sa ring simo kugalingan, kundi gusto ka na lang magpungko o magtindog?
0: How about Tabidok Leo? For example, could you imagine, ha? Sa matag palamati, tagina-imagine na naman. Sa may mga hemorrhoids, bisan pa mo na nakamoderno, subong, gulpi lang pimisuit. Pagkatapos, medyo porsado ina in order also to cleanse sa imo sining higko. Pagkatapos, may igo na nag-ulbo mong almoranas, Dok Leo, sa pagkasakit kagkahapdi sa gihapon.
1: Ma-irritate, Sir Josel, eh. Tika'y pressurize ng tubi mo. Daw hindi man na maglayo, Sir Josel, sa una sa hambal, sa kilala na ton nga, bawas niya daw isa kadako nga silot. Kung nabuton ka sa kalang-alangan, sa imo sining call of nature, ginatawag ka sa kalikasan kung hambal nila, kagway ka sang iban sining nga mahamros nga makuha bla Sir Josel. Pili ka lang sa duha, either bunot o kon kayan sang mais.
0: Could you imagine ko na ano ka uncomfortable, painful, masakit para iya sa natungdan. So dapat nga kaibalo kita, paano naton ma-prevent ini? Kay speaking about tabi una kita sa hemorrhoids o kon almoranas, ano gid man ini Doc Leo how if we speak about hemorrhoids o kon almoranas?
1: Pero bago ina Sir Josel diri kita seri sa mga causes.
0: Okay.
1: Kati why man siling na nagkadto lang kita sa almoranas nga why sing kabangdanan mo. Kundi samat amat na ton bala Sir Josel nga mga pangginawi nga hindi paborable sa rawas nagresulta sa nagkalain-lain nga kondisyon ta mga problema isa na diring hemorrhoid. Like for example, kung ikaw si ni Sir Josel ang masami constipated or may chronic constipation, isa ini.
0: Pero may lang primira kung magpamuhin ka.
1: Correct, Sir Josel. Ati laban-laban sa nakong saslakyan, dali balda lining mo eh. sitting too long sa toilet, o pwede magani Sir Josel, kabalis ka rin sa constipation na mo ang chronic diarrhea. Masami ikaw sa ni nagapamulog aton. Bawa kapin pa ng iban kung kaysa Sir Josel nga nagapanghakwat nga daw hindi man magpakwan. Hindi man magpapirde pa kita-kita man siyang pursa ba lang din lang kung dito isaksako mo.
0: Oo, niya siyang pawis niya kaya pakahawa ko.
1: Sa mga nagabusong Sir Josel te, may ara gaman niya din malikawan te nagakaalmuranas gaman sila. Nga nagakuha man o pagkatapos sa nga makabata ang ibang sari. Obesity, ang pag-edad, kag ang kakulan Sir Josel sa pagkaon sa mga utanon, prutas, tungod nga may fiber kung tani sila nga makabulig para makalikaw kita sani sa almoranas. Punto na sani Sir Josel, the more pressure, ayining ugat, dira sa latrasa ng ma-experience siya ng the more pressure o kung puwersa o kung kabugaton, the higher the chance of developing hemorrhoids.
0: Now, sa mga nagapinamangkot, anong masami sining nga gina, ano bala, nagakahemorrhoids o nagakalmoranas, babae o kung lalaki. Pero before discussing that, ari kita kung sanday sino bala, babae man o kung lalaki, ang prone o kung botamalon sini, most likely magka-almoranas, Doc Leo. Ano ang mga kondisyon ini?
1: Ari kita Sir Josel no sa mga tao bala o kung mga individual nga kung may amuka sini laban-laban gid malapit ang imo sini kung dako imo sini nga risgo sa almoranas. Number one, ang mga tao Sir Josel nga kulang sa physical nga paghulag laban sini ang pungko sa bilog nga adlaw.
0: But tambalon sini kaon lang ka mag-ibok-ibok.
1: Correct.
0: Oo.
1: Tuko nagakaon ka Sir Josel, kaon lang kulang ka sa hulag. Ang tendency mo sa ni Sir Josel, overweight, kagpakadto sa ni sa obesity.
0: Kag kung nag-opisina ka, for example, be cashier ka karon. Ang imo tindog, kung sundon mo nagid, ha, tindog mo, pagkaon lang kag pangihi mo.
1: Correct, Sir Josel. Like for example, mga teller mo sa bangko, cashier, sila na nga dapat magtutok, gidira sila sa ring opisina, sa ila sa ring task, hindi sila basta-basta makabiya. Bawti kapin ba Sir Josel, kung ga-release ka sa isang minilyon, ano? Basta mo lang tindog-tindogan.
0: Abi ko minalita, minilyon na.
1: Isulod mo na sa malita mo.
0: Oo.
1: Ang punto sa ni Sir Josil, ang tuman nga pagpungko, ha? Especially sa mga tao, Sir Josil, nga waay kong kaisasing choice, kundi nga magpungko tungod kabahin sa ilang sariling trabaho.
0: Drivers.
1: Yes. Dala ang, gapad ako inisang risgo. Magluwas iya sa mga tamaran, gid iya Sir Josil maghulag.
0: Oo.
1: Bisan pa bastante ang tiyempo. Muni ba lang gintagaan, magkita sa 24 oras, bala kong tani. Pero nga, ang may iban nga nagadamo, ila sakit, may ara man nga, ang iban nga, mas nag-healthy sila. Depende sa pag-manage mo sa imo sa nga time. Kung gusto mo nga magpunggo, halos, ha, sa tanan yung oras, sa adlaw, kung sa bilog nga adlaw, tigin na pataas mo, risgo mo sa sa hemorrhoid. Mga masami nagkapamulog aton, Sir Josil, amo ni sila ang mataas nga risk sa hemorrhoid. Kag ang mga masami magkakaon o kung nagkakaon sa isang processed, especially ultra-processed foods, talag sa magkaon sang pruta sa mga utanon. Dutay pa inumon sa isang tubi, overweight. Siyempre, nahambal na mong tagina ni Sir Josil ang mga nagabusong. Kung nagaedad ka 45 anyos pataas, kag yadtong masami nag-experience sa pabalik-balik sa nga kabudlay sang pagpamuhin o constipation.
0: Sa mga prone balaokon masami sining and most likely tubuan sa hemorrhoids. Daw isa lang gid diri ang hindi naton sini mapaiway. Ang mga babae nga magbusong.
1: Yes.
0: Iti alang-alang mo man apunggan. Confertile siya kag may partner mabusong gid na. Pero ining iban pwede naton ni mapunggan mo ang pagpungko all day, butamulo sini or masami kag talagsala nagahulag. Pagkatapos ang sobra nga pamulog aton inang mga nagapangundoksyon lang hambal nga kaya pakawa ko dugangi pa duha na kasampaw mahambal po edi panis niya isa pagi kasampaw amo nang hambal nila magwa gid buwa mo kun sigion mo sa sobra nga pamulog aton tapos pagkaon sang mga vegetables. So pwede nato ni na makorekta nga to sininga diet o kuna ato sininga food preferences. Luwas lang niya sa pagbusong kay tiway tat may mahimong sinandara. So pwede ni mapunggan pa ano and ano ang mga supplementation ni kinang lanon ta karon dugay-dugay ha. Ari, prevention tips. Samtang wala pa, pero balaan nyo, prone ka mo. In short, sa mga pang-enumerate ta ini, pungko, halos ang ubra mo lang. Huwag ka halos nagahulag. Tapos pala, grabe ikaw magpamugaton. Damo ikaw maginahakwat. Tapos pala kaon ikaw processed foods. May utan man da, pero hindi ka kauyon. Pagkatapos hindi ka pa pala inom sa tubig. Overweight ka. Nag-amat-amat ka na edad. Now, paano naton ini mapahagan-hagan ang pag-set in sang almoranas? Prevention tips. Pwede naton ini ma-prevent ha? Antes pa man kita magka-almoranas, pwede naton ini mapunggan. Anong mga kadapat sining himuon, Dok Leo?
1: Antes si Sir Josil, may ara kita sa isang hihatag nga tip sa mga kulang sa physical activity ukon tamad gid yung maghulag, Sir Josil, nga nagresulta sa constipation. Kay kung tamad kita maghulag, at tinamad man, Sir Josil, maghulag nga ton sa nga tinae, man ginatawag na ton nga peristalsis movement.
0: No.
1: Hindi niya, hindi maproseso maayo o kung ang pagpagawa sa higo na ton nagahinay man. Pero may mga, abim, Sir Josil, isa sinisang tentasyon sa mga tao nga kulang sa trabaho, more sila spungko, magpinsar, Sir Josil, kung anong inumon, kung anong kima-kimaon.
0: No.
1: Muna kalabanan, basta way kobra. Instead yung magpang, instead yung maminsar ka, anuman mamiod ko to sa mga lilabhan guro, o mga laba ko to anay, o mamlansa ko to anay, o mga lampaso ko guro anay. Talaga sana, Sir Josil, ina yung nagapinsa, ina yung kapaminsaron sa mga taong mapisa na, pero sa taong, no. Taong matamad. Kapin ba ko na may app ka man nga maka-order ka lang sa online?
0: Aba, oo, okay.
1: Isa sang inyo sa nga himuon na binyo kong nano, kung may app ba lang ka mo dira, like may Shopee or TikTok, Sir Josil.
0: Delete the app?
1: Or hindi gani, kanto ka mo sa Yes to Health Inc. 2011. Pwede ka mo dira magpili sang nanari-sari nga coffee, Sir Josil. Kaya total mga pinag-ibalang ka mo, isa sa ginapinsar actually sa mga tao, may sungubra, pang-api mo. Ang isa sa binipisos ng kafe, Sir Josiel, ang kafe nag-stimulate sa bowel movement or peristalsis movement eh. Like 5, 10, or 30 minutes after drinking coffee. Tamo manotis ang iban nga daw ma-itsara sila. Daw mamuhin sila.
0: Siya dogalyamar.
1: Na, dogalyamar. Tikon mainom, nagiman lang kamo sang kafe, magluwas nga nagabulig pa sa stimulation sa peristalsis movement, dira may health may beauty benefit pa gid. Pwede sila Sir Josel makainom sang Santhon Gold Herbal o Santhon Gold Coffee Mix.
0: Oh. May ano pa? Collagen kag glutathione aside from mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina.
1: Correct Sir Josel, kay kung constipated ka, isa sa resulta Sir Josel gamala panit no mo. Dali magkurinot samantala rin may beauty ingredient Sir Josel, nagabulig paya pahuben ang Santhon Gold Coffee Mix. Malami pagay kapabatamis is stevia. So isa ni sang gina recommend natan Sir Josel, kulang ka mo trabaho, I mean, way ka mo sang obra, pungko lang laban pungko. So way natong gina encourage pero kon liba may temptation kamo sa sa pagpangafe nga gusto niyo mainom kafe, try nyo, i-considerar nyo abi ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Amo ni balang may mga tao gidyatuod niya daw masami ginahidlaw sang mag mo. Nang makatalikod lang hambal nga te, may kape patada. Bago yan na ubos sa kamag, may kape pakita dara. Sa mga mahilig bala magpangapi, may harap kung siya nagapangapi tag apat ka beses, anong ka beses in a day, kalabanan sini tatlo. Duha-tatlo ka beses.
1: Sir Josie lang, kwano, ang average, gina-considerar nga ma-handle sang lawas naton nga beses sa pagpangafe. Apat ka beses or apat ka tasa. Sa kadlaw, kwan sang lawas naton, na baton sang lawas naton ng mga proseso. Pero depende sa tolerance sang tagsa-tagsa, Sir Josie. Kami ara nga okay na siya ang once, okay na siya ang twice. Pero may ara, Sir Josel nga ba, matyag mo, nang hambalan nun, wala Sir Josel nga, ano man, ano na nagpanalay tayo sa ugatan ko man? Dugo pa blay no, kung cafe na.
0: Aba, si Arabica. Actually, it's a classic ka cafe na.
1: Yes.
0: Amo nang masami nga ginatanom na ito sa Pilipinas mo, Arabica. Hindi kay Brasilia, ha? No, lagko na yung Brasilia. Now, pero kung may, ano na, Doc Leo, if you are already convinced nga, oh, daw masit in and daw magwa na gid buwa, daw magwa na gid almoranas ko, pwede pa sila kainom, abi for example, Santhon plus coffee mix, Doc Leo.
1: Ang
0: why pa man, ha? Why pa man magwa?
1: Daw magwa, no? Bati, kung magambal, abi kita, Sir Josel, yung buwa, abi sa aton, yun, sa una, sa barana ton, kalabanagis na, sa mga babae ba lang may mga anak.
0: Oo, bata na.
1: Oo, may mga bata na. Kaya ti, balan mo ti ang buwa ngayon, ti ang balon ka ba na ton, sa babae, kaya ti pelvic organ prolapse ka man din mo.
0: Oo.
1: Ti ko na balon ka ba na ton, ang ginagwaan niya sinaya sa pihak sang alatrasan, ang alatrasan sa likod, itinrasan sa tubang gagwa.
0: No.
1: Pero speaking of hemorrhoid, may ara man Sir Josel, abi nga sa sulod, may ara man nga sa sagwa. Kagariya, lalaki, babae, why niya pili?
0: May ara nga wala, may nagagwa. In short, sini, wala siya go out sagwa. Pero may mabatsyagan ikaw ang simptoma, Doc Leo. Sakit, gadugo, kamo na, Doc Leo.
1: Kagang iban, Sir Josel, why man may mabatsyagan niya symptoms gani? Matingalan na lang may dugo, nga nagupod sila sining higko.
0: No.
1: Tungkol si irritation dito sa sulod. Kag may ara man, nga hambal sang kilala ko, si Mel Moranas ko, Doc, pero obedient niya. Kaya nga man, siya kumagwa, ginabali ko lang sulod.
0: Nagadalo ka lang ko nung sa manong hambal nga, ay, balik to sa sulod. Kadilikado na rin sa gwa.
1: Diba, si maipit ka.
0: Oo. So, why a problema ang pagpangapi? It could not, tawag na to sila, irritate further. Pero mas maayogin niya, samtang wala pa ka mo almoranas, samtang wala pa ka mo sang hemorrhoid, kung magpangapi ka mo, make it a habit ng Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, o hindi gani, Premium D3 Coffee Mix, kay may sustansya o nutrients ka mo darang makuha.
1: Correct, Sir Josel, especially speaking of fiber, ha? Fiber, kinang lanon yun na parang maghapos ang aton sa nga bowel movement. Magluwas sa kombinasyon, abi kag blending sa ibang pagid sa nga mga sangkap, dala na dari, Sir Josel, ang real nga coffee, may beneficio gid sa aton sa nga lawas ina sa mga mahiligon sa kafe. Pero Sir Josel, kung ingi mo yung hilig mag-inom sa pampainit-init pero hindi kaya gusto nga caffeinated, tiyara man ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix.
0: No.
1: Ang ari diri iya is soya bean, pagkatapos malunggay and spirulina upod sa ibang pagid sa mga sangkap na magluwas ng may fiber, Sir Josel, mahatagan pagkita sa isang nagakaigaw nga protina ang protina kinang lunch reducil sa repair sa lawas naton lakip sa aton sa ringa muscles ha. Pero kung gusto mo gidya, kung gusto mo pagidya, especially sa mga mahiligon iya mag-inom sang tsaa, then may ma-recommend magkita Sir Josil, pwede ka mo makainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang manami sa Sunthorn Gold Herbal Tea, ginapanami niya ang digestion, ginapanami niya ang nutrient absorption, kaya nagabulig man sa Sir Josil para nga maghapos ang aton sa nga pagpamuhin. That's why, manotis Sir Josil sa nagainom sa ni sa gabi, bala?
0: Oo.
1: Like, isa ka oras antes sila magtulog, gainom sila sa isa katasa nga maalabaab ng Sunthorn Gold Herbal Tea. Magluwas ng tawhay pamatsyag nila, sila sa nga tiyan, naghahamu o kila pagtulog, pagkaaga, gahapos ang ila sa nga bowel movement.
0: So, importante ini nga pahapuson ta aton na tawag bowel movement. In short, pahumukon ta. Hindi bala ka mo mamursa nga kung kaysa ginapamahulay na magpamursa daw hindi gihapon magwa. So, importante sa pagpahumok sina ang insoluble fiber, Doc Leo, nga intake na to. No?
1: Correct.
0: So sa if we speak about insoluble fiber, parehas ni sa mga pagkaon bala nga damo idman kita wasi bala fiber ang tawag sina just like for example pagkaon ha, ang common tangkong, balunggay, pitsay, talbos o konugbos ka kamuti, ampalaya, okra. So kinahanglan na ma-maintain naton nga makakaon sina para nga pahapuson ta nga to sa ninyo pagpamuhin. Labi na gid, Doc Leo, kon nagagwa ng almoranas mo.
1: Correct, Sir Josil. Katimagina, bala, nagahubag na kag-irritated ng ugat dira, Sir Josil, sa imo sininga alatrasan. Pagkatapos, itulod pagid karon sang siyado katiga karon nga higo dito sa sulod. What do you think? That's why yung iban, Sir Joseph, sini, literal ha, nga daw ginahadlukan na magganto sa CR. May mga hemorrhoids, Sir Joseph, especially chronic na ha.
0: No.
1: Kaging iban, may bleeding na gani. Daw ginahadlukan, yun daw ginakibang, nagyakabalaka kung magpagwa sang higo. Tungod sini, Sir Joseph, kahit hindi na mayong kondisyon nga daan pagkatapos tiga pang imo sini nga ipagwa. That's why recommended, kag highly recommended yun, Sir Josil, ang dugang sini nga pagkaon sang mga utanon. Kag damo man, Sir Josil, ang balon yun man na to na, ang naka-appreciate sini sang aton sini nga Sunthorn Gold Herbal Capsule.
0: Oh.
1: Nga aman, ang Sunthorn Gold Herbal Capsule kon fiber aton pag-istoryahan, ginarecommend gani, no? Nga high fiber foods like balunggay, like ampalaya. Tiara na, Sir Josil, sang caps nga aton sa Sunthorn Gold Herbal Capsule para sa supply iya, Sir Josil, sang ginatawag kinang lanon nga fiber and nourishment man sang aton sininga lawas kag ugat mismo, Sir Josil. Ara siya sa iya sininga mga sangkap. Pagkatapos, manami sininga na recommend namo ni Sir Josil para bla kompleto ang inyo sininga ginatawag approach pag-abot sa almoranas. Kasi sa almoranas, Sir Josil, nagahubag kag irritated sining ugat dira.
0: Oo.
1: Pagkatapos, Sir Josil, kinanglanon sininga mapahumok ang higko. Pagkatapos, amat-amaton pahumok o kon pakupos sini ang hubag, Sir Josil.
0: Oo.
1: Kay kon may irritation, may inflammation, may irritation, damo, Sir Josil, sing discomfort nga mabatsagan sa katao. Titirigi, sampat gid, Sir Josil, fit gid diri aton sining ultimate trio. Ngaman, ang Sunthorn Gold para sa fiber and nourishment naton. Ang vitamin C, pampabakod sinisang ugat. Nagahubag ang ugat, Sir Josil. Nagabalun tungod nga nagahina siya mo. Ginabuligan pabakod din na sa vitamin C. Kagpara naman, Sir Josil, iya sa anti-inflammatory. Kag sa chronic inflammation. Ukon sa mga irritation. Diri naman masulod ang aton sa premium D3 capsule.
0: Oh. So kung na mo may, makabulig, no? Pahumok sang higko sang tao, labi na gid kon may almoranas ka na. Or para ma-prevent, ha? Kaya again, mahambal, tiyo ay pamangkot almoranas. Amo gani ginapalikaw ka mo sa atong ginpanghambal na ito, siring yung mga kagawian, tabala, pungko lang ubrata, pagkatapos pala grabe kita mamugat, hindi kita pala inom sa tubig, overweight kita. Makatulad sina, ginapalikaw ka mo sina. Kay base, kung mag-sete ng almoranas sa inyo, to whom it may concern anyway, may ginapili, babae, kaglalaki. At the same time, ginapakaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Tamo to kagain na para maghumok ato sa nga pamuhin. Amo to mga rich in fiber nga mga pagkaon. Prutas, for example. Masamigin man and tested and proven to sang kalabanan sa aton. papaya o kapayas, munggo, banana o konsaging, guava, bayabas. Dako mabulig yun sini in terms of providing fiber sa ato, fiber sa ato sini ngilawas. Kaya mo nang hambalin, Dok Leo. Supplementuhan na sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3SOF Gel Capsule, kay Santon Vitamin C. Gabulo ligay sila para ma-chipagin natin, Dok Leo, ang mahumok nga pamuhinon.
1: Correct, Sir Josiel. Kag since nga ti Pilipino kita, ang aton yung pagkaon, permigid, hindi kompleto, Sir Josiel, kung may kanon sa mga Pilipino. So dapat ang kanon na ton, pilion man na ton. Hindi lang kita sini magdepende sa white rice. Sa aton sini nga, kwan, sa aton sini nga mga tagpalamati dira. As much as possible, pilion na ton ang damo iya sang fiber. Pwede kita sini magpili sang brown rice instead of white rice. Magambal kita nga brown rice, Sir Josiel, pasi lang yung kuha sini. Why si makiskisan?
0: Hambal ni nanay sa unas niya, nabilin bang kulit ka grain o kon ano na, binilog sang bugas.
1: Yes, Sir Josiel, ang yab lang brand layer bala. Actually, why ka man sa makita ang variety, Sir Josiel, sang brown nga rice mo. Ang punto lang dira, nakuha lang pasi, why makiskisan mayo brown. Pero kung pakiskisan mo na mayo well milled, mahimo sa nga white rice.
0: Oh, ang iya sining covering, mahimo na siya nga daw pulbos, powdery like. Amo nang mabalaan mo na kon nakaagi sa polisher ang bugas ninyo nga inabakal. Why na sang powdery like nga nagatapik sa imo sining palad kun hakpon mo. Kung gusto mo mangita sang regular milled rice tapos locally produced, hakpon mo anay kun may mabilin nga daw mga pulbos-pulbos sa kamot mo local rice ni, locally produced rice.
1: Oh, kagwalaan mo gid Sir Josiel ang well milled kay ti puti gid na siya.
0: Oh, so sinaw-sinaw, no?
1: Yes, mas piliyon taya ang brown, kunang brown rice gani kay may ara si Sir Josiel sang fiber kag low glycemic siya. Why pa sang worry o kun hindi pa tanto ya ang impact niya sani pagabot sa aton sa glycemic index, especially kun imaginable Sir Josiel may diabetes ka na tapos may almoranas ka pa.
0: No.
1: Pero ti Sir Josiel in discomfort sani kag perwisyo sa aton sa kagalingon kun hindi na to na manage.
0: Ang tubig abi water intake na to, na ano ka importante ini Dok Leo sa prevention at the same time sa pag minimize ang pain kung may ara ka ng gidman almoranas.
1: Sa panahon, Sir Josiel, sang tigilinit sa mga taga-uma, bladra.
0: Oh.
1: Try nyo, bla, kadtos talamnan, bla. Or sa mga nabungkag ng mga lupa, dira, nga nainitan, bla, Sir Josiel.
0: Oo, oh, inarado.
1: Mm-hmm.
0: Sulay karado.
1: Na, pugab lang inasiling, bla, nato. Pwerte katiga, Sir Josiel. Pero, ano nga time naga cultivate o kung nagpreparar sang uma ang aton sini mga mangunguma sa panahon Sir Josiel nga damo sang tubi kay nga man mahumok sini ang duta. Amo man na nagkatabo sa sulod sang aton sir nga lawas kun mala aton lawas tungod kulang kita sini sa tubi, ang isa nga resulta sini is constipation. Nagamala ang aton sini nga higo kapin pa kun ara kamo sini sa taglima anom pito ka adlaw nga hindi sini makapamuhin, Sir Josiel. Pero may na-encounter ko Sir Josiel sa niya, siya mismo natingala, di doon nagkantong ako sa nga higko man. Gakaon man ko, adlaw-adlaw, pero believe it or not, isa kabulan.
0: Away ka pamuhin. Away sa
1: pamuhin.
0: Wow.
1: Oh, try naman Sir Josiel sa hatag o kung na itatawag pilas sa nga mga pamaagi bala. Para nga mabuligan yung mapagawa ang yasa nga higko. Pulo pasensya ha. Sir Josiel ka kadamo sa nagmaka perte ka isog sini sang baho. Imagine no bla Sir Josiel month nga ginsupport mo na sa ibo sini nga lawas. Pero pinakapunto ang isa sa kinanglano naton para mapagwa ina tubi.
0: Oh.
1: Tapos fiber Sir Josiel. Specifically ang tubi kinahanglanon gid naton para hindi maglala ang constipation. So kinanglanon gid naton nga maginom sang tubi, hindi lang kita magdepende sa aton sini nga kauhaw, especially kung tuman ka init ang panahon, masami ka ginabalhas. Kag bantayan mo gid, especially kung nara ka sa air conditioned room, kay basi bala bisan kulang ng tubi mo, pero kung uhaw lang ginahulat mo, basi bala madelay o kung makulangan ka man sang tubi.
0: Tang ibang sini Dok Leo, hinakabig nila ini kuno nga nagdugang ila power mo. The power to control themselves. Silingya, pwede kaya mapungga na ko niya palamuhinon silingya mo. Aliya Marcia sa pamahaw, pwede nga mapunggan ko na niya. Kaya ko na niya pungga na sa pala niya punon. Mga amo na bala nga mga ginihimo bala Dok Leo. Napungga nila bala ang ila silingya palamuhinon bala. That could lead or maka resulta na sa pag-develop sang Almoranas or mabalang ti sakit. Sakit nga daanok lang punggan ko. Anay ni si Kutub, mapunggan ko. Sakit naman ni Karon Almoranas kung mag-poop ko.
1: Nagapalala sa constipation, Sir Josil. Kung masami na ito, sinigin na ignore ang pirasa ni ka mga pagpabatyag, nagapanawag na kung tani, magkanto dito sa pagpungko sa mo sa ring naandan nga pulungkuan, kada adlaw, pero ginabaliwala mo, Sir Josil, mas labi nga ginapatiga, mas labi nga ginapamalamo ang higo dito sa surod.
0: Oo. Oh. Tinang gabalon bala, isa ka telenovela bala, Dok Leo, sa CR, mahambal nga, lugar mo sa puan kong kaysa, pila na kaminutos, tag isa ka oras na kung sa sulod sa CR, abi mo nagapup paghihapon, abi mo nagapamuhin paghihapon, ay ginapatapos yung agling telenovela, ginatanaw siya sa cellphone niya.
1: Masadya siya na Sir Josiel, kung galalain, yung bansa guwabla, yung hulat. Gahulat ng blakong tani.
0: Oo. Oh.
1: Actually, ang tuman nga pagpungko sa toilet bowl hindi gin favorable, Sir Josiel, sa tao nga constipated. I mean, sa tao nga may Almoranas. Kagkalabanan sina Sir Josiel sa nagadugay, may constipation eh. O kung constipated. Kay kuntani, ang pinakamalawig na ton, Sir Josiel, nga pagpungko sa CR is dira sa 10 minutos.
0: 10 minutes, ha?
1: 3 to 10 minutes from start to finish. Typically, considered typical, Sir Josiel, dira sa mga 5 minutos. Pero, kumusta sa ton mga tagpadamati, dira, no? Ano ka mo kalawig? Na-timean nyo bala? Ano ka mo kalawig nagapungko dira sa inyo sa ringa toilet bowl?
0: Oo.
1: Every time nga nag-move ka mo o nagapamuhin ka mo?
0: Naka-extro na kuno sa idol nila kuno sa pelikula. Yahoy, pasyak tapos yung kapupo.
1: That's why, Sir Josiel, why na ton gina-encourage na magdala sang balasahon or gadget sa sulod sinisang CR para nga makafocus ka mo sa inyo sininga pagpamuhin, hindi sa inyo sinigina tanaw. Samtang ka mo sini ang nagpamuhin.
0: Ang kalabanan sinipagi, Dok Leo, is this. Kung kaysa nag-liamar, ginmana, tawag na ito niyamar, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga daw mamuhin ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sini all of a sudden, kung sa kadasma ka lang gani, sandad ka lang gani, kung kaysa bugnohon ka, ay, hindi ka makadto.
1: Mm-hmm.
0: Lipatan mo na kag hindi na magwa.
1: Mm-hmm.
0: Pero dumduman mo, ay gabatsyag ko kayo na, hala ka kapungko sa toilet bowl, hala ka kapungko sa sulod to, kaghalaman ka kambya, Dok Leo, ka, katatlo mo na ikambya, kalima mo na ikambya, huwag gihapon. Is it advisable? Hulaton mo lang, pungko ka lang, hulaton mo na lang kung saan uliwat magliemar, at least ara ka nagapungko sa toilet bowl.
1: Manasiling nila, Sir Josiel, nga, kung nalang alang, hulat-hulata, hindi pagpilita. Hindi pagpilita, no? Ang iba ganun sa ni Sir Josiel, nagagwaan na sa CR, kag mag-inom sa tubig, lakat-lakat, pagkatapos, try nga magbalik liwat. Hindi pagpiliton kay hindi gina makapaayo, ma-stress lang kita. Try nga yulag-hulag ang laing lawa, stretching-stretching kita dira, kay makabulig din na. Para nga mapahapos bisan paano ha ang aton sa nga pagpagwa sang higo. Kung tigaga ni, try mo inom dugang sinisang tubi. Warm water, makabulig kag. Try nga ugalion ng pagkaon sinisang, kung regular nga pagkaon sinisang mga utanon, balunggay, ampalaya, kag iban pagid yung mga madahon kag berde sa nga mga utanon. Kag para bala malikawan aton, Sir Josiel, lugan pag ini irritation kung naga-squat or naga-pungko lang kita dira sa aton sa ringa toilet bowl, kapin ba kung naga-pila sa sagwa, konsideran mo nato ng aton sa pila ka upod sa balay. Magluwas lang sa nag-message dari sa aton nga, Guru Dok, dugay kung ginahimo pa content. Oh. Pati ang pag siyari ni Mon content hindi na healthy sa aton sa ringa alawas, especially kung ikaw sa ringa ang may Almoranas.
0: So hindi nyo pagpiliton mahambal nga daw ga panibitibi na to kagay na bumalik pa
1: siya lusot na ulo daw liog na tanidok mo. Pero tungod, Sir Josiel, sa katigas ang higo, dapat may mga pamaagi ka mga tikang. Kung mahimo pa lang, Sir Josiel, mga home remedies nga mahimo anay naton para hindi kita magkanto, Sir Josiel, sa dugang nga paglala. Kagbasi ba na mabot sa punto, Sir Josiel, nga kinanglan gibala, Sir Josiel, sa surgery.
0: Mm-hmm.
1: Although minor ba lang ni, pero tilain ka dyan kung tani eh.
0: Oh,
1: kung malikawan naton.
0: Actually, tida mo sina nagpa-utod. Kinutod na lang yun actually.
1: Mm-hmm.
0: Pero could you imagine that niya utdon pagkatapos pila kasi manang antos mo sinadara.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban gani sina daw in GT style na lang mo ang ginapakao na lang sila mga prutas nga ginblender na lang inbla, napainom liquid form na. Ay napakaon sila, makon mo tig isang semana, duwa semana bala. Nali gani magliamar ang imo pala muhinon, mahambal ka mo, Diyos ko.
1: Tama.
0: Kuhaan na lang ang sakit.
1: Abi ko, kuhaan na lang ako.
0: Kaya tituod ba, tama gina nakasakit mo. Istoryam lang ang aton, pero damo sina actually ang naghambal nga hindi, gid sila nga pagpangamuyo akag hindi, gid sila nga maghimos ang bagay nga magkaalmuranas kasi nga kay tanan sila pala nga muyo o mapangamuyo mo gid.
1: Correct, Sir Josel. Actually, preventable gid ning hemorrhoid o kunalmuranas. Nasa sa ato ng pagpili.
0: Pero ang pag-exercise, Dok Leo, sa may mga almuranas, kagparang mapunggan tabi nga hindi ka magkaalmuranas, makabulig abi, parehas ni uso subong, sumba-sumba. Mga kababayanan, kagkalalaki ng subong, tiripon-tipon, mag-zumba, kadaaga, o hindi kani, kadahapon. Kagiban pag sila nga form of exercise, for example, ning lakat-lakat, bala walking-walking ka, Dok Leo.
1: Tuman ka na ko, Sir Jose, lang papel sa ehersisyo sa mga may almuranas, especially pag abot niya sa prevention, Sir Jose, la. Kaya nga man, kung nag-exercise kita, nagahulag ang aton lawas, lakip ang aton sa ningi intestines, ma-prevent na ito ng constipation, mapanami na ito ng blood circulation, ma-reduce na ito ng pressure sa aton sa ningi pelvic area. Bisan pa ganin, Sir Jose, lang paglakat-lakat lang, kung mahiligon ka mo dira mag-bike, cycling, makabulig man, kung sa inyo dira ginaistaran, sa subdivision ka mo, sa kondo ka mo, may swimming pool, or hindi ganin, kung sa uma ka mo, may suba, o kung may sapa, ang paglangoy-langoy, zumba, ang bali, Sir Jose, ano, pagsaot, light jogging, stretching, yoga, makabulig, Sir Jose, at least 150 minutes sa isa sa ni kasimana, Sir Josil, nga makuha naton. Bisan pa ha, ang paglakat-lakat lang once nga consistent kita dira makabulig sing dako for prevention and support, Sir Josil, nga hindi magbalik-balik ang ginatawag irritation sa may mga almuranas na.
0: Oh, kag sa mga ning tama bala ka trabahoso. Ang managapangunduksyon, maghamakita nagapangunduksyon ining nagapangontrata bala karga, ano ba, karga, naog karga, tawag nila. Buga, siminto, asin. Kagiban pag sila mabuga at sila nga mga trabaho, hindi nyo man pagpatamil, labi na gid kung kamo nagapasakay. Kung kaya ninyo nga pasakayon na isa kasako. So be it, hindi nyo na pagdugangi, duwak sako. Kaya base mo ng hambal nila nga, base gua almuranas mo.
1: Correct, Sir Josil. Kag pati man ha, kundi uso na sumun, Sir Josil, mag... Sige na, inom na ton nga tubi. May mga delivery na. Ulat ka na i-deliver. Ang mineral water nga na anda na. Itong lagi na tawag, Sir Josil. Mm-hmm. Masami ka man nag-akwat, Sir Josil. Hindi man siya advisable. Especially kung may ara ka na sinisang almuranas. And even, sa mga naga-gym, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Mga naga-bodybuilding pala. Hakwat sila sang mabugat dira. Weights dira. Hindi man siya advisable lang tuman. Sir Josel, that's why kinanglan ko nag gym kati guided tagad sa imo sa nga coach.
0: Mm-hmm.
1: Kag isa gid, Sir Josel, bulo bang taon naman eh ang imo sa ning mismo kapasidad dag imo sa nga kaugalingon. Ilabi na gid kun may ara ka na sa niya sang almuranas.
0: Mm. So da Monica, ano ha? Amonika budlay kun may almuranas ikaw. Kun sa mga lalaki pa nagabalik ikaw sa pagka baby. Kay nga kun may almuranas ka naligan ni gumwa. Why kat may mihimo, da sokso ka gid adult diaper.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nali gani pumilit sa brief mo, hindi gani sa dilargo mo, Dok Leo. Oh, sigurado gid, maluha ka gid kag mahibi ikaw. Nga why ka kahibalo kung anong kabangdanan, gali mo kay gasakit ang almuranas.
1: Correct, Sir Josil. That's why importante gid nga, tinguhaon na ton, pinagi sa ton sa ringa lifestyle, mga food choices na ton, ang pagpili sang mga pagkaon nga makapahumok sang aton sininga higko, makapahapos sang aton sininga bowel movement para malikawan naton ang irritation, malikawan naton ang inflammation, malikawan naton ng bleeding.
0: Pero ang ultimate trio naton, Dok Leo, Sanson Plus Gold Capsule, Premium Nutrisol Gel Capsule, Sanson Vitamin C, actually puno ini sang nutrients. Ang nutritional support, Dok Leo, could also prevent mag-set in bala, magka-almuranas.
1: Actually, Sir Josil, ang ehersisyo, kag-nutrisyon, lakip ng tulog, tatlo, Sir Josil, sang mayor sa ringa haligi sang healthy lifestyle. Oh. Yung problem na ton, sinisa ginatawag almoranas, ang isa sa ni Sir Josil, kakulang sa fiber.
0: Hmm.
1: Kagkakulang man sa ginatawag nutrisyon. Kati imaginable, Sir Josil, kung makulangan kita sa vitamin C, naghihina aton sa ni kaugatan. Apektado man ang aton sa ni blood circulation. Tidin bala nakadefending aton sa ni mga cells, aton sa ni system, Sir Josil, how? Ang aton sa ni organs, sa manami nga blood circulation. Tidin na nagaagi sa aton sa ni kaugatan. So dapat inourish na aton, Sir Josil, ang aton sa ni kaugatan, ang aton sa ring heart, para magnami aton sa ring blood circulation. Ano ginahimo? Kung nag-circulate aton sa ring dugo, ginadulungan sa nutrients ang aton sa ring mga system organs na aton, kaya ginagather, Sir Josil, ang higko nga ginapagwa sa aton sa ring lawas. Diri sa ring masulod, Sir Josil, ang mga sustansya, nutrients, halin sa mga sangkap sang Sunthone Plus Gold Capsule, sang Premium D3 Capsule, kag syempre, sa puro na aton, Sir Josil, nga Sunthone Vitamin C.
0: Ah, oh. Hambal sang isa di dokleo siguro langulango yam lani. Sa tikon magamo gali sina, hindi ko anay mag-inom silingya sang turbo eh. Kay silingya nagatiga gani performance ang pupa.
1: Ang problem sang kalabanan, Sir Josil, nagatiga ang hindi dapat magtiga. Pero ang kinalang patiga ho, nagahumok. Ano mga hindi dapat magtiga? Ang ubo. Dapat mahapos na mo para nga mapagwa na ton ang higo. Dira? Nga ton, sining bawal movement. Dapat mahapos na, hindi na magtiga. Ang pag-ihi. Dapat mahapos ni Sir Josel, hindi na magtiga dapat. Pero sa mga kalalakinhan, di dapat ang ginaagyan sang ihi, kundi sunon gyud dapat eh. Parang wife la reklamo, Sir Josel, ang partner dira, kung si Mrs. dira. Ang problem sa iban, Sir Josel, sa nga makainom sang turbo food supplement, may mga basol-basol nga matabo. Tungod nga di makatulog ang partner nila. Makainom sang turbo, sa nga sako lang panguhit, di makatulog mayo. Para sa lango-lango, sa nga ton, sa nga, kuan nga, texter dira, why niya sing labot ang turbo dira ah? Sa pagpatigas ang imo sa ring higko. Actually, ang constipation niya, bisan way turbo niya, kung kulang kaya tubig, kulang as fiber niya, matigagin na iya.
0: Pero apektado performance mo kung may almoranas ka.
1: Correct, Sir Josil. Ah, paano ka karon makahimo sa nagakigo sa ring mga paghulag o kung paggiho dira? Kung kada... at may intindihan na ng Sir Josil ah. Kada hulag mo na karon may irritation ka or may sakit ka nga na batyagan. Ha? Bisan pa gani ning mga may arthritis, Sir Josil eh. Nga nag-inugtas mo.
0: Basi mo si Karan. Wala, ilo sinig ka may almoranas ka, Dokleo. Inang mahambal ka plus partner mo. Ga? Ano man na mala, basi matandog ko sa inyong
1: rin. Mga arana, naghubag na, oh. Naghubag ng almorana.
0: Sa ti importante ni ha, again, waya labot ang turbo. Pwede ka mo kagamit gihapon sa turbo. Bisan pa nga may almoranas ka mo. Kay way man niya nagapatiga sang inyo sining higko kundi gapatigalan ni sa inyo performance. Na-mention mo kagay na, Dokleo, nga kun may almoranas ikaw, most likely, isa sa mga kabangdanan mas yung constipation. Kag kun constipated ka, amo ning kalabanan nga nag-ari kabu kuno ang ilang panit bala. Naga dry skin, Dokleo. So kinanglan tagali, may baluan. Basi kun constipated ka, mahambal ikaw nga mabakalang ko Sunthone Plus herbal soap, inigani clear skin beauty soap. So dapat nga mabalaan mo nga bulngon dapat una ang imo being always constipated, Dokleo.
1: Correct, Sir Josil. Kati kung constipated ka, butang balon, ang isa sinasang ginapabalo sa aton, kulang kita sa fluid sa lawas. Kulang kita sa tubig sa aton sa ring lawas. Di malaga niyang higo mo dito. Di mo panit, afektado man, Sir Josil eh. Nga nag-dry man ang aton sa ring panit. Bisan ano, muna ka habon, Sir Josil. Especially kung di ka makabalo magpili sa imo sa ning habon, may mga maisog pang ingrediente. Matingala ka nga imbis nga gina-expect mga bisan paano man lang mo-moisturize imo sa ning panit na dugangan pag yun ang pagmala karon. So speaking sa pag-dry sa aton sa ning panit or constipated, kinanglanggit, Sir Josil, sa ni ang pagtughong na ton sang tubi. Butang balon, pag-inom sa nagkakaigo sa ni nga tubi. Pero tubi, Sir Josil, ha, nga puro. And kung kaya, malin, Sir Josil, makainom kita dira sa may mga mga electrolyte drinks bala. Para bisan paano, ma-retain man ang fluid sa lawas na ton. O kung hindi man gani, kung dehydrated ka, pag inom mo sang isa ka baso nga, I mean pag prepare mo sang isa ka baso nga tubig, pitkan mo gamay nga asin.
0: Oh.
1: Para nga may fluid retention ka sa lawas, mabuligan niya maghumok ang aton sining bawal movement o kun ang higko. Pagkatapos, mabuligan man Sir Josiel ang panit na ton, ma-lessen bala o kun nabuhin-buhinan ang tuman niya pagmala hasta nga maabot ang panahon Sir Josiel nga maulian ang aton sining panit. Kapin pa kung ginagamitan no pagin Sir Josiel sang skin friendly sining sabon tungod ang mga sangkap natural like bayabas, kapayas, balunggay nga dira sa aton sining Sunthone plus herbal soap.
0: Kaya actually pwede nyo pagin na ma-augment gani ko na maglakat ka mo double purpose. Pwede ka pa kamo kapamanyo sa Sunthone plus herbal oil. At least tabog pang lamok. Daon na moisturize pang inyo sining panit.
1: Angela Sir Josiel nga daon ni moisturize ha?
0: Na moisturize
1: kay ang VCO. Nagabulig moisturize sa panit. At the same time ang VCO Sir Josiel may antibacterial, antiviral benefit pa ini. Sa aton kaging isa pagid ginupdan pagid ni Sir Josiel sang isa pagid ka good fat nga muning moringa oil nga manami gid sa aton sininga panit gin combine na sila masiling ka nga magluwas nga malikawan pang pagdry sang panit ginanourish niya pagid Sir Josiel tungod sa healthy nga mga oils nga gin combine dira
0: pero hindi niya pagbibanyo sa inyo.

0: kon ka isa kag pamor sa dokleyo could also affect our eyesight.
1: May arang Sir Josel. May iban gani sini nga ang pinong ugat dira sa mata Sir Josel nag-burst. So sobra sini nga pag pamwersa. Pinaka basic naton nga hibuon sa Sir Josel. Tumara naton. Alam ba sang Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule lag Santhon vitamin C. Ang purpose niya para sa nourishment. Magluwas ti kaon kita sang bastante nga mga utanon kag laswag di exercise kita, tulog kita sang temprano, inom kita sang bastante sari nga tubig. Kun mahimo naton Sir Jocelyn no, ang foundation nga ina, pati ang mata naton nga naapektuhan tungod sa tuma naton nga pagpamersa, kundi ma-prevent na kung tani naton ang ginatawag diferensya dira sa aton sa nga mata. Pero may ara diferensya sa mata Sir Josel nga kakulang gidiya sa nutrisyon, amo gidiya ang pinakapunto dira eh. Sa subong pangadaan Sir Josel nagaamat-amat pahuben nga pahuben na may mga diferensya sa mata. Sa unaya nagaedad ya 60 Sir Josel, gatanog panago mo. Ay payas ang antipara mo.
0: Si Sinta sa una, gatanog kadagom siya pag sources ang karsonsilyo yan.
1: Correct, Sir Josel. Subong niya, may nagatanog na dagom pero mga sastre na lang yun, Sir Josel. Panimalay subong, kabataan, tutok sa cellphone. Isa pagid din ay Sir Josel sa nagapataas pagid sang risgo nga nagapaproblema pagid sa aton sa ringa mata. Nagapahina pagid sa aton sa ringa mata.
0: So kinanglan na tunda for supplementation Visionix Plus.
1: Correct Sir Josel, kaya ang Visionix Plus suplemento ini nga ginhungod gid yahimo para sa mata. Hindi niya Sir Josel nga like si Yes to Health yan, hindi ni siling na naghimo na sa suplemento nga basta lang mabaligya mo. Why blessing goal o kon purpose gid bala? Kaya nakitaan nga sa subong kapabata nga nagpabata na Sir Josel ang mga affectado o kung may problema sini sa mata. That's why there is ni Visionix Plus soft gel capsule sa purpose Sir Josel, number one sa prevention. Para nga masuportahan ang adaan nato ng aton sa nga mata, ma-maintain ang mayong condition sa aton mata. Makalikaw kita sini sa nagkalain-lain niya problema kapin pa sa mga risk of factors nga ara mismo sa aton kaugalingon, sa aton mismo kamot Sir Josel, ang cellphone. Ang gadget. Why pa nalabot Sir Josel kung may mga kaliwat ka na nga may mga cataract, may glaucoma, diabetes, hypertension, nagapataas pagkat sa risgo sa pagdiprensya sa mata. Pero kung di ka pala kaon sang utan, diri Sir Josel, amunay makabulig sa imo para mahatagan sa nagkakaigong asustansya, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, ang Visionix Plus soft gel capsule.
0: May palagas ka pa mangkot ni Doc Leo. Selling niya, 47 years old ako, lalaki. May almoranas ako. Grabe siling niya nali gani magwa nagangat-ngat. Pwede ko siling niya maimnan ini pain reliever para yung assist the pain.
1: Pwede gid Sir Josel kay tuman gid na kasilot mo. Base ha sa mga ginatawag na ka-experience siling niya ginareklamo sa aton. Nabuligan man Sir Josel ang isa man sa gin-recommend na ton. Among pag-inom sa isang assist the pain. Pero kung naliwa Sir Josel nung kay isa may mga irritation dira sa inyo siling anal part. Ang iba sa nagabatsa nga mainit, makatul o kon masakit. Ako isa sa gina-recommend ko sana kung may ara kamo sang ice. Ang ice bala himo kamo sang ice nga ang malaba ni Sir Josel ang gagmay bala. Ang daw sa ice candy bala.
0: Sulod lang na ice candy.
1: Yes, so amo nang inyo sa himon. Pero siyempre, put sonyo anay sa cloth or sa panyo kon sa matinlo nga tela. Hindi nyo pag i-apply direkta. Kagitutok dira sa irritated nga part dira sa inyo sering alatrasan eh. Makabulig na pa-shrink sa nag-inflame sa nga veins dira.
0: Okay. Kabay pa sa mga kauturan ta, nakakuha ka mo sa mga tips and informations. Gapamangkot ka mo din ka mo pwede ka bakal sa niya. Actually, makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gid ang ano ha, Santhon Gold Coffee Mix available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Stores nationwide. So din lang kamo da magkadto nga brands ang Mercury Drug Store may Santhon Gold Coffee Mix. Ang iban pagin sini mga produkto sang Yes to Health mabakal man sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, even maka-order kamo sa TikTok Shop kag sa Shopee. Now, sa Bacolod City may store kita dara kompleto ng produkto sang Yes to Health arada sa Barangay 39, Lizari Street. Atubangin na sa Marayo Bank sa Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Kompleto na tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. There is a siyudad sa Iloilo available ini sa clinic may libre nga konsultasyon sa A. Young Building, Yulu Street, Iloilo City Proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning. Again, libre.

0: paridera ang konsultasyon. And ang Yes to Health Incorporated would like to announce that aprobado na yung operation sang Yes to Health Laboratories. Aprobado na sang Food and Drug Administration at the Department of Health ang operation sang Yes to Health Laboratories. And Yes to Health Incorporated will be the one already to tool, mag-process sang tanhan niya sining mga produkto. Hindi na kinanglan magpanglibod ka pa kundi in patong laboratories. So, para sa kasayuran ninyo tanan, sa iban pagin sining mga produkto soon sang Yes to Health Incorporated, just listen to your favorite nga XFM station sa inyo sining lugar. Galing kiti daw alang-alang nagigita sa tiyempo, abi. Lastly, sa ato sining pagparagad, we would like to give sang mensahe sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: bago kita Sir Jose long paalam, basahon ko niyan ay ang message nila magpakilala. May nga lander ya, pero siya Doc hindi lang pagbasaha sa kahanginan. Siya ako Doc may almoranas kag tig-agid man ang pagpagwa sang higko. Pero siya hindi ko pa perde Doc, ibalanse ko gid kun gatig ang account sa nga paghigko dapat tig man kuno sa tubang.
0: Para kuno patas.
1: Para kuno patas. Nagainom sa Sir Josel sang turbo once a week lang gani ko na Sir Josel. Kag okay gid ang iya sa nga pamatsag og epekto para sa iya. Though ginarecommend naton nga pwede twice a week. Pero sa iyaya once a week lang. So may mga mahina dara, nagahina na sa nga sexual performance kag pampanami sa blood circulation. Kag sa aton sini mga tagpanamati ano, sa aton sini maginabatyag sa lawas, why ini nagaresulta o kung naghalin sa lagko nga mga kabangdanan kundi sa mga maggagmay naton nga mga kapabayaan kag mga kakulangan. That's why ang gagmay naton nga kakulangan sa sustansya kag mga nutrients makuha man naton ang iya sini nga support or supply pinagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone of Vitamin C. Subaybayan na masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagidsininga at kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat gid sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
2: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zentron Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Duty ka gid nga fresh.
3: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
3: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Si Gary, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuwasa.
7: XFM. Patrol!

0: Tikasa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Maka-late na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katropong Station, Les Dos Dos.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, saan mo na ang sitwasyon? Dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat baso nanay kay sapnot daan?
4: Eh di wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss a. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-Rated. X-Rated.
12: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: afternoon! Semua ketropan natin nagpamati na ketutok sa Exafilm 100.7 Rasyo Petrol Iloilo kag Exafilm 93.3 San Jose Antique! Mayong hapon! Good afternoon mga ketropa! Happy, happy Thursday! Today is Thursday, July 30, 2026. Uy, one day left mga katropa sa ating July. And ready na ba tayong lahat para sa August? Sino may birthday sa August? Isa lang gid ka tawo ang kilala ko may birthday sa August. Katropang dyan, Zin mo? Kilala mo mana siyang kilala ko? Kilala mo na ni katropang dyan, Ray, ang kilala ta aming birthday sa August.
1: Nagaprepare na?
0: So kung pala nga daan, nagapamugas-mugas na siya. Kay man sa Doist, ako naman nga ka.
1: Final na final.
0: Final na. Ako na lang madesisyon. Uy, good afternoon na sa mga kitropa natin nga nag-tutok sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga radyo, sa ilang mga FM band, dari sa Iloilo, kag sa 93.3 XFM Antique, no, sa FM band, dari sa may Antique, sa 93.3. Hello sa inyo tanan, mayong hapon mga kitropa, kamusta ang ating Thursday? Today, mga kitropa, is super init. Na siya maintindihan ang panahon. Kaya daw kagina, nag-ulado ka, ano man siya, nag-init. So, mong yun, nagagalom naman ni Sayaho. Balaan niya gid bala kong tagpululi sa mga Bombay.
1: Basta maghapon, gani.
0: Balaan niya gid bala mga tagpululi. Di ba, katropong John Ray? Ay, dayaw. Gid ko yas ng langit. So, balaan niya man kung ano oras ang in, kag ano oras ang out. Di ba? In or out.
1: Nagwa lang siya.
0: Di ba? Pareho ka mo. Amo na guro idol, why inalagas mo siya sa lawas?
1: Hindi man. Hindi man.
0: Abi ko, ko na idol mo siya. Alright, good afternoon sa mga katropa din natin, natin mga katropa listeners and solid supporters. Yeah! Mga members ng XFM Fans Club, where you are, wherever you are in the whole wide world. Good afternoon! Kamusta ang inyong hapon, mga katropa? Ang atin nga Webes, nakapanyaga na ba lang tanan? Nakapanyaga ka na yung katropang John Zin? Ikaw pa, malit.
1: Hindi pwede
0: malate
1: madula.
0: Malit lang tanan, hindi lang panyaga.
1: Basta pagkaon, dapat on time.
0: On time? Ako yan, malit lang ang tanan, hindi lang ang panyaga. Kahit wala ko daan nga pamahaw.
1: Amo na gani? Okay lang malit ang diba? Pamahaw?
0: Why, tingob na siya yan.
1: Or panyapon.
0: Tingob na sa...
1: Hindi gid madula ang ano dapat.
0: Dapat hindi gid madula ang panyaga. Amal nila ako na breakfast is the most important, important meal of the day. Ambot! I-search tabi kung important meal of the day siya ang pamahaw. Nabatian ko na siya and... Damo na ako ng pinaka-important meal of the day but I don't know the reason behind. I-search na why is it breakfast is the most important meal of the day. Sige.
1: Bakit nga ba
0: mga katropa, alright? Sa pagsugod sa ating X-rated, dapat hindi lang kabulastugan, no? Kag mga kawalang hiyaan ang inyong malalaman dito. Diba, hambal, tagani, dapat may kaunting kaalaman din tayong maibibigay sa ating mga dear katropas. Diba, pakuno-kuno naman tayo sa bong.
1: Kapunin niyo si Doc, Doc Era.
0: Ano na siya? Continuation. Charot. Continuation sa Secrets of Health. curious ko. So, dapat pati ka mo ma-curious man.
1: Kaya nga, wala siya gapamahaw.
0: Oo.
1: Kaya, hindi. Ang iyang ginaubra is...
0: Ano na
1: wala
0: siya?
1: Ano?
0: OMAD. OMAD na pala ka to
1: pa dyan. One meal a day lang siya.
0: One meal a day. Kung kaisa, two meals a day. Pero dapat nagsunod siya sa 8-hour window. Mga kitropa, according to AI overview, diba, it's important to acknowledge your source. Oh, di ba? According to AI, so, according to, I know, according, oh, according to Better Health Channel 4, breakfast is called the most important meal of the day because it breaks your overnight fast. Okay. Restore blood sugar and provides early energy. Oh, di kayo nakatag sa kong energy. Something plus gold coffee mix.
1: Coffee mix.
0: Diba? However, as discussed on platforms like Reddit, opinions are mixed, and the famous saying is partly a result of historical food marketing rather a strict medical rule. Pero di ba mo na hambal? Damo ginagahambal. Even though doctors naghambal na siya nga breakfast is the most important important meal of the day.
1: Yes.
0: So here are the health and energy benefits. Oh wow. Podcast.
1: Nga agin man happy, diba?
0: Nga ama katropa.
1: Nga according, importante nga gapamahaw kita katropang era.
0: Yes, again according to our source, Better Health Channel. replenishes glucose, restores low blood sugar levels after sleeping, so your brain and muscles have the fuel to start the day.
1: Kaya kung natuyo ka pa, wala ka pa energy.
0: Correct. Improves focus, helps children and adults concentrate, remember information, and perform better at school or work.
1: Okay, kung ano?
0: Ano?
1: Daw, kung wala kang, kung wala kang energy, hindi ka kunong makafocus.
0: Pero more energy? More energy mas.
1: More energy mas.
0: Hindi na.
1: Hindi na. Why
0: endorsement? Wala sila bayad.
1: Good line na karon.
0: Vital nutrients gives you an easy chance to eat healthy foods like whole grains, fruits, and dairy packed with vitamins.
1: Siyempre dapat healthy man ang imong ginapamahaw.
0: Oo, pero tindipende abi sa tawo katapang transin so bong yabing ang mga hinirasyon. Hinirasyon. Ang iba na hindi ka sao nga hindi ka pumahaw. So amuna nagkakaon sila kay feeling galingin ko ng ulo nila. Tinsakto man kay you have a low blood, 'di ba? Low blood ka after low blood sugars after ka magtulog. Ti amuna aguro nga galingin ila ulo, 'di ba? Nagka-hypo sila, 'di ba? Amuna.
1: So sang una. Sang una sang elementary ikaw.
0: Ano? Wala ako gapamahaw.
1: Gapamahaw ka wala. Man katuskilahan.
0: Wala gidya.
1: Te ano hay? Ga recess ka lang dayon.
0: Of course.
1: Kadi ba ang start sang klase 7?
0: Wala inyo.
1: 7 or 7:30?
0: Eh inyo yakay isa ko galingon yun na yung eskulahan, di ba? Kay ti may own na memorial school kamo.
1: Sa amo
0: niya
1: public school. 7.
0: Wala na yung public school.
1: 7:30 ka start.
0: Iimoya, kay nagpatindog dahil ang lolo mo. So, nag-donate na ng lolo mo sa lupa sa eskulahan. And then, nag-imo, daddy, nag-donate, di ba, sa mga classrooms. Kasi, syempre, gila, hay, balaan mo man ang pondo sa gobyerno ta, ginakulang ang ato niya classrooms, di ba?
1: Kay man, ngayo sila project.
0: Diba, ang inyo, tupatakaran, kung ano ka oras masurod sa eskulahan, ang muna masugod inyo kase. Diba, ako na to inyo, patakaran sa inyo.
1: So, ako dapat ginahulat?
0: Oo, kay ikaw gani ang ano, apo ni Don. Don Crisostomo. Ikaw wala ka po ni Don Crisostomo.
1: Hindi. Donya.
0: Donya?
1: Oo.
0: Donya ano? Donya Crisostomo.
1: Maria Cristina.
0: diba? Katropan siya ni Ray, lakat. Di ba lakat? Balaan ko na bored ka. Lakat, di ba para hindi ka ma-bored?
1: Natuyo na siya.
0: Oo. Balaan ko natuyo ka. Feeling ko ano ka, taas imo sugar.
1: di ba kung nubuo diba? Yung sugar?
0: Nubuo sugar mo, natuyo ka. Taas sugar mo, natuyo ka. Tuyo hindi ka na lang ako ma-plastarve.
1: Hindi ka na lang magtuyo.
0: Hindi na ka na magtuyo pa. katropan siya yun, Ray. Nagapati ka. Ikaw yung kapamahaw ka.
1: Pamahaw ka kung aga.
0: Ay, lahi na kinapamahaw. Siya yung gayda pa na siya kapamahaw na siya yaya.
1: Pamahaw sa?
0: Ay, hindi. Amalan ka.
1: Dapat, gabi pa lang.
0: Dapat specify mo gid yaya kung na doon iya ginapamahaw. Oh. Kaya man lain-lain. Di ba lain-lain ang klase sa pamahaw?
2: Siyempre, ah.
0: Oh. Pero sa talaga yung klase sa pamahaw, ano nga posisyon ang gusto mo? Magkaon.
2: May posisyon.
0: Magkaon! Ang iba
1: na gatindog.
0: Ang iba na gasaka. Ang tiil.
2: Okay. Amo man na, o. Oh. Pwede man na.
1: Gasaka.
2: Gamo mo ko na.
0: Gasaka sa din ang tiil.
2: Sa bangko, eh.
0: Yes! Yes!
1: Garuha nga daan.
0: Kat-aliwaton, kakatapasyon, Ray, sa imo, ikaw kung magpamahaw ka, anong namian mga posisyon kung ikaw magpamahaw?
2: Gasaka ganing ano? Ang tiil.
1: Abi ko kahig.
2: Sa bangko.
0: Kahigid mo na siya.
2: Kahig.
0: Gasaka ang ano?
2: Oo. Oo.
0: Napaibabaw ang?
1: Siki.
2: Siki. Tiil eh.
0: Oo, oh, gani!
2: Kaya kung amo na yung ano, ang gina, ano, ginakaandan sa mga taga-uma.
1: Mm.
2: Kung amo na ang imo nga. Kung amo nang
0: ikaw yun hindi napag-try kay kung gina-try ka pa sa konti yun hindi kaya ano mo kayo hindi kaya na mapilo nagka-side view na lang
2: lain na yan eh hindi yan mamon yun
0: nagka-side view
1: lain na ako nyo ano yan lain niyang position kuya
0: oh guys gina-try ni katropan Janzin nga pa sa kaon niya tiil
2: lain niya nga to niya nga
0: ang iba niya katropan Janzin gasakan tiil yan pero wala sila ga-move ang ilapan
2: nagka-side
0: view ka nagamo ka na
2: niyo nagadukot ang Drio
1: oo
2: hindi
0: yan.
1: Hindi kayo unang tawa ba lang ako? May kahoy ah.
0: Hindi.
1: Paano ba lang kahoy?
2: Nagarason pa. Nagarason pa sa yan nga ano?
0: Hindi,
2: may kahoy. Hindi gidi.
0: Kung nakadilargo lang ako magkakawag
1: sila lang.
0: So kayo nakapalda, kubi mo. Oh,
1: kakamo na lang pati.
2: Dapat nakamo niyo.
1: Na! O, talagang tawa ba niyo?
2: Ha?
1: Ikaw, ikaw. Hindi gani?
0: Ikaw, ikaw. Sige, paisay ka ba? Domo, guy!
1: Matindog na lang ako, guys.
0: O, diba?
1: Oo.
0: Isang ka na pang Gen Z, may kahoy na da. Wala na tayo, ka side view.
1: May kahoy, guys.
2: Ay, ay, ay, amun niyo.
0: Kasi, hindi ako, syempre, to give way. Gagagagdown na lang siya. Para hindi.
1: Sige na lang, gani.
0: Wala ka ginhawa. Amun
1: na lang ko ni gani.
2: May pet ang chan.
1: May monong na lang.
0: Hambalan ko, hindi mo pag-i-try. Kaya magkita ka na kami sa Facebook Live nga matumpa. Tapos,
1: kaya ka, instant eh.
2: May reels na ako.
1: Oh, diba? May reels sa'yo.
0: Edi na reels ka.
1: Trending man ta, diba?
0: O, te, tapos maano ka dayon, ma-vlogger ka na dayon.
2: Sikat-sikat pa sa dayon.
1: Pwede, pwede.
0: Pero kontra pang siya ni Ray.
1: At least wala nagsikat sa ano.
0: O, diba? Abal nila, ano ko na ang pinaka naming exercise kung aga.
2: Exercise?
0: Pinamangkot niyo, oo.
2: Kung aga?
0: Oo.
1: Push up.
2: Push up with...
0: Dumay, dumay, wak-wak. Charot.
2: Push up with benefits?
0: Push up with benefits?
1: Sabi ko friends lang.
0: Sabi ko friends with benefits na siya. Push up with
1: push
0: benefits.
1: Push up
0: with
1: benefits.
2: Amo nang,
0: ano na siya? Pwede mo na siya ma-ano? Pwede mo na siya ma-explain? Kano na siyang push up with benefits?
2: Amo nang pinaka-the best yeah. Nga, ano nga, ano nga ito? Nga, exercise kung aga.
0: Oo, kung aga.
2: Oo.
1: Please demonstrate.
0: I-demonstrate din.
1: Push up with benefits.
0: Ipakita abi sa aton mga katropa kung ano ka ka-ano, hangga-ano ka ka-talented.
1: Please demonstrate.
2: Hindi na, budiblay na.
1: Dapat so dapat may partner ka na.
0: May partner
2: siyempre,
0: na.
2: Siyempre, ah.
0: Ano, ah.
2: Oo.
0: Para sa ano?
2: Kay hindi mo na maubra ang amo na kung wala ka partner.
1: Ay, kabudlay mo na galing. Dapat
0: paano may... mag-push up? Di ba ang normal push up? Ginahimo mo ang imo kamot as support.
2: Oo.
0: And at the same time, wala siyang ga-push pa ibabaw.
2: Oo.
0: Oh, te, so mag-push up.
2: Amo na push up.
0: Gani, amo na siya ang normal push up. Yan, imo push up with benefits. Anong ga-push? Ha?
2: Ah.
0: Ano
1: ka? Ang PL guro eh.
0: Gamang ko. Hindi ko na magkadlaw eh.
2: Malaan mo ang naga-push up. Di ba?
0: Okay.
2: Kamot.
0: Oo.
2: Kamot.
0: Oo.
2: Tapos ang naga-benefits.
0: Ano?
1: May nagabenefit.
2: Benefit niya.
1: Mabuligon galing ano? Ang amo na.
2: Oo, amo na.
0: Grabe ba?
1: Kay may nagabenefit.
0: Pero diba, sa normal, diba nga push up, diba wala naman push up, si Katropo Mario, ganyan
2: siyempre
0: pala
2: yung
0: push up. O diba,
2: kamo, push up nga, ano lang na iya, diba, normal lang na iya nga, paru, nga ano, nga push up.
0: Pero kaya nga, ang alain na siya, yes, sa normal, how?
2: Kay may benefit siya nga dala.
1: Hambal mo, may naga-benefit.
0: May naga-benefit kasi may benefit. Oh, okay. May naga-benefit nga, iban nga tao. Paano siya mag-benefit?
2: May, ah?
0: May,
2: siyempre,
0: A? May, A? I? May U?
2: May U?
0: Na?
2: Oo.
0: Ah, okay.
1: Doka na, may nagaliyaw. Try na na gani.
0: Feeling ko, push upan mo siya. Parang mamamatian na kung ga-a-i-i-u-u man siya.
2: Feel ko?
0: Ano, iya-ayhan?
2: Mm.
0: Amo na galinga pa.
1: Amo na.
2: Oo, okay.
0: Kasi katropang Gen Z lang imo nga i-push up with benefit. Ga-um lang siya. Basik, basik amo lang siya.
2: Tingab. Dua-dua.
0: Diba?
2: Tingab o ko na punod.
0: Hindi, basik amo lang. Basik amo di. Woo! Woo! Woo! Yeah, di ba ba mo ang imo to yung nawalan nga benefit ang iyang nga reaction ka. Gamo na.
2: Oo. Ano ano? Do ano? Do na paso? Do na do na
0: do na ano siya? Do na ano yun?
1: Do na piskan?
2: Do na hapo? O ano? Kay kung na doon na po, inibilize
0: ito. Doon na hapdian siya.
2: Hapdian.
0: Nan, oo. Di ba? Bali yun. Di ba?
2: Kay kung na po. Kung na po, inibilizer na yung kinanan niya mo.
0: Ano?
2: Inibilizer.
0: Inibilizer?
2: Oo.
0: Oo, ganit. Hindi, may... Masitugang
1: apo, Ealing. Kung hindi ko magdugay, tiyan mo na eh.
2: Ah?
1: Oon, kagin man eh.
2: Siyempre ah.
0: Duwala na ka bagay. Sino mahapo? Siya or ikaw? Basta ikaw?
2: Depende.
1: Duwa kami.
0: Tibulos-bulos lang ka mo sa nebulizer.
1: O ikaw na.
0: O ikaw na eh. Inhale, exhale, inhale, exhale.
1: Bulos-bulos.
0: Ay, Diyos ko, temprano. Pag ilos gadang, tutunlan.
1: Pero lain na yung nebiyol yung gusto niya yan.
0: Ano yung gusto?
1: Labaliog.
0: At
1: ikon. Ano nebiyol niya?
2: Ano ba? Ano?
0: Ano?
1: Labaliog.
2: Anong labaliog?
0: Labaliog na hao?
1: Lungnik ba?
0: Lungnik.
2: Nebulizer
1: gani. Nebul gani, di ba?
0: Ay, gali.
1: Ibis nga, ano na, ang nebul, ang ginabutan.
0: Ibis nga aso, ginainom.
2: Oh.
0: Oh, liquid.
2: Liquid. Di
0: ba?
2: Champion.
1: Eh, Bernes naman
0: diba?
1: Boss.
0: Ay, Bernes. Oh, Bernes naman boss. Bernes naman boss. Ready na si Katropang Nunong? Damanginde.
2: Wala man sa?
0: Ang baling Katropang Nunong, damanginde. Man ko sila, badayaw man ko sa mga abilidad sa mga XFM.
1: Hindi natago.
0: Oo, okay.
2: Nanginde na. Pila pa ganito? Tatlo pa lang.
0: Okay, ang baling pasi ko na mahulog sa taytay. Mas mahulog ko na sa taytay to sa ano, sa ungkang iyang motor. Or mas mahulog to sa taytay sa ano to. Sa may ano na ganyan na sa
2: ganan? Hindi. No, ano ganyan? Ang...
0: Before mo pa ganan. Before mag-progress.
2: Ano ganyan na da? Takas?
0: Hindi na yung takas. Takas. Open yung mind sa taytay sa takas. Oh. So, pwede man dito sa pulupunta.
2: Oo. Oh.
1: Panda.
0: Oo, nan.
1: Budalong pag ito?
0: Oh, di ba? Basi gani ko na magdiretso gani ko motor mo na. Lom sa gani ko na katropang John Ray. Ikaw ya kay Wai, mo yaya pareho to sa Christmas party, di ba? Gin padalaan ka sa pang-rose, hindi na nagkatong pang-rose. Wala siya kapalo. Di ba?
2: Uy, naman ta, motobla, ano, gindala ko.
0: O, tingnan pa, mangkot yung nagkanto.
2: Oh, may ko balo.
0: Basi naglangoy liwat dito sa may duwanggas, guro.
2: Butlang.
0: Basi nagbalik sa punungan.
1: Basi din mo lang ito yung nabutang, nasutsot.
0: O, diba? Gaw-o-o pa siya. Gaw-o-o pa siya, diba? Hanggang ko, tipang, nadala mo ito puli. Amo niya, nadala ko, promote din na ito. Diba? Wala sa kabalo. Umugin man ako no ah. Uy, greet natin ang mga kitropan na nga nag-aupod ha. Hello, good afternoon kay Sir Paterno Sethar Paclibar III.
1: Uy, good afternoon, nag-aupod
0: sa
1: atin, no,
0: from Uton ni si Sir Paclibar.
1: Yes, Barangay diba? Alegre Uton.
0: Uy, good afternoon sa mga taga-Uton natin, yung mga kitropa. Hello. Sa kay Ma'am Hermite from HK. Hello, mayong hapon man. Good afternoon. Amuan kay Ma'am Lucille Capion. Nag-aupod sa atin. Good afternoon. Mayong hapon, ano? Ma'am, sa kay Sky Buyog Vloggers. Uy, aman niya. Kay Sir Buyog, mangkoton, tabi ikaw, Sir Buyog. Ano imong history sa imong pangalan? Ging kagat ikaw sa Buyog. Amuan na nag-Buyog Vloggers. Charot.
1: Kay gaano?
0: Kaya katropang siya, Ray, dahil push up, mga ka-push up. Ah, di ba? Ah, wala na sa subong. Aga, po rin ito ganyan yung balko si Imo, mga kaano, ito ganyan si Imo. Nipat na siya.
1: Nalipat na po.
0: Ah, di ba? Hindi,
1: abi ko iya, mga ano, kabeng-beng na iya.
0: Ah, mga kabeng-beng. At i-part na siya sa kabeng-beng ang pag-push up.
1: Oo.
0: Ay, grabe.
1: Amo na iya.
0: Matiyag mo, katropang siya, Ray, kung mag-push up ka everyday sa ginahambal mo nga push up with benefit, mga pilaayhan ang ma-burn mga fats.
1: Mm.
0: Pilaihan na nagabuhin na sa imo lawas.
2: Mga everyday kung ako, ano?
0: Everyday, git?
1: Everyday.
0: O, toon, everyday, git na iya?
1: Ha? Kaya eh.
0: Gapamangkot, kaya kung everyday.
2: Hindi gani, kung everyday,
0: uh-oh.
2: Mga dyan guro sa 30%.
0: 30% nga.
2: Fats.
1: 30% ng energy mo, madula.
0: 30% ng energy, madula. Ewan na.
2: Pero kung sagad-sagad doon, magandang mga 90% siguro nga.
0: Ay, person. Wow.
1: Gabi naman na yan, ha? Aga pa lang, may ka na energy ba?
2: Oo.
0: Pero ano, ano oras na may magmuna nga, ano, nga classes, exercise?
1: Oo.
2: Gabi. Feel ko mga...
0: Aga, gani, diba? Aga, gani.
2: Alas 5.
0: Alas 5 sa aga?
2: Mm.
0: Grabe. Oh, oh, tulog pa ta na?
2: Pwede pa na.
0: Pwede pa na. Alas 5
1: pero,
0: kayo sa aga.
1: Pero amugin man ako noong, ano, scientifically, amun ako noong ang best oras.
2: Magbugtaw ka.
0: Nga ha? Ako yung kadalasin ko, kabugtaw, gin man ko yan.
1: Kaya dira ang energy, naga, ano, git?
0: Ga? Gaano?
2: Butsiya.
1: Gaano mo lang?
0: Hindi mo sige ka.
2: Gatingob?
0: Gatingob?
2: Gatingob? Ano?
1: Pinakamataas.
0: High energy.
1: Dira na da ang ano, peak. Sang ano, sang energy mo.
2: Tuod.
1: Kapin pa kong lamig. Ah.
0: Ay, kung lamig gani, wala ko yung energy.
1: Sigurado.
0: Ano nga ha?
2: Bulis ka diyaw.
0: Diba?
2: Nga mga lalaki
0: ikaw,
2: akong malamig.
0: Ikaw yung wala energy kung malamig.
2: Huwag okay, energy eh.
0: O tingala ko nga, okay ka pa niya, alas 12 na sa kagahon niya, kanta-kanta. Pasakay, sabay pa sa iyo sa music ni Katropang Troy Tisoy. Ay, nayawagin ko yan kay John Drake. Pangalot na ko ulo ko. Paano ni Sayaman? Matiyagin sa KTV kami.
1: Ga-concert siya yan.
0: So, yun sa mga ko, sige na lang gani. Ako, mati na lang ko kay John Ray. O, diba? Tapos ang kaisa, ang gaano pa na siya. Ay, pa nung gawin mo. May pamuyay ako pa na kadala. Palaan ko gigong gaano na siya mo. Palaan ko gigong gaano na siya. Abot na na siya dahil.
1: Nagabagting-bagting.
0: Pero ano, katapos dyan, Ray, nga nga damo yung energy sa lalaki kung malamig sa babae. Ha? Okay, ako ya, kung malamig ya. Gusto ko na lang yung magtulog, maghigda, and mag-eat and everything. Ikaw ya, ikaw ya, be. Ano gusto mo imuon kung malamig? Ga-cramping kaya.
2: Harlem
0: ano,
2: shake.
0: Harlem ka.
2: Harlem shake.
0: Ano tumahan mo na agap? Gapanurong ka sa ito Harlem.
2: This to the Harlem ano, shake.
0: Ha? Gapanurong ka sa ito Harlem sa high school kag elementary.
2: Uy!
0: Ato on! Sige be, paano mag-Harlem na nag-iisang katropang genre? Paano mag-Harlem?
2: Hindi na, mag-uban. cartoon.
0: Basi mauyog lang, hindi maguloy. Basi mag-us-us.
2: Oh, kay Budlay lang.
0: Basi sa tuhod, pero siya makadto.
2: Mayan mang Harlem, nag-tulutumbo ka na daan.
0: Oh, diba? May mga ano pa na
2: may
0: siya,
2: dulibot-libot, mga tumbling-tumbling. Oh, na...
0: diba? Sikat na pang ano, sa to ko, no? Sikat na pang... sikat na pang ano ganyan?
2: Jansi.
3: Nalipat na sa...
2: Sikat na pang
0: Jansi.
3: Ako galing sikat na pang Jansi.
0: Siya na ako ng founder dito sila.
2: Tapos dalay ako nang ano ya ang
0: kita mo sa eskwelahan nila may mga club math club mathinic club o di ba may science club dito ya may Harlem club kag siya ang president tapos ginapa audition yung mga maintra
2: tapos katigtiyog sa kuno gamit ang ulo ya ang ulo ya sa dalom libot-libot
3: actually kaya mo na
0: gamo na pang tele sa mga
3: kaya mo na. Hindi ko lang pagkipakita.
0: Ano mo, hindi kami magkapati nga kaya.
2: Oo. Oh, dapat may ano, may...
3: Kaya ko na gani.
0: Diba, una-una, gamuna ang Teelia, gagalipoksa. Tapos gamuna ang
2: Teelia,
3: diba? Bisan na, ano na, headstand tawag?
2: Headstand, oo.
0: Headstand,
3: oh.
0: Ano? Head twirl.
3: Kaya
0: na. Ah, kaya mo na. Ato, od. Din gagwapi ang imo nga ulo sa support. Yung mangkot ko din bigyan pa ang imo ulo sa support.
2: Basi long goli og mo.
3: Do kamo lang ka balo mag imo istorya.
2: Basi mas tip neck ka
0: blo. Ko amo na ang rason kung wala siya li okay
3: na. Wala ko li okay.
0: Ara kay.
3: Pati kamo sigot pa nga, nakasubsob na sa una.
2: Nagsalop lang.
0: Pero amugin man ako na yung saka factor how.
3: Sang?
0: Nga daw nag-shrink.
3: Ga-shrink na
0: ha. Gay po sa isaw. Pero, diba, mayo lang kayo nagpali ang buho sa bibig mo. Kung wala nagpali ang buho, si Bitas kagitan.
2: Dali man lang. Pero kung wala na...
0: Ay, kung saan mo na lang ito, Tani, pang no? Kung wala siya nagpali. Diba?
3: Napirahan na siya, Tani.
2: Oo, ha? Namin ito.
0: Ato pala nilang bubblegum.
2: Namin ito na, kay Domidyo, ano?
0: Ay, hindi magsungaw.
2: Medyo nipis.
0: Ano?
2: Medyo nipis lang to.
0: Diba? Pwede ito siya putangan, Aritos.
2: Pwede eh.
0: Ote. Blessing in disguise po ito, Tani.
3: Namin kayo do feeling, Tommy Bryan.
0: Ano man, ato pa ito si, ano mo? Ano pa ito si... Si Jobert na.
2: Oh.
0: Hello, katapong Jobert! Ay, nayawagid ko yes sa mga pasundayag niyo.
3: Importante, yawan tong Palawan.
2: Wala lang to dad na gano'n.
0: Ay, naku, ang feeling. Pila pa lang itong siya ka-months. Pila pa lang siya naman siya ni ka-months. Tapos, pila pa lang ito ka-minutes sa may, ano, sa may Cavite.
2: 9 months?
0: Nine months, di ba?
3: Oh. Way pa ito na orasan
0: to. Oo, 9 months pa lang ito siya. Nine. Tapos, wala pa ito mga 30 minutes pa lang ito.
3: First time.
2: Wala ganit, diba? Wala ganit 30 minutes.
3: First time yung magpa-Manila. Oh. First time yung magsakay sa aeroplano. Oh,
0: tapos, first blood pa siya.
3: Siya galang first blood.
0: Ay, dayawin ko yan.
3: Okay lang na, imbis. At least,
0: Pero katawin na, sir, nakit kami malipat sa imo nga trompo-trompo. Ba, yung sampal, ba?
3: O, kabalo ko na.
0: Ano, o? Yung sampal, ba?
3: Hindi na sumo.
0: Sampal. Ay, hindi, amo na, guro lang maskulado. Yung maliyaw kayo.
3: Amo sa una. Ang liyaw kong una,
0: ano?
3: Ano ni?
0: Ano siya?
3: Kita mo niyo.
0: Ano na?
3: Daw mo na siya.
0: Ayoga. Ay. Taod. Taod.
3: Oo.
0: Gamay. Pero ganyan mo.
3: Ganyan siya pekay gada ko kita.
0: Hindi, alam ganyan mo, Moy. Ngayon nagdako. Ay, sagi ka, guro.
2: Amo tayo trompo-trompo.
0: Oo. So, sobra ka bilog-bilog. Diba? Nag-amunang liog. Yan yung mga gurulag.
2: Diba kung mag-sagob ka sa ano, gatuang-tuang ka?
0: Oo, tapos?
2: Ang... Kung diin tong nakao yun, ang ano mo, bla? Ang... Ano ganyan na?

0: Ano yan ang turo-turo?
1: Ang naga-ano black kong
2: mabugat
1: ka.
2: Hindi na siya kabalo kung anong tuwang-tuwang kaya wala na siya ka-agi.
1: Ano lang
0: na? Hindi anong dire, oh? Ano na yung dire?
2: Oo. Ang mga ganyan, isa sobra katuwang-tuwang. Hindi siyempre mabugat, bala magtuwang-tuwang. Bala namang tuwang-tuwang. Okay. Oh, tiyan, ano na siya, be?
0: Ang gina-ano din, oh?
2: Hindi na siya uribay, ha? Hindi na siya uribay. Hindi sa kabalo.
0: Tiyan, anong tuwang-tuwang, ha?
1: Tuwang-tuwangan.
2: Ginatuwang-tuwangan. Like, you know, there's a bamboo or kahoy na ginagamit. Na. Tapos may nakabutang dito, may nakabutang na. Di. Parang adamo ka, may madala.
1: Oo.
0: Di gani, amo na gani. Ang ginabutang di, oh.
2: Di, palaan mo ko ano ang ano. Ano tambal mo gani?
1: Turo-turo.
2: O, palaan mo ka ng turo-turo.
0: Anong turo-turo?
2: Siyempre, nalapo ka ng dream mo, nagdalapo na siya.
1: Do may muscle nang
2: always siya nagaano. Always siya nagapamursa and syempre natais na siya gani. Ikaw yan din natais.
0: Meri giman ko na di.
2: Sorry.
0: Sorry.
2: Ng anong yun tuwang tuwang mo?
0: Sa muna, ti, ano eh?
1: Sa muna?
2: Barbell?
1: Masakay sa...
2: Masakay ka naman ah. Rich kid ka pala po, masilipan ka. Mga... Ano, imo-imo naman na sa storya, ano?
0: Mga ano sa muna?
2: Hindi ka maghambal nga tubo. Oh, sag-ob! Hindi ka maghambal nga tubo.
0: Masag-ob sa muna.
2: Ay, why?
0: Tapos tubo.
2: Paano ba tubo?
1: Tubo.
2: Uy, masinalipat ka nga sa higad, bye-bye ka nagkakala. Mano pa ang tubo sa higad, bye-bye.
0: Ano, baroto?
2: Masina, boto ko ito, baroto? hindi ka maghambal nga, ikaw ang galangoy, ginaguyod mong baroto. Ay, grabe naman na iya.
0: Okay na.
1: Siya ang makina.
2: Siya ang LSE. Siya ang propeller.
0: Wow, mo ka no?
2: Propeller. Siya nag-tiyog-tiyog, ay di ba? Ihambal yung tiyog-tiyog na siya mo. Pati si Dagat, nag-tiyog-tiyog sa... Ay, Diyos ko, mag-inop. Ay.
0: Sagad sa inyo mag-ano. Pagkado kayo, may mga pati sa...
2: Istorya ko, istorya sa nani pala. Imagine ako siya ang propeller sa lalo.
0: Din ang propeller sa TL or sa baba.
1: Hindi kalin.
2: Huwag ka mamagot ko siya, hindi ko na ang propeller.
0: Sa TL or sa baba.
1: Ang buti mo.
2: Even the mo. Pwede man duwa, may baba mo, may dila mo nga libot, may kamot, pagin may TL, pagin tanoonta na tsura mo.
1: Triple. Triple propeller, pero hindi kalin.
2: Helicopter.
0: Ulo na lang.
2: Ate, amo kanina, di ba?
1: Hmm.
2: Ay, Diyos ko, wait lang, ma. May helix sale ko, anay. Nagilibi naman to, di. Wait lang, oh. Sige, Sir Japet Cabaya, hello, ha. From San Remigio Antique. Shoutout kay Nanay Jean, kagay Tatay Longin. Oh, sa Panpanan 2, San Remigio Antique. Good afternoon. Mayong hapon kay Sir Noel Verdugo Erfe, sa kay Sir Ralph Robles, good afternoon. Mayong hapon man kay katropang Danilin. Ayun, no? Si Danilin, katropang John Rayo, say hi. Ani kay katropang Danilin.
0: Na.
2: Oh, sige, be.
1: Hi, Danilin.
2: Wakong kay Danilin, gani mag-istorya, daw ka soft-spoken, kung sa atun daw baraghal, ha?
0: Hi, Danilin.
2: May pinilian. Oh, hamba ni Sir, ni Ma'am Danilin. Good afternoon, guwapo. Shout out kay Nunoy sa DPWH. Shout out ko sa akong boyfriend dyan sa Pasig na si Bong Palma. Han, diba? Happy Mansory Nation, dalawa. Han, ingat ka lagi dyan. Salamat sa binigay mo na load.
0: Kilig-kilig!
2: O, ginbasa ko lang kung ano ang nakabutang, ha?
1: Very good.
0: Amo na iya.
2: Diba?
0: Proud.
2: Grabe, proud and loud.
0: Pila ginatagay ang load.
1: Proudly. Pero,
2: Danilin, mas may sobra.
0: Regular?
2: Anli? Ano na siya? Na-register na siya?
0: Amo na, sa una.
2: Diba?
0: Mga miga.
2: Ano na karon ikaw yang may load ako ang wala.
0: Dapat ano, duwagid ka mo.
2: Pero sa do bala 10 pesos bala, may ano ka.

0: Hindi na.
1: Hindi 5 pesos na one day
2: ata. One day na,
0: oo. Oh. Only.
1: Hindi, diba? May one day, may tagpisong only call and text for 1 hour. Mm.
2: Bawa na sa una, gaan text na.
0: Oo, gaan text din. Mm.
2: Diba?
1: Ano ka mga?
0: Gantos.
2: Gaan text.
0: Gantos.
1: Hindi, may alam
2: ko. Gantos 10.
0: Gantos 10.
1: May UTP, ano po yung sa to?
2: UTP 15.
1: Na? Oh. No.
0: Tiyas na sabong mayara pa man, ha?
1: Ah, meron
0: ko. Oh, UTP.
2: Halata, ganyan
0: mga. Ang gaan lang yan, why? Why na?
2: Oh, wala na yun, kata.
1: Oo. Pero
0: wala na gantos.
1: Ano na ko? Ano na ko sa bong? Kalimutan ako sa bong.
2: Oo. Ano ka na yan? Globo?
1: Oo,
2: oh,
1: Globo na ako sa bong. Kalimutan ako sa bong.
2: Sa bong Go Plus?
0: Go Plus.
1: Oo, ay! Grabe pala.
2: Sa bong
1: mga... Kaya ito nagmahal sa bong ang ano? Ang color green? Girl color orange.
0: Hindi man. Hindi man.
1: Kaya ang mahal, ginagin na low key.
2: Diba? Mas ano siya?
0: Ang green may ara man sa Unli.
1: Ah, to.
0: Oo.
1: Unli ano?
0: Unli, data.
2: Mas affordable ang blue.
1: Oo, mas affordable to ang blue. Kag mas ano siya, sulit.
0: Mm. Dip, nakadipindi man na grosa, no? Sa lugar. Sa lugar.
1: Ah, tingay, wala itong kung signal.
2: Signal sa inyo.
1: Wala itong signal sa inyo ang ano?
0: Wala eh.
1: Ay. Tuod. Kawawa naman eh. Charot!
0: So, pero mas dami ang go na, ang bago na subong.
1: Go Plus.
0: Ma, ano, sa do, ma, dasig. Okay siya. Oo.
1: Kag may pang ano siya? Kung ga-ML. Grabe yung istorya. Tapos halin sa pamahaw, nagkanto sa trompo, nagkanto sa Harlem, nagkanto sa trompo, nagkanto sa liog, nagkanto sa trompo dancing, nagkanto na
0: subong
1: sa mga
0: ano,
1: diba? Uy, pero diba?
2: Ang topic na bala, gamo niyo.
1: Oo, gamo na.
2: Gamo na.
1: Hindi ka na.
2: Kaso gano'y diba? Muna.
1: May falling action.
2: Tapos gumawa muna na yun.
1: Dali. Dotrompo, ginman sakto. O, pero katapang dyan, Ray, di ba na-experience, yung manaan katapang dyan, Zin, nga sakto, di ba? Like, kung may ka-chatmate ka or may ka-text ka, di ba, ginawa mo ka na sigdasig. Kung kapin pa kung malag-expire, yung mulo.
0: Siyempre eh.
1: Di ba?
0: Kaya gaing abot ka, basi kung mambal sa... wala ka na nag-reply sa Iabla.
1: Oh, di ba? Pero mga pila pa kami minutes kung mag-expire yung road gamba. Oh, ka na mag-expire yung road kung hindi ko ka-reply.
0: Oh, mo gina.
1: Di ba? Chakta! Siyempre.
2: Be, sorry be. Na-expire akong load.
0: Kapin pa kung sa una, hindi gid ano ang signal ba? Doon nagadala-dula. Ginawa mo pagpangayito.
1: Tapos ka pulay kasi ito guys, story.
2: Kage ka na saka sa baba puno para
0: magkasinan.
1: Ako sa bintana, ginabutang.
2: Butang nanda.
1: So, butang ko na sa baba puno o cellphone para
2: magkasinan.
1: Nagoy ako daha sa tupad niyo to may cell site ni kada magwan na peto la sinyo cell site hindi to bala inyo uma boy
2: oy bago lang to ya
1: hindi to bala inyo uma
2: bay mo kano to nga cell site
1: ano
2: san cell yo so saan yung sen saan yung san wala na
0: sumunod di ba maya muna mga son
2: wala na subong
0: wala na.
2: Di ba daging bakal na sang ano?
1: Ang buta, wala ako. Hindi ako nabakal kasi wala ko nagdawag sa loto.
2: Hindi, abi ko kinakwar na siya sang...
1: Pero okay, wala daw ko sa loto.
2: Smart yata.
1: O, di ba? Ano pag yung mga na-experience sa to para lang makachat sa inyong, ano, sa inyong mga text me. Tapos na-experience, ito pa, yung pagitan mag-charge sa universal na charger.
0: Oo, siyempre ah.
2: Ito pa to akon?
1: O, di ba? Oh, universal?
2: Kaling wala nag-andar lang.
0: Ginakakas pong bateri kagi butang.
1: Diba?
0: Tapos pinaka...
1: Lagi lang gid, ma-charge lang ko mga 5 minutes, maano lang ko man yapo. Sige, charge mo, sige, panyapon mo.
0: Gidugay na bala mag-charge.
1: Oo, gani, sige, panghugas
2: 24
1: mo.
2: 24 hours na
1: kasi. O, ano ka na, panghugas ka na, nagpanyapon ka na, namaon ka na, inom nyo, di ba, naghimos ka na.
0: Wala, Japon, one bar, man, Japon.
1: One bar, wala, Japon, yung charge. Yaya, kaya dapat overnight na, bingat mo charge ka, trapon dyan, right?
2: Doi, haboy mo na lang ang charger.
1: Oo, di ba? Aha, ayawan mo na si paring Lloyd. Gusto ako, ulat ako.
2: Pagpila natin, 5 ka oras na mo, ano?
1: So, style ko na sa ito, magpulay ko, gina-charge ko na madaan. Tapos, ginakuha ko lang siya. Yung magpulay ko na mga 5. Ginakuhaan ko na siya mga 7:30, mga 7, o, di ba? Tapos, ang ending, pila lang oras gamit mo, lubat.
2: O, lubat siya, naman.
1: Yaya, dahil mo na lang, di ba? Di kayo, syempre, sa ito, wala ka pa inubakal, wala pa tayas ang ikasarang. Ikaw yung katapos yung Zin, di mayara ka na yan, eh. Kami yan, hindi ka tropa ng
2: Drake. Kita mo lang mga cellphone.
0: May arap nga, ano, 3310.
1: Kung maguba, ang aton nga, ano na ganyan tawag, ang charger, ang charger, ang cord. Diba, amo nang we opt to use the universal charger.
0: Anong nagamit magit sang una nga, ano, nga cellphone?
1: Akon?
0: Oo.
2: Motorola?
0: Motorola?
1: Motorola.
2: iPhone, di ba? Mal mo?
1: Oo, saan to? Wala pa na-create ng iPhone.
2: May iPhone.
0: Sana all.
1: Sana all, ha?
2: iPhone 0. 3.
1: iPhone 1. Mali ka trapang, ano? Ni ka trapang Alex. Bokya, disconnect people.
2: Huh? Disconnecting people.
1: Ah, disconnecting people. Okay, Bokya?
2: Oh, kay Nokia.
1: okay. Connecting people, galing ang iya ka, no? Okay. Gets na nakakatropang Shaggy.
2: Shaggy?
1: Shaggy, galing. Katropang Shaggy. Gets na naka. Ay, tonto. Ginesin nung Alex. Wala ko ginun naisipan, bro. teka mo na experience mo na mga katropa mag-charge universal charger sa to. Tapos may ka-textmate ka, tapos atat na atat ka na mag-text, atat na atat ka na magtawag. O, diba?
2: Hindi ka lang ka-reply. Away ka muna.
1: Pero naka-anagyan mo na katropa dyan, Ray, mahulam ka sa cellphone sa imo nanay or sa imo magulang, tapos ma-chat ka sa imo amiga. Tapos napakilala ka, hindi ka lang pagtawag nga mo na.
0: No.
2: Awi na kay katropang era.
1: Ha?
2: Amo ka na?
1: Hindi!
2: Tawa.
1: Diyos ko na. Ego na ako nag-try sa mga muna. Ang mga bagay, ano na. Nag-touch screen ang cellphone.
2: Sa muna, Abi, wala pa
1: yung cellphone. Oo. May mga kilala
2: mga
1: lang
2: parents ko lang natin, may ara.
1: Yes.
2: So, nakikitext.
1: Okay. Tapos ang hampang na sila, cellphone space impact, snake. O, diba? Saan ito? Masa akong cellphone. Ano akong cellphone? May tennis na blasa itong hampang. Gampang.
2: Akay colored na.
1: Oo. May tennis. Tapos gaugtas ko kung ano, kung matabis ko. Diba? Oh, good afternoon, Anay. Mayong hapon, Anay Sakay. Mercy Rasco. Good afternoon, katrapang Aaron, katrapang Johnson, katrapang John Ray. Shout out sa Sidyo Kamanggahan, Barangay Tabok, New Washington, Aklan. Mga kaba, amuni gali, ang balik, katrapang Johnson. Oh, say, loko mo ni Dirika mo sa akon. Oh, amuni mga ano mo to, mga butante niyo to. Grabe ba? Ay, bagay talaga si
2: Kita ay. Kita ay lang to sa, ano ah.
1: Sa barangay and sangguniang
2: kapatang elections. Sa barangay hall.
1: Uy, na yun. Kuno pala?
2: Oo.
1: Ang barangay and sangguniang kapatang
2: elections. Kaya, ma-file ka na.
1: Mag-practice ako sa akong vocal cords.
0: Abi ko gin kakasana.
1: Kaya, ano daan? Makanta, tadaan sa ano, ni Kagawgaw. Wala, kinala mo si Kagawgaw.
2: In contract na to.
1: Oo. Ano pa lang itong nadaan? 2022, may kontrata na kami.
2: Kontrata na to yan.
1: Oo. Ako makanta. Di
2: na to yung madula.
1: Oo. Sa imo bukol-bukol. Oh, manangiya na theme song. Diba? Ay, dayaw ka man?
2: Oh.
1: Ay, amo kinaya dapat. Yeah.
2: Produced by.
1: Oh, diba? Katropang Drum Ray. Si katropang Bea na mahimo sa iyang floaters. Oo. Sa kay Sir Ralph Robles, shout out sa mga car wash boys sa Quick and Clean. Kay Stephen, kay Darren, kay Nino, kay Ajay. Hello.
2: Oy.
1: Good afternoon. Oy, may diet
2: ka hapon
1: sa mga taga Quick and Clean. Hello, hello, hello. Kamusta? Kamuda? Te, pila na ka ano ang nahimas niyo? Ay, pila na kasalakyan.
2: Pila na kasalakyan.
1: Ang nahimas niyo na? Hawak ko ang beat, hawak ko ang budget. Hamba ni katropang, Alex. Ay, damo. Ganyan saya ho. Kay Tita Liklik. Ay, hamba ni Tita Liklik. Katropang Era watching live. O, teka, musta ang Kabagyaw? Katropang Taliklik. O, sa Kabagyaw, Kalino. Go. Sa kay katropang Danilin watching from Balasan. Thank you.
2: Yeah.
1: Hamba ni katropang Danilin. Gaulok sa ba? O, ikaw gani. Gasunog a. Kada kunusang Juan. Hamba ni katropang John Ray. Ano? Katropang Danilin? Hawali ma'am Ruby Lynn Kasadya lang ha, idol. Gid yung mga katropa. Ay. Good afternoon, katropang Ruby Lynn ha. Kamusta? Kada katropang Ruby Lynn.
2: Naka-relate gini girls si katropang Ruby Lynn.
1: Nga ha, katrumpo-trumpo. Kaman na katropang Ruby Lynn.
2: Kagi ka man magtrumpo-trumpo.
1: Kagi ka man Harlem, ma'am Ruby Lynn. Hawali katropang Danilin, nami, dyan maglangoy si katropang John Ray. katrapon dyan, Zin. Oh, alright, mga katrapa, wait lang, kid. We have our caller this afternoon. Hello, good afternoon. Hello? Ay?
2: Dari lang, ikaw mamati. Basta nga mamati siya sa...
1: Okay, okay lang tayo. Hello?
2: Ano pong nakakatawa?
1: Hello, sino sa line? Good afternoon!
2: Oy!
3: Si Remy ni Sang Danate ah.
1: Ay, nakiligig ako na si Remy. Remy, kamusta ikaw?
3: Narin ko sumong sa 3G, pati sa nakapay.
1: Ay, oy, good afternoon. Mm. Nasang alon, naidlan ako daw na magpa-ano, magpa-massage sa may 3Gs. Ikaw ka tapang dyan, Zin. Kagi ka da?
2: Nuhay pa.
1: Ay, tuon. Sige na po, Rimmel, sa topod ko, Bimo.
2: Nuhay pa ka, try. Ano ito yung nga ano, ha?
1: 3Js?
2: Hindi yung ilang offer.
1: Ano? Siyempre, massage.
2: Full body massage.
1: Tanan yung klase sa massage. Ay, tinapatay. Hello, Katropa Remy. Kamusta ikaw?
3: Okay naman. Ito pang era. Law naman ko ganun sa inyo. Amo ka lang ko ganun naman. Liwat ka pa sa isang limutingog mo.
1: Tinahidlaw ka.
2: Ay. Tibantayan mo na na every hapon.
1: Oo, dapat ginabantayan mo takada hapon. Oh. May impeachment, wala lang tagaling. O, Remy, greet ang mga katropa mga nagpamati na sa may 3J, sa Loda, sa Ila.
3: Ay, ginagreet ko lang tanak niya. Tagpalamat yun yung mga katropangarap, yung programa. Especially sa on man mga friends, maayong hapon. Mm. And then sa previous blind massage shop on mga Hopdan Andrea, maayong hapon. Kaya kutob sa mga malabotan sa mga programa, katropangarap, maayong hapon na.
1: Amo lang na?
3: Request lang ko, katropangarap ko ito.
1: Oh, sige lang. Pwede, song ang hata ni play sa mga music. Anong in mga music request?
3: Paminsan-minsan ah.
1: Paminsan-minsan? Ano na siyang paminsan-minsan?
2: Paminsan-minsan. Naaalala.
1: Katropang ano, may pumagod ko na si mga katropang ready. Kagi ka na mag-charge sa Universal Chargers and to.
3: Oo, kagi.
1: Diba, ginasaksak-saksak na, ginasaksak-saksak, pinakasukas na siya.
3: Oh.
2: Isa sa mga common causes of FAR.
1: So, mo ano na lang imo ginaano, bae mo ginasaksak-saksak. Ang charger man gapon din, no? Nakadlaw, gini mo na si Katropang Jan Ray, si Katropang, ano, si Katropang Jan Zin. Kamusta? Ako naman Balila, Katropang Remy.
3: Okay lang lang din, mga amigo, okay lang din ko siya. Makapalit naman ko sa 3 days kaya silaw lang ko na mag-tawag kaya siyempre mag-design ako kaya mo na wala kang
1: ay wow, di tamog tamog siguro ginahimas tada everyday mo no?
3: Oo oh.
1: Wala ka hope signs ang ginahimas?
3: Ano na?
1: Wala ka na hope signs ang ginahimas?
3: Oh, wala
1: gid
3: katropang
1: ira. Ay, sa lol.
0: Si katropang Jansen na mga change career man.
2: Ang pamangkot. Ang pamangkot ko.
1: May pamangkot siya katropang ano, katropang Remy. Tanuga.
2: Oh, kun ka mo nagahimas sa iban. Sino ang gahimas sa imo, sir?
1: Kun ikaw kuno ang gahimas sa iban, katropang Remy. Di sino kuno biya ang nagahimas sa imo?
3: Wala pa gano'n mo.
1: Ay, di gusto mo si katropang ano, si katropang Jan Ray?
3: Ay, hindi ko ah.
1: Ay, hindi, si katropang Remy. Ay, sige katropang Remy, thank you so much. Salamat kayo sa imo nga pagtawag. Pabati always and keep safe. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Okay.
0: Si katropang Jansen, no ma-change career.
1: Laban na sa mga katropa natin sa ano, PJ's masahe? Massage.
0: Oo.
1: Ano?
0: Luma-change career
1: ma-change siya. Ma-change career siya. Oo. Kung ano na lang siya.
0: Mapang-massage.
1: Oo, oh, para always na lang siya manghimas. Oo. Ay, grabe. Pero katropang Jan Ray, may good news ko si mo.
0: Ano?
1: May nag-offer eh.
0: Ano?
1: Hambal niya. Di na po. Sana all, gusto ko ako ma-massage kay katropang Jan Ray.
0: Hmm. Apa?
1: Oo. Ano gusto mo kung ikaw ang i-massage? Ano? Soft? Medium or hard?
0: Hard.
1: Wow! Basically, ano ba ang panghambal? Bisang hard, be?
2: Soap.
1: Soap?
2: Medium or hard?
1: Medium or hard?
0: Hard.
1: Oh, di ba hard?
2: Very hard.
0: Very hard.
1: My friend. You want very hard, my friend?
0: Yes, my friend.
2: You don't like soap?
1: You don't like soap?
0: No.
1: No soap?
0: No soap.
2: Soap and gentle.
0: Tingilingilingi.
2: Soap and gentle.
1: Sala kaya dapat gentle? Soap and gentle. Oh gentle. Wait lang, hindi kaya gusto ni katropang Danilin niya nga mag-comment lang siya sa aton nga live. Oh,
2: ara siya.
1: Nagtawagid saya. Katropang Danilin, sige. Mayong hapon, Simo, kamusta ka na, Day?
4: Mayong hapon, man.
1: Oh, ay! Kamusta ang hapon, Tada, Day?
4: Okay lang, mainit. Mainit. Sobrang init.
1: Naiyong nararamdaman.
4: Nambasipan ko si Katropang January. Pero
1: ay, hala. Katropang Danilin. Saan na ba tiyan mong tingog ni Katropang January? Nag-ilinit ka? O nag-init ang ulo mo?
4: Nag-init. Hindi sa panahon.
1: Aabi, Kuya Anay. Ikaw ang umiinit. O, Katropang Danilin, hambal mo di gusto mo kung ikaw mamassage kay Katropang January na nag-comment ka man sa aton live.
4: Kung gusto yan.
1: Ay, o, ano biyang ma-offer mo
2: ang klase sa pag-massage
1: kay Katropang January? Mangkutaan ay si Katropang January. Katropang January, anong gusto mo? Soap, medium, or hard?
0: Hard.
4: Katropang January, ano gusto mo?
0: Hard.
1: Ano gusto mo kuno?
0: Hard.
1: O, hard kuno, hard. Oh.
2: Hard yun.
4: Ang gusto mo hard.
1: Kahit
4: pa-hard-hard
1: doon
4: ka.
1: Nga gusto mo.
0: Pa-hard-hard doon
1: ka.
0: Hard-hard
1: doon ka. Katropang Danilin, kaya dabi magampal. Bito hindi man takabati. Pansin mo man. Oh. Paano mo siya ipa-hard-hard doon ko, no?
4: Siyempre, halin sa
0: ipapaw. Basta kung talong. Balistad man na.
1: Dapat ko mag-massage ka, Katropang Danilin. Dapat din una ang ginamassage.
0: Sa dalong dapat.
2: Hindi na nakalabot sa babo kung sa dalong.
1: Huwag nangigin yung kalaanay si Danilin. Bala.
2: Sorry, ma'am.
1: Ano?
4: Mag-massage halin sa ulo
1: at
4: sa dalong.
1: Kahit para... Ako mga, Danilin, di ba hambal mo? Di ba hambal mo halin sa ulo at sa dalong? Di yun nga ulo ang imunahon.
4: Hindi ang ulo. Ang ulo,
1: pag
4: lang may buhok.
1: At may buhok, pag baka ambalaan ko nga ulo.
4: Lain mo na
1: yan. Ang sus, lain mo na siya yung gali. Ay, okay.
4: Ang ulo pala natin, inaon.
1: Oo, ano? Ati, da mo siya unahon, hiluton.
4: Oo, sa ulo, tapos sa likod, tapos sa kamo. Tapos sa tiil, para ang hangin bala mapanaog do, bilang do i-fresh mo lang siya ba.
1: Oo, oh. Di kay gusto, yabi ni Katropang January, kuno sa dalom unahon, ti ano nabi kun ang hangin, kun sa babaw ang una, ang hangin manaog, ti kun sa dalom una, ti makababaw ang hangin. Ay.
0: Hangin.
2: Buang sa'y. Ang
4: lain na yung posisyon.
1: Ay, ano dapat ang posisyon, Katropang Danilin, ano dapat ng posisyon? Ang ikaw yan kung ikaw ang mag-massage kay Katropang January, ano ang posisyon yung gusto mo, himuon?
4: Pag gusto sa
1: daa
4: ng
1: talikod. Oho, nag-ilisa oh. Tuntol si Danilin ay nga ganda ka nga dun lang kadaaw. Oh, tapos?
4: Talikod, tapos kaya eh.
1: Oh, wow!
4: Kaming talikod baka tapos balis ka dun dito. Kaya,
1: grabe ba daw sinugba lang sa mano?
4: gusugba
1: sa ang tilapia. Te, ano, nabi kuno kay sa imo ang tilapia? Wala kuno sa iya?
4: Lang diya sa ako ng tilapia. Ang ginasugba, may ginasugba pag ina ng atdog.
1: Hotdog ko, no?
2: Isa yung hotdog.
1: Pero katrapanda ni Lynn, ano nga stroke ang gusto mo? Katrapanda ni Lynn, di ba may stroke-stroke na magwain? Di ba?
0: Backstroke.
1: Ano nga katrapanda ni Lynn, paano mo si katrapan siya ni Ray Hiloton? Kuno, ano na siya imo nga pang nga klase sa panghilot ang tawag?
4: Ah,
1: mm.
4: Ang akon niya, kinahilot. Yan yung ina therapy sa balagi na
0: parang therapy
4: mabalat sa imo lawas na pang pakuha balat sang hangin.
1: Ay, okay. So, bali, ang target mo, ang target mo, gidiagali ang hangin ni katropang John Ray.
4: Oo, ang hangin. Ay, naiin mo na yung ano yung
0: ano na lupong therapy.
4: Ano bala ang papakuha pala sa hangin sa bilog
1: ng
4: lawas?
1: Ano? Hangin sa bilog ng lawas? Ah, okay. Oh, magluwas sa hangin. Magluwas sa hangin na gusto mo makuha kay Katropong John Ray. Ano pag it'd be?
4: Ano niya eh? Ang hindi lang na isa istorya.
1: Ay, wow! Ay, hindi. Ah, dapat ihambal mo ka ni Kuno para ka-prepare siya subong.
2: Kag ihambal.
4: Ang iyak po ang daeh. Ang ginatago, iyak lang.
1: Ano ginatago? Yahaw?
2: Tambok ya.
4: Ang ginatago eh.
1: Nakilig.
4: Balaan yan na kung anong ginatago.
1: Katawa na ni Lynn, ano na siya ang ginatago? Yahaw?
4: Ang iyada nga kung ano. Ang iyada.
1: Nuya, masama kang balo.
2: Ang iya nga gwardya?
4: Ang iya hotdog.
1: Ang iya. Matyag mo, katrapang Danilin. Ano flavor isang hotdog niya? Ang ginatago, nagulubosa. Nagulubosa. Katrapang Danilin. Matyag mo, ano nga flavor ang ginatago, yung hotdog?
2: Masim-masim.
1: Ano siya, masim-masim? Ang pepperoni, di ba do pepper yung sabor? Ano, ay do chorizo? Charot.
2: Sabi ko, maalat-alat, masim-asim, magali.
1: Hindi, gano'y iya, katrapan Danilin mo. Tama na ng brana yun.
2: Ginawa na, ginawa.
1: Pasarotaman ko mula.
2: Ginawa na.
1: Katrapan Danilin, hindi kaya sa maalat-alat?
4: Ang
1: mga kang
4: maalat-alat
1: daw,
4: chorizo.
1: I just know that chorizo. Katrapanda ni Lynn, pero so far, katrapanda ni Lynn, kamusta ka da, subong? Okay ka lang?
4: Okay lang ko ti nagahuluhigda ko ti sa kwarto ko kay sa akin.
1: Ay, tingala, kung man nga nag-crave ka sa kwan kay nagahuluhigda kada gali.
4: Oo, gaplog ako ay ko patropa ira kay tapos man ako na obra.
1: Ano yung mo trabaho, haw?
4: Ay, sulod balay lang tropa ira ah.
1: Dira sa balay niyo?
4: Hindi, diri sa Banwa, sa Malasan.
1: Ah. Oh, sus, ah.
2: Sige, ha?
1: Ano, ah?
2: Ano na, ah?
1: Hindi, ah, oho, ang Nesa Dulce. Papo.
2: Nagutom na sa...
1: Ang balanay, ang balianay, si ano, si Katawan ng Ray, kung nahidlaw ka na siya, be. Iyan ni ka, Ariyo, puntos.
4: Ato pang January, nahidlaw ka na sa akuan.
1: Nahidlaw ka na ako na sa iya? Nahidlaw ka na ako na sa iya? Nagkatulala, so?
2: Natulog. Hatagi man siya, Bill. Kasi gusto yun man magkagat sa ano.
4: Nahadlock isang ipasag ko.
1: Oh, nahadlock. Agay ko na nga i-massage.
0: Wala, ah. Siyempre, massage na iya.
1: Oh, di ba? Wala sa kuno na hadlock, ah. Pero ting massage lang na pala.
4: Te. Ito pa hambal. Diretso.
1: No, hindi ka kuno ka hambal. Diretso, ano ka apa?
0: Mm-hmm.
1: Oh, sige na, Danilin, i-greet ang mga katropa mo nga nagpamati sa aton this afternoon.
4: Una-una din tamil sa kasama yung hapon, tropa niya.
1: Mm-hmm.
4: Ang ulan na katropa niya.
1: Ay, ako lang yung inatamiyaw mo, Yaya?
4: Katropa dyan, single si katropa. Chanwe!
1: Oh, wow! Chanwe! Oh, may music request ka da. May music request ka da.
4: May request ko ano inang... ng...
2: Maskulado.
1: Ano?
4: Nang ano, kay lupit ng pag-ibig.
1: Ay, sige. Oh, thank you so much, Lanilin,
2: kay lupit ng pag-ibig. Okay.
1: Salamat, bye. Kid. Bye-bye.
2: Yahoo! So, thank you so much ha, sa mga nagtawag.
1: There you go, mga katawa si Lanilin sa Balasan. Our second caller this afternoon. Oh, thank you sa mga nagtawag ha. Tinahid lang mata sa tingog niyo ba? Ano mo ba? Mga tropang dyan, Drake, may free, ano? May free massage. Sige, tapong nabili.
0: Mayo, eh.
1: Oh, wow.
2: Katuan niya ka, di ba?
1: Okay lang.
2: Katuan niya ka, di.
1: Katuan?
2: May kaso.
1: Aba. Alright! Mayong hapon sa kay Monica Botones. Sa kay Sir Noli Camino, kapin pa ang massage tone mo ascending. O, mabasa akong tanay. Hamaling katropang Noli Camino. Hello, katropang Aaron. Katropang John Z. Good afternoon. I'm always watching and listening here in my little office while working online. Ay, sana all. O, kapin pa ang massage tone mo ascending. Hamaling katropang ano, Noli. O, good afternoon. Salamat, Gid, sa inyong pag-upod sa ato. And this time, mga katropang, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, atin pagid nga pagatamiyawon ang mga kitropo nato nga nag-upon sa atin this afternoon sa atin program X-Rated. Ganito to lang mga kitropo kay man magabalik pa ang XFM Philippines.
5: XFM. XFM.
6: Yes, to health.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
9: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: The secret of health.
8: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidsin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
8: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
14: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
16: Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santay, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
16: Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Yes to health!
5: XFM.
17: Santon Gold Live Testimony.
19: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus may collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
17: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
17: Alam mo yung energy na biglang taas tapos biglang bagsak? Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
22: Pare, pare, oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
18: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang una, wala kumayumay na balaan.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

Bakit ako'y nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines? Oras na to, 18 minutes after 3 in the afternoon. Mayong hapon sa mga kitropa natin sa Giyapo nag-upod sa atin this afternoon sa atin program. Hello sa inyo tanan. Good afternoon guys sa mga kitropa natin na sa Giyapo nag-tune sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands kag sa 93.3 XFM San Jose Antique. Mercy Rasgo, good afternoon sa kay Mario Cedigo, kay katropang AJ Bordon. Oy, mayang hapon. Good afternoon, good. Sa kay Monica Botones again, good afternoon kay Eleazar Caspilio, kay Sir Panoy Chris Thadjo, good morning. Oh, good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga katropang nga nag-aupo dahil sa kay Sir Julio Sancho Abelardo Medina. Thank you so much sa inyong pag-aupo sa ito. Sa may Molo Kapihan, hello, hello, hello, kay katropang Bush Florentine, kag kay Kap Patok Kim Sing nag-upod sa aton kay ano sa of course sa aton nga ano sa aton nga Pansit Molo no good afternoon again. No, sa kay Cap Ising Villian Weva, no, sa Cap Ising Pansit Molo, good afternoon. Mayong hapon may sa mga katropa natin sa 3SE3, mga katropa natin sa Iloilo Terminal Market, kag Iloilo Supermarket. Kamusta ang atong afternoon, mga katropa natin, mga drivers nga nagabiyahe, no? Din man ka mga dala noon sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, kag sa Antique. Hello sa inyo tanan, mga katropa. Kamusta? Kamuda? Kamusta ang atong nga ano, nga pamasahero? Te, bawi na bala pang gasolina ta. Bo, nagtaas na maliwat ang gasolina, no? O, dayaw, gid kuya bala. Pila lang to kasi man nga nag-ano siya, nga nagnubo, tapos nagtaas naman. O, timayo, gid na kuno, anak kagulo ginawa, kakuno, biskan pila lang kuno kasi man na. Ay, away man tamay mahimo, di ba? Ay, sige lang mga katropa, kaya natin yan, di ba? Hanggat may buhay, may pag-asa. Importante, buhi. O, di ba? Tsakto, inahambal nila, importante, buhi. Oh, nag-ano na to na mga katropa, nag-merienda na bala ang tanan. Ano bala inyo, gina-merienda? Gaba na na-kiw, kamuda, gakamotikiw, kamuda, gano, kamuda, kakaon, kamuda, mani? Manino? Manini? Charo. O, oh, alam inyo, kinapamahaw ta, ano, sinog ba nga sagi? Tinanok ang sagi. Tinanok nga, ano, nga balinghoy. Tinanok ang kamote. Ay, nanam. Diba? Mayayat-ngit-ayat lang da nga pagpamahaw or pagmerienda sa inyo. Kapag hikop-hikop sa inyo mainit nga kape. Of course, kung ka mo nagpangita sa kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa itong ikayong lawas, mga katropa ang inyo pilion. Kagang inyo inon, amo ang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, mga katropa, ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa atong ikaayong lawas. Ilabi na sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances kagbukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe in non, FDA approved and health certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building in the street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sang Midtown Hotel. Mahimo man nga mabakal mga katropa sa Shopee sa TikTok Shop i-search ang Salt and Plies Coffee Mix. Pangita ng may tatak na Yes to Health i-add to cart kag i-check out. Uy, good afternoon na sa mga katropa natin hanga bago lang nag-tune in, bago lang nagbukas ang ilang mga radyo. Hello, hello, hello. Sa kay Tutong Boyet Brillantes, hello, good afternoon. Sa mga katropa natin, nga nagpamati sa atin sa mga nagkakadto sa ilang mga transaksyon, magkadto sa ilang lalagawan. O, oh, mayong hapon na. Kaya sa mga katropa natin nga pag-ubugtaw, teka, musta ang atong siyesta? Ang hambal, 30 minutes lang ang tulog, pero nalaputan, la-stress sa hao. Manong la-stress, imediana. Ay, wala ka na sa isang oras? O, oh, diba, mga katropa na natin nga nag-prepare na sa pag-jogging. Wow! Kay Daridaan, mga katropa sa Iloilo City, no? Daris aton, nagagulo-galom. Indigit siya muna kainit, no? Gagalom siya, kaya daw maulan siya. Pero feeling ko kung magtagpululi naman niya siya ang iyang ulan. Balaan niya daan niya mag-timing, diba? Balaan niya mag-timing sa mga nagapululi sa office hours. Balaan niya gid. Ay, dayaw.
This time, mga katropa, sa kay Ma'am Sobre Vega Elma, hello ha. Sa mga katropa na natin, if you have your music request or inyo talamyawan, ipadala lang diri sa ato ni comment sa atong Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iliilo kag XFM Iliilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag kay mag-text sa hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest, mga katropa, 23 after 3 in the afternoon this time. Mag-play kita aning for some musics. And when we get back, atin pagatam yun ang mga katropa na ito. Nga nag-upload sa atin, rigid lamang sa XFM Philippines. Kani-station lang mga katropa kay man. Magabalik pa ang X-Rated.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
8: Vitamin C. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis, sakit-sakit nila akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Madayat na kubwasa.
0: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: Okay, Dropa, welcome back in our program this afternoon, X-Rated on Sex FM 52 after 3 in the afternoon. Oras na to, ginadalong sa inyo ang Vision X Plus. Vision X Plus, Himasulatin, Beta Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, makabulig sa ating mga problema sa mata, kangay sa cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Vision X Plus, FDA approved and health certified, makabulig sa ating mga poor eyesights. Ano pang inyo ginahulat? Mag-Vision X Plus na mga katropa. Available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Salser Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Available in all leading drugstores nationwide. Po na sa mga katropa natin sa GIA po nag-tune in sa ating program X-Rated. Salamat sa inyo pa dayon nga pagsuporta kag pagkumati sa mga programa sa XFM Philippines. Thank you sa mga nag-comment, nag-tune in sa ating program, mga nag-tawag, kag of course nag-share sa ating Facebook Live. Thank you so much mga katropa kag sa mga wala pa naka-like, share, and follow sa ating Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mga katropa sa liwat, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. mag-like, share, and follow na mga katropa amo man sa 93.3 XFM Antique ang Facebook page. Sa inyong mga Facebook, i-search lang mga katropa, i-like, share, and follow para sa mga latest update, mga latest nga news, no, sa mga katropa natin. Mag-like, share, and follow kag mag-upod sa aton mga katropa. See you all tomorrow sa Express Balita Saga. Upon sa rin technical partner this afternoon, katropang January Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Programa ng Alternative Medicine Doctors, The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Sun-Zone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sun-Zone Plus Gold! Sigurado ka dito! Sun-Zone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas nahusay.
0: The secret of health.
1: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng dietsin. Ang dietsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw na ang Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus Herbal Capsule,
6: ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Rimelito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kape na may taglay na anti-cancer.
15: Introducing Xanthone Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Kape Mix is now available in your leading drugstores.
16: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
17: Mag Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
20: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Mabibili sa mga butika.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Ito
3: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Pura ang akin itong-itong sumapanit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: hapon mga katropa nato. Ani nga nagapamati, nagka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Welcome na naman sa Thursday edition sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ka muna mga katropa nato? Nagaulan bala dara sa inyong mga lugar? Malamig na naman ang kahaponanon. Anong nami nga ubrahon kun malamig ang shampoo? Una bes mga pe? Matulog? Kag maghigop sang mainit nga sabaw. Kami man magkupo sa uluna, no? Hambali ka tropang Alex, perfect gid kun ang kape mo may pares nga pandesal. Kape pandesal fit chismis. Oh, balaan ko gin nga mga katropa naton subong nagakadtogit sa kapihan, hindi para magpangape, kundi para magchismis. Di ba lang kundiin ka mo magkadtong mga kapihan, hindi gina yung madula ang mga, ano, mga huring-huring. Kung ang mga chismis, abi mo kundiin mo na masaga sa mga kapihan, kadto kabla sa kapihan, kay pagpuli mo, hindi ka gid na mabigo yan. May makuha ka gid nga balita. Preska manaokon lubok. Ang importante, daya kita wala nagakalubok. Diba? Ang pilion, tagi niya permi, ang preska. Preska ang hasang. Ay, di ba? Kanami turn lang magkaon kasang preska nga laswa, preska nga isda, preska nga karne. Ikaw ka naman, Alex, kakaon ka man preska nga karne. Ay, ambo, na lang hindi ako sa mga katropa na nato. Ano, dasigan nyo na, update nyo na si Katropang Bea sa buong hapon. Until 7 o'clock, kita sa buong gabi, mga katropa, ha? Ganit kung mayroon ka mo dira sa mga mensahe nga luyag ipalabot dari sa XFM, isend lang ina sa atin nga text line 0950-975-6970. May mo maninyo ina masend sa amin nyo Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayo lang ni ang mga nagakupo-kupo sa ulunan kag ang may mga jowa nga daw ulunan. Ano ay han ang feeling nga ginakupan ka no sang jowa mo nga daw ulunan? Ano ay han? Kanami pag inabala ko ng jowa mo, ano ba na no? Pwede na pang ano, pwede mo mahimo ulunan, ipanghabol ka na, di ba? Di ba? Package deal kumbaga. Mangita ka pa da sang niwa nga mambal na sila karon. Ay, wala yan na guro, ginapakaon. Ay, ganiniwang na nasaya, ha? Di ba? All in one, nakatropang Alex. May kama ka na, may ulunan ka pa, may habol ka pa. Ate, din ka pa, mangita kapag isang iban. Ay, ang bot na lang gina. Mayong hapon sa mga katropa na naton nga nagabaligya sa ilang mga palamahawon subong hapon. Sige lang, grind lang tayo ng grind mga katropa. Malay mo sa pila kaadlaw. Ang imo nga ginasakripisyo subong, makapatapos kagali isang bata nga amuna ang magabatak sa inyo halin sa kapigaduhon, di ba? Sige lang, think positive lang, kagbakas lang sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo lang mana ang key dira mo. Pa. Alas 4:12 na mga katropang oras diri sa XFM. Kag sa mga wala pa dira nakapangape ha, oras na para nga magpangape kamo subong nga hapon. Kapin pa nga malamig-lamig ang tiyempo, nami gid mag-inom sang Santhon Plus Gold. Kabalo-bala ka mo nga ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangon mayara inis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus inis ang ating immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar, kag nagapunabu man sa cholesterol, kag nagamanage sa ating sining nga blood pressure. Manami niya, mga katropa, sa mga may diabetes, kay mayara inis ang palaya nga nagabulig sa pag-improve sa ating nga glucose control. Santa Plus Gold, mga katropa. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Kaga available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Basi mamangkot ka mo, ay love, or basi maghambal ka mo ba lang, ay kanami isang ano no, kanami isang Santa Plus Gold, makaaladik iya nga sabor. Kung mamangkot ka mo kung niina siya mabakal, syempre sa mga pharmacies lang malapit sa inyo nga mga lugar. O sige, enjoy na nyo, enjoy nyo da mga katropa ang inyong pagkapi-kapi subong nga hapon. It's now 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Lulag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut

0: kay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sista Painged ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gitbala ang epekto?
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Patropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santro Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santro Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 and winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: Wednesday!

0: see casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:06.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Sigda, sige diyang oras ba? Buwas, ma-rest day naman ta. Oh, mali ka tropang Alex. Alak, 5 na. Oh, diba? Oras na gidmani, para nga magpainit-init ka mo sang inyo nga mga talinga. Ano pagida ang wala nagainit sa inyo? Painitan nyo na. Oh, sign nyo na ni ko na nagapangita ka mo sang sign na basibala nagaduwa-duwa ka mo da kung mainom ka mo or hindi. T-sign na ni kay Alak 5 na. Diba? Sa mga katropa na naton, perfect. Ini kapin pa ko nagatupad ang madamol nga ulan sa inyo. Wow, amo ginang perfect time para nga magpainit-init. Gina iya. Balaan ko ang ibanta da nga mga katropa. Kagina pa ni sila yan nag-umpisa. Kapin pa kung wala sila yan sa mga trabaho. Subong adlaw na mga naka-leave be. Nag-leave para lang magtongga. Uy, by the way ha, sa mga nag-celebrate na galis ang ilang birthdays today. Happy, happy birthday! Wala gita da? Bossy, may palumpia. Kamu na kang spaghetti. Ari lang ko di sa station, ah. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo mga ketropa. Kag mag-ubusang tanan nga mga sulod sang butilya sang lapay. Pahubog hasta nga makaya. Wala lang maoy-maoy, ha? Kasi wala karon sa oras. Makadto kaya sa presuhan. Basik ko na hindi pa mahingagaw nga magawad ka buwas. Tandaan mo, Friday na nga daan buwas pakadto sa Sabado. Lunes kagin makagwa sa presuhan kung magminaoy ka da. Ah, diba? Paminsaraan na antes ka magrisgo bala, no? Yung buwat na lang gidya. Magkis at matuod man nga kinanglan, tagin man magrisgo. Pero not to the extent nga... Ah, nga ma, ano na taang nga mabutang na ta sa alang-alang, diba? O, kamusta ka mo da sa inyong mga lugar? Nagatupa na baladira ang ulan sa mga nagsugat sang ilang mga kabataan. Make sure nga may dala ka mo sa inyong mga payong raincoat para sa inyong mga kabataan. O, kung nagamotor ka mo dira, o, oh, diba? Mayang hapon lang na kay Tita Weng, kay Tito J, kay Inday Jaira, kag kay Pau Pau. Of course, sa mga... sa taga Avenido family, sa Siquido family, Manuel family, kag syempre sa pamilya ko na sa San Carlos, Anilaw, Iloilo! Mayang hapon lang na sa inyo, tanan-tanan. Sa mga katropa natin, yung mga construction workers, puli na. Now, nagaguom ng ulan. Nagaguom na ang, dumatupa na ganyang ulan niya. Basi sa iban nga parte, dari sa Iloilo City, basi ko nagatulo-tulo na. Pero so far, dari sa Tabok Subaharo, wala pa man siya naghibi. Wala pa man nagtupa ang ulan. Tani, hindi iya lang pagtimingon nga kung inupuli ko na bala, no? Dito siya yung matupa iya. Dito siya yung mabunda. Magastuhan na naman tani sa taxi. Wala ba si katropang Romel mo? Kuwara, tani si katropang Romel. Hindi kita tani mabasa. Subong ko lang na, napagtanto na ano gali. Kada ko gali isang importansya ni katropang Romel sa life ko. Diba, no? Nung Romel, kung may araman ko sang dapat pasalamatan, sinong Romel ginaiya? Diba? O, sa mga katropa na naton, ha, nga may gusto ipalabot ng mga mensahe diri sa XFM, send lang again. Samon nga sininga text line 0950-975-6970. Cinco Jess, mga katropang oras diri sa XFM, and this time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious ng mga consumers. May rainis ang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. premium D3 coffee mix mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide kato lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Padayon lang sa pagpamati sa mga music diri sa XFM mga katropa. It's now 5:11 kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy?
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan muna ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-sister pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-sister pain,
11: kangkarang pain,
12: fast and safe.
11: Sister pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister pain,
12: mabibili sa mga butika.
4: Diet na kubuwas ah.
11: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.
11: XFM.
14: XFM.
15: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
14: X FM.
13: Mga katupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: O, kamusta na daang tudluan ay isang assignment sa inyo nga mga kabataan? Basi ka muna daang nag-alam, ha? Ila na bala assignment, hindi na bala inyo. Basi nalipat ka mo nga graduate na kamo. Tudluin nyo lang kayo sila kung kinahanglan, pero hindi nyo man sila pag-spoil. Basi kung kamo na daang nagasulat, kamo man ang nag-answer, di paano nabuhas kung pamangkoto na sila sa teacher nila sa school. Oy, ang Kwan Juan, ano di ang sabat sa number one? Mambal na lang bata mo nga, ay, si mama na abi nag-answer, ma'am. Eh, nami na bala nga wala na lungong ang imo bata. O, sa mga ginikanan da ha, pagpuli sang inyo nga mga kabataan, i-double check nyo man, lantawan nyo man ang ilang nga mga notebook, ang ilang nga mga papel, kasi maging pasulat da si ma'am nila nga kinanglan bala nga ubrahon sa balay, no? Diba? Yes, basi willy ka na lang da piti-piti sang cellphone mo, scroll-scroll sa Facebook mo, tapos limtan mo na nga may bata kagaling nga nag-eskwela. Kung sa school, ti responsibilidad na sila isang mga teachers. Pero kung ara na sila sa balay, syempre, imo na iya responsibility. O, mayong gabi lang dahil sa tanan nga mga nagapanyapon. Mayong gabi sa tanan nga mga may sudan nga manami. Sana all na lang taniin, no? Today is sweldo day. O, kamusta? May bilin ang sweldo? Kasi kumambal naman ka mga sakto lang bayad sa utang. Kung nakadepende man ang mga katropa sa tao kung paano niya gina-manage ang iyang mga finances, no, di ba? Maskin tigamay lang da ang imong sweldo, kung pag-abot sang payday, nagapain ka sang para sa savings mo, masupot gina iya. No, do you agree with me, mga katropa? Kung diskarte lang man sa life mo, di ba? Ay, ambot na lang gidya. Okay lang man ang kisa nga magkaon tas ang permi manamit. Pay wala ka mo kabalo nga ako nang namit permi nga sudaan nyo. May ano man na, may kabaylo man na nga ano sa ulihi. Manukot gina siya. O sa tanan nga mga nagapalan niya po, hindi nyo gid ko di pag-agdahon. Hindi yan. Final na gid na. Sa mga katropa naton nga nagapala uli amo ni oras ha, maghalong gid kamo mga katropa peeps. Kaya as always, ang inahambal ko sa inyo ang kalibutan, Marie. Hindi magpinalumba, hindi magpinasikat sa dalan, hindi magpakita sa abilidad mo nga nagadoala, ano kada Spider-Man. No, diba? Lasa is 9 na ang oras diri sa XFM mga katropa. Kagining oras ang ginadulungit sa inyo sa Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atin oxidative stress kag nagasuporta sa atin immune system. Mayari ni sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag nag-improve sang atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gida sa mga butika o pharmacies malapit sa inyong nga mga lugar. Lasa is just na mga katropa ang oras diri sa XFM up din ay pakita until 7 o'clock ha subong nga gabi. Masilimtan niyo ko balahaw. Padayon lang mga katropa sa pagpamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Wednesday!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 9568.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko bala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: 7:02 mga kitropang oras diri sa XFM. Kagining oras ang ginadulong git sa inyo sa Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C Santan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na na mga katropa produkto gid sang Yes to Health Incorporated kag pwede ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Madamugid nga salamat sa nagupod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Wala na kita sang time sa aton subong programa nga Katropa. Tomorrow, kitain na naman kita sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards si Bor Morales. Kag kaupod ko sa technical side, Katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amin yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kag sa ngala naman sa amin yung Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka si Manang nakabudlay sa pagpindog. So bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
12: XFM.
13: Patroma mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:12 mga kabinan mga katropa. Ang gabi na sa ato mga katuran, sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa. Nagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbroadcast kita mga kabinan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro, Iloilo mga katropa. Kamusta ninyo sining gabian? Aga tupa mga kabinan ang manipis ka ulan diri sa sudad sang Iloilo. Gribay balaon ta ang pinaka ulihing kaimtangan sa atong panahon. Diri gyapon makabalan sa atong pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gabroadcast kita makabalan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro, Iloilo. Sa gyapon makabalan na ining XFM Radio Patrol Iloilo. July 30, minabiling kita makabalan isa ka adlaw antes nga mag takop na ang bulan sa Goryo ka mag para kita no ka magsaylo naman kita makabalan sa bulan sang Tigkiriwi. Ang bulan sang Agosto. Ang entrada sang Agosto makabanan Sabado. Ang entrada naman na sa September, Martes nga adlaw. Isa lang ka bulan makabanan ang aton sini nga tapuson. Kag madampat makita makabanan sa bulan sang Bear. Bearman sa man na kadali lang sa panahon no. Labanaban sini nga matamat naman sini pang panglimpyo sa mga kwan sang mga tinago nga mga Christmas decors ang aton nga mga kotoran labrigid ang nagabaligya no ang mga naga mga department stores agud ni display ni mga kabanan ang mga gintago sang ligag atuig nga Christmas decoration agud ibaligya naman subong atuig. So, gatamyo kita mga kabinan sa Advast Merry Christmas sa aton sinim kautoran, sa aton mga kabinan dirigya pon sa aton nga pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7 amon nga frequency sa una sang C100. Ang dinabalang istasyonan sa radio sa sulod sang University of San Agustin subong ginapanagiahan sang Yes to Health Broadcasting Network amon yung mga kabinan na nag-operate kariga manage sang XFM 100.7 Iloilo mga katropa mga kabinan. Nag-live stream kita sa amon nga duha ka mga Facebook account o kon Facebook page. Ang Facebook account namon makabanan amon ng XFM 100.7 Iloilo samtang ang amon iyang page is XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe kapag informasyon nakipman mga kabanan inyo sila mga pass out out dirigya po sa ating pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa Tananga celebrate sang ilang birthday, subong adlaw happy happy birthday. Sa Tananga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Papanamiyaw halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan at mga katropa. It's July 30. Ginawalik kami naman kami mga katropa sa atong programa ang Headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Pag-off lang kita makabanan ni katropang Alex Saspa. Kag gilugay atong sinayang koneksyon makabanan sa News Center. Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan mga katropa. Alas 7:15 mga kabanan mga katropa. Tiparanuhan ta pa niya. Nagabi katropang Alex atong sinayang koneksyon anay sa pag-asa. Ibalon tabi yung pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon. Subong nga gabi. Kinagatupa makabanan ang manipis nga ulan na diriya sa aton sa sudad. Kag siguro sa mga kaprobinsana na nagatupa man siguro ang bulubaskog siling nga ulan. Kay dito nga bahin sa norte, nga bahin sa probinsya. Nagagoom-goom, no? Iba noong tanay, no? Kung bala may ginabantayan kita makabanan ng mga weather disturbance. Sagwa sila sa aton nga pungsod Pilipinas. Subong gabi mga kabinan sa ato ng pangalagad diri sa Headshot. Nga balita, nasyonal nga atong talakayon subong nga gabi na dala na sa nga BIR ang tax record ni President ni Vice President Sara Duterte sa Senado mga kabinan pagkatapos ng inatagan na sang approval sa Presidente nga pagabuksan ang tax record ni Vice President Sara Duterte sa ginapatigayon mga kabinan nga impeachment hearing. Ara mga kabinan sa atong siningalay number one. Atong koneksyon sa pag-asa. Upon na atong mga kabinan si Engineer si Rona Santipalex. Si Engineer Rory Cuenca. Engineer Cuenca, may gabi live kasumong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede diri si katropang Phoebe Borns Tibon Morales.
1: Yes sir, mayong gabi sir. Kung sa aton man nga mga talpalamabi. Amo natin later so the update sa Subong Adaw, July 30, year 2026. So sa karin siya nalang ka-low pressure area ang ginamonitor nato. Amo na siyang low pressure area, yara sa buwas ang aton port. Hindi nato nini siya na sitatan outside port, 1,455 kilometers sa east of eastern Visayas. Ang hindi nga low pressure area, sa karin ang likely naman, ay manubo naman siya sa sinang LTA na mag-develop pa sa isang kabagyo. Kagangiyang at ang upper extension nag-aepekto Subong sa eastern section sa Visayas kag Mindanao. Samtang easterlies naman na nag-aepekto sa northern Luzon. Dilisatan sa western Visayas, wala kang direktang epekto yung LTA. Ang mga pagulan-ulan nga may experience nato kag mga pagalong-galong dala sining mga localized storm. May natutog kasarangan natin ng hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa nakatungdan. Magadala ini sila sa makana yung tutog kasarangan yung mga pagbalot sa ating kadagatan. Forecast temperature natin yara sa 24 to 31 degrees Celsius. At law natin, nagtunod alas 14, kag magabot na kini siya, alas 5.38 buwas sa aga. Kaya mo natin latest for the update, pag hindi sa Iloilo Pag-asa, Rolik Renta.
0: Engineer, ini ang pagtupa sa manipis ng ulan sa aton diri sa Iloilo, dala ini sa low pressure area sa Gua, sa Pilipinas?
1: Hindi sir, dala ini sa mga localized thunderstorm natin po.
0: Okay, pero ining low pressure area, although kasagwa pa din sa Pilipinas, kagdaw unlikely naman abing nga magsulod din sa PAR, ano ini may posibilidad nga magpamaskog ini isang aton iyang habagat, engineer?
1: Sa karon sir, hindi pa sir, kayo medyo mahina kayo ng NPA no, kasi wala pa siya sa defined circulation. So possible nga mga pagulan-ulan ng pagalang-galang mga madala niya sa may eastern Visayas.
0: Okay. Maraming salamat, engineer.
1: Yes, sir. Thank you, kagmayong gabi.
0: Okay. Mayang gabi na batian. Makabanan kong koneksyon sa Pag-asa upon kay Engineer Rolly Cuenca.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Di, amunin makabanan ang pagulan-ulan, ang pagtunalite. May paniganik na mabasa ako ng isang mamunog na ulan kay para makapaligo ko lang dayon. Pero kung matarithihan ikaw, kisa kalipat ikaw nga dapat kani mamubuk kita kaya tiyan mong galing ang isa sa mga solusyon agad nga hindi kita iyang matrangkaso kon mabasa kita sang tarite magpaligo kita dayon mga kabilan para nga malikaw kita sa balatian kay budlay mga daan kon trangkasohon kita kay dubdum natong gani simple man ang katrangkaso kay dugay sudlon ka naman iya sang manala pagigabalatian partikular mga kabilan kon ini ang updan sang virus kaga bakterya para malikaw kita mga kabilan sa mga balatian nga dala sang virus kaga bakterya maginom kita sang premium D3 kay man ang premium D3 ginpabasko ginpepektibo Subo nga panahon nga uso ang obosip on hilanag katrangkaso. Hindi natin papabayaan na itong lawas sa maigo sa nga balatian. Proteksyonan pinagi sa paginom sa ang pinakabago kagipiktibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, may aras siya nga vitamin D3, may aras siya nga virgin coconut oil, kag may aras siya magkabanan nga moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa itong nga lawas. Kag may ara man ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno ini makabanan sang vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklase, ng antioxidant kag nag-delay sang skin aging, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3. Ang oras din makabanan sa XFM. Radio Patrol Iloilo alas 7:20 na makabanan mga katropa. Sa gihapon makabanan sa balita lokal, nga tutalakayon sa mga gabi. Atensyon sa mga ginikanan dira sa Pututan. Managa-eskwila na sa pilot, Pututan Pilot Elementary School, kagasawang man dira sa Rizal Elementary School. Sa poblasyon sa Pututan, may ara nga unusual kamo nga ma-experiencehan was nga pag-implementar sang security dira sa eskwilahan ni matapos makabalang nakabaton sang isa kapamahog ang isa ka estudyante sa Pututan Pilot Elementary School nga may matabo kuno bus between 12:30 hasta mahapon halin gid sa grade 1 hasta gid sa grade basta halin sa grade 1 no may matabo kuno bus tapos ang mensahe gin pasundan sang picture sang AK-47. Diba kung sino makabanan sa atong interview kay Police Major Dominic Parinio, ginakabig din ang makabanan nga seryoso ang nambitan nga mensahe kabangdanan nga Basgad Law, atensyon sa mga taga Pototan, may ara nga hugot nga security nga patuman ang Pototan Police Station dira sa Pototan Pilot Elementary School kag sa Rizal Elementary School, mga katropa, mga kaabyanan. Headshot. Kagang development sinisang nasapuan nga patay dito ya sa may barangay Bantod Fabrika sa Dumangas. Baroon ta kayo may nag-inquire ko naman kabanag nga taga Dingli nga mga 5 days na nga wala makapauli sa ilang nga balay. Baroon ta basi ko naman yung basi bala no kay kainas sa auto pag-check naton wala pa sang wala pa sa identity, makabanan ini ang lalaki nga nagabukod-bukod tapos naka-brief lang sang itom ang nasapuan nga nagalotalotaw sa suba dira sakop ya sang barangay Bantod Fabrika sa Dumangas, mga kabyanan, mga katropa. Kapilapagin ka mga balita lokal nga aton tanakayon dirigyapon sa aton nga pagpakalagad sa headshot. Ang oras sa 7:23 na makabanan mga katropa, aton ibaloon ang mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas bagi sa aton Union Center upon kikatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabanan nga ginabantayan gid sa aton sining mga kautoran. Ilabadagid mga katropa ini ang pagpadayon sa impeachment hearing sa kay Vice President Sara Duterte. Kay sa subong adlaw mga kabanan gin submit na, gindala na sa taga BIR ang duwa ka mga kahon nga unod diri mga kabanan ang tax record ni Vice President Sara Duterte kag iya sini nga bana kag pagabuksan ini bagod man kag ginatagan mga kabanan sang approval sang presidente nga pagabuksan ang nambitan nga tax record halin sa Bureau of Internal Revenue, mga kabyanan, mga katropa. Ang oras sa 7:24, balunta mga kabyanan ang mga balita. Nagkikanya sa News Center, upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
3: Katropang Boards, ginkumpirmar sa Malacanang nga ginaprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbukas sa tax record ni Vice President Sara Duterte kagsang iabana nga si Attorney Man Scarpio. So, no, kay Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, hindi magpamalabag ang presidente sa pagpagwa sang kamaturan. Sa ingin pamangkot ini sa iya reaksyon angot sa posible pagbatikos kay PBBM sa pagpasugot nga buksan ang financial records ng BC presidente, ginapahayag sini nga naanad naman si Marcos nga makabaton sang kritisismo bisan pa nga nagasunod man ini sa laik ug due process. Ginquestion man ni Castro kun diin magalugar ang presidente kun sa tanan nga ginahimo sini ang masami ginabato sa iya amo ang tinaga nga politically motivated. Samtang ginbato naman sang impeachment court pinaagi sa impeachment court secretary ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte kag sang iabana nga si Attorney Manasseh Scarpio. Pasado alas 12 kainas ang udto, nagcomply na ang Bureau of Internal Revenue kon BIR, ang BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company kag ang Security Bank. Sa naibaluan ini ang mga dokumento nga pagagamiton nga ebidensya sang prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok kay Duterte. Mag-resume ang trial katropang boards sa Agosto 3. Samtang sa dugang pagid nga balita national, may ginapabati-batian subong si Senator Ping Lacson sa iya bagong social media post angot sa isa ka tawo nga nag-offer sa iya sang ceasefire. Kasunod ini sang pagpabutyag sang nasambit nga senador sang ginaligar anomalia o kon pagbuyagyag sang nasambit nga senador sang ginaligar anomalia sa infrastructure project sa Taguig City. Suno kay Lacson nga upod sa iya team nakasumitar na sila sang findings sa Office of the Ombudsman nga among magasuporta sa reklamo nga plunder, malversation kag violations of anti-graft and corrupt practices bato kay Senator Alan Cayetano. Dugang pa sini nga ang mga ebidensya ang ila iga present sa Blue Ribbon Committee hearings kun sa diin ginaimbestigaran diri ang irregularidad sa flood control kag iban pa nga infrastructure projects. Matanaan nga ang among aligasyon ang hugot nga ginapanginwala ni Cayetano kag iya ini gintawag nga politically motivated. Samtang sa do, piyak naman nga bahin yung pasakaan sa ethics complaints ng women's rights advocates, academics and civil society groups, si Senator Pia Cayetano. Inibangod nga ilagin akusahan ng senadora sa pagpost ng spliced nga video sa ilagin na payag nga misrepresented statement ni House Prosecutor Akbayan Representative Chel Jocno sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini ang in-file kay Senator Vicente Soto III nga chairman sa Senate Committee on Ethics and Privileges kag sila ang nagahingyo sang investigasyon angot diri ginaligar sang tagreklamo nga nag-share si Cayetano sang edited video sa diin sala nga nagasuwestiyon ini nga nag-ako si Jocno nga ginlagas sang prosecution si Duterte nga wala sang ebidensya. Ginpayag sang complainant nga ang video ang ginomit sa explanation ni Jocno angot sa fishing expedition nga sugilanon. Ang mga complaints ang nagalakip kanday former Commissioner on Higher Education Chair Patricia Licuanan, University of the Philippines de Liman Professor Jean Franco, co-convenor of Every Woman, representatives of Parent Initiative and Social Awareness Mainstreaming Advocacy, Sanctuary Network, Student Council Alliance of the Philippines, District-wide Advocates Quezon City and Pandayan para sa Socialistang Pilipinas. Nagapakigbato ang grupo nga ang pag-edit sa opisyal nga impeachment proceedings sa manner nga ginaaligar nga mislead sa publiko ang nag-raise ang seryosong ethical concerns para sa senador nga nagaserbe bilang impeachment judge. Samtang sa dugang pagid nga balita, National nag-file sang bail petition si Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division sa kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa iya may kaangtanan sa ginapahayag nga iya involvement sa flood control issue. Ang pag-file ni Estrada katropang board sa petition ang duha ka adlaw matapos gin-deny sa anti-graft court ang iya motion sa pag-fix bail sa diin. Iya ginhingyo ang korte sa pag-set sang bail amount para sa iya. Nagapanindugan si Estrada nga mga motion ang premature pending sa filing sa petition for bail. Sunod sa senador nga wala sang mabaskog nga ebidensya nga sa period sa Hulyo 2024 tubtob March 2025 siya ang directly o kon indirectly paagi sa kombinasyon sang series sang criminal acts amass accumulated o kon nag-acquire sang ill-gotten wealth o kon pagmanggaranon o kon nagpamanggaranon sa iya sa valor nga 573,750,000 pesos. Wala man sa mabaskog nga ebidensya nga nagapakita nga siya ang willfully kag unlawfully nga nagdemand, solicited o kung nagkabaton sa direct o kung indirect gikan sa NIDPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa driver sini o kung sa representative sa ginapahayag nga commitment kickbacks o kung commissions. Nagapanindugan man si Estrada nga ang prosecution ang wala sang ebidensya nga nagpangayo siya sa kaangay nga pabor gikan kay Anay Bulacan First District Engineer Office District Engineer Henry Alcantara. Samtang sa kaangot man nga balita nabalik sa Department of Finance ang 205 million pesos sa Bureau of the Treasury matapos madinalagon nga nabaligya ang duha ka forfeited luxury vehicles kaginhimo nga public funds. Sunod kay Finance Secretary Frederick Go naghalin ang kwarta sa negotiated sale nga ginpatigayan sa Marso 26 sini nga tuig kun sa inag-submit ang Elite Garage Corporation ang loan winning bid nga 205.16 million pesos. Lakip sa nasambit nga kantidad ang 101.5 million pesos para sa 2017 Blue Bugatti Chiron kag ang 103.5 million pesos para sa 2019 Red Model. Ginpayag naman ni Custom Commissioner Ariel Napomoseno nga ang responsibilidad sang ahensya ang nagalabaw pa sa pagkumpeskar sang mga kontrabando. So far katrapang board sa muning mga Balita National nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Sobaldo. So, manimig ka magkabihan ang pinaka latest chining report sa Senado nga nasubmit na magkabihan sa mga bangko ining mga bank record ni Vice President Sara Duterte. Including, nag-submit man, ining diwa ka mga boxes, gana ang Bureau of Internal Revenue. Diwa ka mga boxes, makabinan, nga unod ini ang tax data, tax record, ni Vice President Sara Duterte. nga amoy ni makabalan ang isa sa mga busisyon sa impeachment court. May kaangtan ng makabalan sa aligasyon, parte iya sa reklamo bato kay Vice President Sara Duterte makabalan ang unexplained wealth. Sa pagbalik nila sa Merkules, ang istoryahan pa makabalan ang amoy iya, ang parte iya sa ginatawag sila nga impeachment articles of impeachment 2-1 parte sa confidential fund mga kabayan ng mga katropa. Login na hatagan sang approval sang presidente kaban hindi pwede mabuksan bisan sinulang mo ining tax record kung wala sa panugot mga kabayan sa presidente nga pakabuksan ini kag kung ang parte naman iya sa mga record may kangtan mga kabanan sa mga foreign abing mga ano sa mga international abing mga record iya sang vice president ti ina iya dipindi naman iya kung natagan sang panugot sang vice president nga pagkabuksan ini mga kabanan mga katropa ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 7:33 mga kabanan mga katropa. Pagbalik naton istorya naton ini ang isa sa mga makabig nga daw pamahog no dira sa eskwelahan sa Pututan pagkatapos mga kabanan naging padalaan sa mensahe ang isa ka estudyante sa Pututan Pututan Pilot Elementary School. Nga may matabo ko no, was alas 12:30, pa-asta mahapon. Pagkatapos, ano ang matabo? Kasi hindi mo maintindihan kung maggambal ka lang yung may matabo, was. Ang mensahe magkabadag gambal nga Pututan Iloilo Pilot Elementary School, grade 6 student. Get ready on Friday, 12:30 p.m. at afternoon. Target 1, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get ready. So, hindi mo maintindihan kung anong target. O galing ka nag mas maintindihan, mga kabanan, kay may ginpasunod nga message o kung picture sang pusil. Tinigap nagapahayag, bala kung makabig, bala mga kabanan, nga may matabo nga pagpanglutang amo ni pamangkutan ni eh. So ang pamangkot ni mga ano ang action taken sa katong nga PNP kag ano ang pagkabig nila sa mga kabinan nga mga mensahe pagbalik nato mga kabinan diri gyapon sa aton pamalagad sa headshot mamati kita anay sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian paagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Lito. Ang oras sa alas 7:35 na mga kabinan mga katropa.
4: X FM. Yes to health.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Cellphone Plus Cold.
8: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako na din sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
7: Cellphone Plus Cold.
9: Yahoo!
6: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
6: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang

0: Minom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health.
4: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Giselle Shoson, sang Gleos La Paz, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako na nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamong kasalamat.
9: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary

0: herbal supplement for men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:45 makabayan mangkatropa. Ipabati naton ang statement makabayan ni Police Major Parinio, ang hepe sang Pututan Police Station. Pagkatapos makabayan nga nakabaton sang text ang isa ka estudyante sang Pututan Pilot Elementary School nga kuno may gahambal nga siya get ready grade 6 1 2 3 4 tanan nga mga grades sa eskwelahan kag pagkatapos bigin padala makabayan nga litrato pagi sa TikTok sang AK-47 nga pusil. Ano ang pag-intindi sa makabayan sa aton nga PNP? Dira sa Banwasang Pututan, yari makabayan aton sa interview kay Police Major Dominic Parinio, ang hepe sang Pututan Police Station.
1: Ang parte ni isang bata, ito ipadalaan sang kwan, sang mensahe lang sa pilot nga ginpadalaan mensahe nga kwan, nga kuno pandiroon, labas Major.
2: Yes sir, kaginagaga sir, may ara ang kumplinan nagkadto sa station mga 9:40 sa kagahon. Pulti ang advisor, then nag-report siya na may threat ang school through sa iyang messenger nga ginpakita sa amon. So, ang picture is through TikTok nga ginpicturan nila. Then, after sa report, ginimbisigahan sa akong investigador na nagkanto sa school. Then, ginimbisigahan man ang nag-report. Then, we found out na nag-allege niya threat sa school through, nag-text siyang next target is the pilot school.
3: Oo.
2: Then, immediately, ang maatang pulis nagkanto dito sa may, sa may eskwelahan kung saliin ang may threat. Then, nagkadakita kang, kang inspection together with PECO for saturation. And immediately, nag-request kita sa RACU, sa cybercrime. Pagkahapon din dala nato ng complainant kag ang investigator dito mismo sa RACU, then i-check nila ang ID numbers ang gamit niya account, then we are waiting subong sir para sa result halin sa RACU sir.
3: Anong sir ang grade na nakabaton sa mensahe na siya?
2: Hindi naman subong ma-release for confidentiality and privacy sa minor de edad na nag-report, sir.
3: Pero sa elementary school din sa Pututan?
2: Yes, sir. Sa elementary.
3: Anong pagkabig na itong sinimidyo sa sining sahay sa kwag ngayon? Isang minsahay ngayon?
2: Gina-treat naman ni sir as serious allegation regarding sa report. Kag in case nga may ara na kami nga suspect or ngalan, immediately we will file a case of grave threat against the suspect kag sa mga upod sini.
3: Ano gid medyo nabutang ako? Ano gid ang context
2: abisan mo? Ang bali sa text nga gin forward kag gin pakita dito sa istasyon, hambal sa text is next target is pilot school, grade 1 to grade 6. And next nga message is nagpakita na siya kang picture kang isa ka AK-47.
3: Okay.
2: Then that's all lang sir. Amo lang ang siya, contents ang report sir. Ang ginaaligar sa aton nga complainant. Kag immediately nag-request kita sa RACU kag we are waiting para sa result nila sir.
3: Sir, hindi abi ma-identify ang sender.
2: Dami account ang sir mo ang account nga ginagamit through sa sa may TikTok account at all. Then, nasa, ano na sir, nasa Raku naman to ang, ano, ang request naman, ulatan na lang naman kung anong resulta sa Raku for the identification and location sa suspect. Kasi immediately, we will file a case kung may ara na kitang findings from Raku.
3: Ano siya to, gimana sir, nga gin, may date na ginbutang na buwas i-execute, 31?
2: Yes sir, ang nakabutang, may nakabutang nito nga buwas sa 12:30 PM na mag-commence kuno sila sa next target nila.
3: Okay, so nung humuha na itong sir, no, buwas, kaya ti, muna, bino, kabig ining serious nga, seryoso sa ototanim PS, anong humuha na itong buwas sir?
2: Sa kagina sir, ang initial naman nga action is nagkandak kami sa curation together with the EOD from the province. Kag na-find out naman na clear man ang dito ang both stations, ang Rizal Elementary School and Pilot Elementary School, Bototan Elementary School.
3: Pero sila ba pa bilis kulahan?
2: Sa buwas sir, regarding sa buwas, we will deploy ang PNP malapit sa school.
3: Wala kita sir sa recommendation na sir or suggestions nga i-clear ang bilis kulahan buwas kasi hindi dato na besigurado kasi kung although nga ti
2: nag-conduct na kami sir kang inspection kagina. Kaya we will deploy personnel para buwas sa regadi sa school nga kung sa diyan nang ginto po dito.
3: Ini di ba kami eskwelahan sir ang isa sa balantana sa poblasyon ng pilot ang isa sa ina ang Rizal sir ano siya sa drama sa poblasyon ini.
2: Isa eh ang tupanay lang na sir ang eskwelahan sir sa pilot and Rizal school.
3: Okay, elementary ta na ni sir.
2: Oh, magkadukot na sir, magkadukot.
3: So sa bayan sa PNP, sir, ano atong panugyan sa mga ginikanan, kag mga estudyante sa ginmention ng mga eskulahan, Major?
2: Initially, sir, ang gusto ko lang ipalabot sa ilang, in case with, sa sitwasyon nga muna, hindi lang kita magpanik, kag consult sa proper agency, which is the PNP, to ensure na safety ang public, we will conduct a saturation and pati sa other agency nga makatugon para sa amuna nga concern. By the way, ang Cagayna sir nga ano is even though nga wala pa kita sang primary suspect, ongoing pang investigation, but we are hoping nga ma-identify natin ang suspect at ma-kasuhan natin and mapasabat ang amunin niya. No? Kag, we are not tolerating with this kind of threat sa tututan.
3: So, atong siripatag sa mga sudyante, mga pupils, mga guardians, mga ginikanan, posible ang senaryo bus na may mga hugot ka mga security ipatuban sa eskudahan.
2: Yes sir, base sa ang bali kagay na sir na naistorya ko ang booth director supervisor sa booth school and the principal, we will deploy personnel para buwas sa malapit sa school.
3: May augmentation kasi na din sa FPPO?
2: Wala na sir, pero may ara kaming deployed nga FPP for patrolling purposes.
3: Oh, okay.
2: And the local PNP of the Bototan PS.
3: Oh, na-inform na sir si Mayor.
0: Okay, dapat yan magkabadan si Police Major Dominic Parinio, ang jefe sa Bototan Police Station. So, buwas magkabadan sa mga guardians, kag sa mga ginikanan, sa mga estudyante, sa Bototan Pilot Elementary School, basi makibot ka mo, basi mamangguhan ka mo sa mga security nga patuman, buwas nga adlaw, no? Kay ang mensahe na gambal nga get ready. Grade 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Pagkatapos, may gipadala nga picture nga iya, nga pusil nga iya sang AK-47. Ti ano, abing pag kung ka mo, abing ka pa mati, subong anong inyo nga pag-intindi sila, no? Kay Jerry Boy Abiadorno, no? Jerry Boy, kumpadalaan ikaw sa kang mensaheng nga siya, get ready, Jerry Boy, Tapos madalaan ka sa picture nga may pusel anong imo pagangop. Yeah, good morning, aga good evening nga napilisinin kay Jerry Boy Adorno Climino sa present boards watching. Thank you again, Jerry Boy, kay Ralph Robles. Shout out sa mga Carwas Boys sa Quick and Clean na nga nagapamati again always katropa. Kanyek Espinosa, mayong gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko, Bing Bing, pamati subong sa program. Salamat again kay Apple Tabanda, dira sa Leon, kay Ma'am Hermiti, mayong gabi, Ma'am Hermi. Yeah, good evening, katropa Phoebe Board, sa kay Apple Tabanda sa Leon, mayong gabi. Kag kay RB Chris Caceres, mayong gabi mga kabinan, mga katropa. Pagbalik naton, ato ni Starian ning parte sa Dumangas, no? Gabi ka ito pang Alex na ang commercial naton, kami tawagan ako. So, ingagawon ko na, no? Kahit emergency, no? Eding nasa puan, mga kabinan, nga lalaki, ngagataw, tao dira sa suba sa Barangay Bantod Fabrika sa Dumangas. As of 5 o'clock, wala pa makilala, mga kabinan, ining nabitan nga nga lalaki. Pero may nagkadto dito kuno kay ina nga taga barang taga Dingli. Neighbor ko no sang namising mga 5 days ago. 5 days ago. Tingda pa lang sa pores nga kadto ito abiser sa kwan sa punerarya dar sa barangay Tabukan. O kung sa barangay Tabok suba. Siya kung ma-identify mo, siya tawag ka disling niya sa police station. Di, hasta lang kung mga alasize sa magkabanan kay PEMSA Banson, wala makatawag sa police station. Atong tao nga naghambal, nga ang ila kaingod sa Dingli, ang missing mga 5 na kadlaw. Di, gina-presumer sa Dumangas police station, nga di, basi hindi amo. Kati kung na mo to, kung ang kilala ito, abi, nga mo to na sa puan, dahil posible man nga hindi makatawag ang punerarya abi sa police station nga mga hambal, abi nga ti nakilala na. Sa naman kami, balikan natin sa ato ng pangalagad, mga kabinan, Andre Giapon sa headshot. Ang oras alas 7:57, mga katropa, mga kabinan.
4: XFM.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo.
17: Sa aking call center agent.
16: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akon nga nadakuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
22: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Gemma Anyug, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagpasalamat sa XFM, kagay Dr. Milito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
22: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Padayat na kubuwas ah.
15: XFM.
24: Patropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:05 na, mga katropa. Padami ka bang mati diri sa headshot. Sa giyapon niyo katropa, ako si katropa ang Fabi Balls, Tibor Morales. So, rigida, nag-break it anay, kaya may giningagaw lang kung ataw, gantos balayo ho. May mga kwan lang, may mga importante nga talabagan. May follow-up kita, mga kabinan, party sini sa nasapuan nga tawo dito, mga kabinan, sa may sitio kalubihan, sa barangay Banton Fabrica. Sa Dumangas kahapon, ngayong nabitan nga lalaki, nag-brief lang ni itom, tapos kulkalbuhon, tapos bukod, mga morones, mga 5'3 to 5'4 ang height. Tiyas of 5 o'clock, wala pa ini makabanan sa kaditi ko na ano bala ini anong bala kay ano bala gid bala ang mga description sa nihaw. May mga reported bala nga mga missing da nga mga tawo sa mga barangay nga sakop sang Dumangas sa Kilinsuba. Kilinsuba na sa barangay Banton Pabrika, dapat sa may kababayan center bala sang kabala sang Dumangas kita yun da. Nga pag lampuwas sa piyak nga tulay o kung sa piyak at ang kuwan tulay, pagalin ka sa Dumangas, kundi ibabayan center. Tapos pag lampuwas pa to, sa Ragana. Sa barangay Tubigan, sa Ragana na da. Tiyan mo na da, magkabinan, ang suba nga sakop sa barangay Banton Fabrica. Dira, ina makabinan sa puan, ining nabitan nga lalaki. Tanong ba na mga makabig, ba na kag mga marking sa lawas sa kamera ginman nga pwede nga ma basihan sang aton sining nga mga kauturan nga base kon amoning namising nilang nga mga himata. Pero sa bahin niya sang Dumangas, dira ko na makabanan sa mga barangay nga sakop sang Dumangas, dira sa suba ngay na sa mga barangay nga dira sa suba ngay na nga nagaangot at pagkanto iya sa Bangga Bante. Sino ba wala man sa mga reports lang nga mixing din sa amon? Pero ano ba lang mga description sa ninabitan nga lalaki makabanan? Agod nga makabig naton nga basi ko na muning makuaan balas ang ideya. Nga description makabanan mga katropa sa mga pamilya nga may missing silang nga ngay mata. Kay basi bala ko nagambal nga ti makadulas piyak barangay o kung ano bala. Di ko mag sobrana na mga tatlo or apat kadlaw nga nakapagulit. Di basi ko mag testingin nyo abing kanto ito sa Dumangas sa police station kag kantoan sa punerarya. Ari makabanan natin sini nga pag follow up sa investigador sang Dumangas Police Station kay Police Executive Master Sergeant Banson.
1: Anong sapuan kahapon sa may Banton Fabrica, sir?
2: Until now, sir, no, wala pa gid naton ma-identify itong victim kag wala pa gid may positive nag-claim dere na imata. Oh, ang biktima. So until now, waiting pa rin kami kung sinong posible nga family siya mag-claim sang ano sang aton nga biktima.
1: Mhm. Ano sir, may mga marking abi sa lawas nga pwede abi ma basihan abi sa mga
2: dula. Nag-respond ka po nito nga investigator na to. Nula man siya ka relay no nga kung may mga tato or impact for possible identification. Amo lang dito no nga nakita lang niya si Iya na wala sang bayo kag naka access brief lang si Iya.
1: Anong description niya sir?
2: No, medyo chubby-chubby na siya. Guro more or less, guro mga 40 plus na kandidat niya.
1: So?
2: At medyo kulukal buo na gid man ah.
1: Amo na bin no, kasok-sok lang sa brief ng itong.
2: Oo, mo lang na napanya. Sana kita nito siya, nakabrip lang siya ngayon.
1: Di na sir sa inyo, sir, sa Dumangas, may mga blatter, rabi daw ako nag report sa police station, may mga missing daw ang mga tao sa lugar, rabi daw ng mga area.
2: So, pagka yung verify na lang naman, naling kahapon, pagka discover ito, so, wala kita re-report sa kabanggaya naman, sa among area, na may missing sila abi nga relative.
1: Pero sir, may nag-inquire ng ibang abi dira sa inyo?
2: May nagtagto dire kanina, talagang li.
1: Oo.
2: Pero ang iya impact niya lang, neighbor lang daw siya sa, dito sa ila, na daw mga 4 to 5 days, at daw nga wala ka pa uli.
1: Oo.
2: So, tingin mo ba sa namon, na ika niya nga, ibirito po na nariya, kung ba si ma-identify niya.
1: Hmm.
2: So, yung tagaan sa namon, kuha sa namon contact number, ay na-advise niya, kung whatever sa findings mo to siya, na hindi pa yung man sa hindi, yung pumakamadire para bala namon kung ano ang imong nga pag-secure dito sa team.
1: Mm-hmm.
2: At napuno lang na eh, wala na siya ka pag-iraw dire. Tapos yung na-contact na mo na nang banyang yung natag, hindi mo naman makontak.
1: Nakandigin sa ringle siya.
0: Okay, nabatian mo kami, katibang Alex, nabatian ang investigador sa Dumangas Police Station, no? Si Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banzon. So may isa ko no kan lalaki na ganto dito kina sa police station. Kanang pakilala nga neighbor ko no sang isa sa mga lalaki nga wala pa nakapauli. Kay man ang sada aniway to ang report nga may missing, nakapauli ko no to iya kay na. Ang sa dingli naman nagbigay kadto pang Alex sa dingli, pag ring nga direkta na bisakon para nga madikta lang ta pamangkot. Kay nagpakilala ko itong kwan nga ara ano sir, may gabi sir sa XFM, sir sa radio, no, si Katupang Borges Morales. Sir, mamangkot lang kami, sir. May nagkanto na kuno, sir, nga nag pa-record nga may missing sila ngay mata, sir.
3: Doon ka tip kita sa bangsira.
0: Ah, wala pa sa imo da sa kwan sa imtok wala sa may nagkanto na.
3: Ano na?
0: Dara sa imtok wala pa sa may nagpa-blatter na ako may nagpa-record. Abi nga may missing sila. Ano, sir?
3: I-update sa katawagan, takaliwat, sir. Kay kagina, negative mo?
0: Oo.
3: Sir, ita-confirm ka?
0: Sa huli ka, sir, kay ang report nga may missing, kuno nga taga-barangay, sinibaan, no? Munang,
3: amo tong naglutaw sa Dumangas?
0: Why pa, sir, hindi pa ni-confirm kung amugin man to. Pero may nag-inquire nga taga-kwang ko, no? May nag-inquire. Kay may mga 4 days na kuno nga taga barangay Sinibaan nga wala makapauli. Te hindi pa ginkantuan to sang kay nang kanto to sa police station sa Dumangas. Kaingod nya man lang. Tingi na balan sang police sang imtok tapos sa kwan sa Dumangas nga i-verify abi to sa police sa punerarya sa dira sa may tabukan. Tingi na balan sang kun ano ang resulta tawagan nato abi sa police station. Te nalabutan lang to kay na si Executive Master Sergeant Banzon. Mga lasays, wala maka-feedback to ang nag-inquire. Di, taga-barangay Sinibaan. Ano, kuno, ano?
3: Sinibaan?
0: Sinibaan, kuno, sir. Masi kung may nagka... Sige, sir, salamat. Sige, sir, ha?
3: Okay.
0: Sige, no? Sino kayo pwede mag-sir, ha? Okay, nabatihan mo kami na ng aton sinin nga MTOC, no? Ang aton sinin nga operator sa... Dingli Police Station. Kaya ang hambal sang nagkanto dito sa Dingli akon sa may police station sa Dumangas nga kaingod ko no sang lalaking mga 4 days na wala makapauli sa barangay Sinibaan. Inang edino ko na nung barangay Sinibaan na katapang Alex daw sa tayo Dingli abin at kaya niyo ko feedback abin ko ng Sinibaan nga ini lapit ini sa suba nga barangay. Kay although nga wala pagid man niya sa confirmation nga amogid man ato ang naglutaw dito sa Dumangas sa Barangay Bantod Fabrika. Pero amo to abi kay na no paggambal ni Executive Master Sergeant Banzon. Siyate, sir, abi ano mo ni Silingyaw ang namingsing? Silingyaw akon siling nga neighbor sa Sinibaan. Siya mga 4 days na siya nga wala makapauli. Tiyabal sang personnel sang ara. Kwangin man, lapit suba na, Sinibaan. Tiyabal sang taga-Dumangas sa PNP personnel siya, sir, kanto yung tabi siling niya sakpan sa punerarya. Dila sa barangay Tabuk Suba na da. Or tabukan. Sa Doronila, kung ano nang idala mo. Pagkatapos rin nga, kuha nyo, abe, no? Kung anong feedback to abe sinin, sir, tawag ka ni abe, parang mabalaan ta. Tinalabog, tanong ko, no, na size na wala maka-feedback tong lalaki, itong agin, nga nagpamangkot. Tiyo mo tong, pagtawag ko ni Wat kay kay Executive Master Sergeant Banzon, kung nagpangayok ano bulig to sa dingli. Tiyo mo tong ito ng dingli police station, ti sa bahay niya sang operator, siya daw wala pa siya sa ako, no? Boundary sang siribaan, dingli kag Kamiros ang aranara. Ano gabi? Hello, sir? Hello? Hello, sir?
3: Hello, sir, ang may nagkatpokit mo, hindi ka gila, taga Sinibaan.
0: Oo.
3: Pero, why pa ma-confirm, gikingit na nila sa Dumangas, wala pa sila ka-feedback kung himatagi Manila kung hindi.
0: At, sige, salamat. Sira, salamat gin sa feedback. Sira kay, etab, ganang maliwat ang kuhan, ang Dumangas. Biba, si, kung, oho.
3: Kung, si, kung, positive, kung, pan.
0: Oho. Ano oras ng kanto na, sir? Ano oras ng kanto na?
3: Doon
0: kagina,
3: gako, no?
0: Ah, sige.
3: Oo, sige.
0: Pero, may, pero sir, may reported na sa inyong ligat abing adlaw? May reported na missing sa dingle?
3: Why, negative?
0: Negative da? Ang
3: tatmang kita sa MDR mo, negative man.
0: Negative. At sige, sir, salamat. Sino pa daw yung sir, ha? Sino pa daw gani, ha?
3: Police Captain
0: Salmon, ha? Ay, si Sir Salmon. Sir, pa-for pasinsya, gini kay... Oo,
3: okay.
0: Sir, salamat, gini, sir, ha?
3: Oo,
0: sige, salamat, gini. Napatihan magkabanan si Police Captain Salmon, ang chief of police sa Dingli Police Station. Siya gini ang tawag sa imtok ng gani, nga itong siling operator sa radio, no? Ligabi ka tinapang Alex ang Dumangas, be. Ligabi, talansayon, talang niya. Kung anong feedback to, no? Kay Kaina, ang balik ko na nagbalik to sa Dumangas mo. Lagkabi, rin ka ito pang Alex. Gina-contact mo mga kabinet ni ito pang Alex ang Dumangas sa MPS, no? Kaya pabalik to ko, no? Aral-aral, magkantabi. Mangkotabi. Garing ang Dumangas.

0: Gagaring lang subong ang... dumanggas sa MPS, no? Gagaring pa niya po pang kwan.
1: The number you have dialed is now unattended.
0: Okay. Sige, sige. Lima, tonta ka rin pa, Alex. At gilang nga rin lima. Kay... Ginpabalik ko itong pamilya, no? Ambal ni Captain Salmon nga nag-kwan ko, no? Kaya na sa aga, nagkantuto sa police station. Pero wala man sa kong nagpablatter, abis dingle police station nga may missing. Diba siya mo ito nagkanto kay na kwan? Basta siya mo ito nagkanto kay na nga kaingod niya ko, no? To, sa sinibaan. Again kay may gina kwan ako, no? May gina pangita ko nga number. Lalo gabi ka ito pa Alex, dahil sa may number talaga sang ano gani, ito nga pati na raya ito ah, de Ronila, no to? Kaya gin pabalik ko no sa Dumangas para ipa-identify, no? Tiyan mo ganito nga as of 6 o'clock pagtawag natin kay Police Executive Master Sergeant Banzon. Siya tayo wala man ka-feedback abi ang punerarya. Wala man siya ka-feedback tong tabo. Ito ang nagambal, nagpamangkot. Abi din siya kung may missing sila nga may missing dito sa ilang barangay. Kakaingon niya. Wala man makabalik. Dire kag nagambal. Abi ti, sir, hindi, I mean, hindi amo to. Kag wala man makatawag ang taga-punerarya. Ti gina-verify nato makabalan para makabulig kita kay siyempre kita kadaan yang mga Pilipino ya bisan pareho sa sitwasyon ya dapat kita kadaan gid ato niya sang formal man nga pag lubong no kon ma-identify o kon hindi gid man ti gina-inform ang LGU para nga mapalubong lang kati budlay man ang magsagi iya katinerda sa punerarya mga kabinan. Sige gapon mga kabinan, ang iya sini nga description naga height sang 5'3 to 5'4 pagkatapos ang iya labas bukod-bukod kuno kalbuhon naga brief sang itom kag wala man kuno mga kabinan sang mga tato o kon mga makita abing nga mga marking sa labas siya, may mga kwanabi, no? May mga alom, or ano da, wala man. Amol nabi, nakasuksok sang itom nga brief. Tingin na, check natin liwat ang Dumangas. Basi ba kon kwan, no? Basi kon, nagbalik to ang, kwan nga to, ang pamilya nga nag, pangayong bulig to sa Dingli Police Station. Kati basi mo itong gin-report mga kabinan nga missing. Bila. Although nga may pa nato na confirm ha. Kaya nagpangayong balang sila sa bulig to. Agod nga malantaw to abi ang itsura sang lalaki. Nga nasa Panto kahapon dira sa may suba sa barangay Bantod Fabrika sa Dumangas mga kabayanan, mga katropa. Ang oras 36 FM, Radio Patrol Ilo, alas 8.21. Sa aton mga kulturan, sa aton mga kabayanan, kung nagabatyag ka mo sa iBlood, isama na mga kabayanan ang aton sinayang rekomendar sa inyo, no? Maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kay ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan ng sakit. Labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Ginalimpiyohan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atong nga dugo agon makalikaw kita makabanan sa nagkalilain sining nga mga balatian makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mga sakit nga diabetes ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung dan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C mga katropa mga kabanan kag kung nagpangita ka mo sang kape nga namit na maginom kita makabanan sang Santon Plus coffee mix kag Santon Gold Coffee. Amaning nga mga kape makabanan nga natural, makabulig sa tanan nga mga balatian, makabulig ni siya nga makalikaw kita sa tanan nga balatian. Labi na sa mga hormonal imbalances ba lang nga mo ang kabangdanan. sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas ka problema sa mga lalaki. Parehas ang prostatitis o pag-ubag sa prostate. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maestro Flabonsa. Nga mo nag-control sa aton hormones sa all natural ng kakapika na may bulong ka pa. Kaga good news ang Santon Gold Coffee mang kabanan. Available na subong, available na sa subong sa tanan ng Mercury Drugstores nationwide. So ang iban pagid makabadan sa pamangkot na mo sa mga butika, malapit sa lugar ninyo, pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kung pwede man makabadan ma-order, pag-iya sa TikTok Shop. Kaga pwede man ini makabenan ma-order sa Shopee makabenan mga katropa. Mayang gabi and happy listening kay RB Chris Casieres. Good evening katropa. Mayang gabi gid RB no. Kay kagawad Rodrigo Montano. Ba kagawad kamusta da ang kalaparan? Kay Edna Puray dira sa Ribalo mayang gabi na happy listening. Salamat gid na Puray. Kay Apple Tabanda sa Leon kay Ma'am Hermitis sa Hong Kong. Kaga kanyek Espinosa sa mayang gabi katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko Bingbing Pamati Subong sa katropang Phoebe. Salamat gid kay Bingbing kay kanyek Espinosa kay Ralph Robles sa mga personal dira sang Quick and Clean. Kapamati gid always sa XFM. Kaga sa mga personal magkabanan sang Kapising sa Pansit Mulo. Dira sa ilasining nga main branch. Dira makabinan sa may South San Jose Mulo. Kami mabranche sila sa Iloilo Central Public Market. Kagdira man sa Atria, kagmayara man sa DT Mall sa Pabia. Kagmati man sa buong makabinan, mga katropa. Ang atong sining nga mga listeners dira sa mga Marunong Boys. Mga kwanis lang, mga membro sa The Marunong Boys. Kagang mga personnel sa Baroka Frozen Foods dira sa Iloilo Central Public Market. Dira kay Pinoy kagayining Baroka kag membro sang Dabaronong Boys mayong gabi kag salamat gid sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Pagbalik nato mga kabayanan dugang sining mga balita diri gyapon sa aton pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Ang oras alas 8:25 na mga kabayanan mga katropa.
2: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Swak-swakit sa akong palabor.
4: Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota.
5: Bangod yara na. Santon Gold Coffee
3: Santon Mix. Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Halagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
13: Patropa! exciting!
14: Mga katupa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patron Iloilo, alas 8:28 na, mga kabinan, mga katropa. Ang gabi lang dira kay Burnok, kay Risa sa Burnok Pork and Beef Dealers sa Santa Barbara Public Market, Kapmati. Subong ang iya ginapamatian ang iyang cellphone. Namigin kami quality sa cellphone na balang analog ba na? Naming quality sa FM. Ang munang ginapamatian ni Burnok, ginabutangan niya lang sa airphone. Huwag nalang gubo ang quality sa XFM, no? So, salamat gid kay Burnok, kay Risa sa Burnok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market, mga kabinan, mga katropa. Nagabi katropa Alex, diba? Last time, ang dumanggas, no? Mangkatuntabi ko, nakabalik to ang kwan, ang pamilya to. Pag-rein, direkta na nila sa akon. Nagaring magkabanan ang aton sining koneksyon, no? Sa Dumanggas. Yan na sa Dumanggas sa MPS. Mas kabisyo ng ilan ng unit, ni? Mas ilislan na ni? Sige lang, katropang Alex. Sige lang, panopunta lang karon. Garig lang mga kabayanan ang koneksyon, ang telepon, ang telepono sa Dumanggas Municipal Police Station, ang paraslikutani, parang antes kita nga mag-takop pala sa aton sa nga programa, makonfirm na ito, no, kung mataga na ito sa update ang aton sa mga kautoran, may kang tanan sa mga kabayanan sa identity sa tao na sa Puan de Raya sa, suba, sa Barangay Bantod Fabrika, sa Dumanggas, mga katropa, mga kabinan. Kaya na sa aga, maging patigayon, mga kabinan, nga isa ka-awarding ceremony. Ang Provincial Health Office, may kaangtanan, mga kabinan, sa mga gina-implementar ng mga programa sa Iloilo Provincial Government. Ti, ining mga kabadumahanan nga nag-implementar sa mga programa, mga katropa, sa provincial government, kinatagan abis ang pagsidugog sa Iloilo Provincial Government pag-iya sa Provincial Health Office. May ginatag nga trophy, may ginatag nga kas sa mga napilian nga mga kamanmanan nga aktibo nga nag-implementar sa mga programa sa Provincial Health Office. Kag sa provincial government, may kang tanong magkabinan sa health program sa Iloilo Provincial Government. Ti ang banwa nga nag-champion nga nakabaton magkabinan sa 200,000 pesos amoya ang Pasig City. Ikadua ang ako ng first runner-up, champion ang Pasig, nakabaton sa 200,000 pesos plus trophy. Kaging baton yan ni Mayor Stephen Palmares. Ang first prize, pabiya. Ako ng first runner-up, pabiya. Nakabaton makabanan sa 170,000 pesos. Or ang $170,000 nabaton sa pabiya. Ang Carles, second runner-up, 150,000 pesos, Batad, third runner-up, 120,000 pesos, Concepcion, fourth runner-up, nabaton makabanan sa 100,000 pesos. Ti ang mga banwa nga nakasunod sa top 10. Ang mga sunod, Tigbawan, Lambunaw, San Enrique, Gimbal, Pototan, nga dire makabanan kabaton sila sang tag 50 mil pesos. At least may mani kay bisan na paano may ara silang nabaton bala makabadang nga award kag pasidungog sa ilang gina may balik balang nga may ara man nga makabig naton nga konsolasyon para sa mga personnel sang RHU o kon Rural Health Unit kag ang mga BHW nga nag-aalubra, nga nag-abulig, sa sining ginapatigayan makabitin ng mga health programs sa probinsya sang Iloilo. Ito si Mayor Stephen Palmares sa mga nag-champion sang ligad ito nga tuig, ikanumber 10 siya. Ito may ni kay kasubog ang tuig, lulayo ba? Narin sa number 10, naglumpat siya sa champion. Anong makabitin ang sekreto sang passing nga ang sila subog ang tuig na nag-champion sa Hill Award sang Provincial Health Office, mga katropa. Ari si Mayor Stephen Palmares.
1: Happy ko na number 10 kami na hindi ko malipat. Magandang mo pag-umpisa ng program, una-una yung kami ang lawat, so may top 10 to. So I'm very happy na dumaroon. It was given this viewer, given this chance. So thank you very much to the Provincial Health Office, to the Provincial Government for making this program. Palakpakan natin ng Provincial Government. Second, napagpasalamat kami ng mga mayor. Manubuo lang kami ka-award. Tuntuon. Kumbaga sa tinigang, nagahulat na kami kay sokado ng ibutan sa babaw kalagisa. Without the people behind, we are not here. Hindi kita diya. And I would like to extend yung pagpasalamat ko to our city health officer, Dr. Pagpapalabono. Pwede ka rin ito para makakalit. And yung bilog na city health office kasi ito ba? Ito talaga na maglo. Without them, kami ng mga mayors buhay. Siguro, yakon na ng mga kwal, yan pagkooperan. Kalungan government unit ka mayor at city health office. May question niya lang, inanga na isa na daw, gusto ko lang, no? Paano na buo niya, you know, Diana Award? Very simple. Dapat mag-opera it. Work the city mayor, the city government, the local government unit, the chief executive, the sanggunian should work hand in hand with your city health office or municipal health office. So kung tarantaran, ako na yung tarantaran sa itong pwede. Pag ang panama, okay, puro na ako, okay, why ko kayo hindi? And now, this is the result. I know the municipal health officers, the city health officers, the employees of the health officers of every locality, gusto nyo man na makasaka kay as top 10. So simple na din, umpisa na nyo nyo na, kung ay bulit, alin sa local government unit, you will never reach it here. So again, to summarize, bulikan the local government unit, the chief executive, the sanggunian, kam, the aton, ng mga empleyado sa health office. In that way, we would and we can and we will deliver the best and quality health services to our respective constituents. Ngayong aga, ganang congratulations to all of us.
0: Nabatian mga kabadan si Mayor Stephen Palmares. Tisaktor na yan. Nga ang mga mayor, nagabato na silang isang award. Actually, sa mga batoon na ang nagabakabaka ka nagatuturo trabaho na ang arasdalom. Ang mga empleyado, pareho mga kabanan dira sa Pasig City, ang ila sining city health officer, nga si Dr. Palomo. Di, suno kay Mayor Palmares, siya ti kita iya. Dapat rin sila siling yan nagatigang, kita yan nagkakaon lang. Tingin tagaan niya sa pasidungog, gin-emphasize agad ang bulig makabanan sang personnel sang mga personnel sang city health office dito sa Pasig. Kag ang mga panay, mga volunteer eh. Pwede siya na sa mga barangay health workers. Di ba na sila nang nagbato niya nga bulanan? Incentive na nakuha sa barangay na, tiyo mo nabi, kung mag-resimbe, may makuha sila nga dako-dako na nga incentive balin kay Governor Arturo Defensor Jr. Tiyo mo lang ginda. Pero dako magkabilang nga bagay, ang ila sini nga ginahatag nga bugal para sa isa ka LGU. Tekon si Mayor Palmares, pasin niya ti, kunan na siya pangayoon ni Dr. Palomo, sin niya ti, huod lang tanan, huod lang tanan, huod lang tanan. Basta may ba-ara lang nga magkabilan nga pundo ang isa ka LGU. Kag kung mayo ang serbisyo sang isa ka health center, ti simpre ang pumuluyo, makabenepisyo man eh. Nung wala ka mga reklamo nga kung magpakonsulta ka, kuha ka BP na o kung may arat na nga mga tao nga mag-atipan sa imo. Pareho din magkabalan sa aton sa XFM. No? Ginakwa, ginatun, ni gina-advocate na mun sa inyo kay kung may recommend din magkabalan nga Yes to Health Clinic, pero may ginamon, ini magkabalan nga gina-hambal sa inyo

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ako pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Edita Galliardo sang Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM FM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Late na ko!
5: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
5: XFM.
12: XFM.

0: Sister Pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Ba't jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Kape ka na, may Sunfall kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Plus Gold.
5: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sunfall Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Daw hyper ta subong ako. Daw hyper ta subong.
1: Nakainom sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Welcome, welcome, welcome, welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
2: Gab isang
1: July 30, 2026.
2: Adlaw.
1: Adlaw nga Thursday.
2: Ba, perfect. Hindi, hindi na sa malipat ka ba sa Webes na kay pagka Biyernes, ano gani?
1: Eat it, eat.
2: May nag-text niyo, kadugay, man sila magsugod man. Oh, may ilang kami, enjoy lang kamo dabala sa music.
1: Oo,
2: bala. Kaya ginapili, gininamon ang mga sonata nga para makapaurok-urok mga muna kanta.
1: Yes, ginatimpla pa namon ang gusto niyo nga mabatian.
2: Tapos umagsagad kami di kakata, mambal, kalawig mo na sila nga adlib. Dabay kita pilihan.
1: Correct. Kasi ilang gakalingaw man ka mo, di ba?
2: Oo, Ilabi na kayo kung may langka-langka ka color.
1: Correct.
2: Di ba? Dahil lang yun, mapasalamat ko, Anay, sa mga taga, taga Sagay Component City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores ang XFM Sagay nakakuha sing award. Most promising hot, heartthrob.
1: Bato.
2: And they are outstanding media partner.
1: Abi ko ganyan, ay. Kwan, Matini Idol of the Century.
2: Thank you again sa pagpanyapo na sa papanyapo ni Police Lieutenant Colonel Albimar Flores. Gipatilaw ko siya sang premium D3 coffee mix. Namitan siya.
1: Ba?
2: Buwas padalaan ko pagid siya isa ka karton.
1: Continue drinking lang ah.
2: Oo herbal man na iya. Wala na iya singhalong eklabuya, no? Tikita mo mga picture kay ina.
1: Of course!
2: Tiyo, may gintandaan ka to, wala.
1: Ha?
2: May natandaan ka na?
1: Atong nagkato, di ba saan nagkato? Ano doon sa press release?
2: Sa tanan nga men and women sang Sagay Component City Police Station, madamog din salamat kabalo kami nga ang inyong mga salakyan naka-tune in sa 87.5 XFM Sagay. Salamat gid.
1: Thank you, thank you.
2: Kagi welcome tanan nga XFM Radio Station sa bugos nga NIR Kagpanay Island, naka-tune in na ang mga taga Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 upod si katropang
1: Alex.
2: Hindi agid malipatan ba? Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Generate
2: Chris. Ariay, sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: siyempre, si Papa Rodel.
2: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
2: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: ang nagapangunang KKK Supremo.
2: Correct. Sa Sagay, back to back kita mabatian kag makit-an sa 87.5 kag sa telebisyon Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay kag Iskalante. Kag dinatagani sa Rojas City Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
2: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
2: Are you sure?
1: Kuya Jay.
2: Are you sure again?
1: Charmaine.
2: Final answer.
1: Si Kuya J.
2: Correct. Yun, hindi ko sure kung si Kuya J. Subong do. Basi si ano bala? Si sino gani Subong ga duty sa ano man? Eh, wala pa sila nag-acknowledge sa GC. Sige lang, ipalagas na nakaroon na kay acknowledge na namang dugay-dugay. Alas 9:30 na, ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-a-na.
2: O doon na, lipat ka na, how?
1: Ito, abi ko rin kung ikapay matugpon. Only what?
2: Ang phone bala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa. Ah, eh, eh, oh.
2: Ubogin siya.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan namigin.
2: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pambuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati

0: Yahoo! Turbo Food Supplement Ferment. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement Ferment. Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasa prayer sa nanay. Sari nga balatian.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Si Lee punta ang FB Live nga Troy Tisoy 2.0. Ari na akon a mega nga gupagwapa single mom nga may alom sa puklo. Charot lang, charot lang.
1: Mayanggap iman sa kahit.
0: Wala ka na, balangalan.
1: Oh, sige, yung
0: no other than Sheena Shine Radasa Bangkaya.
1: Ah, okay, si Sheena Shine, galing.
0: Sang kabankalan. Okay mo na.
1: Hello, kag mayanggap iman sa kay Ma'am Remedios sang Cotabato.
0: Mayanggap iman kay Rosalie Belly Larana Larama, mayong gabi sa imo kag Lee Fardigno, natultula lagi ko no, nakatultula lagi si Sheena Shine ko no, kung sa diin naman ko subong.
1: Oh.
0: Kaya sa dugay-dugay ko no, nga nilisuay niya sa radyo, nakatuon gid sa 106.1 sa kabankalan.
1: Wow, ti mayo eh.
0: Kag daw nagulpi ko no, kalamang iya nga ilok.
1: Mayo na kay ilok pala.
0: Kita ko sa masimutol ko sa sakon ilok. Papiliyon ko pa na sa di nga masimut sa ilok sa ita.
1: Oh. Ako yung masaring kuya nga, pwede both.
0: So, aling gigili sa ilok, padalam sa hita.
1: Oh, sure.
0: So, tuwa-tuwa sa hita.
1: Ha?
0: Tuwa-tuwa sa hita.
1: Ay, mayo kong simut lang maagyan niya eh.
0: Kung babae?
1: Ha?
0: Kung babae? Patapusan ko, wala na yung hambal bala. Kaya kadali-dali ka dahil lamoy. Ang tawa na bala kay abi mo lalaki na ha. Masimot ka sa hita. Asas na matunga. Abi mo lalaki na.
1: Gani.
0: Gali-gali babae. Nagano ka na yung kung babae gani. Wisit. Dial na ka mo sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Dahil lang yun ah. Wonderful evening, beautiful Dolphy and handsome Troy Tisoy.
1: Wow!
0: Gapamati, ikit ko permisang wala diri, wala dito nyo nga programa. Pero nalipay man ko, hindi kumpleto ang gabi ko kung hindi mabatian ang golden voice nyo nga duha. I admire you so much. You are my idol. I love you. Sweet kisses. Both of you. I am grateful that I have a family friends like you. I hope and pray that I will meet you someday from someone who really care. AI.
1: At least bisan pa no. Abi mo tutud na. Eh ay kini sa wala.
2: Mayo na kay bisan pa no si ayo.
0: Wisi, tingin mo lang, Dolphy mo. Tingnan pa na nalagay ka matapusan ko na yung bal. At least ka magdugang-dugang. Kaya galiwat pa na sa dalalayo ng istorya. Ngayon gabi, line number 2.
3: Hello, Troy, man. Gabi, Troy.
0: Hi, good evening. Sino ni?
3: Si, ano, ni Troy, ang gabi, Troy. Si Mark, Troy.
0: Si Mark, taga-diin ganun si Mark.
3: Taga-Silay, Troy.
0: Taga-Silay. How's life?
3: Why man, Troy?
0: After death? Nagkatlaw na sila kayabot sila. Teka, musta? Ano oras ang imo nga out time?
3: Out na ko sa Bong Troy. Tapuloy naman kami.
0: Oo. Di makakita ka pa man.
3: Wow, okay. Siyempre, ito na buste mo.
0: Di kay balaan mo. Wala na sing adlaw mo. Medyo, di siyempre, hambal mo nagligad. Ako kagab, igali. Medyo, ano lang, makasanaaw lang ikaw.
3: Yung ko ako sa Troyang Kasilad ka, tower pa rin mo sugawa.
0: Ampayong! Grabe abilidad mo. Tikamusta? Tikamusta to ka gabi? May ano? May nagtawag sa imo gabi?
3: Wala Troy, kanisawa again.
0: Ay na, no, kaya wala umang plaster abitarong mo. Kaya ginhambal mo to sang una, mapinalanggaon, pagkatapos, lately, ginliwat naton kay wala na na di may ga-intra sa mga...
3: Tanda ka muli, ah.
0: Na. Pero ginliwat na na, di ba, kagab, eh?
3: Oo. Banda na ako mabay.
0: Ano, gani, ano na gani ang ginapangita mo sa bong?
3: Ang kabalo na lang mamuli. Ang kabalo na mamuli.
0: Pero kung sa artista daw sinin mo ka look alike, abi, kung normal ka, hindi ka abnormal, di ba?
3: Hindi, sir. Hindi, pre, matama naman dito rin siya. Kung ito, pre, may gabot ko na pag abnormal mo na.
0: Oo, pero daw sinin mo kung imo ka look alike kung sa artista? Paigan, mabungguan ka na karon. Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike?
3: Hindi man, pwede nga ma-Dolphy, Troy.
0: Dolphy man, ang komedyan?
3: Oo, ang komedyan.
0: Ah, do chabi-chabi ka gali?
3: Ay, hindi man kita sa muna, Troy. Galing nagamay ko sa bong.
0: Nagamay ka?
3: Nagamay ko.
0: Red Ford White.
3: Gamay ng kwan mo.
0: Red Ford White.
3: Ano pa lang, Troy?
0: Kay iti siyempre sang una daw si Dolphy ka sang chabi-chabi. Red Ford White, kaya nagniwang ka naman daw paras-parehas.
3: Nan, daw ang itang gitroy.
0: Hindi ka kay Carding? Hindi ka kay Carding?
3: Hindi.
2: Kay Jimmy Santos.
3: Pwede.
2: Kay Jimmy Santos na lang ko, ah.
0: Charo Santos.
3: Regalso na kuno kay Dolphy lang. Kauno to.
0: Uy, may kilala. May kilala ka kuno to.
2: Amin kasi, una.
3: Apaka, pwede mo na tayo na parigalis lang.
2: Amo galing sinungalan niya.
0: Ah, basi, amo maniguro nagmasahe sa isang pag-uli sa silay ay.
3: Kilala mo ni Troy, ah.
0: Sino?
3: Si Dolphy lang. Kakilala yan ko, no?
0: Sino gani?
2: Sino gani ngalan niya?
0: Si?
3: Ang guwapa-guwapa ko nung si Tiray, Troy.
0: Si Tiray ko nung
2: ano pa dito ni Tiray na?
3: Ano ko na dito lang? Agire.
0: Agire?
2: Ay, oo! Kilala ko gitna sa Bonifacio. Na,
0: titong tulan mo?
2: Shagit. Kamusta lang ko na kay Tiray.
0: Sino na yung si Tiray? Ano na si Tiray? Aga, masahe man. Oo. Bayi na?
2: Oo,
0: Guwapa.
2: Guwapa na si Tiray, ah.
0: Abi ko yung lalaki. Babae ka rin ang gamasahe sa'yo mo? Babae?
2: Kung wala nagiti, babae.
0: Di, mabalik ka to si Mark ang mabira sa'yo mo, ah. Okay lang ko si Mark.
2: Mark?
3: Hi.
2: Mark my word.
0: Pamasahe sa okay kanon sa'yo mo.
2: Ikaw na ako mapamasahe ko ba sa'yo mo? Pwede lang?
3: Pwede, Troy. Gusto yung patikwan pa?
0: Kung may inugbayad ka.
2: Ha?
0: Pamangkot, may inugbayad ka.
2: Siya nag-iikap, ako pa mabayad.
3: Lala ba?
0: Sige, ang number liwat ni Migo Mark sang silay 0924-139-0756 liwat 0924-139-0756 isa pa 0924-139-0756 okay na Mark?
3: Thank you, Gitro.
0: Salamat. Hello, bye. Okay, may isa pa to gina nga nagpa-reserve nga main tra. Nagsalot abi si Mark mo hindi ko kadayan.
2: Sa mga Aguirre family, da, sa may Bonifacio, si Lai, mayong gab ilang.
0: Ah, kilala mo, gid man gali. Mm. Nakapamasahe ka man tagal sa ilang, ano?
2: O, sa muna pa.
0: Sa ilang massage center. Suki ingin sa masayay, no? Ano pag nga masayian ng imo na sudlan man?
2: Ha? Ano? Kaso, sudlan mo man?
0: Nakasunod ka sa bani?
2: Sa Kingsway ka lang?
0: Di na.
2: Ha?
0: Di na.
2: Along da sa kilid sang isa man da Black Station sa unang lapit sa
0: ay hindi na ay manugid ka man Japon
2: sa hospital
0: hindi na kuya pagan ha ah.
2: Ano
0: ikaw man lang Japon na mapatay sa akon
2: at hindi na lang iya
0: kunta ko niya tong taga ano taga Kingsway nga biduan na sa ko masulod sa monitor para mabalanta ko nung mamasahe giman sa nang ganon. Ate, wala na. O, daya lang iban nga gusto mag-intra ang amon nga XFM call and text line sa Smart.
2: 0912-0076-793.
0: 0915-831-1431. Manananggal di Amor, welcome sa FB Live, Troy Tiso 2.0. Kag Helen Blauro Tapang, good evening. Kag, ari na nga to na caller. Hello, good evening.
4: Hello.
0: Hi. Sino ni?
4: Sana sa alam pitela.
0: Ha? Hindi pag i-loud speaker mo cellphone kay ga cutting off.
4: Okay, hindi man i-loud speaker.
0: Okay, ngalan mo liwat ngalan?
4: Si Michael Gane.
0: Si Michael. Teka, utod-utod ka mo, akig ka. Taka diin ka, Michael.
4: Taga?
0: Kawayan,
4: Kawayan.
0: Ah, taga Kawayan. Sa Kawayan ka subong o kung ara ka sa Bacolod?
4: Kawayan, sa Kawayan.
0: Ara ka sa Kawayan. Di, kamusta mga taga Kawayan?
4: Ang mga taga Kawayan din, o, isa,
0: ano kita ganay ang pangabuinaan sa mga taga-Kawayan? Pangisda, no?
4: Pangisda. Oo, pangisda eh.
0: So meaning, naman ibang yun. Namangkot man lang kuya, kapilosopo sa iyo. So meaning, ang iyo nga work subong dira sa Kawayan, kapangisda man ikaw?
4: So, kung subong nga ako, dad ko ba lang, di kawalawal sa maya.
0: Mm-hmm. Pero nagapangisda gid ng imong ano, imong pangabuinan, hanap buhay. Oo, man lang kagindi ang imo isabat, kadamo-damo, kinapalawig mo pa ah. Mangingisda ka, sir?
4: Yes, mangingisda.
0: Ano, ara mo lang galing, hindi na pagsukpuni. Kay kalawig naman ta, do, paras ka man sa color ko kagabi. Damo-damo, sa explanation pa. Okay. Pila na edad mo, Michael? 27 pa lang.
2: Uy nga, ang doka matured na sa tingog mo.
0: Oo, sako iaguro pang isda mo. Hindi man balabas sa basta. Hindi man balabas sa basta ang magisda, baladol.
2: Kung sa bagay.
0: Makapoy man abala. Mm-hmm. Pero nami na sa mangingisda, kung magpadagat, mabalon gid sang bahaw. Tsakto, Michael?
4: Tsakto, good.
0: Kay para may mga preska nga makuha nga isda, rikta kilaw.
4: Kasi
0: nakinaw
2: na lang ako sa subaybay. Nah. Oo, direkta na lang.
0: Madala kapag itgali si Namak, nga rang kangkahanggit bala. Namit na mo. Ti, sa edad mo nga 27, nakanubya ka na?
4: Wala, pagod ko sa nakatilaw.
0: Ay, maayo, gid. Kaya hindi pa para sa imo.
2: E ano gusto mo, tilawan mo ko?
0: Ah, babae gidya gusto niya.
2: Babae gusto niya, ah.
0: Pero base kung gusto mo magtilaw-tilaw, base sa agi ka lang anay, okay managuro.
4: Ay, di lang kayo niya.
2: Ay, di lang.
0: Tiyo, nahadlukan ka, gid.
2: Gani.
0: Ti, hindi yaman ka ni pag-anhon. Wala man sa kapangagat, kapanopsop lang.
2: Kung hindi ka sa agi, mapatol ka sa kataw.
0: Ah, babae, hindi ako gusto.
2: Sige, ah.
0: Ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Ito ko sa isa ka babae. Yan, sabi lang. Ano pa ba? Ulay, pag-iblaw?
0: Ulay man?
1: Virgin.
0: Ha?
4: Oo, nang kumbaga daw.
0: Wala pagit, wala pagit ka aginobyo?
4: Oo, abula.
0: O sige, o sige, sige. Ko, damo na lang ni ko. Amo gi man imo nga pangita. Try to anay sa ibang istasyon basi magaan ka sang wala pagit ka agi migo.
1: Gani man.
0: Tapos kung makakuha ka to mo na ng pagtawag mo di sa amon.
1: Oh, correct.
0: Kaya daw ginapakabudlayan mo kami ah.
4: Oh, sige siya. Bisan na yan. Okay na lang.
0: Hindi, kundi. Bisan ano na lang. Okay na lang siya.
1: Arap malanggali nga.
0: Kaya daw ka-imposible naman na ang arang ulay na pangita mo. Gani. Wala ka na naiyan may makita. Subong. Oh, dali lang. Are, are, are, ang pamangkot. Sino ang imong ka-look-alike kung sa artista?
4: Ang ka-look-alike ko, mga Ace Berhel.
0: Ace Berhel?
1: Wow, ha?
0: Oh, Ace Berhel.
1: Action star.
0: Member. Action star na siya. Dahil lang, ang taon ko ba ang tsura ni Ace Berhel na nalipat na ko mo. Dahil lang, gina, i-double check ko, anay, ha? Ace Berhel. Be? Ula tapak, guwapo, gali.
1: Oo eh.
0: O galing kay ikaw lang ang Ace Berhel nga nainitan, Chakto.
1: Ang Ace na alas na mo.
0: Oo. Oh. Oh,
1: diba?
0: Guwapo, gali. Pila height mo, pila height mo.
4: Ang height ko sa mga 5'8".
0: O taas?
1: Ito ang mamugid.
0: Oo. Ang panglawason, medium belt, chubby, o kung maskulado, gid.
4: Siyempre sa may maskulo sa sa ito ay ito pala buglay ka dahil.
0: Oh, may maskulo sa diin na sa agtang na.
4: Hindi, sa akin maskulo na sa dua bla kaya
0: kanya bla. Ah, biceps. Oo, oh, dere o. Oh. Amo na, o. Oh.
1: Why ka maskulo sa ita?
4: Akin tayo, yung may detay-detay man.
0: Okay, sige. Pilang edad sa babae na pangita mo?
4: Ano, mga
0: 25. Okay, number mo, 09?
4: Hindi, huwag naman ko sa labad ko siya.
0: 0919-793-8011. 0919-793-8011. Baw tama, Gitani, kung naka-message akong si Miga Koshina Shine bala. Katag sa tayo isang number kay taga-kabankalan lang siya tani ba galing kay nagambal siya nga ay hindi lang ko na siya Troy mangita lang ko sing iban. hindi ako no gusto ang mga ala Ace Berhel ko no nga mga muax kay may pagka ano ko no may pagkamanya ako no.
1: Dito mo
0: balanya gino balanya gino. Sige ah. Wala to lata lang dami manawag na si imo ha. Oh, next year. Oh, next year. Toto-totong signal. Yabi mo. 9 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Paano po nyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuha mo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag-araman ang premium D3 coffee mix, stay sharp and focus with premium D3 coffee mix.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Nag-golfing migaw. Alas 10 y media, nagpamati ka mo sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Mama Kicks Malundo, nagapamati si Ma'am Kicks Subong, upod niya si Jeron.
1: Hello, Jeron!
0: Ay, Ma'am Kicks, ngayong gabi na salamat kayo sa pagpamati. Sa mga gusto mag-join, XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 Mayong gabi, ano man iya pangalan daw? Iya man ika... Arabong ano?
1: Yan, yes, suisule.
0: Suisule. Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya mag-grid. Ay, off ang imo cellphone.
1: Oo.
0: Liwa. Dial ko, 928. Ah, sige, arin na lang. May nagsulod nga bago. Mayang gabi.
1: Hello.
2: Gabi.
0: Yes, sino ni?
2: Si Christopher Glitter.
0: Teka din, si Christopher.
2: Taga Bata, sir.
0: Bacolod. Sa Bata, gin man ikaw?
2: Hello, sir.
0: Sa Bata, gin man ikaw, Subong?
2: Yes, sir.
0: Pila na edad mo, Migo?
2: 30, sir.
0: 30. Nag-aubra.
2: Yes.
0: Bata?
2: Manong bata?
0: Ano ubra mo da, Christopher?
2: Anong scrap, sir?
0: Sigurado ka? Hello?
2: Yes,
0: oh, sigurado ka nga manug-scrap?
2: Hindi, sir, ah. Naano, sir, nang may project lang ginagmay, sir, ah.
1: Wow, ang ginagmay na.
0: Lagko mo na, Japon, pagkato.
1: Oh, yes.
0: Ano nga project na? Man, share man sa amon, ba? Basi makarakit man kami.
2: Blood control, sir.
1: Ate, mga kwarta kita sini.
0: Oh, mga ganit kita ng iliskan. Maka-save lang kami sing lima kasako sang ano, simento. Okay na kami. Migo Christopher.
2: Yes, sir.
0: Pila na kabilogin mo na nubia kay Doka Chick Boy man si imo?
2: Wala pa, sir. Wala pa.
0: Araw, tapa mo ng imo nga pang sales talk. Wala pa may manubia.
1: Oo, eh.
2: Wala pa, sir, ah. May arar daw.
0: I-mute mo lang na yung radyo kay para diriretso atong istoryahan, ay. I-mute yung radyo. Christopher, saan mo nang imo nga inambalan? Na, hindi ko magpati nga. Wala ka pa. May nagsatihan, ah.
2: Wala pa, sir.
0: Ah, basiguro kung gin priority mo ang agi kaysa babae, ano man. Kadlaw sa ako.
1: Ate, amugin.
0: Amugin. Napanagupnupan mo man.
1: Gabukal na. Ako sa bang.
0: Sigurado ka nga amugin na tingog mo, Christopher?
2: Oter.
0: Base ko nagtigbaliw ka sa buong gabi, muna nga daw lalaki yung tingog, pero kung mag-aga, ano gani?
3: Hello, sir!
1: Base mo lang karoon itong hanggap, iba na, si Christina.
0: Alin sa Christopher na Christina?
1: Oo.
0: Ay, na. May Facebook, amigo, Christopher?
2: Yes, sir!
0: Barere lang, tawa na mo ni Dolpo, okay lang?
2: Hello, sir.
0: Okay lang nga makitaan namon Facebook mo.
2: Ay, ginanlan gin, sir.
0: Uy! Hindi pwede, aw. Nag-Facebook ka pa, hindi mo malang pagipakita.
1: Oo, gani man.
0: Oh.
2: So, dutay lang to picture, sir. Instagram lang ko.
0: Boy, Instagram?
1: Wow, social.
0: Sige, ano taka i-follow? Taka si Instagram. Ano Instagram mo, aw? Be?
2: Christopher, sir.
0: Christopher, ano?
2: Dillion.
0: Dillion?
1: tinampa talang karon.
0: Eh, agaw, artista ka?
1: Agawan mo pa si Nora Honor karon.
0: Kasi gana, hindi ka ginawan, hindi ka ginawan magtigayunon karon.
1: Sige, ya, gina bala.
0: Pwede man lang i-off the air nga wala may makabati. Kami lang ni Dolphe mga kita. Para kami na lang ma-describe.
2: Mm. Eh ano, Christopher
0: Eh, off the...
2: Christopher De Leon.
0: Nara, na naman, namudamo. Hindi may gagawa ang Christopher De Leon, ah. Dasiga na, ah. I-off the air lang namon para wala may makabati. Li!
2: Kogani, okay, Tod.
0: Aha. Christopher De Leon, artista, nagagawa gani mo.
1: Oo. De. Panugin na lang ba sa insakto?
0: Na, eh, kapitalan ka namon 500, ah.
1: Oo, ah.
0: Siga. Oh, ari na, oh. May nag-message na di, oh. Uyab, ngalan niya si Silva.
1: De.
0: De, ata ka, hindi. Hello?
1: Christopher?
2: Yes, sir.
0: Oh, sige na, dali na, hatag na.
2: Aray. Chappy.
0: Ah, Chappy mo kayo karun na. Iatag na ang imo nga Instagram mo kung Facebook, dasig.
1: Nahuya pa na sa...
0: Huya pa na sa...
1: Tingnan na, nawag ka pa.
0: Sige, describe na lang imo, kaugalingon, ah.
1: Ikaw na lang describe.
0: Oh, sige, go.
2: Taas, puti, gwapo.
0: Ay, yuga, hindi ko na yung magpati, ah. Taas, puti, gwapo ko, no?
1: O, te, abe, sige, be. Send, be, samon, be, sa messenger, be. Imo nga, ano, be?
0: Messenger. Sige, ah, kung naka-online ka, subong, ah. Oh, message lang da sa Troy Tisoy 2.0, oh, ha?
1: Sige,
0: dali,
1: be,
0: ha?
1: Sige, be.
0: Ha? Kay si Jerome nga daan.
2: Sige, ano nga lang, sir?
0: Ah, Troy Tisoy, T-R-O-Y, space Tisoy, T-I-S-O-Y, 2.0.
2: Okay? Message ko subong, sir?
0: Subong na, yun lang. Ano, mabuhas pa? Dugay. Damo-damo si Muarte. Bala mo.
2: Hindi, natin badlaw.
0: Subong, ah! Dali!
1: Hindi, agad!
2: Wait lang, sir! Galo, ding pao?
0: Na, nung manaman nga...
1: Ambot, ah!
0: Dapat kung kapangita uyam,
1: oo.
0: Dapat equip ka sang data.
1: Correct!
0: Permi-permi ka online.
1: Oo, eh!
0: Tapos may ara kasing mga apps like Viber.
1: Eh!
0: Ano, Viber?
2: Eh, may ara mo na, sir. May ara mo ko Telegram.
0: Telegram?
2: Instagram.
0: Oo.
2: Twitter.
0: Twitter? May Twitter pa, haw?
1: Nga, hindi ka ba'y manugid siyang tuod mo nga ano, kumiara ka malang.
0: Twitter ko, no? Oh. Twitter ko, ro. Para nag-message na, kadugay, ah.
1: Te?
0: Di, ana?
2: Wait lang, sir, hindi ko makita.
0: Sige, sige. T-R-O-Y, Troy. Dayon, T-I-S-O-Y, Tisoy. Dason, 2.0 na ang profile picture ko, upod ko, boss ko, naka-color pula ko, dakag upod ko, boss ko, duwa-bali-duwa kami sa profile picture.
1: Kadugay man,
2: ah. Kaya, rin, guwapo ba?
0: Dapat tupungan mo ng pagkagwapo ko, ah. Basi kung hindi... Basi kung hindi ni karon guwapo, ang sa pananawa na mo ni Dolphy. Ang botsi mo da.
1: Ang lain na sa Troy, kung guwapo man ang ginapangita, iya. Duwama, mugid mo.
0: Ano na rin nakasend na? Dasiga, kadugay mo naman.
1: Nasend mo na?
0: Ah, hindi na sa uya na sa uya na sa uya na sa.
1: Sige, kung gwapo man ni napangita ya eh.
0: Ang balya nga daan, taas, puti, gwapo. Basta magamo na gani ka duda kung dayon mo na ginapangayuan ta sing ano, sing
1: profile pic.
0: Profile picture para pati kita or hindi gani basi nag ano pa siya, nag-upload pa siya sa AI.
1: Basi kung gamat-amat na siya tigbalyo. Lapit na lang na lahat dute.
0: Bebebe. Pero basi nag-message siya tuod, no? Dahil, check ko lang, ah. Dali lang. Dami ka panawag sa
1: itong messenger, ah. Dali oo.
0: Dali lang.
1: Nan. No, garing, oh.
0: Ako na, imo.
1: Imo, guro.
0: Ha?
1: Imo.
0: Imo na cellphone. Nantawa. Basi Gcash na.
1: Wala, oh. Wala.
0: Dali lang.
1: Na.
0: Be?
1: Wala pa hindi, oh. Dahil makita.
0: May nag-araging ring kita.
1: Gani. Na, be?
0: Eh? imong.
3: Hindi.
0: Hala? Alam ba, sige na changaw, tapos subong gabi nga may kapanawag yun. Wala, wala, wala. Ikaw di bala isa subong mabilin. Ayan tapos.
3: Iyagin ha. Wala, wala.

0: wala may ma-intra sa aton subong agabi. Ari may mga picture sila. O sige, send number. Send number. Kaya may tawagan ka namon. Go! Pwede ka mo ka, ano? Pwede ka mo ka message sa akong nga FB page ha. Send ka mo na sa number kaya para mabuko ka mo. Para hindi ka mo iyawan hulat. Enjoy lang ka mo na sa music. Tapos after music, kami na lang manawag sa inyo kaya para dasigay aton transaksyon. O Gilbert, send number Gilbert. Kaya matawag kami. Pero sa madayal pa lang, mutong amon nga number ha. 0915-8311-431 kag 09-1200-76793. Nan. Oy, dali lang gid. Buwas bala. Ma-draw kita sa Santo ni XFM Libu-Libong pa-premyo. So, hibaluan nyo buwas sa tanan nga XFM station sa NIR kay sa Panay Island. Kung nanday sino naman ang nagdalalaog sang 3,000 pesos nga cash sa Santo ni XFM Libu-Libong pa-premyo. Kag ang Gold Eagle beer pagid gali mga katropa 5,000 pesos kada semana ang yes. Inyo madaugan confirm nga 5,000 pesos
1: hindi niya kay istorya kuris-kuris ha
0: preparar na kamo da sa mga tansan kag pamati la kamo sa mga XFM stations kay dira gina-announce kag gina-advertise ang may kaang tanan sa ano Gold Eagle beer premyo sa tansan promo.
1: Okay. Subong pala panguligta na kamula sang tansan sang Gold Eagle.
0: Koko. Kay para piho na. Ay, lain man ni ang nag ako natawagan. Ay, dali na may nagtawag sa piyak. Dali lang kita. Areo. Mingab
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi, sino ni?
1: Hello.
2: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am?
1: Sino ni Paliog?
2: Opo.
0: Opo. Pangalan?
2: Si Cha.
0: Taga saan si Cha?
2: Taga President Rojas Capiz.
0: Wow! President Rojas Capiz. Ilang taon na si Cha?
2: 30 years old.
0: Are you single? Single, ma'am? Or manuglaon? Kadlaw so
2: single.
0: Ano?
2: Single?
0: Really? Ah, nag-work na ikaw or student?
2: Nagatrabaho na.
0: Ano trabaho mo? Ah, sandali, ano ba yung ano, yung lingwahe natin? Tagalog ba or Ilonggo lang?
2: Pwede Ilonggo lang.
0: Di ikaw man naguna-una Tagalog.
1: Gali man. Sa diin ka subong, araagin sa Capiz.
2: Arita din sa Capiz.
0: Ano work mo, Cha?
2: Wala pa. Rilang ko din sa akon nga, Lola.
0: Hambal mo, nag-work ka na. Man. Tapos ara ka na mada kay Lola mo. Oh, sige, amo na lang niyo. Para hapos masabat. Ano work mo da kay Lola mo?
2: Bante lang ako sa iyang atindahan.
0: Ah, amo na i-chacto
1: okay,
0: nga trabaho.
1: Oo.
0: So, kapangita kasing boyfriend or friend, ano?
2: Hindi ko ay masakitan lang ko.
1: Di ano, ay, di ano ang malagad namon si Imo?
0: Ano bulig namon si Imo? Ano?
2: Loyal man.
0: Dali lang gid bala hindi kami kaintindi. Gapangita. Ah?
2: Gapangita ko boy, first of all, hindi man luloko.
0: Si ambal mo gina, hindi ka kay masakitan ka lang.
1: Oo.
0: Pero subong mangita ka na naman.
1: Gusto mo naman yung masakitan.
0: Gusto mo masakitan o kung gusto mo matuslukan. Sige, describe yourself first. Oh, sige, go.
2: Maha Salvador.
0: Bom, Maha
1: wow!
0: Salvador!
1: Tuod!
0: Maha Salvador?
1: Ba si Maha Blanca, hindi?
0: O kon, Maha Imbalsamador.
1: Abi, pakita, abi, mong
0: Facebook!
1: Facebook! Facebook!

0: Facebook.
1: Biko Minho.
0: Ano, ano, ano?
1: Biko Minho.
0: Ano man? Do what be? Spell, spell out na lang ang first name. Letter?
1: B.
0: B? Boy?
1: In. Boy.
0: Okay.
1: Ingapol.
0: Okay.
1: B-Y.
0: Baby. Amo na. Baby.
2: Baby.
0: Space.
1: B-O-E.
0: Ano to?
1: Space. Baby ko.
0: Ah. K-O-E. Tama?
1: Oo.
0: Dayon space.
1: Tapos. Space. Minho. Wait.
0: Letter?
1: M-E. N-H-U-E.
0: M-E-N-H-U-E.
2: Minho.
0: Minho. Tama?
1: Opo.
0: Be, tingnan nga natin. Parang...
1: Nakalakyan eh.
0: Mali ata yung na-type namin eh. Dali, baby ko, yung sa men, magsispace kami dito or one word lang sa who?
1: Hindi na mag-spell sa
0: Minho. Spell out, Billy. What imo Minho? Be M, M, tapos letter, I nga igol o kon apple?
1: Igel.
0: O, oh, dayon N.
1: N, H.
0: H, U. E.
1: U, tapos I.
0: Igol?
1: Opo.
0: Dup lang tawad abis mo, dup. Dup di may nagagwa, how? Dahil lang ha. Ari na, kita ko na. Ay, kagwapa. Lado si Maha, giman siya tuod. Padakoon ko ah. Lado si Maha, Salvador, giman siya tuod. Dup. Patigin man ko ah. Dahil lang gida. Ari, dup pa lang tawad, dup pa. Ari, o. Oh. 30 na edad mo? Ari,
1: opo.
0: Oh. Ari, oh, galing kay ang imo kilay, ano naging kurit mo? Uling?
2: O kung pencil pen.
0: Pencil pen. Guwapa siya, oh, no?
2: Oo.
0: Pero matyagan ko, damo-damo, gidagabakal sa tindahan ni Lola mo ay, tungod sa imo. Correct?
1: Damo, gini.
0: Mm, kapangayos na number si imo, wala.
1: Waay ka, so ang gabakal sa nan puro tigulang.
2: Wala kang isang matanon?
0: Wala kang isang mga baby boy? Yung mga muna?
1: Ni Araman.
0: Ni Araman. Ang imo pormahan sa ano, yung pormahan kung magbaligya, ga short ka, ga spaghetti, ano, ga pa sexy ka. Mm,
2: ga strapless.
0: Oo, boreless.
1: Ano?
0: Simple lang.
2: Ah, simple lang.
0: Wala, wala. Simple in the sense nga ga short amo na.
1: Ah.
0: Ano, ano ang cup size? Cup A, cup B?
2: Ako ang kapilo.
0: Hindi kita kagwanta, sugpo na siya kita. Pati ka na. Sige, ano na pangita mo sa isa kalalaki?
1: Ang seryoso lang ka. Ang masaligan, berlayo ka mo bala.
0: Ah, bisan LDR. Sa taga-presidente Rojas, gidman ikaw, o kung may ara ka pa province yung ginaulian?
1: Taga-daremangid ko.
0: Oo. Pero malapit lang dambalay nyo kay Lola mo nga ginabantay mo subong Changi?
1: Malapit lang man.
0: Ah. Tinga nga wala ka pa nga nubyo sa edad mo nga 30
2: yan?
1: Ay kay... Wala man ko gaan mabay ka pangita kay B. Sige ito abay sa obra mo.
0: Ah, sa bagay kay T. Dapat iniran mo ginaang mag-Changi ka doon, playa. Bisan magtagpiso-piso lang na dahil mo ginaan siya. Dapat yung mo ginatutukan. Oh, T, paano na, B? Wala ka pa man nagkakadulaan sing pag-asa nga makakita ka pa sing nubyo sa edad mga 30?
1: Damo, man ka pangaluyag sa kon. Pero ano, nung Sambal ko, wala pa ko time.
0: Tikong pati kayo nun ka namun sa buong gabi, basi mo man iambal mo, wala ka man time.
2: Gani. Dapat iya kung tagaan ka namun sa partner sa buong.
0: Amo na nubyuhon mo kung magkasugot ka mo.
1: Eh. Ha? Pangaliyan na ba siya? Mga bata pa, mga 21, 22. Amo na ila, ang gapanguluyan sa akon. Hay, bata pa, tanana.
0: Ay, manami gani, ina.
2: Eh, base ko na, mugin ang kapalaran mo yan, mga batanon ang para sa imo.
0: Oo, kay ang imo nga picture, hindi ka pa man gitigulang ng taon daw, hindi man 30 edad mo, di daw mga, ano lang, daw mga 21. Younger ka 9 years, sa imo nga picture, subong aginsin.
2: Oo, bala.
0: Te?
1: Yanda lang, hindi man sila magpati sa akin na amon ako na akong tsura ay gabig yung kulman ko sa ano, hambalahay, abo mo na gidmang gali ya.
0: Ari, gali o, may paistorya ako sa imo, ti, ready ka na nga may kaistoryahon ka subong gabi eh.
1: Yan, o na man, sige ah.
0: Ari, kung, ari, ano. Ari, ari, on air ko ah. Good evening, line number 2. Hello? Ay? Balda ka, kung hindi ka magsabat.
2: Oo, kagwapa ni Bala.
0: Gwapa ni Bala, moon color. Are na, may gabi eh.
3: Hello, sir?
0: Oo, oh, batian mo kami, sir.
3: Hello, hello, hello.
0: Oo, oh, mabatian mo kami.
3: Yes, sir.
0: Oo, oh, i-mute lang yung radyo para mabatian mo si, sino kayong ngalan niya ni Dolph? Si Bibi ko.
2: Si Bibi ko.
0: Oo.
3: Hi.
0: Okay na? Na-mute na radyo mo?
3: Yes, sir.
0: Okay. Ngalan mo gani?
3: Rex, sir.
0: Do, ikaw man tukuyin na nga itong ipangayuan ang Facebook. Wala ka nag-atag.
3: Pakilala ko, sir.
0: Sino gani ngalan mo? Si Christopher?
3: Oo, sir.
0: Ah, Facebook, anay ah. Hatag gani sa Facebook sa amon. Ikaw wala.
2: Gani?
3: Nag-message naman ko.
0: Ah, nag-message ka. Sige, lantawon ko, lantawon ko. Ano ngalan mo, ano itong ngalan, ang gin-message mo sa akon?
3: Troy 2.0.
0: Hindi, ano gani ngalan mo?
2: Ano ngalan mo? Nga,
0: amo ni si, ano, si Haka, amo ni? Mutsi? Uy, ang guwapo, bagay sila nga doa.
2: Oo.
0: Ah, Christopher. Sige, ah. Eh, sorry, anay, dali lang, gid. Taga Boracay man eh. Ambal mo, taga Bakulod ka.
3: Hindi kayo naglakad ko, sir.
0: Naglakad ka, nagsakay.
3: Naglupad.
0: Oh, sige, ara si Bibi ko oh, sa piya kalinya.
2: Sige, Suryanay, come on.
0: Ara, ara, mamati kami ha. Tarunga pag diskarte ha. Malingaw kami ha. Pites.
3: Hi, bebe.
1: Hello.
3: Musta na?
1: Okay lang. Ikaw?
3: Okay lang, Gid. Saga din ka?
1: Saga ka, please.
3: Ay, bata ka na?
1: Wala gani, Migo, bata ka.
3: Pila na edad mo?
1: 30.
3: Ah, kita-kita lang gali.
0: Sigurado ka? Ay, nautod. Nautod. Dahil lang. Reconeco migo, ah. Reconeco si, ano, si Bibi ko.
2: Si Bibi ko.
0: Ay, lang ita. I-hold na lang kakadali, ha. Hindi pag-ibutang, ha. Si Super!
3: Oh, sir.
0: Oh, hindi pag-ibutan kay dial ko lang number niya. 2797. Okay, lagit. Ala, pasudlon ta sa liwat. May changi, ubusan load
2: gani.
0: Hello ga, si Troy ni si Troy.
2: Hello baby.
0: Okay ka na?
1: Okay na po.
0: Ah, oh, sandali. Okay. Sige lang. Ah,
2: okay, super.
0: Okay, super, pasok.
3: Hello.
1: Hello.
3: Ha? Huh? Nadula ka, how?
1: na dula. Hi, kay ano na to siguro? Time nap.
3: Ah, okay. Ay, sa Loka Bilabor, gusto mo makopi date ka?
1: Maniman do bakla, maniman.
2: Siling ko gitaw.
0: Agi ka kuno, pre.
2: Pre. Basi ka pala. Basi ka pala, kilaki ka lang, pre.
0: Pre, basi pala, kilaki ka, pre. Lantaw be, toy-toy be, pre.
2: Bahay ka pa ako, be, toy-toy, pre.
3: Basi pag ikaw mo, maubo ka.
2: Dadyo, gila ka man.
0: Hindi ah, ang yala na panghambal. Panghambal yala na
3: bibi. Ano ni paghambal ya?
0: Bibi ko. Panghambal ya lang ni ah. Ano to hambal mo? Gusto mo maano ka mo ma coffee date?
2: Coffee date. Te, bibi masugot ka.
3: Pwede man suka tunta ka.
0: Dali lang git. Pamakutaan ay si bibi ko kung gapangapi siya.
2: Oo.
0: Basi kung hindi sa mangapi.
3: Sila ini lagi na kape.
0: Pamang ko tagani kung gapangapi siya kung coffee lover man siya like you. Makuta.
3: Eh. Ara ka pa?
2: Bibi? Wala, para pa.
3: Gakapi ka ha?
1: Wala man ko gakapi.
3: The doors eh?
0: Mayo pa.
1: Namian kami sila ang isa ka relasyon, hinubugay. Ipa,
0: ano man lang, occasional man lang, occasional.
2: Hindi pa niya nga sa'yo nga pahubugay, ah.
1: Battle of the
3: night. Huwag akong magseryoso kaya, wala din na problema, kaya.
1: Ay, wabihin mo, ano, tingog.
3: Hindi, kaya mo amo lang ginitingo, Kubi?
1: Diin ka gani, do bakulod, gina mga panghala mo?
3: Oo, bakulod.
1: Bakulod. Ano pangalan mo?
3: Christopher.
1: Matuod, do ga, ano nga?
3: Christopher,
1: ano?
0: Dilyon ko no ang balya kay Napa.
2: Isliman nga lang mo kay Nora Honor.
3: Pesa no ka bila Bolby?
1: Wala pa ko bedtime kay hindi pa ko di kahali.
3: Nga man.
1: Hindi pa ko pwede pala. Ang nabi ko wala di abil. Kapon, Lula.
3: Pwede man na ako lang guru malagaw, day.
0: Pwede.
1: Pwede man, lulagaw lang, di. Yan ulit nilagawan mo ako,
3: di. Sa din ka sa Kadis, aw?
0: Kapis, hindi sa Kadis. Rojas Kapis.
2: Oo. Ro ka lang.
0: Ro.
2: Todd man, maruro ka lang sa Dumangas pa Kapis.
3: Kapis kali. Sabi ko Kadis.
0: Te, makadto ka sa Rojas?
1: Te, makadto ka.
3: Sir, kung gusto ya.
0: Yeah.
2: Amo naman, kung sa ganit si mo, kung makadto ka.
3: Oo, sir eh. Pero wala man daswang, sir.
0: Pila na edad mo gani? Pila na gani edad mo, Christopher?
3: 30, sir.
0: Di kakita ka na aswang sa edad mo, 30.
3: Wala pa, sir.
0: Di wala aswang eh. Dulang ka.
2: Dugay na na iya nga. Ano yan sa kapisya?
0: Surya-surya.
2: Oo.
0: Na.
3: Te. Makadto ka na buwas?
0: Gurado ka nga buwas ka dahil makadto.
2: Oo.
0: Basi kun...
3: Kung gusto niya, sir, malupad ko dahil niya, sir.
0: Ati ikaw gali yung aswang. Ipabangon mo ba sa iban?
2: Kamu gajaya. Ginawa na nakatindo sa kapi sa ngalan nila, imo ya.
0: Oo. Te, okay man si imo, bibi ko, nga pamasyaran ikaw da ni Christopher.
1: kasi nagulpihan lang sa kaysa una makadto sa Dazon.
0: Mm.
1: Wala ya pag gani ko makilala sa lubos pa.
0: Na.
1: Makadto sa Hindi, ako na bahala.
0: Hindi, amo ni o. Kay ti, siyempre, after nyo mag-istoryahan, nay, mabailuhan, nay, man kamo sing number, kamo na lang tigayo, nay, oo. Kung saan o gin man makadto si Christopher dira sa Rojas.
2: O ti, ano si mo, bibi?
1: Sige, pwede man, istoryahan lang.
0: Sa istorya-istorya daw dire gi na mabuka ang imo nga banggirahan.
2: Amo gi na pagpasira ni Lula mo sa inyong tiyangke.
0: Amo gi na pagputo sa sari-sari store. Manira ko anay kay mapakalam kami ni Christopher. Sige
2: okay,
0: ah.
2: Okay na ka mga duwa? Bibi?
1: Ay.
0: Okay na ka mo?
1: Okay lang. Okay.
0: I-forward ko ang number mo kay ano ah.
3: Wala super. Gana si Bibi ah.
0: Okay na gani.
2: Okay na to gani.
0: I-forward ko si Momigo number niya. Ikaw na lang text o kung tawag siya ha.
3: Okay sir ah. Thank you again.
0: Sige.
2: Oh, sige, salamat
0: sige,
2: man.
0: Sige, salamat. Or pwede man kay Soriana. Kamu na lang hatagay number.
2: Oo.
0: I-ano okay. Ko lang. I-mute ko
3: baby.
0: Lang.
3: Okay.
0: Bye.
2: Bye.
0: Bye. Oh, love you.
2: Love you, Dayon ba?
0: Grabe ba? Love you, Anais na Dayon ba? Hisa naman ang agi.
2: Ay, nga may isa.
0: 2 minutes after 11 o'clock. Mali ba ang phone? Palabod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo?
2: Exciting.

0: to pain.
1: Ay, ako si Blunt, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas ng Sista Pain para dire-direcho ang training.
0: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Nishare ng kaibigan ko na umiinom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Patog nawa na ko bala.
1: Ako man.
0: Makuha na lang kami isa ka-caller, mga katropa. I-dial nyo ang 0912. Patapos sa Dolph.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Amo na ang mga numero nga dapat nyo tawgan. Kag ang ininga programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, kag wala sing side effects. Sarang mabakal sa inyo ang mga suking butika malapit sa inyo lugar.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Gin-standby ko na, nadula pa sa yan. Ari sa piyak. Good evening!
2: Good evening po!
0: Hi! Pakipatay lang po ng radyo at magpakilala.
2: Teka lang. Ako si Joy ng Hamtik.
0: Ng Hi Joy, welcome to the show.
1: Yes, Hamtik Antike.
2: Yes.
0: Joy, alam namin ni Dolphy kung bakit ipinangalan sa iyo yung Joy. Alam mo din ba kung bakit Joy yung pangalan mo?
2: Alam ko po.
0: Bakit?
2: Dati.
0: Bakit daw Joy yung pinangalan sa iyo?
2: Dati. Kasi po masayahin.
0: Hindi, mali. Nasa masayahin na tayo. Hindi. Joy yung ipinangalan sa iyo kasi masayang masaya sila habang binubuo ka.
2: Tama.
0: Samtang nag-ana-ana sila, sabi ng mama mo, ano ang ipapangalan natin sa anak natin? sabi ng tatay mo, Joy.
1: Ilan taon ka na, Joy?
2: 49.
0: Ilan po?
1: 49.
0: Magkano 49?
2: 49 na po.
0: Wow, ang sexy naman ng boses mo.
1: Hindi halata.
0: Sundin mo nga ako. Eto, nga ako ah. O, nga ka din. Ah. Sige, pakinggan namin kung 49 talaga. Nga. Katulad dito, ah.
2: Ah.
0: Sandali. Huwag mo na masyadong lakihan. Sabi ko nga lang. Sige nga ulit. Ah. ulitin natin. Hindi.
1: Huwag ka na mahiya.
0: Mumangala nga tayo eh. Nga ulit. Sige nga. Huwag mo na masyadong lakihan. Ah.
2: Ah.
0: Huwag mong habaan.
1: Excited kasi.
0: Sige nga ulit nga. Ah.
2: Ah.
0: Okay. Dagdagan mo ng dalawa. Tatluhin natin. Ah. Ah. Sige nga. Ah. Oh, dalawa pa. Oh, dagdagan mo pa. Oh, bilis-bilisan na konti. Ah. Oto. Anyway.
2: Hindi, sa pwede na lang gusto ko.
0: Anyway, maganda yung boses mo. Parang oo. Hindi ka pa 49.
1: Hindi halata talaga.
0: Parang 39 lang. Younger, 10 years younger.
2: Sabi nila, parang batang isip.
0: Oo nga. Pero maganda yan. Maganda yan. Hindi ka stressful.
2: Parang tata pa.
0: May anak ka na ba, Joy?
2: Saan? Dati po.
0: Ilan anak mo?
2: Isa lang. Original isa.
0: Original isa sa labas ilan?
2: Dalawa.
1: Sa labas ng bahay?
0: So tatlo lahat sila, tatlo.
2: Opo.
0: Sa original isa, sa pangalawa, dalawa.
2: Nadalawahan.
0: Sa akin, wala na siguro kay 49 na, no?
1: Malay mo.
0: Bakit nga pala nakatawag si...
2: Ako nag-aantay uli kasi na-load nga.
0: Oo nga, pasensya na ha. Medyo natagal-tagalan ng konti. Bakit nga pala nakatawag si Joy?
2: Okay, request.
0: Ah, okay. Akala ko sasali ka pa eh.
1: Kaya nga eh, oo.
0: Ano ba yung i-request mo?
2: Pwede rin isabay.
0: Oh, isabay na ano? What do you mean na isabay?
2: Babae hanap ko, kaya tomboy.
0: Sanali. Wow. Medyo
2: ayaw niya ng lalaki, nagagalit, nagsiselos ata.
0: Medyo, bawal. Sandali. Pumayag yung ano, yung tawag dito partner mo na maghahanap ka ng tomboy?
2: Hindi po.
0: Ano daw?
2: Hindi po.
0: Ikaw talaga, gusto mo talaga na maghanap ka ng tomboy?
2: Maghanap ako ng makakausap na babae, ayaw niya kasi na lalaki, nagagalit.
0: Ah, pero magkasama pa kayo?
2: Oo.
0: Ah, sabihin mo nga sa...
2: Ito ko lang po kasi ng makakausap.
0: Sabihin mo nga sa partner mo kung okay lang ba kung ano, kung gay yung kakausapin mo?
2: Hindi, I mean, ano, kasi gusto ko lang po nang may makakausap. Okay lang, kahit bakla, kahit tomboy, at saka tunay na babae, wag lang lalaki, nagagalit siya eh.
0: Ah, nagagalit? Oh,
1: hindi naman kami mga lalaki dito eh. Joy? Hindi naman kami mga tunay na lalaki dito.
0: Oo, oh, mga ano kami eh.
2: Baka, Troy, pwede ikaw.
0: Wag mong subukan.
1: Oh,
0: wag mong subukan, makakalaman ka lang.
1: Oh.
0: Oh, gusto mo yon?
1: Jumbo yan!
0: 49 edad mo, tama?
2: Oo.
0: Alam mo ba, sa 49 mong edad, pumapatol pa ako ng kahit 50.
2: Hindi, totohanin
0: ko talaga.
1: Hindi siya nag... Oh, Joy! Ako mismo.
2: Baka gusto mo i-dare kita dyan.
0: Ah, wala akong pakialam kung kahit mag-dare-dare ka dyan.
1: Kaya nga.
0: Hindi kasi hinahanap ko dare-dare.
2: Alam mo
0: ba, hindi ko yan hinahanap yung dare-dare na yan. Yung gusto ko talaga kaya yung
1: dare-dare. Ano?
0: Pareho ba tayo ng gusto? Sandali, sagutin mo muna yung tanong namin ni Dolphy. Gusto mo ba yung ano? Pareho ba tayong gusto?
2: Na.
0: Jer-jer?
2: Jer-jer?
0: Oo. Pareho tayo, hindi.
2: Nahiya na ako.
0: Nahiya na.
1: Ba't ka naman mahiya?
2: Baka magising na yung bana ko.
1: Oh, ito na lang. Ano pa? Nang Joy? Joy? Jer-jer? Jer-jer with mayonnaise. Gusto mo?
2: Ayoko mayonnaise. Gusto ko peanut butter.
1: Wow, the best.
0: The best.
2: Lapot na matamis.
0: Ay, gabi-gabi kang tumawag, ha? Sabihan mo lang sa amin kung wala kang load, bigyan ka namin.
1: Oh, Joy, kasi ang saya mong kausapin, oh, eh.
0: Tawag ka gabi-gabi, ha?
2: Gusto ko sana po si Troy, si Dolphy lang ka.
0: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
1: Kaya nga, oo.
0: Magsabi ka lang kung wala kang load. Ha?
2: Si Dolphy lang ka.
0: Oo nga, gabi-gabi kang tumawag.
1: Ano gusto mo ako?
2: Ay, ano po? Wala naman kayo bukas sa Sabado.
0: Wow, alam na alam. Oo,
2: ano
0: katro
2: po number nyo?
0: 0915.
2: Hindi, yung tawag na number nyo, hindi naman po yung sumasagot.
0: Oh, sige, ito na lang yung personal number ko. I-save mo, ha? 0926.
2: Ito
0: oh, bilisan mo. Oh, sige, sige.
2: Ito
0: oh, isang nga muna, ha?
1: Oh, ito.
0: Sandali, kukuha pa ng ballpen at papel.
1: Oh.
0: Ready na?
1: Oh.
0: 0926.
2: Oh.
0: Ayan na, nalista mo na.
2: Oh,
0: personal. Huwag mong ipamigay kung kahit kay sino, ha. Yung number ko, personal ko to eh.
2: Thank you.
0: 0926. 2626?
2: 2626?
0: Sige na, wag kang makulit.
2: 9-2-6-2-6
0: 2-6
2: Sunod
0: 8
2: Sunod
0: 2
2: 2
0: 10
2: 10
0: oh, sige nga, i-repeat mo nga. Hindi, i-repeat mo, baka mali yan. Bilisan mo nga, hindi, lakihan mo yung boses mo, hindi naman masyadong marinig. 09-09-2-6-2-6
2: 8,
0: hindi 2, pa, 10. Sandali, kulang.
1: Kulang.
2: Oh. Ay, kulang ng 1-2-6.
0: Oh, sige nga, ulitin mo nga ulit. Lakasan mo yung boses mo at pakibilis yung pagbigkas.
2: 09-2-6-2-6-2-6-8-2-10
0: Gulong-gulong mo. Ano nang request mo?
2: 12 pieces na yun eh.
0: Okay na yan. Oh, anong request mo? Request mo, request.
2: Oh, ano po? In your eyes.
0: Wow. Your
1: eyes. George Benson?
0: Oh, Benson.
2: Hindi ko lang kabisado po yung kumanta.
0: Sige, play ko. George Benson yan.
2: At saka... ano, bago ko lang po kasing type na kanta yon, at saka My Heart Will Go On, favorite ng banda ko, My Heart Will Go On.
0: Sige, play ko yan lahat. Okay ka na?
2: Thank you.
0: Wala ka nang babatiin? Wala ka nang babatiin?
2: Eh, pa-shout out po sa pamilya ko sa Cavite, lalo ng anak kong si Joanne, Rose Joanne Clemente.
0: Play ko yung request mo, ha?
1: Okay, salamat.
0: Thank you, nag-enjoy bye-bye kami sa iyo. Salamat, yeah. Bye. Thank you po. Oras.
1: Amo to yung ako, Ler. Di ba la? Kakadula to yung ko sa iya.
0: Happy weekend everyone. Salamat sa mga tech on duty, sa tanan ng XFM stations, sa mga station manager, sa Negros Agpanay Island. Sa ngalan sang amon CEO Boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivay Noy, ako si Katropang Troy Tisol.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you on Sunday. Babush everyone. Muchas gracias.
1: Babush.
3: XFM.

0: ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko!
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko naghuben ka!
5: Ay, oo eh! Ako pa ya! Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Excellent.

0: Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 glass ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Eggs.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, dito kang pagit pagkadedyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Eggs.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: X!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ex.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa ngakon siya. Isa ka pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala! Tingala ko naghuben ka!
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Ay, dali na.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Padayat na kubuwas ah.
3: XFM.
7: Patropa mo.
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Maing aga Pilipinas, maing aga Western Visayas, nagapalayag naman sa kahanginan ang palatuntunan exciting Pilipinas mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Petsa 31 na sa bulan sa Hulyo, the last working day of the week. This is the last day for the month of July mga katrupa. Biyernes na, Petsa 31. TGIF, thank God it's Friday. Salamat sa Ginoo, thank you Lord. Nakabugtaw pa kita. Nalampuasan pa naton ang bulan sang Hulyo. Isa na lang kabulan ang talaklaro naton mga abyan, mga katrupa, kag magatakop na ang Lindman season. Nga amo ang Hunyo, Hulyo, Agosto, June, July, August. Malampuasan naton ini kag mataklad naton ini, tabok kita sa bulan sang Setyembre. Mga abyan, ini ang exciting Pilipinas. Isa ka oras ang tungang apagdala naton sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita international. Exciting nga mga istorya, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita. Mga bendri sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo, sa mga nagamonitor sa aton sa ilapuloyan sa ere, sa radyo, sa transistor radio ninyo. Kag sa mga nagamonitor sa aton sila nga masalakyan, 100.7 kita MHz on FM band. Pakita kag mabatian ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages. Palihog i-like, i-share kag i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Amo ina ang duha naton ka mga Facebook pages nga mahimo kamo maka padala sang inyong opinyon, mga pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Magka-shoutout sa inyo nga mahimata ka pamilya, ka puso, kag iban pa sa kunanano man nga okasyon. Mga katropa, antes kita magparak sang mga exciting nga balita, informasyon kag iban pa, may gina-monitor subong ang pag-asa, kinanglan i-check tigid ang panahon. Kay weekend abi mo no. Iban siguro basi may mga natalana naka-schedule na ng mga activities o kun out of town activities para makahimo kamo sing inyong option. Kun may balaan ninyo ang pinakauli nga sitwasyon sang panahon. Kun bala inyo pagapadayonon o kun pagakansilahon, amo ning manami kun may weather update kita no. Kay advance bala may ginatawag nga forecast. Amo lang ni mga ben nga national o kun natural nga calamity nga ma-forecast naton no. So sa as of 8 o'clock kagabi, amo ning kita po saan tanga nakuha nga weather bulletin. As of 8 o'clock kagabi mga katrupa, July 30, may low pressure area nga nasiplatan ang pag-asa. Outside the Philippine area of responsibility, outside PARPA, ginamonitor subong sang pag-asa kag laban-laban hindi ini ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. So in other words, makaangkon kita sang medyo gloomy-gloomy nga panahon. Magalumon kag maka-experience kita sang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob. Pero wala man mga abyan sang gin-report ang pag-asa nga peligroso ang ining isa ka low pressure area. Pwede pa kita maka-enjoy-enjoy subong ano weekend mga abyan. This is the last working day of the week para sa mga government employees. Pero mga katropa, ang mga private employees siya, may ara silang trabaho buwas eh, no? Sabado. So, this is the last working day of the week and the last day for the month of July. Buwas, mga katropa, Sabado na. Pitsa uno na sa bulan sang Agosto. Katropang Alex, paliyog ko liso sa ngaton nga kalendaryo. Matama atong taniniliso. I-prepare ng next page ang bulan sang Agosto. Maayo lang no ang entrada sa bulan sang Agosto katropang Alex, pizza uno gid no. Oh, pizza uno gid ang entrada. Ang entrada para sa bulan sang Agosto amo ang adlaw nga Sabado. So amo ina ang pinakauli nga sitwasyon sang panahon na. Base bla mga iban bla nga may mga plano weekend vacation. Kay balo kamo siling sang iban para mag-iwas ang stress, work hard, enjoy harder. Ang pinaka isa ka factor nga makapalawig sang aton nga kabuhi gali mga katrupa, katrupang Alex, amo ang pag-angkon sang kabuhi nga stress-free. Huwag gid damdamin ah. Huwag damdamin ang inyong buhay. May bukas pa sa inyong buhay. Kag si Freddy Aguilar, patawanan mo ang iyong problema. Hindi mo pagproblemahon ang isa ka problema nga wala pa magabot sa imo. Sulbaron talang galing problema kung naaran nastupad mo. Nagabatag kita sa ginatawag bala mga katrupa nga anxiety o kung kahadlok bala sa mga bagay-bagay nga wala pa nag-abot. Inang all the time lado anxious ka. Inang basta nahadlok ka lang imuya. No? Doon nahadlok ka lang imuya magpangatubang sa mga problema. Pero ang problema wala pa kaabot. Ginaproblema mo na ang problema nga wala pa gani makaabot. So samtang may panahon pa, i-enjoy ang life. Life is too short, so why don't you make it long? check tani attendance ba? Antes na magpaarak sa mga balita. Tama, check kita ang attendance. Mga katrupa, dugay-dugay ah. Sa pila ka mga public affairs program na ito, kung base may nga gaman ni katrupang Nobel Paklibar. Dito sa Banuas ng Haniway, may mga local government units employees dito. Ano man nga okasyon, wala na ito may baluan. Basta nagmamam bla. May balo ka mo, iban after office hours. Nagamamam, nagalingling butilya bala. May tatlo to ka mga local government units employees. Ambot anong rason nga ang nag-irinaway sila dito. Basta kung may alcohol ng lawas mo, kag sumaka sa utok mo, sa ulo mo, lain na ng timplada, lain na ng paminsaron mo. Siguro patayag tayo istorya bala. Kagiban guro, pabati-bati man lain istorya bala. Naginamos la to. Ang resulta, lantaon tani dugay-dugay, kun bunanay o kun tiniruhay, basta isa ka empleyado, untay tuhod niya, untay ang buol niya. Pasuksukan ni isang baro nga sa likod iyang butunis. Abot anong motibo sing ila sini nga pagirinaway, basta gani masubra na sa agwa di Pataranta. Kag wala mo ginapasulod sa tiyan mo, sa ulo mo ginapasaka, laban-laban mga biyan, gamay lang nga, bati-bati lang istorya. Magginagamo na. Kaya mo na problema, magmamamam ka relaxation lang, kung diversion lang. Siling nilab lang nga, inom ka lang occasionally and moderately. Ugaling kay ti, kada adlaw may okasyon mo, di adlaw-adlaw man inom. Hindi na nagani, drink moderately ah. Drink moderitso. Manamiyaw tanay sa mga katrupa. Tanga ara, subong sa aton, doa ka mga Facebook pages. Aga pa sila nagbulog tao. Iban sinisila, nagbango na, iba nagaliligid pa. Sa aton nga mga katrupa, first on the list mga katrupa, si Sherwin Marcovi. Ambo si Sherwin Marcovi, nagkabango na ni. Aga pa niya sa pinamigabog tao eh. Si Doy Arthur nga ara na sa aton nga attendance, present na siya. Ambot ko nakabango na ni Doy. Aba aga pa si Maria Crispo, ambot nakabango na ni. Aga pa ni sa bugta pero laban-laban nga ligid-ligid pa ni kay damo ni obligasyon niya. Damo ni mga activities niya. May mga frozen food pa ni siya nga gina deliver. Mga bisan diin lang nga frozen food order. I-deliver yan eh. Bisan outside Pabia, i-deliver ya. Sakay Amoroy Soglen, salamat gid sa pag-upod sa aton sa Sining Matinon. Sa mga taxi patrollers naton, thank you so much. Nag-upod na sa aton sa Sining Matinon. Maabyan ang oras naton, 20 minutos na nagaligat sa taknang alas 4 sa aga. Pasiplata naton anay ang aton nga kasaysayan sa Pilipinas, ang mga importante nga managhilinabo sa aton mga binganasyon. Bilang pagdumdum naton, pag-ulikid naton sang aton nga mga kahapon. Nabalok ka mo mga katropa, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang paruroonan. Suno sakay Dr. Jose Rizal, ang aton nga national hero. Sa pagpasiplat naton sa aton nga kasaysayan, may makuha kita diri mabian nga mga maayong pagtulunan bala, no? Ang history naton, maayo naton nga pagtulunan, makakuha man kita diri sang maayong halimbawa, no? Nga mahimo naton ma-apply sa karon kag sa palaabuton. Kay balo kamo sa tong 1898, no? Dugay-dugay na piruti, kinanglan tigid balon ini. Kung anong nagkalanabo sa nasyon ta, way back then, 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago. Kaya kabalo ka mo ang kalibutan, nagatiyog lang eh. No? Botsilingon, ang mga nagkananabo sang una, mahimo pa matabo subong, mahimo pa matabo buwas. Kay nga, history repeats itself. Sa tung 1898, nakahibalo-bala ka mo nga ang US troops sa Manila nagpangatubang sang pirsado nga mga soldado sang Espanyol gamit mga katrupa ang mga replay kag mga artillery fire sa tiyon sang inaway sang Espanyol kag mga Amerikano. At the time, ginapaidalom kita sang panginahom sang Espanyol. 300 years more or less ang panginahom sang Espanyol sa aton. Agti sang uli na salbar man kita sang Amerika bangon sang madamo naton nga mga revolutionaryo at the time nga nagpamatok sang pagdumala sang mga Espanyol diri sa aton nga pungsod.
1: Exciting Pilipina!
0: Ano pagid ang mga importante kag mga dapat naton dumdumon nga mga nagkalanabo sa aton nga kasaysayan? Isa diri mga katrupa sa tung 1900. Grabe. Ang mga revolutionary nga mga Pilipino nakaangkon sang kadalagaan batok sa American troops sa tiun sang mga Ilinaway dito mabiyan sa Battle of Bay in Buak, Marinduque. Gakadaog man gali mga Pinoy, no? Bamo, kung maubusan bala ang kano, bisan ang mga Hapon, mga Espanyol, maubusan sang bala katropang Alex. Ah, ang Pinoy yan nagabato, iyasang inaway nga, ano mo, nga mano-mano. Hindi gani, bunanay, kaglabanay, bato niyang Pinoy mo. Ang Amerikano kay balkamon hadlok ni isang pilas sang kutsilyo kay binangon. Hindi ni sila magbato bun anay, ilab anay, o ni sila magbato. Ya, Pinoy ya. Anad niya ang Pinoy mo sa panglasa sang baboy. Wain niya madlok ang Pinoy, mag-inaway manumano. Ah, wain, madlok Pinoy. Sa tung 1945, mga katrupa, suno pagid sa aton nga kasaysayan, nagapahayag nga si General Artemio Ricarte, ginakilala nga amay sang Philippine Army, the first chief of staff mga abyan sang AFP napatay sa edad nga 78 anyos sa Kalinga, Apayao. Sa piyak na bahin, nakahibalo-bala ka mo mga katrupa ha, antes kita magpaarak sa mga balita. Sa tung 1946, ha, hindi maging tanto kadugay na, ang Philippine Airlines sukun PAL amo ang gindeklarar nga pinakauna nga Asian airline nga nagtabok mga katrupa sa Ocean Pacific o kun Pacific Ocean. Lupad ang eroplano padulong sa ibabaw sang Pacific Ocean. Isipon mo ang ginlupad sa mga abyan, may mga American servicemen nga pasero from Manila to Oakland, California. Grabe no? Sa tung 1946 pa, ang Philippine Airlines, mga katrupa, amon yung pinakaunang airline company diri sa Asia. Ha? Kag ang iya sininga flight direkta halin sa Manila to Oakland kag sumaman sa California, USA. Gamit pa ni nila katrupa. Alis ang butang gamit nila ni propeller pa ni. Hindi pa ni mga turbojet engine. Pero importante, galopada na lampuasan niya. Ha? From Manila to California, direct flight ni. Utaw-utaw sa kahawaan sang Pacific Ocean. Pero actually, subong, may mga direkta ng flight ang iba natin yung mga airline companies. May direkta ng flight, bisan sa Manila to New York, may direkta ng flight. Oo, sa JFK, halin ka sa Manila Airport, Ninoy Aquino International Airport, may direct flight. To New York sa John F. Kennedy International Airport. O kung isa lang keroplano, blabalak na sa ilo, ma-refuel lang sa either sa Narita, Japan o sa Taiwan o kung sa Incheon International Airport sa South Korea. Basta hindi ka na mag-sailo sa ilo, no? Though nagahatag bladugang comfort sa mga pasahero, ilabi na may mga long distance mga flights. Sa pihak na bahin, mga katrupa, dugang pa nga pagpasiplat naton sa aton nga kasaysayan sa tung 2022, mga katrupa. Si Fidel Valdez Ramos, ang ikadose nga presidente sa Pilipinas, kag-anay military leader, napatay mga katrupa sa edad edad niya nga 94. Grabe man, no? Lawig man ang ginawa sa nga aton nga anay presidente, no? Kaya balo ka mo, medyo dako ni kag malapad ang dalunggan niya, katropang Alex mo. Ang tao ko nung medyo malapad ang dalunggan, kag dako, malaba ko nung lifespan sini, no? Tiyan mo niyo. Si anay Pangulong Fidel Valdez Ramos, 3 years ago, napatay mga abyan. Ti bilang background, ikadusi nga presidente si Fidel Valdez Ramos, General Fidel Ramos, nakaagi ini eskwela sa PMA kag sa West Point. West Pointer ini. Ang West Point among counterparts ang Philippine Military Academy dito sa Amerika. Lawig. 3 years na, no, napatay. July 31 to siya napatay sang 2022. Ang ikadose nga presidente sa Republika sa Pilipinas. Amoy na mga katropang atong nga pagpasipla sa atong nga kasaysayan. Dinimabian sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas, dili sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Mga maayo, anay balang balita atag ta. Karoon talang ipangatag mga balita ng mga magkapatublag sa aton bla. Kaga mga local reports. Mga maayo, anay nga balita para pang good vibes bla, no? Total weekend man subong. Maka-release kita sa aton nga mga pressure, sa aton sining mga stress. So para ma-release ang aton nga mga stress, kag maka-enjoy kita sa aton nga weekend, tagaantag mo anay sa medyo manami nga mga balita, no? Para ba lang maglawig man ang kabuhi ta. Kay sa pila kamay nadlaw nagliligad ka, puro na lang inaway sa Senado, puro na lang binat di batihay. No, puro mga kunang tao mo blad daw. Do ka salumuod, no? Ining pag binaisay sa mga senador ta sa padayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Samtang si Vice President Sara Duterte, ilugan nyo lang, pa-relax-relax lang. Sige, impeachment trial di siya. Ah, bisan diin lang ya si Vice President Sara Duterte. Gakadto, may sa The Hague, may sa Europe. Basta diin lang, nami niya siya. Ti, kung kamo man, nga mapapressure kamo man, nga mapastress kamo man. Life is too short, so make it long. Updan kita ni Katropang Ramel Paclibar, dugay-dugay sa atong pagpangalagad sa pag-follow up sa pila ka mga local events diri sa palatuntunan di Siting Pilipinas. Ang inibahin mga abyan ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang muning pinakamanamit nga kape nga natilawan ko sa bilog ko nga kabuhi nga aman. Nakatilaw naman ko mga regular nga kape, mga in-one-in-one nga kape, mga barako nga kape, damo na nga kape ang natilawan ko. Sang magabot ang Santon Plus Coffee Mix nga may moringa, may mangustin, kag may soya powder mga katrupa. Dire lang ako makatilaw sang kape nga bisan pila ka tasa sang kape ang akon nga tirahon, wala gid nagahilab ang sulok-sulok ko. Kay ang Santon Plus Coffee Mix wala ini sang caffeine. Hindi katulad sa mga regular nga kape nga may caffeine. So kung padayon ka nga nagatira sang caffeine mga abyan mga katrupa, may tendency nga nagataas ang imong acid level. Kung nagataas ng acid level mo, ang resulta, nagahapdi ang sulok-sulok mo. Ti ang Santon Plus Coffee Mix, kay wala ini sang caffeine, bisan pila ka ta sa turuson mo, turos ka sang Santon Plus Coffee Mix sa aga, sa udto, kag sa gabi, okay gid, wala chance nga maghilab ang sulok-sulok mo, kay wala ini sang caffeine. Sa mga diabetison, sa mga wala na bala, chance nga magtungkaro ila, kay kung diabetison ka, katropang Alex, laban-laban ng efekto, pinakaunang effect, ginapaluloy niya, si Junjun nga, pero masamay lang ginatuyo. Ti, ang mga diabetison, nahadlok na mag-inom sang kape kasi lang nga basi magdugang diabetes nila, magtaas ang blood sugar. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang kalamay. Ang nagapatam is natural sweetener nga amo ang stevia. Ang Santon Plus Coffee Mix, may mga medicinal properties nga nagapabulo balanse sang mga hormonal imbalances nga ginasufrir sa mga kababayenhan nga naghana na kun nagahulhamboy na sa ila sini nga menopausal stage. Pinagi sa mga manifestation nga daw araboton, moody, kag may insomnia, dugay matulog kun gabi. Kun amo na nagani ginapakita nga mga manifestation sa inyo nga mga asawa, sa inyo asawa kag inyong mga partner sa kabuhi, laban-laban nag-minupos na na. So, antes siya matulog sa gabi, before going to bed, tagae ang inyo partner sang isa katasa nga Santon Plus Coffee Mix nakapabulo balanse sang mga hormonal imbalances nga ginabatyag sang aton sining mga kababayenhan. Intindihon niyo sila kaya mugid mana ano? Ang kaysa nagalain-lain ang desisyon bla. Masami nga nagapaningal. Bisan wala bla rason ka tropang Alex no? Experiencean mo mana. Ning wala sang kanamo na mo bla maningal. Di, nanamian na sila yung maningal, nanamian na sila yung mag... Basta may ara yung mabayang, nanamian na lang gusto nila bla trouble. I want trouble always. Yan yung mga war freak bla. Buhay nyo bla sa Anton Plus Coffee. Pem na nyo bla isa kakabong sa Anton Plus Coffee Mix. Para madula ang iyang pagka war freak. Oh. May stock na kita subong. Damo stock sa subong, no? Ang nag-alabot ng stock sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya last time to, mga last few weeks, naubos mga katrupa sa mga counters ng mga butika malapit sa inyong lugar ang Santon Plus Coffee Mix. Pero i-check nyo subong kaya nag-alabot naman. Dopila naman to ka-truck ang nag-abot mga binga supply sa Santon Plus Coffee Mix. Si Mark Joy Arevalo Alayon ng taga Cady City pero nag-sailon man ni Santiki, may negosyo nga karne. Sugod nga nakatilaw siya sa Santon Plus Coffee Mix na batian niya di sa ato nga pagwaragwag. Nag-sailon na siya sa iyang nga kape. Sila niya, okay man gulit si Ralvin, kay aga pa mga pe. Magluwas nga nagkakape ka na, nakabulong ka pa bla. In other words, nabatsagan niya ang kape at the same time ang food supplement. Mm-mm. Ma'am Mary Ricabara, na sa aton nga listahan mga bian sa mga audience naton sa aton Facebook Live. 33 minutos na ang nakaligad mga katrupa sa aton nga pagpangalagad. 33 minutes after 4 o'clock sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. When we come back, dugang mga exciting nga balita, exciting information, exciting nga mga ulo istorya sa aton nga pagpangalagad on a weekend edition sang Exciting Pilipinas 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyong maradyo. Good morning, happy listening sa mga taga-barangay Palagon, sa kay Baka-Baka Vlog, sa kay Punong Barangay Noel Groy. Kap, tapos ng pamisak mo da, sang, ano, sang Akasya Kilid Kasada. Sa RN Frozen Food, may mga bago na mga stocks. Puno ang napulo ka freezer, katrupang Alex mo. Damo stocks siya. Oo. Oh. Luyag mo mag-subdealer dito sa inyo to. Dito takwa sa RN Frozen Food, mga abyan. Damo-damo na da mga rider sa iya gakwa. Mag-higda ang mga freezer. Puno mo. Puno sang stocks. May kilala ko to. Gahunos lang gahunos kag-deliver. Napautang niya pa. One week okay ah. One week okay na. Ang ganan siya. Diretso kay Ambrosia. Thirty-five minutes after 4 o'clock oras ta. Mga pia na kami ni Katrupang Alex. Dugang ang mga balita, lokal kag national mga binang inyong mabatian sa itong kapagpanganagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, may mo natin matumar, bisan wala pa kita magkapamahaw sa aga. Kaya ang Santon Vitamin C, mga abyan, alkaline-based. Unlike sa mga unang vitamin C, pag tumar mo sa aga, wala ka pa magkapamahaw, nagahapdi. Ang Santon Vitamin C ginproduce kag ginhimo mabiyan sang Yes to Health Incorporated. Agud to nga bisan aga pa nga wala kita makapamahaw kun luyag kita makaangkon sang proteksyon batok sa mga nagadata nga balatian katulad sang ubot ring kaso kag sipon, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Magapanumbalik kita mga abyan pagkaligad lamang sang mga importante nga mga pahanumdom.
2: Kasi ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Remix, mabibili sa mga butika.
4: Iba ka sa lahat.
5: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
2: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ano pa, salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito. Oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw!
2: XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 41 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Biyernes ng edisyon sa atong pagpangalagad TGIF. Thank God it's Friday. Last working day of the week, the last day of the month of July. May bago kita din nga katrupa nga nagapatamyaw, nga nagapa-shoutout. Maing aga, good morning sa shoutout. O kung pa-shoutout lang sa Maradiona Bilison Antique, especially sa Ebrio and Mundihar family. Greetings from Ryan Pacman, thanks grid. Okay, nagikan sa kay Ryan Mundihar, Ryan Pacman, ang isin nga pagpa-shoutout sa iyang mga kaprintihan dira sa Maradiona Bilison Antique, ilabi na sa pamilya Ebrio kag Mundihar. Kumusta ang Antique, subong? Dami itong magkapantikik, kakatulog mga Alex, ka gusto mo mag-sightseeing, magpanalaytay ka sa coastal area, diri ka agi sa may Chula, San Joaquin, no? Usuyon mo da ang tanan nga coastal municipalities, damo-damo da nga mga beaches nga nami, kasarangan lang ang presyo sa ilang mga cottages, mga pagkaon, damo man seafoods da eh. For a new adventure, bala, sa mga mahilig mag-road trip during weekend. During the weekend nami magkatuto. Bago change oil ng imo nga Mustang, katulad pang Alex, bago change oil na, ma road trip tato bla. Dito taagi sa ano sa coastal municipalities ang Antique. Diri tayo manaog sa Chulas. Diretso ta na ang lusot na anini no. Anini Antique. Oh, amo ina ma bian barsta weekend. Paminsar kamo sa inyo nga mga schedule sang road trip. Hatag kita na yung mga mayong balita, no? Kay subong mabiyan para bala nga magsulod ang swerte, bala. Kay kung nagasimangot ka pirme, kapin pa kung weekend, nagapalayo ang swerte. Ibalik ang swerte, mga katrupa, sa ato nga pagpangalagad. Nakahibalo ka mo sining ulihi lang. Base maulumpawan bala kita sang kamahalon sang ginabayad natin sa kuryente. Kag base bala maulumpawan kita sang padayon nga pagsaka sang bili sa mga petroleum products. Ang biligid sang kuryente, grabe, diri sa Southeast Asia. Ang Pilipinas siguro may pinakamataas nga presyo sang kuryente per kilowatt hour. Oo, daw mo na. Daw kita ang may pinakamataas nga electric rate sa ibang nga nasyon like Vietnam, nga daw pulo pareho man lang ni ekonomiya ata. Ang bilis ang ila tong kuryente per kilowatt hour is only 5 pesos.

0: karton nga kuryente. Ginakabig nga may pinakamahal nga bilis ang kuryente sa bilog ng Southeast Asia. Tisining ulihi lang, may ara kuno mga biyan nga deposito sa dalom sang West Philippine Sea nga 96 billion cubic feet nga bag-o nga didiscovery nga natural gas. Hindi kita ni kay balogin mag-compute kung daw ano kadako ka volume ining 98 billion cubic feet mga biyan nga natural gas. Ha? Amo ini ang na-discovery sining ulihi lang eh. Pinaka latest discovery mga biyan sang natural gas diri sa Pilipinas sa sulod na sang napulo katuig nga natural gas exploration. So ano bala ang simple nga kahulugan sini kung ma-explore ini mabiyan kag masuyop ini, no? Ang simple nga ihibalo naton suno man sa ato nga pagpanalaw sa kag pagpangita ta sa mga informasyon nga gikan sa mga eksperto daw mabaskog kag daw tuboran kuno ini nga sahi isang bubon katrupang Alex. 60 million cubic feet per day ang nagagwa mabiyan suno sa pagtesting. Amo ini ang pinakababaskog na nga pagtubot sa natural gas sa tion nga ma-explore ini in 10 years time. Ha? Now, ining 98 billion cubic feet mga biyan, kung i-convert ini suno sa mga eksperto, 14 billion kilowatt hour nga kuryente ini. Do ano ka baskog ni nga kuryente man? But silingon, kaya niya sini mga biyan nga i- sustineron ang consumption sa electricity sa sulod sang isa ka tuig nga may mga household nga 5.7 million. But silingon, kung makalkal ini, makapasiga ini sang aton nga mga puluyan nga 5.7 million ka mga households sa sulod mga biyansang isa ka tuig. Haba, 200 mil ka mga pampubliko nga mga eskwilahan. Haba, kag minilyon ka mga street lights. Dugang pa sinimabian ang 30% pa nga nabilin nga gas reserve sang malampaya kag kun maggana na ini magfunctional na. Mangin kabuylog nila ang Camago 3 Q4 2026 nga may anom katuig pa nga reserve ang malampaya. Di manara man ang gali kag eh balo ka mo. Amo ini ang interest sang China nga ang daw mapatay gid sila sa pag-angkon mga katrupa sang West Philippine Sea kaysa malawig na gali nga panahon na diskubre nila nga dira sa idalom sang West Philippine Sea damo gali mga deposit nga natural gas, no? Amat-amat nila nga gina-explore ina da gina-surveillance na sang na-discovery, amo ina ang nagtumar sa ila sang interest nga agawon inang West Philippine Sea. Mga marotman, ha? Ano ang big deal? Kay ang malampaya gihapon mabi ng isa naton ka local nga gas producer, natural gas for 20 years. Amo man ini mga bin ang nagapanubo sang pag-import naton sang mga petroleum products kag amo man ini nagasalo sang kakulang sang supply sa kuryente sa Luzon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Kaya kung kita lang matuod, hindi tani dayon dali-dali ma-explore mo, hindi tani dayon madali-dali masuyop. Bla. May mga attempt naman ang ibang mga nasyon nga mag-partner, no? Sila magastos. Kaya balik mo, magasto ni kita ang pag-explore sa natural gas sa kaydaluman sang tubig. Sila kung magastos, kung may ara, gwa, ti amuna, 50-50. No? So, ang importante pas ni Gabalantayan kag makapahalipay sa aton kay ang mga nagakutkot sini daw mga pure Pinoy, no? Pinoy led team ang nagadrill sini. Wala sang damo nga aksidente, wala kag wala man sang damo nga mga environmental issues. So sa karon hindi pa ni makaproduce, no? Pero pagsulod mga byan sang last quarter sang 2026 sulod nga mga binulan ma amat-amat na nila kuno ini pang suyop pagsaksyon, no? Kabay pang mabatyagan tani na dayon na, no? Samtang buhi tapabla para nga mabatyagan ta ang

0: Pagnubo mga biyansang electric bill naton kada bulan. Amo man lang ning ginapangakroy ta mo ang electric bill ta bla. Masubo pagid kay ti may ara nga ginabayaran kita ang wala ta makonsumo. Ang mga kawatan sang kuryente nga hindi masukot sang mga utility distributors ginapasa naton sa mga konsumidor. Ginapasa sa mga konsumidor ni mga anes kag mga wala ga pangawas ang kuryente amo ning gapasa na galukdosang mga balayran sang mga kawatan sa kuryente. Ti amat amaton man ni dula man ni hindi ipauntat na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sang systems loss charges sa mga konsumidor sang mga electric distributor nga anes. Hmm. 50 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. May mga ba, mayo pa kita ka balita. Mayo nga mga balita, hatag ta sa inyo subong ha, no? Mga balita na gikan sa aton nga newsroom o po na nga itong news team na ginahatag naton sa inyo mga biyan ang mga balita lokal, nasyonal, international nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw. Inyo na mabaltian sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Nakaibalo ka mo, may anom ka mga crew members ang barko nga naigo sang drone attack sa Ukraine. Ginpabalik na sa Pilipinas. Thank you, Lord. Kaibalo ka mo, kada barko international, hindi gid mahimo nga wala sang Pinoy nga mga crew. Ha? Halos tanan nga mga barko nga nagabiyahe international, either cruise ship o kun mga cargo ship, mga katrupa, hindi gid masiro ang presensya sang mga Pinoy nga mga crew members. Nakaabot na sa Hong Kong ining anom sa unsi tanan ka mga Filipino seafarers mga abyan nga kabahin balasang mga crew sang barko nga naigo sang drone missile attack dito sa Black Sea nga nasakupan sang Ukraine. Sa tung tinalikdan lang bala nga July 17 sang karunga tuig, no? Vamos, sige pa tong palupare sang Ukraine kagrasya sang drone mo. Sige pang drone attack nila dito. Di kung kisa may mga sablay man ang drone, ha? Gatalang mga byan sa mga object sa mga object nga ma-detect niya. Di kung kisa ang mga barko nga nagabiyahe sa mga teritoryo nga ginaawayan, nagatupa ang drone missile. Tiyan mo inimabyan nga ang matutuod gid nga halambalanon nga ang bala why inisang ginakilala to whom it may concern o ay niya sa mga ginakilala nga sino ka man imong tarpulano ka. Ti may mga report kita nga nabaton nagikan mabyan sa aton nga otoridad diri mabyan sa aton sa Iloilo sunod sa kay Dr. Cynthia Dario ang hepe sang Public Employment Service Office o kun peso sa probinsya sang Iloilo mga katrupa. Kalakip sa anom ka mga Pinoy nga una na nga nakapauli ang Ilonggo nga taga Barangay Ortiz diri mga byan sa City Proper. Ang ilan ng inruta ang nagsugod sa Romania padulong sa Istanbul, nag-agi sa Hong Kong kag diretso na sa Manila nga hilway na sila sa Katalagman. Ginpayag dugang mga byan sa aton nga peso chief nga si Dr. Dario nga ang taga Dingli kag taga Miag-aw nga yara man sa second batch nga naka tala na man nga makaabot sa Pilipinas bag-o magtakop ang karon nga semana. So dako nga pagpasalamat sang pamilya sang sining nga mga seafarer mga byan nga wala sila mapuruhan kag makapauli na diri sa Iloilo province kag sa Iloilo City. Again, halos tanan nga mga international ships, mga barko mga byan, hindi gid mahimo nga wala sang mga Filipino crew members. 53 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Sa ining bahay nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, amo ini ang solusyon sang problema nga ginaangko ni Junjun. Si Junjun wala na nagatambo sang flag raising ceremony kay mahuloy on kag masami na lang nagaduko. Damo-damo na ang iyang absence sa flag raising ceremony. So agud nga pag-attend balik sa flag raising ceremony kag magbalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun kag magdugay ang standing ovation kag magbalik sa iya obligasyon. Duhaning obligasyon ni Junjun mo. Pangihi kag ang isa pa Ang isa pa, wala niya na ginaobligar. Pangihi na lang iya. Tiko na muna na gani ang nabatsa ka rin dyan nga na tinamad na tamara na mag-obligar sa obligasyon niya. Turbo lang ang katapat sina. Turbo, dietary supplement for men. May maka kag klabuas ka. Amo ining doa ka mga main ingredients sang turbo dietary supplement for men nga nagapabalik sang nagakayaban ninyo performance sa kama. Kadaw iya sang hormentado nga kabayo o kun iya sang rabbit nga desperado o kun iya sang sadista nga pato. Kita mong pato magtira ka tropa Alex. Sinalasak-lasak niya na yung ulo sang partner niya, no? Kuna muna, ha? Mag-turbo dietary supplement for men 30 minutos antes ang labing-labing sa inyong partner. 30 minutos, kay dira nyo gid mabatsyagan ang efekto sang turbo dietary supplement for men 100% natural, safe and effective, wala sang side effects, only frontal effects. Kay sa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa-basa nga tuwalya, kayang-kaya. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Katulad sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Dugang pa ng mga balita nga exciting, istorya kag informasyon mabatian. Duhabi kaugnat ang aton nga commercial break eh. Pero ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang premium D3, amo na ini mabi na ang ginpabaskog kag ginpabag-o ginpaepektibo sa karon nga panahon sang tigilulan uso ang trangkaso kag sipon. Hindi naton pagpabayaan nga maigo ang atong lawas ang sining nga mga pamalatian. Dapat proteksyon na naton pinagi sa pagtumar sang ginpabago kag ginpaepektibo nga premium D3 o kung ginatawag nga the ultimate trio. Ang premium D3 mga bihan may vitamin D3, ining vitamina nga makuha naton nagikan sa silas ng adlaw. May VCO, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang monolaurin, monocaprilin kag monocaprin sa premium D3 may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag subong man mga viruses sa atong lawas kag may ara ini mga katrupa nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi nga antioxidant nga nagapadelay sang pagkuris-kuris pagyukot-yukot sang aton nga panit. Ugaliyon ang pagtumar sang premium D3, madasig ang pag-efekto sa aton kay naputos ini sa mahumok nga kapsula o kon soft gel capsule. Standby, standby. Dugay-dugay, magakuha kita sa mga local reports, kag situation report, tapos siya kay katrupang Romel Paklibar sa patrol. Oras, 58 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga. Sa ato nga pagpanumbalik, mabiyan, magapadayon ang Exciting Pilipinas, Biyernes ng edisyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance,
2: Magsanto Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
8: Garantisado
9: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santhol Plus Herbal Oil.
10: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
14: Maka-late na ko.
11: XFM.
15: Katropa mo.
14: Exciting.
16: Mga katropa, exciting.

0: Oras, mga abyan, mga katropa, sa atong pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:01 na sa atong pagpangalagad. So, bugtaw, kag magbangon na kita. Maghimo sa atong nga mahilikuton para sa katapusan ng adlaw sang simana. Nga mo ang Biyernes, the last working day of the week. Buwas, tawahay naman ang mga government employees. Pag klase ang mga kabataan nga nag-eskwela, mga abyan, from kindergarten to senior high school. Kaya mo pa ning mga kabataan tabla. Kaya kinanglan pa sang pag-alalay, pero kung mag-college na, ati okay naman na. Mag above 18 ng kabataan, though may sense of independence naman sila. Pero mag below 18, naragi na sa puderta, no? Kita pa na nag-prepare sa pagkaon nila, kita pa na nag-remind sa ilang mga uniforme, tanan-tanan na, no? Panigana sa ilang mga balon. Kung nag-balon pagkaon, kita pa na nga mga ginikanan ma-preparar. Pero sige lang, base pa lang sa pag-gabot sa panahon, nga mag-professional na sila. Kag magtiligo lang na ang mga ginikanan, base sila naman magsagod sa aton. Pero subong katropangalong sa baliskad, no? Dawa igid, iban na kabataan, dawa lagid, gubat yaga. Daw, lain ang dalagan sang panahon, bla. May aga sa bago na aton, nga nagpangot sa aton nga Facebook page sa kay Tristan Wyatt V. Gulay. May aga, sir, sa pagupod sa sininga palatuntunan, Exciting Pilipinas. Diri sa siyudad sang Iloilo, base matingala ka mo nga damo nagataristaris bilang nga mga vans, no? Tourist van, iban nga mga van, mga unmarked vans diri sa siyudad sang Iloilo, pakadto pakaris sa mga hotels, sa mga restaurants, sa mga tourist destinations naton. Kay ari diri sa Iloilo ginhiwat mga abyan ang Philippine Councilors League Convention, ang National Philippine Councilors League PCL National Convention diri sa Iloilo ginhiwat tatlo ini kadlaw halin sa tong July 29, 30 kag 31. Amo ina nga gutok ang mga hotel subong, ang mga restaurant subong, manotis ninyo may mga bisita nga lain ang ilang dialect, may Cebuano, may Waray, may Chabacano, kagiban pa nga mga local dialects mga abyan sa ilang lugar. Kay diri ginhiwat mga abyan ng convention sang Philippine Councilors League. Muina nga makita mo pagtaris sa mga vans bla, no? Ang makabenepisyo sino of course mga hotels. Damo subong nga mga hotels diri sa Iloilo nga fully book ang mga local na itong residents. Isa nagpaiway na lang kay fully book ang halos mga above average kag mga high end naton nga mga hotels diri sa siyudad sang Iloilo. Makabenepisyo man ang mga restaurants, ha? Mga bars diri sa siyudad sang Iloilo. Makabenepisyo man ang mga taxi drivers, mga jeepney drivers naton kay iban mga abyan nagapaliwaliwa pa magluwas sa pag-attend sang convention. Kag dala man nila ang ipila ka mga miyembro sang pamilya. So it is a good sign. Problema pero daw maayo nga problema. Gagutok ang syudad ta, fully book ang mga hotels ta, amo ning problem nga good problem, no? Ang encounter nga problema may ban sa aton nga PCL Iloilo, nagako nga kulang pa ang akomodasyon mabyan sang syudad sang Iloilo. Wala sa payan, damo kita hotels dire, damo kita mga pension houses. Pero sa mga National Assembly katulad sang PCL mabyan, kinahanglan pagigali natong damo ng mga hotels diri, no? Nami ning industriya, nami ning klase business. So ini mabyan patimaan lamang ini nga ginalantawan sa iban nga mga local government units ang Iloilo nga isa ka developing city, no? Na madasig ang development. Kag ang iban nga mga bisita, syempre capital, gastronomical capital sang Pilipinas ang Iloilo. Magsiling kita nga gastronomy, manami kita magluto, manami kita magpreparar, sang mga pagkaon. Siyempre, ang ginapabugal nato na mo ang lapas batsoy kag pansit bulo. Te, mga abyan, basta magsiling ka lapas batsoy, luwag sa mga bisita, magtilaw sa ginapabugal nato ng lapas batsoy. So madamo sa mga bisita, nagpadulong sa lapas, kaya ti sa pangalan palang lapas. Gusto nila sa diin ba ang lapas? Na saan ba ang lapas? Tiyan mo na, ang lapas mga abyan, dira ang batsoy. Na-impress man sila, nami man, no? Siling niya may sinasabi talaga. Nga mangin gastronomy capital kayo ng bansa dahil masarap ang mga pagkain ninyo dito, eh. No? Ambal sa isa kakonsyal nga kilala ko, bla. Nga Tagalog speaking, bla. Hindi ako nagtataka kung bakit diniklara kayo ng gastronomical capital ng bansa dahil batsoy pa lang, eh, masarap na talaga. Saan ba yung mga batsoyan dito? Sabi ko doon sa lapas eh, lapas batsoy mo, walang alang sa mulo. Sa mulo ya, pansit na ya. Ah, may pansit ba? Oo, sabi ko sa mulo, may pansit mulo. Dugay-dugay sa meeting namon de. Kap ising, may ngaga. Kap ising sa mulo. May araman nila, dira sila sa Itria. Balik kita to sa lapas batsoy. Ninyo, masarap talaga. Nakakabusog. Kasi ang ila dito, naanad sila katropang Robert, Alex, ang noodles talaga ba? Laktan-laktan nila sang vegetable. Lain ganyang lapas batsoy. Te ang mulo, ya, may ginapabugal man sila nga pansit mulo. Amuni ang nag-serve sa aton diri, nag-cater sa aton diri, sa aton meeting, ang kap ising pansit mulo. Kaunon mo, Biyernes, ang pansit mulo. Biyernes mo kaunon, Sabado ka pa, gutumon. Amun na, mabiyan ang kap ising pansit mulo. Tistingin ninyo. Amun karon di may pansit mulo kami karon. Ang pansit mulo ni Kapising, Biyernes mo kaunon, Sabado ka pa, gutumon. So, diri mabing ginahiwat ang 2026 Philippine Councilors League Second Quarter CLLEP from July 29 to July 31 sa Iloilo Convention Center. Ang National Chairman, si Councilor Raul Roco. Ah, Raul Roco. Senador na yung napatagli. Kabalis ka, di ka trapang Alex. No, sakto na, ikurugin man eh. Ang National Chairman, si Raul Coro. Ang National President, si Benjamin Abalos III. So, welcome to Iloilo City, members of the Philippine Councilors League, sang Department of the Interior and Local Government. Pasiplat ane kita sa mga local reports naton, mga istorya, balita, kag mga informasyon lokal. Upo na naton nga patrol, si katropang Romel Paclibar, ara na sa linya, bit-bit niya ang iyang nga Premium D3 kag ang Santon Plus Coffee Mix. Katropang Ramel, sa report, kumusta? Maying aga.
2: Good morning, Katropang Alvin. Medyo maslo sa naaw na ang syudad sa Iloilo, Katropang Alvin. Tingala ko gidman nga may mga luhalos kalabanan nga hotel, Black, Katropang Alvin.
0: Puno.
2: May mga ano, may mga vans nga naka
0: standby.
2: Oh, standby. Okay, gali kay Dirigin Hiwat ang Philippine Councilors League. Mm. PCL National
0: Convention nila.
2: No?
0: Ti subong kagab amo man gataristaris man sila. Siguro kadto sa mga barrio.
2: Mga lagawan isa diri sa siyudad sang Iloilo eh.
0: Okay, ti kibalo ka maayo man ang promotion sang Iloilo eh, sa ibang mga rehiyon kita mamadamo kita mga cool convention, mga seminar, mga lakbay alak, lakbay alak, lakbay aral. Damo.
2: Mga seafoods restaurants,
0: yes.
2: Damo diri sa Iloilo. Mga basta damo di, hindi ka maginulsol kung diri ka sa Iloilo City, Katropang Alvin.
0: Kag manami ining indikasyon, Katropang Romel, kahit may kun sa mga baligya, kag sa mga negosyo, bla, repeat purchase, bla. Ipanugid man nila to sa, ni mga konsyal pa lang ni mo, di karon ipanugid na nila to sa ilang mga barangay kapitan, sa ilang mga SK siling niya, mag-convention gani ka mo, i-suggest ninyo ang Iloilo.
2: Oo.
0: Kag i-suggest man nila sa mga bata nila kung magbakasyon gani ka mo dito kung Iloilo, nami itong ila accommodation, nami itong karsada nila, limpyo, damo pagkaon to.
2: Kaon ka mo to sa Lapas Batsoy sa Haro.
0: Din sa Iloilo na ang Lapas Batsoy.
2: Ang Ted's Lapas Batsoy.
0: Sa bagay. Brand name na yung magsiling ka nga Batsoy, Lapas mo. Pero damo branches. Pwede ka man makapang Lapas Batsoy sa Mandurriao, sa Haro. Iba nga ka-confuse, sabi mo, abis ang ibang nga bisita, sa Lapas lang, sa district lang sa Lapas, ang Batsoy.
2: Oo.
0: Ti mamahal kita, dito lang tayo, ma'am, sa Rob o sa, ano, sa SM ang Batsoy. Bakit meron ba dyan?
2: Hindi pa ni sa Lapas.
0: Oo.
2: Pero may kilala kung may Batsoyan dyan mo.
0: Oo.
2: Kanya, anong nami nga mga ingredients sa Batsoy nga namit man?
0: Libugulo niya?
2: Libugulo, ya.
0: Mm-hmm.
2: May nagsuggest siya, hindi ka magproblema. Medyo, maski medyo pigaw-pigaw gawa ang timpla mo sa Batsoy.
0: Oo.
2: Ang ngalan sang imong Batsoyan, putangan mo gid Lapas Batsoy. Oo,
0: importante gid.
2: Importante.
0: Amo nang banwego ni.
2: Oo.
0: Amo nang mga amo nang ano na add-on niya eh, medyo pampaganyat la.
2: Oo. Kasi sikat na bing Lapas Batsoy, Katropang Alvin eh.
0: Okay, kung Batsoy lang ibotang mo, away.
2: Away na attraction. Away, ano, wala init sa mata bala sa mga gusto mag pamatsoy da si mo.
0: Kapin pa mga babuhanon. Pero may
2: nakabutang gidya nga lapas batsoy. Laban-laban maganyat siya sa ngalan.
0: Ang iya to may ara magkukilala lapas batsoy gina-serve niya pero ang chicharon na butang niya ang ginalibod na bala. Para lang may chicharon pero lain na yung chicharon katropang rumi lang ginano eh ginalakot da hindi niya pariyos ang ginalibod na yan ang karabaw apanit karabaw hindi na niya naling niya tikling ko may chicharon niya ara kita ko to siya ka dugmok sa almiris ginagamit sa almiris na dugmok niya tong chicharon nga ginalibod na bla
2: ginaposa yan sa pastik tapos ibaribod
0: naling niya si Rara chicharon no? Pero kita ko ginabayo ito sa almiris siya to. Bakal sa isang putos na limang piso siguro na o pulo.
2: Oo.
0: Damo man magamitan niya lingkod ng scammer kakaroon na. Tapos katapos ang itong pamatsyo pila lang to do 65 sa uli ni do 70 na ninanotis ko lingkod nga nagdaw saka ang bilis ang batsoy mo niya sir kabul ka nagtaas ng presyo sa gasolina kagrudo lingkod nga ano ginagamit mo sa kaldo mo gasolina krudo hindi sa klusot sa akon. Tiyan mo na, batsoy. Saan mo na subong atraksyon, subong batsoy.
2: Oo. Tiyan mo yung mga ginabalik-balik sa mga nagabisita dari sa atin, Katropang Alvin. Iti tumalag sa ako ng Disliga Kanto mo.
0: Oo.
2: Ang National Convention, tagpilaman katuwid kung makabalik dari sa atin sa Iloilo City.
0: Oo, pero bangod sa aton nga mga, bangod sa aton nga ICC, Iloilo Convention Center nga, napuslan man na, although nga may mga issues-issues na ng ligad, pero mapuslan man, it's better late than ever mo, no? At least may hara kitang convention center. Kag ang nanamian pagid nila, kay malapit ang syudad sa, ano bala, sa mga beaches naton.
2: Mm-hmm.
0: Iba niya nga mga lugar, syudad kag probinsya, layo yung beaches nila mo.
2: Kag isa ka oras, dua ka oras pa.
0: Aton diya, 15 minutos, 20 minutos, sarak na sa Bilya Beach.
2: Oo, pwede ka man sa Uton
0: Beach.
2: Lapit na lang.
0: Oo.
2: Pwede ka man liganis.
0: Tiyan mo nang na-impress sila. Tapos ang ato, ang airport tayo nga, sige, ang development sa airport bla.
2: Oo.
0: Pagpanaog nila sa aeroplano, ang airport na malimpyo man, kag sige-sige pang mga development, may escalator. Tapos, ang aton nga airport boulevard eh, ining laba lang ang karsada da, ang airport highway ta bla.
2: Oo, ang Sunset Boulevard.
0: Hindi, ang aton nga karsada halin sa International Airport bla, airport sa Santa Barbara bla.
2: Oo.
0: Ti may island sa tunga mo, four lane. Ti na-impress sila.
2: Oo. Ado, ano ang tourist attraction sa mga turista na nagkakanto diri sa Iloilo City, sa Iloilo Province, Katarpang.
0: Do Sunset Boulevard kuno dito sa California. Dito sa California may Sunset Boulevard man to, labalaba ang Boulevard bla. Ang ato ni Sunset Boulevard, Iloilo version niya. Pero ang na-impress sila, ang ano pag ang aton nga karsada halin sa airport pagkanto sa Banwa sa Santa Barbara.
2: Halin sa Kabatuan, to Santa Barbara.
0: Oo. Pero ay pa sila makakanto sa Sunset Boulevard?
2: Wala pa.
0: Oo, makakanto pag ina
2: sila. Sila, pwede man sila kakanto to, mapasan wakin sila, abi.
0: Oo, agi sila na sa Sunset Boulevard.
2: Iba na abi nga mga tourist van ni Katropang Alvin. Ginabrief man ni sila sang tagiya mo.
0: Hindi, kag may grupo ni sila nga gina-briefing ni sila sang mga tourist guide nga hatag kamo information.
2: Oo. Or iagi nyo sa mga visible ba lang ang mga nami nga lalantawon ng inyong pasahiro.
0: Correct.
2: Para ma-attract sila kaya hindi sila maboring sa inyong
0: kag magkapanghagad pa sila next time sang mga parinti nila, pamilya nila, balik diri sa Iloilo. Manami ni nga mga events nga nag-host kita bala ang Iloilo sa mga dalag ko kag mga national level nga mga seminars and convention.
2: Oh, mga national summit
0: yan.
2: Sa aton.
0: Iban gani sini. Kapin pa bisan local ganing events sa Iloilo Sports Complex lang nga gapanong mga tao da. Iban ga kinan siya bisan tubig-tubig lang kag guys kindi bligan nila mo.
2: Luit-logit-log lang natin sa Trocheserias lang na yung baligya.
0: Mga chiskar?
2: Oo,
0: oh, hard-boiled egg lang yung mga baligya. Kapital mo, pulom lang kapisos mo.
2: Oo.
0: Di baligya nila 14 o 15. Siyempre, gamit man sila LPG pag laaga itlog mo.
2: Oo.
0: Ang effort pa nila. Iban kasi lang, pulo ilang kapisos ang bakal mo sa isang itlog na. Ti, abi mo, ano, ginimo sa manong baligya. O, arisero, pulo kapisos, priska, ikaw tulaga. Siyempre, ginapatong man sa manong baligya ang iyang oras, kagkabudlay.
2: Oo.
0: Kag ang LPG o kun uling ginamit siya sa paglaga sa itlog.
2: nagnegosyo man lang siya karon nga nagtuya man lang sa sakaw galingon yung dako di wala lang sa nagnegosyo.
0: Ang mga manugbakal da kong kisa gayo Pablaw.
2: Oo.
0: Timera ko kilala. Linya namin ni Frozen Food pag deliver utang pagkulikta. Kulang pagani kuno sa bisyo niya. Diretso kay Ambrosia. Mga galing na sa Kainday May sa kilid tadi blas ang ato ni stasyon. Aga pa na sila gabugtaw eh. Oo, ga-order man ni sa Frozen Food.
2: Oo.
0: Damo man order
2: ni. Pinamit ko ng embutido. Ang longganisa.
0: Ah, oo. Kag ang hotdog pagid. Ang ham, kag ang manok pagid pa.
2: Longganisa na ba?
0: Ang manok pagid na blang na timpla na. Isa ka kilo, do pito ka kihan na.
2: Marinated na.
0: Marinated na. Oh. Palutawon, palangoyin mo lang sa mantika.
2: Oo.
0: Madahog ko no. Tig amo ning ginakadlokan sang mga kaingot ani nga mga dalagko nga mga food chain no McDo kag Jollibee ang mga crew nila dira pa kay Inday May gakaon. Trite na sila mo trite na.
2: Mahal to sa ilaw mo.
0: Nadlog na lang niya. Basi bala mamay manira ang Jollibee haro blaw kag McDo haro blaw.
2: May drive-thru man da sila.
0: Oo. Drive-thru mga Shopee delivery boys da ang nagatira. Oh. Aga pa nami manala ira kay ang kulang na galing ang accommodation medyo bitin pang pulungkuan ba
2: pero kung medyo gutok da ang dapat bisalakyan damo kapila libot kada sa piha kay ara man da sinunong itiri
0: may ara man da pero ay pato sa order.
2: Wala
0: ba't sa korte? Wala ba't sa korte? Hindi talaga na yung pagsugiran. Basi magkumod si Inday Mabla. Sa ilo, itong mga customer ya. Hindi talaga pagsugiran. Pa-order lang tayo nunong. Tungo din na nang order. Ah. Pero sikrito hon. Dakaroon lipoton.
2: So,
0: muna
2: ka tropang Alvin ang sitwasyon sa siyudad sang Iloilo. Tawkay pa.
0: Mm-hmm.
2: Ang atong sininga mga dipampasero ng salakyan. Nga nagabiyahe sa mga mayor ng dala nun. Kita mo daw damo naglalabay ka tropang Alvin.
0: Sakto na aga pa na sila.
2: Van.
0: Masugat na sila matamat.
2: Laban-laban. Laban-laban masugat na kay aga pa man maumpisa. Ito yung last day nila Subong. Laban-laban din panuhan.
0: Isa sa mga schedule nila Subong last day, isa sa mga kilala ko nung siling-siling niya ang Iloilo Festive Mall kag Festive Walk. Ang aton Mega World. Mamangha pagin na sila karon kay Dom Manila kuno mo Dom Makati mo
2: naglabay ko di sa may Queen's Pension bala.
0: Oo.
2: May apat di ginaka van nga may number ang nagapila di katropang Alvin.
0: Oo.
2: So busilingon may naga tulog dire nga mga
0: tikay kaya mo nang problema gani sang PCL di Iloilo na short ang accommodation centers. Damo galis la kay actually sa kinaandan may pre-registration ni nay para matantsar bala ang pila o kun ang kadamuon gid sang confirm nga mag-attend. O galing kay damo-damo kuno mga walk-ins, mga alalay, mga pamilya sang mga konsyal.
2: Teo, ito iban presina ko mga taga Cebu ka.
0: Oo.
2: O taga Negros.
0: Dalon mo ba na mo asawa mo?
2: Oo.
0: O, iban mo pa da nga mga suwari-wariwap.
2: Wala man tuon nag-upod sa grupo nila nga nag-travel pero nag-apas.
0: Mm-hmm.
2: So ginapreparahan nila nga may tulugan man ang ila pamilya katropang Alvin.
0: Nanotice mo man gali? Ako notice ko na naligad mga adlaw, mga ang pension houses lang ba sa may komisyon sibil?
2: Kaya na lang ko natingala ko nga may mga van ba lang nga nag-apila.
0: Kita mo dang nagahilira katropang Ramel nga mga pension houses da sa to ba, sa may tupad lang na ba sa American Cemetery sa komisyon sibil?
2: Oo.
0: Puno man ang kapon da. Gapila man ang mga vans na, oo.
2: Oo.
0: Pension house na, kiti, wala na kuno sang lugar sa hotel mo.
2: Oo, tiki bota. Magluwas sa ti, madamo man nga daan, nagbakasyon, dali sa Iloilo, katapang Alvin.
0: Kaya sunod sa report nga nabato naton, ginapahanda ang sila sa National Executive Board sang PCL mga katrupa sang masubra 2,500 karum, ha? 2,500 kakwarto katropang Romel nga akomodasyon agod nga ma-akomodar ining 5,400 nga nag-alabot nga bisita. Damo no? Okay naman nga crowd ano?
2: Oo.
0: Ti may ang 2,500 ka room accommodation kulang pa. Meaning pwede pa mag-invest ng iban nga mga chain of hotels diri sa Iloilo. Nami klase negosyo ni. Pero kabalo ka nami Barigid. Bisan kay gamay lang kapital mo. Drive-thru.
2: Pwede.
0: Gamay-gamay lang kapital mo.
2: Oo.
0: Why ka pa balera nga dako sa buwis kay wala ga-issue resibo.
2: Oo.
0: Nudlo anaga. Pero kay baluka ang magtulog dira sa drive-thru. hindi man nagakulugan katropang rebel nga Paris gita. Oo. Imara iban niyang luyag nila mag-take arrest lang. O kung magpawayuway lang.
2: Iban nila paligo, malanggan ni katropang
0: Oo. Oo. Magpaliwaliwa, maligo lang. Oo, mapahuway. Kapin pa kung gabi, iba na katapos na jamming-jamming sa mga bar. Ti gusto niya magpahuway. Ti mag-drive-thru siya. Ti tatlo ka oras katulog, tapos na din pa uli.
2: O, kaya tingin yung mga balay, dan good for short time lang ito, Alvin.
0: Tatlo ka oras lang.
2: Hotel ka, nga 24 hours or 12 hours, hindi mo bayadan.
0: Kag may booking-booking ka pa.
2: Oo.
0: O, diri sa drive-thru, ya. Magiging man ang natawag nila nga biglang liko.
2: Drive-thru.
0: O, yung kinala na pre-registration
2: kag booking. Abi nila kay biglang liko, kag abi nila kay drive-thru, kag abi nila kay motel. Abi nila kung ano, amon lagi na ang... ginahimo na bala katapang Alvin.
0: Abi nila kung ma-derby kag hindi mo yabla.
2: Oo, may aral naman niya nga nag-kadto da nga...
0: Maka-recharge lang. Maka-recharge lang. Oo. Kapin pa kung out mga taga-probinsya ka, kung banwa ka. Weekend, nagpaliwaliwa ka di sa siyudad sa Iloilo. Ti, karon tapos ang inyo jamming-jamming, mga alas 12 ala una. Ti, mano ka, mapauli ka pigit sa inyo kay delikado, medyo balang-balang na agi mo.
2: Oo. Sangita ka pa huwayan.
0: Siyempre. Iban dito ka pamulya sa Boulevard, sa Kalumpang, sa Kalaparan. Oo, bilya. Ti, malain ang impresyon sa iban. Linya, gano'n ka da?
2: Oo.
0: O, balong matulog ka lang imuyagli.
2: Oo.
0: Balusot.
2: Ay, that's it.
0: Inayon talaga, palusot.
2: So, mga katropang Alvin, so sa mga balita na tipon sa patrol, kundi sa Banwasang Pututan, kahapon, may estudyante nga nakabaton sa message sa TikTok, katropang Alvin, nga ginapahanda sila kay... Ado ginapahog sila, bala?
0: Oo.
2: Tapos ginpasahan siya sa picture... ang nakabutang to sa picture do AK-47 katropang Alvin. So gin
0: a real picture gin mamakang real picture. Picture wala niya gin copy paste sa iban.
2: Why lang ma hibaluan kung real gid or gin paste lang bala or gin screenshot lang.
0: Oo.
2: Pero basta gin padalaan ang estudyante amo nang nag hatag sang kakugmat sa bilog nga eskwelahan. Kagin suspende ang klase para i-report sa mga katapos ang pulis katropang Alvin. Kaya ang schedule dito nga panirohon sila buwa subong adlaw July 31.
0: Gabing so, pamahog niya may schedule pa.
2: Oo, may schedule. So nga gintinguan nga imbisigaran ini sang pulis kag base ma-track kag kundi inhalin bala ang sino ang panag-iya. Sang nagpadala sang message sa isa ka estudyante sang Pututan na pilot school katropang Alvin.
0: Pilot school, ano, high school ni elementary?
2: Elementary ni ang Pututan Pilot Elementary School.
0: Amugani o ti sa lamharon nga edad maka pula pamahog ning iban nga mga estudyante man.
2: I don't know lang kung sa estudyante man halin or sa may edad-edad na katropang Alvin. So manasubong ang ginatinguhaan nga imbestigaran. Sa katapos ang pulis ng Pututan na Municipal Police Station kung matumod kung sino ang responsable nga nagpasa sang pamahog kag picture sa estudyante dira sa Pututan Pilot Elementary School katropang Alvin.
0: Kay man mga kabataan ni kung makakita kay may mga ano nabi mo may mga traumatic experience na bala no? Katulad sa itong natabo sa Tacloban no? Mga katulad sa ning insidente kung sa bagay hindi tayo pag-ibaliwala eh kiti mga kabataan sumong bisan minor de edad mahimo na makapatay mahimo na makabitbit sang armas
2: matrauma katropang Alvin eh pero sina kung nakahibalo karon ang iba niya kabataan kag kung para sina subong may klase hindi na siya mag-eskwela
0: siyempre
2: ito yung nabalaan niya na nga subong adlaw galing schedule
0: oo
2: ito laban-laban din na mag-eskwela
0: laban-laban subong basi, malaka na ning pupils sa Pututan Pilot School
2: makuhaan sang statement ang tatapan sa eskwelahan kung ano ang ginhimo nilang action katropang Alvin. I-suspend paghihapon bala ang klase or sigiho nila ang klase.
0: Oo.
2: Kag sa katapos ang pulis sa Pututan Municipal Police Station, ano pa standbyan nila sang pulis?
0: Oo. Dapat lang
2: the whole day para maimbestigaran ni katropang Alvin para ma-monitor kung man tuod gid man or hindi tuod ang ning pamahog nga ginpadala sa isa ka estudyante dira sa banwasang na putotan.
0: Dalas dason mo na lang katropa Romel, do kami empleyado tubla sa aniwa LGO, nagiinom-inom to mismo sa sulod mismo mas masang motor pool sa aniwa ha.
2: Oo.
0: Nagkalahubog to sila.
2: So isa diri ang pilason katropang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Sang do wala pag insindihan ay bala. Mm-hmm. Sang duha ka mga persona nga na nag-inom-inom dira sa motor pool sang banwasang haniway.
0: Wala pa nato nini ma-confirm kung may napatay, wala kabay pa nga wala, wala. No?
2: Pilason lang ang reported no? Pero try naton karon i-follow up ang medical status sang biktima kay ti natiruhan ini sang suspitsado katropang.
0: Isa pa hindi niya pwede government property na dai mo mo mga bar. Follow up ta na karon.
2: Yes, katropang Alvin. So, dire kita sa presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, tilapia, 180 pesos ng kilo. Mataan, 200 pesos ng kilo. Bulaw, 200 pesos ng kilo. Bangros, 160 to 200 pesos ng kilo. Bilong-bilong, 200 pesos ng kilo. Bisogo, 300 pesos ng kilo. Aloy, 240 pesos ng kilo. Ang bansa, 260 pesos ng kilo. Ang lison, 280 pesos ng kilo. Bilong-bilong, 250 pesos ng kilo. Karaho, 160 pesos ng kilo. Ang uga, balingon, 150 to 600 pesos ng kilo. Ang lubulubo 150 tag 600 pesos ang kilo, ang sapsap 250 ang 1/4, 1000 pesos ang kilo, ang tabagak 75 pesos ang 1/4, 300 pesos ang kilo, gumaa 170 ang 1/4, 680 ang kilo, ang danggit 300 pesos ang 1/4 tag 1200 pesos ang kilo, ang locos tag 350 ang 1/4 tag 1400 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapbos Florentin at sa mga taga-barangay Katropa, Katropang Alvin. Kaya nung boy ka kayo na ito, good morning. Sa mga Batakan boys, good morning, Katropang Alvin. Sitasyon kag-presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag-Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar. XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, 28 minutos na ang nakaligat sa takna alas 5 saga, mga kabiyanan, mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ipa-shoutout ani, avid listener tagid ni, kas ako ni, si katrupang Anthony La Cuesta, ang ila puluyan nga may sound system sa buong nagasigabong sa atubang lang sang Garden of Ascension. Kas wa gita da, jaming-jaming, weekend blast bong, base may ara blast karon ha. Pabalalang ko ah, kay tirahon ta. Mga biyan, ginakulabos kita sa panahon sa atong pagpangalaga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Congratulations sa kay Lynn. Paspa. Daog naman siya. Na-withdraw niya na ito kapon. 5K ito no? Yeah, si Lynn ba? Salamat kayo, katropang Romel Paklibar sa patrol. Mga biyan nga, subject for follow-up pa. Ang iyas na nigit pang headlines kayo na. Weekend kita, fit sa 20, o kung fit sa 31 kita karon TGIF, thank God it's Friday. Ginagdanan mo kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Life, Secret of Health, mga abyan. Masunod sa dili, gilamang madugaya. Magabalik ako sa Express Balita Saga, upod si Katrupang Ira Espinosa. Upod ko diri sa technical side, si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo, ini si Katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan, samahan naman yung pong mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigay naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay punta na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa program po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman nating pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
3: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha. Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
4: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
3: Mm-hmm.
4: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na-infect, automatic yan, mamamaga.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So, sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo, na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-ano natin, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung laging ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage to inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo, di ba? Nakikita nyo. Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag response na hindi naman kailangan, OA ba, kumbaga sa ano, nandun siya, overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, kakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
3: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. Merong mali sa iyong pangangatawan.
4: Posibleng ngayon yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na

0: po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santum Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito. Ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan. Ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, eh, no? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
1: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, no?
0: Oh, kaya sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa atin pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nun, Dok, mainit, ano?
1: Yes,
0: tama. Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
1: Oo.
0: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
1: Oo. Kabaligtaran na naman ng gangrene.
0: Mm-hmm.
1: Oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok yung sugat.
0: Na, salip na ma-healed, eh tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santum Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time yung nutrients na dala-dala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
1: Ayan. Karagdagan pa dyan, partner, ang Santum Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ang pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santum Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yun yung mga alkaloid properties na nandoon sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santum Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines, katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan, para kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
0: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Dok, ang problema, pag napatagal yun, nagkukos na ng further damage sa atin pong iba't ibang organs. iba't ibang sistema sa ating.
1: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflame.
0: Mm-hmm. Oo. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan

0: Huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Ako, inuman na kagad yan ng ating pong Santone Plus Gold at sabayan nyo rin ng Santone Vitamin C at ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala ano, yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bagitin po tuloy sa mga kabayan din ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
1: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. So, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre ang programa po ito atid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gusto mawala kaagad no? Yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan ay nagtataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid mga kaibigan no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po mga kaibigan no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din dok ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Ha? Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, ay umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, ay dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Ha? Uminom kagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahin niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar mga kaibigan para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto at pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta doc ano ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
8: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement ano. Marami kasi mga tao akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila kasi nga may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing ng isang practitioner kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, eh hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City Branch, meron po tayo consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po, meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang atin pong mga Yastral Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
9: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, the mga discounted products po natin mga kaibigan. Ha? Oy, Doc, meron nag-text dito. Ano? Eh, medyo seryoso to na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
8: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan, alam mo nyo na ang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
0: Mm-hmm.
8: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, eh, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
0: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
8: Seryoso.
0: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo. Nako, eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan, ating pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes Health Clinic para ma-assess, baka meron mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa ng mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction doc, ano? So sa mga kalalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol pa po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
8: Ayan. So pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din ng ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagay ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang pamilingal, Sir Michel Hinas, pansamantala kong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
10: X FM.
11: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. Ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: X FM.
12: Mga katropa, exciting dito. X FM, katropa mo.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ning Express Balita sa aga Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita, una kita sa balita lokal. TFMVF enforcers kag Iloilo City Police Station 8 WCPD personnel nag-conduct sang saturation drive kag foot patrol sa Esplanade 11 sa kusang barangay Progreso, Lapuz.
1: Tatlo ka Ilonggo si man nagapangayo sang bulig sa Peso Iloilo nga ma-repatriate matapos nga na-stranded sang naigo sang drone attack ang ilang ginasakyan nga barko sa Ukraine. Nakapauli na sa Iloilo sunod sa kay Dr. Cynthia Parcondario.
0: Lalaki nga nagapakita sang iya akong nagpakita sang iya abilidad sa National Highway na kakuha sa akong nakuhaan sang video.
1: Motorsiklo nakabunggo sa nagapaliko nga water tanker sa Siwan Road, Barangay Takas Haro.
0: Sa ngunayang panalawigan, ginpasidunggan ang top-notch architect.
1: Sa iban pang balita, lalaki nga nasa puan patay sa suba sa Dumangas, wala pa makilala. Ginapahayag pamilya nga tagahaniway, ginahulat pa agud nga ma-verify kung ilagid man himata ang nakitaan.
0: Lalaki nga nasa puan patay sa suba sa Dumangas, hindi pa mapatod kung bala may traumatic injury. Suno sa police. Headlines sa Balita Nasyonal, Senado na bato na ang tax records ni Vice President Sara Duterte kag barang si Attorney Martin Scarpio. PBBM nagpasukot sa pag-release ng tax records sang Vice Presidente.
1: Pangulong Bongbong Marcos ginaprobahan ang pagbukas ang BIR records ni Vice President Sara Duterte tag sa iya sininga bana.
0: Vice President Duterte nagaduda kung bala biking mamatod sang drug war ang mga yara sa listahan sang ICC ang otsa kaso sang iya amay.
1: Vice President Duterte ginainganyo ang ICC sa pagpadasig sang trial bato kay anay President Rodrigo Duterte kag nagpanindugan nga over detention na ang iyang amay.
0: Senator Ping Lacson may ginapabati-batian sa bago niyang post sa social media.
1: Senator Lacson nagpayag mayara siya sang saburoso nga informasyon ang sa ginaligar nga maanomali ang infrastructure project sa Tagig.
0: Senator Pia Cayetano ginpasakaan sang kaso sang Rights Advocate Group.
1: Senator Jingo Estrada nagfile sang bail petition para sa iya kaso nga plunder.
0: Senado nakipagsapol sa Office of the Ombudsman angot sa mag-handle sa investigasyon sa flood control scam.
1: Masubra 205 milyon pesos na balik sa Department of Finance sa Bureau of Treasury.
0: Headlines naman, Balita International. Iraq ginatake sa US kag Saudi.
1: 13 ang patay sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan.
0: Entertainment news, South Korean actor nga si John Seong-jae napatay nga makaligad o kon makaligad nga nagkamatost sa sulod sang duha ka tuig.
1: Sa sports, Alex Iala sulod na sa quarterfinal sang DC Open.
0: Kag sa ato naman nga extra wow balita, motorcycle dealership sa Brazil nagpatigayon sang tumalagsahon nga challenge. Sa diin, ang premyo amo ang brand new nga motorsiklo.

0: 6:14 mga katropa, oras sa XFM, ang oras ginadurong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C, ni magsulab ang inyong sulok-sulok, ni mag-aslam ang inyong atig a produkto sa Guest Wealth Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Guest Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Tubong sa Midtown Hotel. Lasa 6:15 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Nagkandak sang saturation drive kag foot patrol ang mga enforcers sa Task Force Morals and Values Formation kag TFMVF sa pagpanguna ni Mr. Nestor Canong upod ang Iliila City Police Station AWCP personnel sa Esplanade 11 nga sakop sang Barangay Progreso Lapus sang Hunyo 29 sang gabi. Tinutuyo sini amo mapasiguro ang kalinoong kag katawhay sang lugar. Naibaluan sang namlaglang nag-viral ang video sa menor de edad nga babae kag 18 anyos nga lalaki nga naghihimo sang kabastusan sa Esplanade 11. Ginpayag ni TFMVF Head Nestor Canong, ginmando ni Iliila City Mayor Raisa Treñas ang pagpasangkad. Kaghugtan pa ang pagbantay sa Esplanade Public Plaza, lakip na ang Iliila Sunset Boulevard.
1: Lasa 6:16 ang aton oras, tatlo ka mga ilunggo ng mga seafarers na gapangayos ang bulis sa Peso, Iloilo Province nga ma-repatriate matapos ma-stranded sang naigo sang drone attack ang ila ginasakyan nga barko sa Ukraine. Nakapauli na, suno sa kay Dr. Cynthia Parcondario. May detalye si katrupang Mario Hilongo.
2: Jol nga mag-aabot sa pungsod subong nga weekend ang tatlo ka mga Ilonggo seaman nga kalakip sa mga gin-repatriate matapos ma-stranded sang naigo sang drone attack ang ila ginasakyan nga barko sa Ukraine. Suno kay Dr. Cynthia Parcondario, head sang Public Employment Service Office o Konpeso Iloilo, gintunga sa duha ka bats ang pag-repatriate sa 22 ka mga Filipino crew sang barko sa din kalakip ang tatlo ka mga Ilonggo seaman. Nalakip sa una nga bats ang seaman nga taga Iloilo City nga naghalin Miyerkules ang gabi sa Romania kag mag-stop over sa Istanbul, Hong Kong pakadto sa Pilipinas. Samtang maghali naman subong Huwebes o kon Biyernes ang gabi ang second batch sa diin nalakip ang taga Dingli kag Miagaw na may kapareho man sang ruta sa ila flight.
3: Ang first batch nakahalin na kagabi sa Romania going to Istanbul, Hong Kong and Hong Kong to Manila. So praise God no kay nakahali na sila dito kay nag-abot na ang relibo sang 11. Mga seafarers. The second batch, I think mahalin sila buwas or within karon sa gabi siguro katropang Mario.
2: Ginalauman nga mag-aabot sa Iloilo ang tatlo ka seaman sa sininga weekend. Lunes, Hulyo 27, nagkadto ang pamilya sang tatlo sa opisina sang Task Force Bulig Ilonggo sa idalom sang Peso Province of Iloilo agod magpangayo sang bulig nga ma-repatriate tungod sa ilang sitwasyon. Isa-isa nga ginpasalamatan ni Dr. Dario ang bulig sang Iloilo Provincial Government, ilabi na kay Governor Toto Defensor, Provincial Administrator Raul Banyas, Board Member Rolly Distura, Board Member Juan Herminanda, DMW kag OWA sa pagbulig agud mangin madasig ang pag-repatriate sa tatlo ka mga Ilonggo seaman.
3: Manami ini nga development kay with active collaboration kag coordination with the DMW and OWA and of course pinaagi man sa suporta sang aton nga mga political leaders under sa direction kag instruction sang aton gobernador ni Gov Toto kag pinuligay kita tanan para nga makapauli ini sila sa labing madali nga panahon.
2: Ini nga balita ang gidadulong sa inyo sang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, Sunthone Vitamin C, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Lasa 6:19, samtang nakuhaan sa video ang lalaking nagapasikat sa lalan nalin sa Pasig City, padulong sa Duanias, Iloilo, samtang nagasakay sa motorsiklo. Sunod sa uploader daw ka ngayon wala nakaintindi ang driver sa motorsiklo sa iya ginahimo nga risko sa highway. Makita pa sa video nga nabuyan siniyang manibela sa motor, samtang ginasugata ang truck.
1: 16:19 na atong oras, iban pa ang mga balita lokal na kaagom sang minor injury ang driver sa motorsiklo sang aksidente nga nakabunggo sa nagapalikog nga water tanker sa Siwan Road, Barangay Takasaro, kahapon sang aga. Sunod sa driver sang water tanker nga si alias Jomar, nakita niya malayo pa ang motorsiklo. Rason nga ini ang nag-U-turn apang nakibot siya sang may naglagapok sa kilid sang ginadala nga water tanker. Gilayon man nga ginresponderan sa mga personnel sang ICER, agud mahatagan sang first aid ang biktima nga driver sang motorsiklo.
0: Lesa is 20 mga katropa oras sa XFM, ang oras kinadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayang malunggay garlic ag spirulina nga produkto sang Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Ila-Ila City at Tubang sang Midtown Hotel. Available man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatakang Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Something Plus Gold, mga katropa, available sa mga butika kagay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Sa dugang nga balita lokal, ginpasidunggan sang 15 sangguniang panalawigan pinagi sa isa ka resolusyon ni Mr. Peter Banjao o kon Banjao Zariz sang Balasan, Iloilo matapos nagkuha sini ang top 6 sa June 2026 licensure examinations for architects. Upod ni Zariz nga nabato ng sang nagbato ng sang award among mismo iya pamilya. Sunod kay Vice Governor Lian Dibuque, isa ini kamaayong ehemplo para sa mga pamatan-on nga nagatinguha kag ukod ang pagpaninguha kag dedikasyon sa pagtuon amo ang yabi sa mas maayo nga palaabuton. Nagilaw man ang Vice Gobernador nga ang pagsugod ni Zari sa iyang journey bilang architect ang maga-inspire sa madamo pang mga Ilongkos nga laputon ang ila mga handom.
1: Wala pa makilala ang lalaki nga nasapuan patay sa suba sang barangay Bantod Fabrika Dumangas nga nasapuan Hulyo 29 sang hapon. Inagin pahayag ni Police Major Ken Albert Lipsia, ang hepe sang Dumangas Police Station. Pakigbahin ni Lipsia nga wala pa sang may nag-reach out sa iya physically angon sa pagkilala sang bangkay apang may ginaligar nga family member nga magapadulong kuntani sa ila sa pag-verify kung ilagin man himata ang nasapuan nga bangkay. Inibangod nga sang nagligid nga simana, mayara sila sang himata nga galangoy sa suba kag wala na nakita pa. Tagahaniway ang mga ginapahayag nga pamilya, miyembro sang pamilya kag sa karon wala pa nagpakig-angot sa ila. Sunod sa kay Police Officer Lipsia nga ila subong nga ginatinguan nga makasugilanon sa asawa sang lalaki nga nadula sa haniway kun bala ini ang nasapuan nga patay kag ila miyembro sang panimalay.
4: Malakasan sa among gahapon ko verify kung siya ang identity. In the context being, yung last week daw, ang family member nila ngayon, naglangoy-langoy sa suba.
5: Oo.
4: So, after that, nabula na siya.
5: Oo. Diin nga, dalaman mismo sa Dumanga, sir?
4: Sa haniway siya, sir. Sa
5: haniway?
4: Haniway ang sabi.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Lipsia.
0: Lasay is 23 sa kaangot nga balita lokal, hindi pa mapatod sa Dumangas Municipal Police Station. Kung bala may mga traumatic injury ang lalaki nga nasapuan patay sa suba nga sakop sa Barangay Bantod Fabrika Dumangas Iloilo sa Hunyo 29 sang hapon. Ginpahayag ni Police Major Ken Albert Lepsha ini ang mapatod lamang kung mapaidalom sa autopsy examination ang bangkay sa lalaki bangodyara na ini sa advanced state of decomposition. Apang ang pagpa-autopsy sa bangkay ang nagakinahanglan sa consent sa pamilya kag sa subong wala pa sa may nagka-verify ng himata. Samtang sunok kay Lepsha nga sa iya pagtanaw nga posibleng lima na ini kaadlaw nga napatay. Matandaan nga ang nakakita sa bangkay sa lalaki among residente man sa among barangay nga nakalabay sa lugar.
4: Well, autopsy requires consent.
5: Mm-mm.
4: And by the objective observation, ang body kasi na sir medyo bloated. So, marking and conclusively related to mga assault bala.
5: Oo.
4: Kaya syempre, we have to put into consideration nga naanod siya, probably mga degree na pangkat.
5: Oo.
4: So, not until ipapantong siya sa Pitong autopsy.
5: Mm-hmm. So kinanglan gid yay pa autopsy, no, if if in case may dante.
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni Police Major Ken Albert Lepsang Hepe sa Dumangas Municipal Police Station. Las 6:24 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga produkto sa Yes 12 Incorporated, makabulig sa aton mga problema sa mata kang isang cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Wealth Mall and Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sa Midtown Hotel. Las 6:25 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Nabato na sa Senado ang tax and ang tax records na ni Vice President Sara Duterte kag bana sininga si Attorney Mine Scarpio. Iniyang ginsubmit sa Bureau of Internal Revenue sa Hulyo 30 sang aga o kun kahapon sang aga. Lakip sa mga ginsubmit sa hensya mo ang tax records man sa mga korporasyon nga link sa mag-asawa. Ang submission kay iban pa nga ginpasabina nga dokumento ang gininventory kag ginprocess antes nga makakuha sang kopya ang prosecution kag defense team sa impeachment trial batok sa Vice President. Ang BIR documents ang inauthorized nga pagabuksan. Ugon ang inauthorized ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pagabuksan.
1: Gin-confirmar sa Malacanang nga ginaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbukas ang tax records ni Vice President Sara Duterte kag sa ngayon sininga bana nga si Attorney Man Scarpio. Sunod sa Kepala's Press Officer Claire Castro, hindi magpamalabag ang presidente sa pagpagwa sang kamatuoran. Sang ginpamangkot ini sang iya sininga reaksyon angot sa posibleng pagbatikos kay PBBM sa pagpasugot nga buksan ang financial records, ginpayag ni Castro nga naanad naman si Marcos nga makabaton sang kritisismo bisan pa nga nagasunod ini sa due process. Ginakwestiyon man sini kung diin magalugar ang presidente kung sa tanan nga ginahimo sini ang masami nga ginabato sa iya amo ang tinaga nga politically motivated.

0: La 6:27 samtang duda si Vice President Sara Duterte kun bala ang mga pangalan nga nalakip sa listahan sa International Criminal Court ang biktima gidman sa drug wars at iyon sa termino sa iamay nga siya ni President Rodrigo Duterte. Ginpahag sa Vice Presidente nga sa Pilipinas lapnagon ang gun violence sa rason nga hindi mapatud kun matuod nga biktima sa drug war ang mga ginlista. Suno kay Duterte nga sa Pilipinas mahimo nga mag-hire sang gunman sa balor nga 5,000 pesos sa pagpapatay sang kirida. Rason nga paano mahamban nga ang mga nalista nga biktima kag complainants ang matuod nga biktima sa drug war.
1: I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hood up. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war? That is
0: nabatian ang gabay sa pagpayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands.
2: La 6:29 ng aton oras, sinigbayan ginadulong sa inyo sang Santo Tlasco, Fimixa. Nagparawagan si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court kun ICC sa pagpadasig sang proceedings bato kay anay Pangulong Rodrigo Duterte. Ginraise ni Duterte nga concern na mga masobra na sa isa ka tuig ang detention sang iya sining amay sa diin nga edad na ini kag may ginabatyag pa nga balatian. Ginkonfirmar sang presidente nga siya ang nagbisita sa anay presidente sang Hulyo 27 kag Hulyo 29. Sunod sa kay Duterte nga sa maayo nga sitwasyon ang yasining amay sa piyak sang ginaatubang skin issue. Dugang pa sang Vice Presidente nga naglaom ang ilang pamilya nga mas timprano kuntani pagapatigayon ng trial nga gin-schedule para sa bulan sang Nobyembre. Samtang angot naman sa pagkakasang Chief Prosecutor sang ICC, naglaom naman si Duterte nga mag-uphold ang tribunal sa presumption sang innocence kag padasigon man ang timeline sang kaso sang iyang amay. Pakigbahin sang Vice Presidente nga ang sining amay ang hindi maka-afford sa pagtiner sa detensyon sang masubra sa 5 katuig.
0: Alas 6:30 mga katropang oras sa XFM, mga oras ginadulong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, himo sa Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved kag Halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Grain Pharmacy kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, sa Shopee, sa TikTok Shop, mahimo nga ma-order, i-search ang Southern Plus Coffee Mix. May tanong, may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Las 6:31 sa dugang balita nasyonal, may ginapabati-batian sa subong si Senator Ping Lacson sa iya bagong social media post awon sa isa ka individual nga nag-offer sa iya sang ceasefire. Kasunod ini sang pagbuyagyag sa summit ng senador sang ginaaligar anomalia sa infrastructure projects sa Taguig City. Sunod kay Lacson nga upod sa iya team, nakasumiter na sila sang findings sa Office of the Ombudsman nga amo ang magasuporta sa reklamo nga plunder, malversation kag violations of the anti Graft and Corrupt Practices Act bato kay Senator Alan Peter Cayetano. Dugang pa sini nga mga ebidensya nga ilag nga igapresentar sa Blue Ribbon Committee hearings kung sa diin ginaimbestigaran diri ang irregularidad sa flood control kay iban pang mga infrastructure projects. Matandaan nga ang mga aligasyon ang hugot ang ginapanginwala ni Cayetano kag ini ang ginatawag nga politically motivated.
2: Angot sa nasambit nga balita, ginpayag ni Senador Ping Lacson nga mayara siya sang saburosong informasyon angot sa ginapahayag nga maanomaliyang infrastructure projects sa siyudad sang Taguig. Ini ang kasunod naman sang paghambal ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga ang claims ni Lacson ang malisyoso matapos nga siya ang nalink sa ginapahayag nga mga anomalya. Sabat ni Lacson, diri malisyoso o kundiri nga malisyoso apang saburoso. Para sa senador nga kun ano-ano na lang ang ginapanghambal ni Cayetano. Sunod sa kay Senador Lacson nga magapasakop ang publiko sa saburoso nga bahin kun ila na matan-aw ang Blue Ribbon Committee hearings sa diin ang detalye sang kamaturan sa likod sang lima ka mga case studies nga ginsubmit sa ombudsman ang ma-expose. Matandaan nga sa nagligad nga adlaw ginpakigbahin man ni Lacson nga ila na mapasa sa Office of the Ombudsman ang documentary kag testimonial evidence nga natipon sa ginaligan nga anomalya nga involved sang flood control projects sa Taguig City nga amo ang political bailiwick ni Cayetano.
0: Las 6:33 sa dugang balita national, ginpasakan sang ethics complaint sang women's rights advocates, academics and civil society groups sa Senator Pia Cayetano. Inibangod nga ilang inaakusahan ng senadora sa pagpost sang splice nga video sang ilang inapahayag amis represented statements ni House Prosecutor Akbayan Representative Chel Diokno sa impeachment trial but kay Vice President Sara Duterte. Inyang ginfile kay Senator Vicente Solo III nga chairman sang Senate Committee on Ethics and Privileges kag sila nagahingyo sang investigasyon angot diri kinaligara sang tagreklamo nga nag-share si Cayetano sang edited video sa diin sala nga nagasuestyon ini nga nag-ako si Diokno nga ginalagas sang prosecution si Duterte nga wala sang ebidensya. Ginpahayag sang complainant nga ang video ang ginomit sa eksplanasyon ni Diokno angot sa fishing expedition nga sugilanon. Ang mga complainants ang nagalakip kanday former Commission on Higher Education Chair Patricia Licuan, a University of the Philippines Diliman Professor Jean Franco, co-convenor of Every Woman, representatives of the Parents Initiative, and Social Awareness Mainstreaming Advocacy Sanctuary Network, Student Council Alliance of the Philippines, District-wide Advocates Quezon City, kag Pandayan para sa Socialistang Pilipinas. Nagapakigbato ang grupong ang pag-edit sa opisyal ng impeachment proceedings sa manner nga ginaaligar nagamistid sa publiko ang nag-raise isang seryosong ethical concerns para sa senador nga nagaserbe bilang impeachment judge.
2: Lasa 6:35 ng atong oras, ining bahin, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nag-file naman sang bill petition si Senador Jingo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division sa kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa iya may kang tanan sa ginapahayag nga iya involvement sa flood control issue. Ang pag-file ni Estrada sang petition ang duha ka adlaw matapos nga gin-deny sang anti-graft court ang iya sining motion sa pag-fix bail sa diin iya ginhingyo ang korte sa pag-set sang bail amount para sa iya. Nagpanindugan man si Estrada nga ang among motion ang premature pending sang filing sang petition for bail. Sunod sa senador nga wala sang mabaskog ebidensya nga sa period sang Hulyo 2024 to Marso 2025 siya ang directly o kung indirectly paagi sa kombinasyon sang series sang criminal acts amassed, accumulated o kung naka-acquire sang ill-gotten wealth o kung nagpamanggaranon sa iya sa balor nga 573,750 pesos o kung 750,000 pesos. Wala man sa mabaskog ebidensya nga nagapakita nga siya ang willfully kag unlawfully nga nagademand, nagsolicit o kung nakabaton sang directly o kung indirectly gikan kay anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa driver sini o kung sa representante sang ginapahayag nga commitment, kickbacks o kung komisyon. Nagpanindugan man si Estrada nga ang prosecution ang wala sang ebidensya nga nagapangayo siya sang katulad nga balor gikan kay anay Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara.
0: Lasa 6:36, samtang klaruhon sang liderato sang Senado sa Office of the Ombudsman kung sino gidman bala ang mag-handle sa investigasyon sa flood control scam. Sunod kay Senate Blue Ribbon Chairperson Erwin Tulfo, makipagsapulo sila ni Senate President Win Gatchalian kay Ombudsman Boying Rimulya sa masunod nga simana agod nga matumod kung kinahanglan pa nga padayunan ng investigasyon sa Senado kung ipasa na lang ini sa Ombudsman. Sa piyaksanihan, daman si Tulfo nga liwat magpatawag sang hearing kung may bagong impormasyon kag kung magustuhan ini isang iya mga co-senators. Nagilauman ini nga tumanon sa Senate Minority Block ang inapromesa nga mag-attend sa masunod nga simana para makamiting na kag makadesisyon kung liwat nga magapatigayon sang hearing.
2: Lasa 6:37, nabalik na sa Department of Finance ang 205 million peso sa Bureau of the Treasury matapos madinalagon nga nabaligya ang duha ka mga forfeited luxury vehicles nga ginhimo nga public funds. Sunod sa kay Finance Secretary Frederick Go, naghalin ang kwarta sa negotiated sale nga ginapatigayon sa Marso 26 sa siniman nga tuig kung sa diin nagsubmit ang Elite Garage Corporation sa loan winning bid nga 205 million pesos. Lakip sa nasambit nga kantidad ang 101 million pesos para sa 2017 Blue Bugatti Chiron kag ang 103 million pesos naman para sa 2019 Red Model. Ginpayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga ang responsibilidad sa ensya ang nagalabaw pa sa pagkumpiskar sa mga kontrabando.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Las 6:38, mga katropay, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal ngayon nabatian, ginadalong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, musa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atin ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga bakterya kag viruses. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagalal certified. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iliida City at tubang sa Midtown Hotel. Mahimo man mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Sa Shopee kag sa TikTok Shop, mahimo mabakal i-search ang Premium D3. Pangitaon ang may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Para protektahan ang aton ng ikayong lawas batok sa mga bakterya kag viruses, mag Premium D3 na mga katropa.
3: International News.
0: Sa Ilokita, sa Italyes, ang aton balita international, ginatake sa US kay Saudi Arabia ang Iran back groups sa Iraq bangod sa ginaligar nga ila pagpangbomba sa Saudi oil facilities. Natabo ang pagpangatake makaligan nga nagpropose ang Oman sa bagong regional deal nga nagatinutuyo nga marisolbar ang kinagamo sa Strait of Hormuz. Apang sunod sa Tehran nga ang proposal sa Oman ang wala sang chance nga mangin madinalagon bangod o kung napahayag pa sa senior Iranian official. Naibaluan nga gina-pressure sa bungsong US kag Saudi Arabia ang Oman nga i-abanse ang ila unrealistic plans agod o kung napara sa strategic strait. Sunod sa Revolutionary Guards sa Iran, ginatake sa ilang mga militar ang tatlo ka mga oil tankers sa strait kagin puwersa nga magpondo matapos nga gina baliwala sini ang warning sa ila pag-agi sa mga ruta. Antes pa ang pagpangatake sa US kag Saudi, una na nga ginbomba sa Iran ang mga US troops sa rehiyon. Sa diin ilagin palupok ang madamo ng mga ballistic missiles sa US kung sa US military installations sa Jordan. Sunod naman sa Jordan, na-intercept sa ilang air defenses ang 5 ka mga Iranian missiles. Bangon sa natabo ng pagpangatake, nagtaas sa $3 per barrel ang presyo sa langis.
2: Sa pihak nga bahin, 13 na ang konfirmadong napatay sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. Padayon man ang search and rescue operations sa mga otoridad sa mga survivors nga narumpagaan sa mga buildings. Bangon sa nasambit nga linog, nadulaan man sa kuryente ang ospital sa Yuki City kag ang linibo ka mapulian sa nag-line-line nga lugar sa pungsod. Sa 8 ka mga tao nga nakuha sa pag-collapse sa building o kung sa shopping mall sa Kumamoto, 3 diri ang mga napatay. Nabaluan nga magluwas sa mga buildings nga nagkalarumpag, may mga taytay man nga nagkalaguba tugas ang mabaskog nga linog.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Entertainment News.
0: Sa ito kita, sa detalya sa ngatong Balita Entertainment, South Korean actor nga si John Seong-jae napatay makaligal nga nakamato sa sulod sa duha ka tuig. May dugang nga detalya si katropang Bea Joy Subalto.
4: Napatay na ang South Korean actor nga si John Seong-jae sa edad nga 47 anyos magkaligad ang duha ka tuig nga nakomatose ini. Ginhaya ang iya bangkay sa Silakwon Gyeonggi Funeral Hall sa Suwon, Gyeonggi Province. Subong adlaw natala na ini nga igalubong 2024 sang naka-experience si John Seong-jae sang brain hemorrhage samtang sa tunga-tunga sang iya shooting sang BS historical drama nga Korean Kitan War. Base sa report, hinali na lang ini nga natumba sa filming site sa Suwon sa diin madasig ini nga gindala sa ospital kagin paidalom sa emergency surgery. Ang brain hemorrhage o kon pagdugo sa utog ang isa kondisyon sa diin may pagdugo halin sa isa ka ugat sa sulod o kon sa palibot sang utog. Mahimo man ini nga magdala sang pressure kag damage sa brain tissue. Matapos ang insidente, nagpabilin nga unconscious ang aktor kag wala na nakabugtaw pa. Naibaluan nga nagsugod ang acting career ni John Seong-jae sang 2004 sa pelikula nga Taegukki, The Brother of War. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko sa katropang Bay at Joy, Subaldo, XFM News.
2: Pagkaroon sa ato naman, nagapanguna nga balita sa sports nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabo waska. Alex Iyala, sulod na sa quarterfinals ang DC Open. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
5: Sulod na sa quarterfinals ang Mubadala DC Open ang Filipino tennis ace nga si Alex Iyala. Ini matapos ang iya madinalag-on nga round of 16 match kontra sa defending champion nga si Leila Fernandez sang Canada sa sulod sang tatlo ka sets. Matapos ang indominar ang una nga set, nakabawi si Iyala sa second set, tubtob nga nakuha ang ginalauman nga kadalag-an. Ginpabutyag ni Iyala nga wala nangin mahapos ang hampang nila sang Filipino-Canadian player nga si Fernandez. Ginpabugal naman ni Iyala nga sa pihak sang tanan, nangin kalmado lang ini kag nahimo nga makabawi sa ulihi. Matandaan nga unang agin pierde ni Iyala ang Paris Olympic gold medalist nga si Zheng Qinwen sang China sa first round sang torneo. Samtang natala naman nga tubangon ni Iyala sa quarterfinals ang magadaog sa tunga nanday Elina Svetolina sang Ukraine kag Polina Kodermitova sang Russia. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa hinampang.

0: Las 6:46 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Gindugok sa mga customers ang Abel Motor Dealership sa Brazil matapos ang ilagin patigayon nga tumalagsahon ang promo. Nag-install ang dealership sa nagabaliskad nga motorsiklo sa dingding o kung sa kisame kung sa diin kinahanglan ini nga kabitan sa customer. Daw mahapos lang, hindi bala kung tanahon. Ang matuod nga challenge abang pagsakay sa mga customer nga nagabalis ka ng motorsiklo sa sulod sang pulo ka minutos. Wala sa may nakadaog sang among motorsiklo. Sino sa mga eksperto nga imposible ang sahi sang challenge ang ginimo sang dealership. Hindi lang bangod nga maluya o kung pigaw ang upper body strength sa mga contestants, kundi bangod sa physiology sang lawas. Naibaluan nga ang madugay nga pagkabit ilabi na kung nagabalis ka o kung nakasunod ang lawas ang nagatuga sang intracranial pressure kag nagastrain sa tagipusoon. Samtang nagadugay, mahimo nga mabudlayan sa paginhawa ang average nga tao rason nga makabig ini nga imposible nga challenge. Grabe naman yan.
1: Wala na, das Pilipinas.
0: Oh, bakit?
1: Ila to ya, baga kontes-kontes na gabaliskad ang motor sakyan. Diri sa Pilipinas siya, galupad motor. Why na siya may gasakay? Tabog pati driver.
0: Nagbulag ang lawas. Oh, diba?
1: Mga challenges ini parang maging maging eksperto ka magsakay sa motor. Para makapaminsar ka man sang mga safety driving.
0: Yes.
1: Safety driving is the best driving of defensive driving pag ini. No? Amo ni malipatan sa mga naga-drive motorsiklo.
0: Oo. Amo na exhibition sa dalanon.
1: Pinaka basic lang ang mga driving rules. Method, driving rules, no? Yes. Kung defensive driver ka, dapat dugay na nga sakay mo sang motor pero buhi ka pa.
0: Di ba? Dugay ka nag-drive pero buhi ka.
1: Buhi ka pa yung gapon. Yes. In other words, defensive driver ka kag mapainubuson ka ba. Kita mo iban bago lang magsakay sa motor, tigok da yon.
0: Tumpilak.
1: Tumpilak da yon kati abi nila ya pag sakay na sa motor. Daw sila nang hari sa dalan. Ginatakos nila ang speed sang motor sa public highway.
0: Gani. Ang pagtakos ang speed sang ilang motor hasta lang kung kaisa sa ano.
1: Hasta lang sa shin. Ginapuga pag nila hasta nga mag 150.
0: Ang driver ya, ang iyang
1: pasundan mo ang driver, why niya sang limit ang takso ni ganyang speed mo? Ti kabalo ka, ang public highway, hindi niya talaksan sang speed sang motor mo.
0: Correct.
1: Dapat sa racetrack na iya.
0: Yes.
1: Delikado.
0: Kaya dapat parumdumon ang safety.
1: Lain ka tulupang ira, gaya ng motor ka man, lain niya ang texture sang public highway sa mga racetrack.
0: Yes.
1: Ang sa racetrack niya nga ginakariraan sang motor, special mixed ina, special ina sa isang asfalto.
0: Specialized
1: na para na sa karera. Kag-kumplito sila sa safety gear eh.
0: Yes.
1: At hindi sa Iloilo, sa province, naga-superman pa mo, wala pa na helmet.
0: Oh, may Superman at si Batman.
1: Oh, 150cc lang ang motor niya. 150cc ang motor niya, padlagano niya lapot 200 no? Kilometros per hora.
0: Di ba?
1: Ang motor kung makahamba lang, tama na niya, hindi ko na kaya.
0: Nag-aragoy na ko na pang Alvin.
1: Kung sa mga, overspeeding na. So, yes, hindi mo na makontrol.
0: Kag dapat parumdumon man, hindi lang inyong safety, kundi amo man sa inyong palibot.
1: Pati yung safety sang ido eh.
0: Yes.
1: Magtabok.
0: Kati public space Baliskan. Na siya ang highway mga
1: ido lang na pro mabungguan mo ido kung scooter lang ginadriveman mo baliskad kagid. May gapaman pa
0: kuring pagid.
1: Oh, kabalo ka ang kuring mabungguan mo kaysa may walo pa.
0: Kaysa mo ang kabuhi.
1: Siya mo ang kabuhi sang kuring.
0: Extra wow balita mga katropa ngayon yung nabatian. Ginadurong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Biyernes, Hulyo 31, 2026, sa Kunuling Adlao, sang Hulyo. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man ka mga parte sa kalibutan.

0: Aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 frequencies ang ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 ng frequencies ang ilang FM bands. Good morning, good morning. Mayong aga mga katropa sa mga katropa natin nga nag-upload sa atin Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, may ad-ayad nga aga gid sa inyo tanan. Good morning, mayong aga sa kay Sir Paterno Sethar Paclibar III, kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Pifaya Koyang, kay Mama Raya Crispo, good morning and happy happy Friday, exciting a Friday sa atin tanan, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning gid, kay Sir Chris and White Gulay, kay Sir Mayok Katarasang Kanado Cabana, kay Sir Arvi Chris Caceres, good morning and keep safe mga katropa. Happy, happy Friday. Thanks God, it's Friday, TGIF. Maghalonggid sa pagkato sa inyong mga trabaho, mga katropa naton. Nga mga nagapamaho subong mayong agagid, mga nagabiyahe na, mga katropa naton, mga drivers. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
2: XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Visionix, marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Sabi ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atak ko.
0: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
2: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wednesday,

0: 1-800-458-5568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: Yeah! XFM.
11: Matropa mo!
12: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali-langit bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ungkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7, 18. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, TGIF. Thanks God it's Friday. Subong entrada sa Agosto ba muni nga bulan nga ang iban sinido kakaso nila bangod man kay nagtanom na sa aton sini nga pinsar sa aton sini nga utok basta gani Agosto kuno tigpiligado. Pero tandaan talaga na nga kung kay Sara man na sa utok ta. Ha? Do ay man ti tao nagasiling nga hindi pigado, bisan damo kwarta, pigado man gyapon, kay hindi kontento ka kwarta nila mo. Ang pinaka-importante sa tanan sini, gamay man ako nako ang imo sini nga kwarta, kontento ka na, katropang Alex. Kay kung hindi ka gani kontento, ara daga sulod ang bisyo. Ara daga sulod ang tanan niya tinunto eh, pati sugal, ha? Pakadtoya sa bukat mayad nga mga hirimuon. Contentment is number one. Gamay man o kundako ato sini nga kwarta. Mas maayo gid ya kun dako, di ba? Kun damo. Mas maayo pag siguro kun minalita, no? Well, sa tanan nato sa ring mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, wherever you are, welcome na sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ring katropa, katropang Josil Banias. Sa ato sa ring mga taxi drivers, sa mga taxi patrollers ta, ato sa ring mga XFM katropa patrollers, kamusta nga ato sa ring money market on a Friday morning? Bullseye! Kalabanan sini nagareklamo gidya basta gani aga kon Biyernes mahina ang pamasahiro. Kaya ang pasahiro sini gahimuga sa mga alas 3, alas 4, hasta na mag alas 7, alas 8 sa gabi. Kay ang kalabanan ng mga pasahiro halin sa siyudad pagkadto sa mga terminal kay mapauli den tanda. Labi na gid ang mga estudyante kag mga nagaulopisina nga nagadayon diri sa siyudad sa Iloilo. Bao kadamo sang dala sini kon estudyante pag gani ang kalabanan niya dala sini katropang Alex. Gapuka ka ang bag pero ang unod lagu. Gayom yom sa katropang ira imo. Ha? May bag na may plastic pa. Kaya nga, amo na nakagawian ta. Sama sa misin eh. Sa mga estudyante, hindi kung tintong ginikanan kung kaysa sa linabhan mo. Ha? Kaya kung sa una, mang laba ko dari siyudad niya, hindi, daralag yak nas umakag yata laban. Oo. Kung sa mga babae pa, sila niya, mang laba ka sa siyudad na, hindi ka gani kasipot, kuna ka, pulagot ka nakpante mo. Amo man sa lalaki, sila niya, tanawa bala sila niya, gayilo-lilo, sila niya ang brief mo. Oo. Niya maya, dimlang giya sa umakay, tiya sa umak na, kung, ha, why matwasing masinto, kasa lang gigagpakang eh. It's already 7:21 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta ang inyo sa ring morning sa 180 tanang kabarangay diri sudad sa ato sa ring mga katrupa listeners. Kamusta kamo sa mga taga-probinsya sang Iloilo? Kay balo kamo kung pinagbarangay sa Biloga Probinsya, 1,721. Sa probinsya sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kag sa mga tagparamati ta sa Negros Island Region, kag sa tanan nga malabutan sa aton pagwaragwag. Inina ang paratuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa managapamati man sa aton online na managamonitor bala sa live streaming sa XFM, pinagi sa aton sa ring Facebook pages ang XFM 100.7 Iloilo kag XFM Iloilo Radio Patrol Iloilo. Wherever you are, dari ka man sa Pilipinas or araman sa abroad, halong langgid ha, nagapamati na kamo dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Well, sa ato sa ring pagparagad, pwede ninyo ma-share kag ma-like ato sa ring Facebook posts, ka ato sa ring live stream para damo malabutan sa ato sa ring pagparagad. Kung may mga information ka modera nga nabaton, mga events sa inyo sa ring lugar, feel free sa pagpadala dari sa aton sa XFM 100.7 Iloilo para matagan aton sa nagkaigo sa ring follow-up. Pareho sabi, may natiruhan naman dira sa pavia, isang wandang, isang pilason, ba Diyos ko, na ano natabo man. Dira sa GT Mall pavia, dugay-dugay, magkakuha kita sa dugang update, may kang tanan sina. Kag ang natabo kahapon sa pututan, kung kaisa makasiling kita daw lango-lango, man lang pruti basi bala magtuod, Sa Pototan, kahapon, may estudyante nga nakabaton sa iya sa TikTok message sa nga kuno paniruho ng mga estudyante gamit ang AK-47. Kita nyo ng pusil nga AK-47. Daw, amo ng counterpart sang M16, tawag tabla nga Armalite. Namo-amo na sila. Ang AK-47, ang information sini nga, may nag-message through sa iya sini nga TikTok sa estudyante nga paniruhon, ang mga estudyante dara sa Pututan Pilot Elementary School, kag isa pagid ka eskwelahan, and then ginpadalaan pagid siya sang picture, sang pusil, ang pusil, ang picture, iya sang AK-47. So, ibaloon na to ni ang update kay ang hambal sang taga Iloilo Provincial Police Office yesterday. Nga there might be an abnormal or unusual. Sunod na Manila ang style sang kag-statement sa Land Bank. May unusual deployment sang police. Dito iya sa Pototan Pilot Elementary School. Kag sa isa pagid ka eskwelahan. Because of this, ang police take it seriously. Seryoso ini nga ginatalupangod sang police. Hay basi kon magmatuod bala. Kundi police naman ang mabasulan. Ang report na ba tunta, today gin-suspend ang klase. Dito iya sa Pototan Pilot Elementary School because of this threat. Nga ba tun? Via TikTok message. Why pa natin gina-discount ining information? Pero kung sino man na nagapadala sang information katulad sini, mas bayo siguro ng ipaagi nyo sa police kung may ara, gidman bala plot? May ara, gidman bala sang plano? Problema sini, pinadalaman sa estudyante or base sa estudyante man, no? Pero para lang makalabot sa kapulisanta. Pero ladies and gentlemen, tanawa bala kung ano ang cause sini, anong resulta, makon mo na. One day, isa kadlaw, waaya sang learning ang estudyante, nagprepara ng mga kabataan kung tani for today's classes, pero bangod sang kaseryoso sang threat sa assessment iya sang police, di wala klase, karoon ang Pututan Pilot Elementary School. Ara si Katropa Romel, Katropang Alex, kay will be checking dugay-dugay sa kay Katropa Romel Paklibar with Katropang Jansen Crisostomo live dito karon sa may Pototan, Iloilo. Amo nang ginahambal nato nga daw algorithm ang nagakinabo subong. Istorya, violence, ara da sa GT Mall may natiruhan. Dito sa Haniway, yesterday, may natiruhan man to. Sa ila sininga tawagan ni sina motor pool. Kaysa motor pool, sang chimpo pandemic, dira ginaplastar ang mga gasoline supply bla. Fuel supply sang Haniway, dira man ang ila sininga mga equipment. Ang ila sininga mga salakyan bala. Serbi also as grahian sa mga salakyan. Iya sang munisipyo sang Haniway. So kahapon nag-inom-inom kuno tanda. Duaman ka mga no, empleyado man to sang motor pool. Ambot ko nanong inhalinan sila ba isay nga juice. Ha? Hibalon ta na karon kay daw duha gito pilason mo. May update kita karon sa ato sa ring pagparagad. So ang guwaya bala daw may algorithm ang nagakahinabo subong daw parehos lang sang ano, cellphone. Daw parehos lang sang Facebook, daw parehos lang sang X o kon Twitter, daw parehos lang sa YouTube nga may algorithm nga ginasunod, ha? Kita nyo na ang daan nga tsura sang algorithm nga dapat mo sa ulohon ina para nga ma-solve mo ang very very complicated sininga problem, ha? A very very complicated sininga exam pertaining to mathematics. It's 7:27 sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ang ato sininga pagparagad builog na dulong sa inyo sang Sanson Gold Coffee Mix. Dali may inom ko bla. Ang Sanson Gold Coffee Mix, ang manami sinik kay may collagen kag glutathione aside sa mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Mabakal nyo ni tanan good news sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store. Kadto lang mo sa tanan nga branches sa Mercury Drug Store available na or hindi gani ha para malapit sa inyo kundi in man kamo nga lugar sa suki nyo sini nga butika o kon pharmacy. Ang Santhon Gold Coffee Mix, maayo ini agud tong mag-firm ang ato sining skin para hindi maglaboy, parang younger looking skin because of the collagen and because of glutathione nga naga-detox sa ato sining lawas para limpyuhan ang unod, naga-reflect man ang kondisyon sa ato sining internal organs sa ato sining panit. Na-notice ninyo nga kon may masakit ka mo bala. Kapin pa kon may masakit ka mo sa kidney, may masakit ka mo sa atay, may masakit ka mo sa intestine, na-notice ninyo nga nagatigulang ang panit kag nagakolorinot, nagaarikabo, nagascaly. Ina bangod kay well, kulang sa nourishment kag ti may ginarepair ang lawas. So isa dira sang manami amo ang pag-detox from time to time sa ato sering lawas para magwa ang mga nagakos sang infeksyon. Isa dira amo ang pag-inom sang glutathione nga ara na sa naanda ninyo nga kape ang Santhon Gold Coffee Mix. Quality product ini sang Yes Wells Incorporated, mabakal sa suki inyo sering mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Bullseye! Ala 7:29 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, gid mga early risers naton, aga pa, ha? Sa mga tagpalamatita nga nagupod sa ato sining pagparagad sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III. Nga good morning gid kay katropa Romel kag sa imo katropang Josel kag kay katropang Jansen. Kag good morning lang sa Sanyunte and Paklibar family sa Barangay Aligre Uton. Thank you gid kag sa kay Ma'am Lucille Capio dira iya sa Hong Kong. Kamusta na ma'am? Sinugata mo gid aguro ang bagyo ay. Ang nag-greet si imo dira sa Hong Kong laban-aban bagyo ay. Well, sa dugang pag-insering nga balita kag informasyon, dire karon sa ato sining pagparagad, diskusyonan ang party niya sa impeachment of the Vice President. Ang latest update nga ang tax records ni Attorney Man Scarpio kag ni Vice President Sara Duterte ang nasubmit na sang BIR sa impeachment court sa Senado. Anong butambalon sini? Kay tigin panugutan ini sang impeachment court nga ma-scrutinized ang tax records nanday Attorney Man Scarpio kag Vice President Sara Duterte. Kay ga-hope ang prosecution nga hindi mag-match ang mga records, tax records, sa ila sini actual sini nga mga assets. So kung may assets sila, it's right and proper and legal nga dapat i-reflect ni mo ina sa imo sini nga tax records ang balayran. Because in every interest, negosyo, you need really to make that appear ang income sa imo sini nga tax records. Kapin pa kami allegation na prosecution nga hindi kuno truthful ang ginpagwa sini nga sal-ens ang vice presidente. So they are hoping nga hindi mag-reconcile ang tax record kag ang sal-ens sa vice presidente nga may discrepancy para ma-boost ang ila sini nga claim nga ang vice presidente really ang nagbinutig sa iya sini nga sal-en or declaration sa statements of assets, liabilities and net worth. So ato ni karon nga paghahambalan, ladies and gentlemen. And ang party iya sa hearing sang Wednesday, kun sa din ang present gin-present kay mga witnesses, mga employees, former employees of Land Bank of the Philippines, nga didto ginkubra, didto gin-withdraw ang kabahin sang confidential funds of the Vice President at the time sang siya pa ang DepEd Secretary. So, ang testimonya, ang pamangkot sini, necessary gid bala to kang iban hambal nila. Yati daw ay manlupok. Pero basi kung nag-lay down pa lang sang preliminaries bala. Sa mga cases like this, sa panilag naton kag pamangkot na sa abogado, kag sometimes sa pag-attend naton sa mga court hearings, sa mga controversial nga mga kaso, you need really to lay down the basis. Kinanglan mo gidyay plastar ang basihan before you could proceed to imiti and substantial sini nga mga akusasyon kag ebidensya. So what was proven? It was proven nga naka-withdraw gid man ang disbursing officer sang DepEd nga secretary si vice president at the time sang mga kantidad believed to be proceeds o kon pondo halin iya sa National Treasury and to be used as confidential funds sang vice president as DepEd secretary at the time and as vice president. So it was established, na-establishar because of this nga may withdrawal. At pamangkot pila ang kabugusan niya kantidad. Ti duha pa lang ka-cheque na present so far. Sa duha ka-cheque pila pa lang to 125 mga 200 million more or less ang pundo nga nakubra na withdraw dito iya sa Land Bank of the Philippines. Duha ka mga branches. Ang isa sini, Iping Langgid, sang Department of Education. Buta mo doon sini, back to back sila. May lulutsan from Land Bank, pakadto sa Department of Education National Office. So, ti Derek Rowan nato ni nga, pag-diskusyonan substantively, agud to mention di hanta. Kalakip man diri, ang iban pag-insin ng mga bagay-bagay, may kang tanan sa palabuton nga mga impeachment trial sang Vice Presidente, the continuation sang impeachment trial against the Vice President. It's 7:35 sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Edna Puray, kay Ma'am Florita Fontonalgo Alianza Freedom Highway Alimudyan. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Kag ang iban pa sa rekaroon niya mga balita sa ato sa ring pagparagad, ang mga SSS members bala, may maka-avail kuno sang uplift ayuda. Ning bago nga ngala naman sang ayuda, uplift naman. Dugay-dugay sini ba si kon ano naman ang sunod niya ngalan sang ayuda sini man? Ngalan ng tanbre, ayuda lulong, ayuda luling. Para do dako gua kaya pinakadako sini nga buayas Pilipinas lulong mo ti ayuda lulong be bisan pa hingadlan mo ini sang Amala Santos nga pangalan ayuda man gihapon generally. So ang SSS ginprovidean pondo sa national government para nga ayudahan ang mga SSS members tanan indi sino lang maka-avail ina mga abyan hibaluon ta because hindi tanan nga SSS members ang maka-avail. In short, namili-pili lang. But what is unfair? Anong unfair? Ang kwarta nga ginahatag sa mga benepisyaryo belongs to all. In short, para sa tanan. Problema sini kayo ginagamit lang abi sa mga tao sa gobyerno magpagwapo kag magpagwapa sang ila sini nga performance bala at our expense. You see? At our expense. What if ibutang ta ini sa mga projects that could generate jobs? What if ibutang na to ni sa mga project that could add makadugang bala sa ginatawag sini palangabuian sang tao no? Tamara na guro manumdom mga tao tos babaw sang pamagi kagidiya ay ano na panumdom nila siniman hiya tigidig tigidig. 7:37 sa ato sa ring pagparagad hibaloon tabi ladies and gentlemen sitwasyon karon dito sa may Pututan ha Pilot Elementary School. Kamusta karon kay ang report abaton ta daw gin suspend ang klase today ang face to face classes kay may threat abi mo nga paniruhon ang mga estudyante gamit ang AK-47. Katropang Romel sa report please proceed Katropa Romel.
1: Hawan Katropang Jusel ang Pututan Pilot Elementary School matapos nga i-declare kahapon nga subong-adlaw wala sing klase diri Katropang Jusel. Matapos nga may nabaton nga pamahog ang isa sa mga estudyante sang Pilot Elementary School sa halin sa TikTok nga account na Katropang Jusel. May nabaton siya nga pamahog nga paniruhon sila diri sa Pututan Pilot Elementary School gamit ang AK-47 Katropang Jusel. gintry naton nga makuha ang statement sang eskwelahan through sa kay principal to, Mrs. Vicky Celes, pero wala pa diri siya katropang Jocel sa eskwelahan. Way pamihbaloan kung ano oras siya maabot kag suno sa mga co-teachers niya diri nga na forward na nila sa division office ang problema sa sininga eskwelahan katropang Jocel.
0: Okay. Ang Pototan Pilot Elementary School katropa Romel amoning way pakadto ikaw sa Mina, no?
1: Oo.
0: Okay.
1: Kung halin ikaw sa Bangga gid sa may gakross gid abala. Kung going to Mina ari siya sa wala.
0: Okay.
1: Guro mga 200 meters halin sa main highway katropang Jocel.
0: Kay may ara statement nga binuyan kahapon ang Kapolisanta that there will be unusual deployment and presence of our police and maybe with assistance of military if possible. Abi ko gani may klase ka tropa Romel but they preferred to suspend classes today. May mga deployment gid man sang police da subong ka tropa Romel?
1: Negative pa ka tropang Jocel, huwag ko may nakita nga presensya sang police, presensya sang army abi. Kung ano man nga armed forces dari sa pilot akong Pototan Pilot Elementary School, pero hambal sang caretaker ginmanduan sila nga manirado lang katropang Jocel.
0: Mm-hmm. So may tawo dar sulod katropa Romel,
1: arang mga maestra sa sulod. Mm-hmm. Nagainabot ng mga maestra kaya estudyante lang man niya katropang Jocel.
0: Uh-huh.
1: Ang huwag nagkanto dari. Pero ang mga empleyado sa eskwelahan, nag-report niya sa subong adlaw katropang Jocel.
0: Mm-hmm. So ang tanan niya mga teachers ara, da, ang mga estudyante lang wala. So most, yes. they will resort to online classes na lang?
1: Why ginabi kita kay utility lang nag-atubang sa aton kay nakatropang Jocel eh.
0: Uh-huh.
1: Why lang kita nakahibalo kung ano ang proseso nila diri sa sulod. Pero hambal sang utility nga gin-declare ang klase so wala si may mabalik subong. Nagpangita gani kita kaina sa mga maestra bala akon ginikanan bala nga diri sa lapit pero do wala gid si may mahambal katropang Jocel regarding sa natabo kahapon. Kiti hambal nila natingala lang sila kahapon ang gin-declare na lang sang eskwelahan nga sugaton sa mga ginikanan ang ila sini nga mga kabataan katropang Jocel.
0: Mm-hmm. So botambalon kahapon pa lang sang hapon why na klase katropa Romel because yes. Of that information.
1: Yes. Oo. Kasi do nakabutang tungo sa pamahog nga do subong adlaw, do subong adto ang threat nga paniruhon sina katropang Jocel. So gin proceda naton ang Pototan Municipal Police Station kung ano ang latest investigation pero wala pa diri abi si Police Major Dominic Parinio.
0: Mm-hmm.
1: Ang OIC Chief of Police sang Pototan Municipal Police Station pero mga nakaistorya kita sa mga pila ka mga personnel sang Pototan Municipal Police Station nga gin forward na nila sa RACO ang tong issue kung ang account sang bata katropang Jocel para matrace kung diin naghalin ang pamahog katropang Jocel.
0: Oho. Kasi importante na may baluan basi mga amo-amo na bala ano lang bala tinunto lang bala katropa Romelawa ginpasa-pasa bala pagkatapos ti it already created dako yang impact yan na sa eskwelahan. Could you imagine that na may natabo nga daan mo may previous incident abi dito sa ano Tacloban bala katropa Romel?
1: Oo. Ti hamal ka din ma'am kaina do may mga naalarma pagit nga iban nga eskwelahan sa natabo dito sa Pototan Pilot Elementary School katropang Jocel.
0: Mm-hmm.
1: Na alarm bala ang iban nga mga elementary school diri sa banwa sang Pototan. Pero tigin bisitahan man sa mga katapos ang pulis ang tanan nga mga nagtawag sa ilang ang mga eskwelahan about sa sininga kaso katropang Jocel. Garanti, amon nagaling ang may nagahambal man dere mga bystanders, mga tricycle drivers. Base kuno balagin himo-himo lang kag langolango lang bala katropang Jocel.
0: Mm-hmm.
1: Hambal nila.
0: Kay sila. Ati langolango man kon indi katropa Romel. Kon indi expressly abi ginhambal nga langolango lang ni akon mig kon ikaw sini law enforcement officer. you will be treating that seriously. Budlay doon, base bla kon tuod man how?
1: Oo, isa pa na. So man nga ginaway man ginabaliwala sang Pututan Municipal Police Station. Kahit ni balon ko ang balikin na sa isa ka personnel nga do bisitahan nila ang eskwelahan Katropang Josel base sa mando man eh sang ila sining hipi para at least may presensya sang pulis dito sa lugar Katropang Josel.
0: Kati maghambal ka pilot elementary school elementary Katropa Romel base bla kon you know pero hindi naton ma-discount ang possibility Katropa Romel nga tituo din na because we don't know kung diin gid naghalin ang information. Ang isa ka posibilidad sinabasi bala kung ginpasa-pasa lang bala Katropa Romel, ginpasa man lang sa iya, halin sa iban nga lugar, kaginpasa yaman niya, sa kilala niya, hasta nga naglapnag, gali kay ang origin, hindi dira sa Pututan, kundi somewhere else.
1: Oo. Para sa to sa naligat, bala sa Bamtret, bala sa dira sa city proper.
0: Oo.
1: Sa city nga gin pagkabato niya, gin-share niya, ginpasa niya sa mga sa group chat nila, hasta nga kalabot sa maestra, nga sa iya naghalin kuno ang threat Katropang Josel, pero ang ginhimo niya to galiya, ginpasa niya lang sa group chat nila.
0: Mm-hmm.
1: So do pareho sinila Katropang Josel, base amo ni bala ang natabo diri sa Pututan Pilot Elementary School. Pero tigina tinguha man sang pulis nga mahibalo.
0: Pero anong plastada sang pasudlanay da subong Katropa Romel? We don't understand. Daw naka-alerto karon eh ang eskwelahan. Ang pasudlanay dira karon sa eskwelahan Katropa Romel. Anybody could enter? Bisan sino pwede kasulod da subong?
1: Wa hindi. Kami gani wala kami nakasulod Katropa Josel, sa gwa lang kami.
0: Oo.
1: Kon personnel kagidya sang personnel maestra kadi kag may appointment kadiri sa sulod, pinapasulod nila. Napamangkot man nila kung ano ang imong tinutuyo Katropa Josel.
0: Mm-hmm. May security guard sa gate Katropa Romel right now.
1: Ang ano lang, ang utility lang nila, utility as security guard mga Katropa Josel.
0: Mm-hmm. Kati ang mayor nga entrance ni sang pilot,

0: Ning duwa lang katawo makaigo bala ka tarumang Diyosel na pwede ka kasulod pasunod lang ka muna pasulod. So posible nga ang ila diri nga tawag ni ang hambal sa utility kay na nga kung magpasulod sila sa estudyante gina-check nila ang ID tapos ginasunod nila ang protocol bala ka tarumang Diyosel sa nagligad nga ginmando nga dapat lantawon ang mga bag sa mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan ka tarumang Diyosel.
1: Okay.
0: So muna ang sitwasyon. So ang kaso na pasa na sa Division Office basement sa information diri sa eskwelahan kag
1: ang bata iya katropa Romel. Atong nakabaton bala sang TikTok message.
0: Oo, amo nang gina amo na kay nang ginapanginat na pangitao katropa ni Josel pero wala sa may makatudlo.
1: Oo.
0: Why si may matudlo diri abi kun sino taga diin siya ano nga grade ang taga diin siya kapuli diin na siya subong amo nang gusto natanton mahibaluan kag kun sa pulis naman diin natong bata ginibisigaran nilang bata pwede nakuha naton ginang information diri sa Pututan Municipal Police Station nga ginkuha nila ang account sang bata. Tapos amo to ang gitpasa nila sa Rako katropang Josel.
1: Aho.
0: So po dire kay katropang Jansen Crisostomo ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Bullseye! There you are si katropang Romel Paclibar sa ato sining pagparagad. Right now ay klase ang Pututan Pilot Elementary School because of that threat. It was yesterday sa nabaton ang threat via TikTok message. You know, ang TikTok is another platform. Yan ang China, ang TikTok mo. Ang pihak gani, katropang Alex, anong counterpart siya siniya? May counterpart man as pihak mo sa US-based. Ha? So, ang TikTok is very, very popular. Kaya nga, ang platform, the name is TikTok. Katulad mula sa Facebook. So, may TikTok. Sa pihak, yeah, may threads. Do, amo-amo man ang kalimbawa. Yeah. You can send sa mga messages dera, including ang mga short videos. Pwede mangin venue and platform para sa conversation. May mga tawag sini group chat or chat groups pwede ka-create dara sa TikTok. So it was a TikTok message kinabaton nga nagasiling paniruhon kuno mga estudyante today sang Pututan Pilot Elementary School. That was the first message. Ginpapasan sa ikaduha sini nga mensahe picture sang AK-47 which is an assault rifle. So it was interpreted nga magamit sang AK-47 ang suspitsado para nga paniruhon ang mga kabataan dara sa Pilot Elementary School. Could you imagine that? Elementary abi. Ha? Ang mga bata, yes, elementary, ang iban sini, ahay, singgitan mo palang gani, taas na buses mo, gakurug-kurug, do gaga, ha, do maihi, doon sa kakulba, ayhan pa ng pahugon, ha? Ayhan pa na nga, hambalon ka nga, paniruhon, taka mo da, kung ako siguro daw, hindi ako mag-eskwila, magamuna mo. Tinga ton si Nidari, gusto tami broan kung na-identify na ang account, if ang account, laban-laban na-identify ang account, ha? Kaglaban-laban, kilala man sa bata ang account holder. Kiti daw, hindi ka man kapadala minsay sa TikTok, subong kagini mo mabaton, direkta sa imo ang konvo, kung hindi mo kilala, hindi mo friend la sa TikTok, hindi mo friend sa Facebook, kung imo sining i-link ang imo sining platforms. Ara, karon sa ato sining linya, si Police Major Dominic Pareño, ang Chief of Police ng Pututan Municipal Police Station sa latest update pa kang tanan sa nagbulabog dera sa Pututan Pilot Elementary School and the whole of Pututan nga kuno paniruho na may estudyante da believed to be gamit ang AK-47 nga assault rifle. Major Pareño, si Katropang Joseph Albania sa XFM Ililo. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning, sir. Sa tanan ng viewers, kagdaga po patitay na po dapat, sir.
1: Salamat din sa tempo, Major Pareño.

0: niyo. Sir, anong latest sumong sa inyo sining investigasyon, initial investigation ha? May kang tanan sining pamahog nga kuno paniruhon ng estudyante dar sa pilot sa Pototan. Na-identify gid man sir, kilala sang bata ang nakabato sa message ang nagpadala siya sa mensahe sir.
1: Yes sir, regarding sa incident kahapon nga may threat nga gipakita sa complainant sa atin sa station. Ang Pototan Police Station nag-request na sa RACO to verify ang identity sa suspect kag location. For the meantime, we are waiting for the result halin sa cybercrime.
0: Mm-hmm. Pero ang bata mismo, sir, nga nakabaton sa message bala, daw Facebook man ng TikTok, para nga makabaton, ikaw message, it's either member ka sa chat group or hindi gani, friend ni mo sa platform, sa TikTok, abi. Otherwise, makadto na sa message request. Na-identify, sir, kilala yan nagpadala sa iya sang mensahe.
1: Base sa aton complaint na, hindi niya kilala. Nag-chat lang gulpi ang account. Sa subong, kahapon, ang complainant together with our investigator nagkadto mismo personally sa may region sa specifically sa RACO na gindala ang mismo cellphone na kung sa diin na receive ang conversation kag ginpa-check na natin sa RACO sir.
0: Aha.
1: Kag sa subong ginaulat pa natin ang result kag forward pa sang RACO sa national.
0: Mm. Pero initially major pareño anong account fictitious account o kon may mababalaan man ang profile sina kon real person bala nga nag-exist gid major pareño.
1: Sa subong sir, fictitious person pala sir, gina-check na sa RACO sir, sa subong na alam.
0: Isa lang sir nakabaton sa mensahe, isa lang ka-estudyante?
1: Yes sir, base sa Armon record, isa lang na complainant ang nagdadto together with sa atin advisor.
0: Mm-hmm. Ang uhri sang iban si Nibla sir may nagapinamangkot na rin sa amon. Siya base kon himo-himo lang bala. But there was really a message no sa pag initial check ninyo kag investigate no major pa rin nyo.
1: Yes sir, one of our consideration na isa sa mga consideration natin ran but for the meantime premature to give comment in relation with that we go with the results ng ating investigation sir.
0: Mm-hmm. May mga ways and means man para ma-identifying location gid bala. Ma-plot kun din dampi gin send ang mensahe pero initially sir why pagid kun dari sa Iloilo. Kay anybody could send eh bisa dito kasi Europe pwede ka padala mensahe abi major pa rin niyo.
1: Yes sir.
0: Oh. Pero right now, kay sino recommendation sir nga hindi lang anay mag face to face classes ang pilot dara sa Pototan.
1: Nasa discretion sir sa school sir regarding sa with that matter.
0: Mhm. Okay. But kamo sa kapolisan dara, you took it seriously ah, major pa rin niyo?
1: Yes sir, immediately kahapon when we received kang sa information. Immediately ang aton police nag-request sa province for the PECO or sa exclusive division. Then before nagtawag naman ang principal and the head of the school division nga i-clear rin naman ang area before siguro mag-resume sila.
0: Mm-hmm. So, bottom line today, sir, so you do ninyo ang entire compound sang eskwelahan?
1: Kahapon, sir, immediately, sir, kahapon sang hapon, mga alauna, sir, alas dos.
0: Mm-hmm.
1: Nagkanda kami sa inspection together with the PECO, sir.
0: Okay.
1: We found out wala man sang threat sa silod sang eskwelahan. Sa subong adlaw, nagpa-deploy kita sang personnel skill sa visibility sang eskwelahan to ensure ng safety ang estudyante ka sa subong.
0: Oh, pilot man lang sir ang may threat so far.
1: Yes, sir. Pero gin-consider na namin, sir, ang Rizal Elementary School. Kilapit lang, sir. Bakod lang ang boundary sa kanda, sir. Sa pilot school and elementary Rizal School.
0: Oh, gabangi-anay lang sila, gali. Dira mo, no? Ang Rizal kagang pilot?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo. Oh. And so far, sir, sa iban siring mga lugar, may ideya ka mo or may coordination dara gapangawi assistance sabi sa inyong eskwilahan or ang mga eskwilahan dara sa Pototan na preferred to suspend classes na lang?
1: Regarding sa ano, sir, ang mga eskwilahan dara sa Pototan, last week, nagtanak mo namin sa mga sub-region sa school to ensure sa ano, safety sa mga estudyante. Dag ongoing man we have the FPP and the local PNP sa Pototan nga may deployment sa mga schools to ensure kang safety kag security ng mga estudyante.
0: Oh, kay magluwas elementary may high school pada sa Pototan may college pa kamo dang West Visayas State University Pototan campus. So right now sir may mga ano kamo may mga deployment sa mga eskwelahan dere especially in the town proper of Pototan.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. With that, Major Pareño, basi may mensahe ka, Bisa, ang ato, sining presumption, sining Major Pareño, ginagong obra niya sa nagpadala mensahe mo. May mensahe ka, sir, sa tanan ng mga Pototanon?
1: Sa una, sir, sa nag-obra sini, regarding sa threat, ginagabig namin niya seryoso kag if we found out kung sino ang kagdungsa din ng location ng suspect, we will immediately file a case with the grade threat. Then to the public, gusto na naman ipabati, ipahambal sa public kung ang Pototan Police Station, ginatry din naman niya mabuhat ang kung ano nga way para to ensure ang public ang security kag safety sa publiko.
0: Okay. With that, Major Pareño, salamat din sa information, sir, ha? Ka-good morning sa inyo dara sa Pototan Municipal Police Station.
1: Yes, sir. Good morning, sir, sa inyo, sa inyo programa, sir.
0: There you are, si Police Major Dominic Pareño, ang hepe sang Pototan Municipal Police Station. As of now, fictitious ang account sa TikTok na nagpadala mensahe sa estudyante. Pero ang school authorities ang Pototan Pilot Elementary School and Rizal Elementary School dere sa Pototan preferred niya mag-suspend ana isang face-to-face classes. The rest of the schools depende sa diskresyon sang mga school authorities. Pero ang tanan niya may eskwelahan nga may klase, dira especially sa poblasyon sang Pototan, lakip na ang college or university may arada. Pototan campus ang West Visayas State University, tapos ang high school, may deployment ang ato sa nga mga kapulisan. Kita nyo nga huol, no? Kung tinunto ka ginago lang ng obra, kita nyo huol nga nadalasang ahaw nga TikTok message. Bullseye. It's already 8 o'clock sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. And follow up dugang. Kay may baluan gina sang Cybercrime Division sang Philippine National Police. Nothing is impossible subong as long as makaagi sa mga ano bala, may trace, may agi gina, may signature, may pathway. Hindi pwedeng hindi matrace. In short, sini basta gin trigger mo, may signature gina, kag may pathway. Number one, diin bala nga tower ina ang nakabaton sa mensahe or signal nga nag-send. Ang cellphone nga na, ang signature siya na nagalakip sang cell site nga nag-receive sang signal. Sang una, sang hindi pa high-tech, triangulate. Tawag naton, gina-triangulate. Diin nga nakabaton sa signal. Mahambalabing Gimaras. Implo la na, ha? Gimaras. Okay. pila ka kilometers ang pwede makater from Guimaras? Nambala mo ni ka kilometer.